0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
1: K-K-5 News FM. Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 8:07 sa aga. K-5 Eric, naglupok naman ang balita na nungod niya sa natabo nga paglaptas ang information nagikan sa National Office na less than General Nartates ang pagwa sa advisory nga ginbasa naton kapon. That they are now investigating sang isa ka police. Actually, ang nabutang dagali ng Lieutenant Colonel, ginagamit lang yung ngalan niya sang isa ka junior officer na huwag siya ihibalo. Ginggamit ang iyong pangalan ay ang pubri ni Balakaroon ng Lieutenant Colonel, gintapok to yung secure kag Ipay Eric. Huwag siya balo sa katuntuhan sang tao yan.
2: Di may mga nakitutaw kayo to.
1: Dito siya gintapok. Huwag siya bali kalabtanan.
2: Amo nang laing gin.
1: Inablang in good faith ko bra ka sa trabaho mo, pero may isa kaya kasotel nga tinawo, nga ang iyang ubra, mag-extort o manunto, and then all of a sudden, gamiton pa niya ang pangalan mo.
2: Ikaw yung mong nalaskaran niya?
1: Tiko mo nga ikaw ang immediate superior, ikaw yung nalaskaran, nga huwag yung inyay hinalungkong kung ano ginubra ka tao mo, ikip pa berik. So tingwan ta pa na po, si Sir Ibanobia kay kahapon, may press con nga ginpanigayon. Di para mabalaan ta ko na nung ginang natabo and nano ang status ng investigation. Damo nga pamangkot taga diin ang ining babayi nga polis. Babayi nga polis? No? So sa nila tabayin ko upod natong kakipay Eric ang Bacolod City Police Office Director Police Colonel.
2: Police Colonel, the champion.
1: The champion.
2: Ribadumya. Kay champion ni Perpingiya ginagamit.
3: May kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Good morning, Colonel Ribadomia, sir.
2: Morning, sir.
4: Sir, mayong aga sa no, mayong aga sa tanang yung nagilanto ka pamati sa K5, sir.
1: Now, ano nang estado? Kag paano na trace up? Kag nagwa ang information nga may extortionist nga PNP sa mga applicant nga gusto magsulod pulis sa Colonel Ribadomia, sir?
4: Abali sir, ano no, may nagsya, ang mismo ang biktima, ang nag-file sang complaint. O siya gid mismo nag-file sang complaint. Siguro, kwan kay, based sa information niya, ginpa-blatter niya sa aton, ginpasali siya sang...
2: Hello?
4: To, nga pasudlon siya. So, but, unluckily, sang yung tawag daw ang ngalan, wala na daw iya na tawag nga ngalan. Doon mo nang iya itong narration.
2: Nagbayad ni siya, sir? Nagbayad?
4: According sa iya, oh, sir. Kahit allegation man isang ato niya biktima.
2: Allegation siyang biktima.
1: Now, based on iya allegation, is there any evidence, footages, or any documents to prove indeed niya na na-consummate ang ginasaling niya nga pagbayad sa saling police officer?
4: Yes, sir. According sa iya, ng may kwan siya, may date pa siya ganit kung saan niya una ginahatag. Tapos may text message siya nga nag-follow up pa siya ang police na involved.
2: Pilang involved, sir? Pilang involved nga amount?
4: Ang accordingly, ang hambal is 50,000 niya ginapangayo. Then daw staggered ang payment. Then nukot siya sang remaining. Doon mo na siya natabo, sir.
1: I see. Okay. Because of this expose, nagkandak na investigation ng kapulisan sa diin ng estado sa investigasyon involving siling alleged police officer.
4: Bali, una na sir, yun pa-blatter niya sa ato, no, sa ato niya ng Station 4. Kaya ang kapiring ng area is sa Station 4. Probably this subungan niya adlaw i-file ba sa kaso sa ato ng extortion.
2: Okay.
4: But she will be facing administrative and criminal case.
2: Okay. Nahambal mo, sir, she. So, ang involved ni sir, babae nga pulis?
4: Yes, ano, amo na ang nag- amo na allegations ang ato niya, biktima.
2: Okay. Di ini siya, sir, na-assign, sir?
4: Basta, sir, hindi na-assign sa Bacolod City. Hindi siya personal sa Bacolod City.
1: Okay.
2: Hindi Bacolod. Hindi organic siyang Bacolod.
1: May ara. May sulat okay. Yung nag-circulate i-statement from General Nartates. Nga doon nagagawa, may mataas garanggo. Amo rin nga immediate superior nga naapektuhan nga na-relieve, Colonel Ribadomia, sir?
4: Bali, wala ako gid sang ano, sir, no? Information regarding sina. Ang amo na din rin na nakabutang nga sa alleged complaints ang ato niya biktima is ang specific sa tao.
1: Okay. Sige. Now, Okay. Right after, anong estado yas ni? Ini siya ang gin hold or ano pa nawag siya kay Pabiyari? Within the quarters lang, confined sa quarters lang.
2: Reassigned na sa PSG.
4: Holding sa admin
1: holding. Holdings.
2: Holding
1: anong
2: facility?
1: Estado subong sa sining official sa sining police officer, sir?
4: Bali ang kuan non-officer ni siya, no? PNCO na to.
1: PNCO.
4: Dito siya sumo sa ano sa regional headquarters admin holding.
1: Admin holding. So, while filean siya kaso administratibo, officially nag-start na ano ni siya moto propyong investigation sa administrative case niya.
4: Bali sir ang pagpalabi dito sa unit niya sa regional headquarters na to. Nang aton dire will be filing criminal case. Bali hindi gayo mikwa sa regarding sa administrative complaint niya pali siya sa region kay dito na sa region gina-file.
1: Magluwas sini nagwa nga complainant, is there any other information nga maiban pa siya na biktima during this recruitment process ng PNP?
4: As of this time sir daw amo pa lang na sa isa nagpa-blatter no ang alleged na complainant nga biktima, isa pa lang ang nabato naton, but we'll be looking forward nga basic posible may ara dito ginakuha ng discount possibility, pero as of this period is isa lang siya ang kwat.
2: Okay, ang victim, alleged victim.
4: Yes sir, alleged victim ang complainant, isa pa lang siya. Will be ano pa siguro kung may mag-file pag yun niya kwad, or probably the regional headquarters will be conducting investigation sa amuman sini basi may araw of lang iba.
2: Sir, klarohon talang liwat no, and it's better nga maghalinggid siya imo. Ini nga pulis nga ginaligar nga involved sa isa ka extortion case, waay na assign sa Bacolod.
4: Yes sir, wala na assign sa Bacolod. Hindi natong dire personnel.
2: Hindi personnel.
4: Station 4 po, kasi ang area, ang NOPO naton or ang regional headquarters naton is located sa Estepania, so ang may kwan is kinanglan na mag-flatter.
1: I see. Okay. At least na-discoverhan ini, no? Dumduman nabi naton, previously, antes pabad ka nag-abot ni Ricardo na Ribadomia, may naglupok ng issue man sa extortion during recruitment process dito to si area sa La Castellana.
2: La Castellana naman to, yeah.
1: So it seems gano every time na may recruitment kita, nagatuhaw ang amuning ng mga skema. So is there anything na pag-ibuhon sa PNP to make sure nga hindi na masulit ang kaangay sining ng mga insidente, Colonel Ribadomia, sir?
4: Actually, sir, sa public lang siguro, no? So sa mga gaplano maging pulis, hindi naman dito yun ang lansang backer. Kaya naka-QR code na kita subo mo.
1: Okay.
2: What do you mean kung may QR code, sir?
4: Pag-apply mo, gagas ang QR code, amo na siyang code, wala man na may nakabalo sa code mo. Ay, kung sa mga physical fitness nato, yung kinakandak sa recruitment nato. May ano sila, may mga gadget o machine sila, hindi mo siya madaya. Kahit pag example, nag-exercise ka, may gaisip, may machine yung gaisip, so automatically kasunod sa system nila. Same man sa mga ganyuro, pag inyuro sila automatic i-entry to dayon sa mga neuro nato, though less na siguro ang kuan yung katabo, so kung may gapasalig sa inyo hindi na siya tuntuod. So mas scam lang gitya mo sang amo sila kay by stages man siya sir for example, tapos ang ato na sa recruitment nato damo na siya audience, may arang na pull ko, may arang man IMIG maliban sa recruitment yung person sa region, so apat na siyang validation
2: for kaya example, okay
4: i-quant sa system, i-automatically system may mga audience, may mga witnesses. While may arang IMIG naton, integrity monitoring, arang National Police Commission naton, din arang personal naton sa region, kaya arang personal sa recruitment. So kung may kapasalig sa inyo nga makasulot yan, tungkol yung may backer ka, daw impossible. Daw kapasalig na naguro ka pa iso na ngayon sa motor, actually is wala man na sila may mabulig.
2: Kay Donan, danabi, Colonel Ribadomia, nga kung magsulod ka sa pulis, just like lang ang magsulod ka man sa pagkamaistra, kinanglan mo ang whom you know, hindi kay what you know. Do amo nabing na andan, sir, nga na, do mindset ba sa publiko nga palakasan system. Are you trying to say nga inaway nag-exist subong if you want to be a police officer?
4: Yes sir, as much as we are concerned yung nakita naton dere sa sistema sa ato niya recruitment, stricto masyado sa buong recruitment. At sa pagka first place mo i-BP ka para sa medical exam. No, ang ilang taw kung ano ka pagambal mo taas mo dugo taas mo but sa other one. So stricto na subong kayo kay may arang IMIG naton mo, pwede mo pa lang sa other person na to.
1: IMIG.
2: Ano lang IMIG, sir?
1: Integrity Monitoring, no?
4: Enforcement Group.
1: Enforcement Group. Ah, okay. Nagabantay sa credibility, pangalan, kagawi sang PNP.
4: Yes. Nag-aarap ang National Police Commission na to.
1: May napulkom pa. Wow. So, in short, sir, the recruitment process right now, it's no longer about sino ang lapit-lapit sa lawag. It's all about your capabilities, skills, and your compliance sa mga matrix na kinahanglan para maging isa ikaw ka-qualified members ng PNP.
4: Yes, sir. Muna sa mong system, makita mo sa medical na ito kung hindi ka may compliance sa medical, hindi ka nila palusod na dapat tapusod mo ginaanay.
1: Yes.
4: Very
1: good. At least sa panawag ta sini sir, gaan sang patas nga chances ang tanan-tanan.
2: Doon na professionalized na ginlang po yung service.
1: You know, I really like it. Because this time around, why not iya palipata lapit-lapit sa lawag, no?
2: Kasi una kung kilala mo si Amuni, kilala mo Misan si
1: Amuna. Kaysa abla sir, may sugilan nun, hindi ka pasar sa Neuro.
2: Oo,
1: kay Lantok. Baker ya si Eric Tinirepe.
2: Pusulod na siya.
1: Pusulod lang. This time around, hindi pa. Pag hindi ka kapasar sa medical, sir, mabulubod na yan kada kung di mo makomply.
4: Tama, sir. Oo, sir. Amugit, sir, pati sa mga physical exercises.
1: Yes, sir.
4: May machine siya nag-account eh. So, machine niyang isip, hindi mo siya madaya.
2: Ay, galing ako ka na. Amo ni galing, sir. Sir, madom niya. Sir, dyan ang mugli ni ginahambal, perming may masamit. Ako may mga police block, isang mga skalawag, nga tinunto. Magagawa ginapirming, iban nga mga officers nga nagaginakot ginapirming. Mahirap pumasok, madaling lumabas.
1: Correct.
2: Amo na guro, sir, madom niya, no?
4: Yes, sir. Amo na. So, sir, kayo ka, damo aplikante ka ayon sir eh. So, 200,000 ang kota, mga 3,000 to 5,000 ang aplikante. So, ang...
2: Grabe.
1: Grabe. Actually, isa lang ni Kapamagi para ma-professionalize na ng PNP. Amo na nga ang PNP, gambal, gipirmi, nga way tananugon sa mga salawayon nga pulis. Kaya damo piya gusto mag-pulis nga tarong ang tuyo.
2: 300 ang aplikante, 200 lang ang matunon.
1: 3,000 ang aplikante.
2: 3,000 ang aplikante, 200 ang matunon. Sobra pa niya sir sa bar exam ling inyo ni kung makapasar ka ding?
4: Yes, sir. Kay actually, namin na siya nga development. Nung buti nung damo, naging interesado.
1: Yes, sir.
4: At isang una nga daw, hindi siya kasi gusto mong pulis. Sumunyan damo, naging yung aplikante na.
1: Na-professionalize ng
2: PNP. Damo na siya rin ba dumiya? Gusto mag-champion? Sano pa kami ni Kipay Biljan mapicturan na kaupunsi mo kagtawagon mo man
1: nga
2: upun ko ang mga champion. Sano pa kami ni Yakir Nilman mga makakanto na si mo kamagambala kanto ko mo di abing nga duwa bikin mga champion kita.
4: Tani, sir,
1: magaling
4: na
1: nawag na ka po. Awa ka to, di tani. Dason, sir, ha? Gusto na amon ka, ma'am, met. Actually, buot niya si... Actually, ang amon mo lang, sir.
2: Sige mo lang kami champion.
1: Correct. Ang aton na, be. Nanamian lang ta nga aton partner is PNP. Kay ti kami ang manugbalita sa accomplishments ng police, no? At the same time buligan sila sa mga programs nila. Do dapat amo na bing collaboration between the members of the media, hindi kay sala lang ka police bantayan ta, no hindi man mayo muna na permiso.
2: If may mga police nga dayawon.
1: Kung may kakulangan, isabdungon.
2: No. Karon na sa 11 ng BPS, may pulis mo kung dayawon.
1: Ah, sige.
2: Oh, sa out of town galing niya.
1: Sige.
2: Sa out of town.
1: Colonel,
2: mga pulis, ah.
1: Gapasalamat ki kami sa time ginahatag mo. And of course, ang K5 will always be part of the PNP. Anuman nga syudad o province will always be part sang mga programa sang Philippine National Police. Your final words and message sa ato mga publiko sa Bacolod, Colonel Ribadomio, sir.
4: Ay, sir, gusto mo rin na mugli pa balo sa inyo nung kagab ilang may na bypass sa mga kita na puhaan nato sa 100 victims nga siya bo na worth mga 1 million.
2: Kadako ba?
1: Grabe yan.
4: Ang development siya, sir, kay estudyante, grade 11.
1: Grade 11?
2: Uy, grade 11, di bata pa na, sir?
1: 17-year-old.
4: Tama-tama, 18. Nasa legal age naman ang estudyante. So, sa mga parent nato, sa kabataan na ito. No? Pagpasalamat na ito sa community na nag-hatag sa information.
2: Grabe ba?
4: Kaya sige, actually, a few days ago, may ginabay lang abibang bantag 7 grams, 8 grams. But here, gina-intensify na ito na campaign natin sa illegal nga druga. No? So, pagpasalamat kita sa community na nag-hatag sa ito sa information. Actually, may nag-message sa amon. Gabi na wala na mo ginabasa, ginapasa na namon. Detail na ito kay ginabalitate. So, among ginang namin sa mga development because magaling kay amo na ulit itong homeward ko, daw ginadaya itong pulis na damo kita kung produk ang pululbaan niya, amo na nagalikadag ko sa height.
1: Correct.
2: 11 years old na si Ribadomio.
1: Grade 11.
2: Grade 11.
1: 18 years old.
2: 18 years old. 1 million worth of shabu?
4: 160 grams ang
2: 160 grams. Amo na nakagrabe ang dulot sang droga sa aton nga komunidad.
4: Amo na ganin sa nga kuha na ato na ulit kong word ko nga ginadayot ang kapulisan nato nakakomplete siya nagdika 240 grams 160 grams pero ano pagitayan ang wala naton diri natakpan nga nagalaktas sa palibot naton. So, amo na siyang natutukan kita sa ato sa Philippine National Police no, through sa instructions ng ato Regional Director, Police Brigadier General Romano Cardenio, kag ni City Mayor Greg Asataya, kag ni pati si Congressman Albie Benitez, amo na siya grabe na gitang kwan sa ato. Itutukan niyo ituto ang kwan sinis.
2: Is this the youngest drug poser nga may amuni kadako nga droga nga nadakpan ninyo so far sa Bacolod PNP, sir?
4: Aba, di sir, sa time ko, since nag-assume ako, amon siyang pinakabata.
2: Pinakabata?
4: Pinakabata. Then, ano, new, de-identified sila ng mga bagong
2: usbong. Bagong usbong?
4: O, mga bagong usbong. Uh-huh. Amon mato ng nakapanta sa 4 kilos, new, de-identified. Ang 2 kilos na, new, de-identified man. So, alarming siya gawa. So, ulit, bisan amon na siya, sir, salamat yung gataon sa community. No? Kaya actually, ang mga tip ni Halin sa community, ginaprocess
1: na ito. Isa lang ng buta balon ni Colonel Ribadomia, sir, that there is a highest trust and confidence level among the netizens sa atong kapulisan sa Bacolod.
4: Yes, sir. Gatay siya sa information. Ang iba ganun sa akong message, wala ko na ginabasa, pero gina-forward ko na sa intel na ito. I-validate. Di kaya base, hindi matanatanan ng information sa akong tutuod.
2: Sir Ribadomia, na intriga lang tanong. Very quickly lang, sir, kay I know you're busy kag manugsugod ng basketball namon yung coverage. Very quickly, sir Ribadomia, a shift from newly identified drug posers sang sa mga singuna. What happened to the old? Are they nag-retire na sila? Nga ang may baga bag-o na sumong kagkadalagko na sang bulyo masang kasinulod sa Bacolod. What's the real score?
4: Para man Japon sa mga listed natin sa badak, sir, no? Galing kay nasa mga maro na gina. Tapos sino ka transaction nila, hagahaldong sa siguro sang sobra sang kwan. But araw pa sa Japan, magkakadakpan kita Japan niya. Araw sa list na ito nga mga previously na nadakpan. Kakadakpan ulit, kakakibot yan yung court niya, sila na naman. ang alarming lang na isang mga dagpong items na kuha natin sa mga newly identified.
2: That's alarming.
4: Part siguro sang cover nila nga basi hindi na kwan. Naguro na nabagsaktan na ang kwan. Kaya tibag mo, wala. Magduwa-duwa ang pulis daw hindi ka hindi masa-identify, hindi man lagpo ang mga pusher. Eh.
2: With this volume, Sir Ribadomia, di ninigahalin?
4: Bali, same man, no? San, ang ginalantaw natin is coming from, ginaruro dari pa kanto sa ato from Luzon nga area, no? Pagdamidanao nga area. So, ini siya daw Luzon ni sa mga kwan.
2: Hindi nasulod dari sa ato sa Bacolod?
4: Tabi mga ports, no? Hindi tagin ma-determine kung diin hindi na sulod kayo ka stricto man sa mga port na ito. Probably ginakuha sa mga gabmay na ito, yung mga... Amo nang inalantaw na ito.
2: Sige. So, baluban tayo naman sa Maricom ni kagsang Philippine Coast Guard na maniguro mabantay ni. Good nga magkuhan jutay. Mawa.
1: Stricto. No? So, Colonel, thank you so much gin sa ibang time kag sa ning additional information ginhatag ta. Maybe padahon na ning tutukan ta kiti kung mag-grade 11 da sa eskwelahan delikado ba si kuma impluwensya nga kabataan.
2: Delikado na.
1: So bantayan ta pati sulod eskwelahan kay delikado, no. Colonel, thank you gin sa ibang oras sa amon kag mabuhay ka sa lawat, Colonel Ribadomia.
4: Nakapaka-plug gabay lang, sir.
2: Yes, sir, no problem.
1: You're allowed. Go ahead, sir.
4: Ang flagship program sa ato ng RD, no, ang Safe in IR911. So abutan sa nagalantaw kag ati sa K5. Kung may suspicious ka mo, disgrasya, kag kinahanglan niyo sa police response, magtawag dayon sa 911. Amo na pinakasimple nga numero para lang badasig na hindi na kamo mangita sa number ni Colonel Domia ni RD o sa police station.
1: Correct.
4: Dial 911 para dasig ang ma-respond. Bago ka mo mag-post, dial 911.
2: Bago mag-post 911 na
1: yan. I like that.
2: I like that.
1: That's very nice.
4: Kasi makasig kita, makadakop kita. Amula na sir, madamo niya salamat. God bless. Salamat sa TO niya ginatang niyo sa amon para mapabalong programa ng accomplishment sa Bacolod City Police Office.
2: Salamat yun, the champion, Colonel Ribadomia.
1: Thank you so much, sir. Salamat yun. Good morning. Nabatihan ang aton sa Ninga City Director of Police Colonel Eugene Rivadomia. Tatlo kay importante ka punto, no? Nga padawagan siya para malikawan tang biktima extortion. Hindi na tayo magpati pa nga pwede ka mag-back upan kung mag-apply ka police kisubong niya naka QR code na. Second, hambal niya, andam kita kay ang siya busubong grabe penetration. Pati grade 11 nagaduso na.
2: Da, hindi ko mapinsan ang grade 11.
1: Oh, yeah, 18 years old. So ginatutukan niya sa police tang delikado kasi may distribution na sa mga eskwilahan. So it's very dangerous. Then, ikatatlo, hindi na tamag sa ulo, damo ang numero ah. No? 911 na lang kagay pabirik in case of emergency. Pero mo lang tatlo, importante ka po
2: tayo. Ano na, ito nga, balik kayo si Rivadomia. Antes yung mag-post sa Facebook, dial na
1: dial yan. Ano, kaya tinanotice ngang iban, why pa ka dial yan ang post? Ano mo na,
2: antes ka mag-post sa Facebook, tao, gaya na yung si Attorney Cho.
1: Abo gani, no?
2: Ay, kasan jam ng live platform.
1: Ikaw naman ha, bumalik ka naman sa ano. Don't know, do applicable. Kagi pa balik nila yung tasta na isa itong program because we'll have a re-live. Pagbalik na mga K5, we'll have the live coverage of game number 4 sa tungkol sa San Antonio Spurs and New York Knicks. We have the production with K5 Brent Salgado. And thank you for being with us. Masunod na itong nga K5 Sports and Entertainment NBA Basketball coverage. Salamat kid ha. Ako naman si K5 Elgin Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Titeffing.
1: Para sa kampiyong na balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
15: K5 News FM. Okay, balik kita sa ato naman yung pabalik. Good morning, Philippines. Good morning, world. I-check mo lang kay Pebitan kung sino gupod sa itong live coverage para makatagalog na ka na lang alam kung bilog na nga Pilipinas gupod. By the way, si Taylor Swift ang aton nga idol, no? Oh. Si Taylor Swift is in the house. Ka K5 Philippines, ako si K5 Aljan, and together with me is K5
0: Red Salgado.
15: Good morning. Yeah. Welcome sa mga special coverage mga daw. K5 Red, game number 3, nagdaog ang San Antonio Spurs mismo sa home court sang New York Knicks. No? Game 4 is set ang habpangon subong adlaw June 10 sa aton, tsakto June 11 diri sa aton. And gagwa nga New York Knicks is 2.5 point favorites. But si ganun, positive 2.5 sila kaki 5, plus 2.5 ang New York Knicks.
0: Yes.
15: Now, tapos kanapyardi sa duha kahampang sa game 1 and 2 ang San Antonio Spurs, nagbalo sila sa 4-point win o kadalagaan sa Madison Square Garden sa game 3, nagligad nga Martes kay Five Red. Kag ang kadalagaan sa San Antonio Spurs, they ended the 13 game winning streak sa New York Knicks. Busi ka nabalik, yes, grabe, way kagipirdi.
0: Wala ka tilaw pirdi.
15: So, amo tong ilanga una first, na kapirdihan. Yes, supposedly, ka 14 winning streak ta nito. No? So, na-prevent nila. So, instead of having a 3-0, ang Spurs nag-respond with 2-1. Ang Knicks, pwede man sila makakuha sa commanding 3-1 kung madaog nila din game number 4 sa series. And mabalik kita sa San Antonio Spurs para sa game number five.
0: Yes,
15: and
0: correct.
15: Then ang game number 6, mabalik naman sa Knicks. And game number 7, will go back to San Antonio Spurs.
0: Yes, correct.
15: So pamangkota, makalabutayhan kita sa game 7. Matabo na ka K5 Red kun madaog pagid sang San Antonio Spurs ang subong hampang.
0: Yes, correct. Kung balikan ato ng game 3 kay K5 Aljan, grabe man nga pagtinguha sa Spurs. Kati, gimension ato ng kagaina or sa nagligad ng mga hinampang nga ang Knicks nagabalbal sa mga ulihing nga quarter kay Fevel Jare. So, if we will actually check the stats sa previous nila sinigahampag, game number 3, dirigid siguro na lubong ining Knicks sa mga assist, because if we will check the stats, aban si kay Fevel Jare sa nga pulo ka assist ining San Antonio Spurs kumpara sa New York Knicks. Kati ang Spurs may ara lamang sa 28, kag ining Knicks may ara lamang sa 18. So, amuni ang naging factor agud makakuha sa to at the same time ma-protect ang ila sining nga abanse. Late comeback ang nahimo sa Knicks kung madumduma naton, nagtira sa 13 si Anunoby and the rest of the members sa Knicks. O galagati, dako na kabanse. Pero na panubo pabis ka papaano sa apat kagang free throws kay FML dyan ni Stephen Castle ang nag-secure sa ila sining nga kadalagaan. Pero dapat ka din nga madaog sa Knicks kay FML dyan. A good to think, kuma 3-1 gamay na ginanglano nila kay kumaperde din sila, matay ang series. And then balik sa home court sa Spurs, basi mag-overtake na sa Spurs sa series kay Kevin Eljan.
15: Sa tanan nga nag-upod sa ato naman yung program sa mga matalihon, you can just visit the personal page ni K5 Eljan or K5 Red. Kaya dra nyo makita kag matultulan ko din ang aton subong. No, kanto ka mo sa K5 kay Eljan Castanyo nga personal page, personal account mini page. Kanto ka mo da, and then makita nyo lang aton nga live. And sampulibi kami kipabita na nung gwa kung magsugod ng NBA game karon. Now, balikan taton nga sugilanon. Ginhambal mo nga ang assist. Amo itong isa assist sa mga factor. Actually, K5 Red, ang agresibo nga defensa that they are contesting every shots.
0: Yes.
15: Sang New York Knicks makes game 3 in favor of San Antonio Spurs. Pag-a-notice naton sa game 1 and 2, game 2 kay K5 Red, matamlay ang depensa nila permi. Kundi maayo lang sila sa first half.
0: Oh.
15: Then pag-abot sa third kag fourth, nagamat-amat sila back down sa ilang depensa kag opensa.
0: Yes,
15: ganubo ang ila energy. Pero na-notice mo sa game number 3, why untat ang ila hustle play, why untat ang pag-contest for every shots. Bisan budlay, importante may contest nga ginahimo para at least bisan papaano ma-intimidate ang mga shooter sang New York Knicks kay K5 Brad.
0: Yes, correct. Kag tulukon aton kay K5 Aljana sa ila sining steals, aban si tatlo ang Spurs. Kag sa turnover turnovers, lima gidi ang nag-record ya sa New York Knicks kay Fevel. Siguro, ang ila sila nga offense, gintapatan sa mabakod ng depensa sa Spurs kamagdanan, nga madamo sila sa mga nakuha nga bola, kaya na-convert into points sa part naman niya sa San Antonio Spurs kay Fevel.
15: Correct, kay Five Red. So, ano ibantayan na ton? So, ano yan ang adjustment ibuon subong sa New York Knicks? Ang kakompensyon, hindi kay Five Rick dapat, guro. Actually, they're doing good. Galing kay naungusan lang din sila sa last part sa game kay Five Red. Bangod nga nakabansis ang dako-dako ang San Antonio Spurs. So, iyawan sila sa lagas. But, they are doing good. Pero lucky lang din kaayo ang mga shooters sa San Antonio Spurs. Kita mo kan Dai Castle, they step up the game. The Aaron Fox, no, nakita ito pag-step up nila sa
0: Pang. Anum. Actually, anum yung ka-players sa Spurs ang ara sa double digits.
15: Imagine that. Nga wala na nila mobra sa nagligan nga game 1 and 2.
0: Yes,
15: and, ang isa ka player nga very very promising kag nagpakitang gila sa game 3 is Anyo Newbie. Jersey number 8 for New York Knicks. Pila ka 3 point shots ang ginaboy niya kay Kipa Bred.
0: Damo
15: nga 3 point shots, no? Kag hindi lang siya mayo magtira sa gwa. He can drive and dunk to the basket kay Kipa Bred.
0: Yes. Kag syempre big factor naman di si Wembanyama ang si center kag among
15: 32 points kay Kipa Bred.
0: Dako-dako ni siya kag si Castle nag-amot man sa 23 puntos. Si Fox 12 points, si Harper 13 points, si Champagne 12, kag si Vassell 11. Dabog ina ano big players kay Fevel dyan. So diriya sa part naman niya sa next kumadumduma na tunti si Brunson 32 puntos. So galing kay Manti apat lang niya nag double digit like kay si Adyanobi 28 points, dako man niya siya, si Hart 16, and of course si kay Carl Anthony Towns 11 points. Pero kumadumduma na tun si Towns dako ni line of 2 ng puntos si Ricky Fevel dyan. However, sa game number 3 11 puntos lamang. Siguro sa depensa man ni Wemby may kabudlayan sa pag-create isang puntos kay Fevel dyan.
15: Okay, so abo na mga bantayan ta. We're expecting Castle, we're expecting the Aaron Fox, expecting of course ara si ang sentro Wemby. And of course, Jalen Bronson, in-expect will be first five. Ara, of course, si Anyo Nyobi, si Towns, hindi sila madula mo ni mga big player. And of course, I don't know kung si Hart, Josh Hart, pero si Josh Hart is an alternate point guard, no? We're about to start the game. This is game number 4, Kapit Bayan. And we're just checking, kaki 5-8 tanggay, kami advice. No, kung kanisino nagaupod, but at least we can adjust our lang at amon nga dialect nga gamiton ni Kipa Bread sa ato naman nga special coverage, no? Oh, si Kylie Jenner. Ben Stiller. Paborito mo, ha?
0: Si Adam Sandler, ginaaram mo ito kong gina.
15: Adam Sandler, aram makina si Taylor Swift, no?
0: Taylor
15: paborito
0: Swift
15: na ito. Here we go, it's the jump ball opening of game number 4, Jalen Bronson, jersey number 11 for New York Knicks. This is the home court, Madison Square Garden, the home court of New York Knicks. Kapit Bayan. So, tanong okay na? Okay, nakawak up na rin ng Kalibo. Tagalog tayo kasi mahirap doon sa Kalibo.
0: Yes.
15: I can understand more about Taligay noon. So, magtatagalog na po tayo. And kasama natin ang K5 News FM Kalibo and K5 News FM Dumaguete. Makasama po natin sila K5 Bernie. And of course, yun ang V-Ride doon po sa Kalibo. Jump ball po tayo mga ka-K5. Anthony Towns. And Wemby. Wemby, first blood. Nakuha po ng San Antonio Spurs. It's Castle now, dribbling the ball. Ipinasa ng 4K ni Aaron Fox. Binabantayan po ni Michael Bridges. The Aaron Fox, dribbling the ball. Nagharap na pasahan itong si the Aaron Fox. Nag-switch siya kay Towns. Nag-penetrate. Pero may foul. May kinawag po ang referee. Ang hirap naman. Anong klaseng layup yun? Ha? Parang paikot pati kamay. Ano? Mayroong foul. Itawag po kay
0: Carl Anthony Towns.
15: Anthony Towns. Kapit Bayan, you can visit El Jan Castaño and then find the link for our live broadcast sa mga oras na ito, mga K5. Okay, so ano mangyari? Ball possession lang. Act of shooting.
0: Yes,
15: first free throw para kay De'Aaron Fox. Pasok mga K5. Ang score po is 1-0, 11 minutes and 42 seconds to go in the ball game.
0: Ito po yung po unang score. Nag-San Antonio Spurs kay K5L dyan. Ito po second free throw ni Fox.
15: Fox, second free throw. Pasok!
0: Pasok.
15: Perfect from the line. 2-0 ang score.
0: Ito na po si Bonsa, number 11 po ng New York Knicks mga K5. Depensa po si Champagne dito. Nag-San Antonio Spurs. Ito si Bonsa, berasa po sa kay Towns. Muntik na po maagaw yung bola. Ito si Towns. Sasaksak, puro yung bola. Muntik mabitaw. Ito si Hart.
15: Number 3, Hart.
0: Ito, binali kay Towns. Ito. Jump shot!
15: Oy!
0: Yes!
15: walang depensa binigay si Wemby doon, oh, mga K-5. Kaya it's very easy shot para kay Towns kasi napakahaba ng gamay. It's now Castle, ipinasa sa gilid number 24. Vassell for 3. Bang! The first 3-point of the game mula po kay Vassell of San Antonio Spurs. 5-2 ang score.
0: Tatlo po yung labag kay K-5 Liga Spurs. Ang bola ngayon ay nasa sa New York Knicks. Ito po, pinasa kay Carl Anthony Towns. Sumaksak, naglay up! Pero muntik na sana.
15: Mayroong foul.
0: Foul po si Wemby. Medyo na huli na po kay K-5 L dyan na mag-establish po nag-depensa si Wemby dahil sa likod na po ito nung sumaksak at attempt to dunk itong si Carl Anthony Towns. Ito, huli na. Naabot po yung kamay instead of ball dahil po sa mabilis na kilos ni Carl Anthony Towns. Pero kung i-check po yung review, tinamaan po yung bola eh. Pero siguro yung kanyang balikat ay dun po naabot yung ulo ni Towns ka kay Favel dyan. So let's check. So siguro magkakaroon po dito ng review. Baka siguro nagtawag po ng challenge yung team ng San Antonio Spurs. Well, yung ating live broadcast atin po sa atin ng DTX 500 Marty C at Clinica D3 Bio. As early as this first quarter, meron na pong naipasok na 3-point shot ang Spurs at yung 2 free throws ay naipasok din lahat ng Spurs. If we will actually compare the game 3, marami pong mga namintis na mga free throws yung Spurs. And I guess, yan po yung mga pinag-usapan nila matapos po yung game that they need to improve their free throws para makascore po at makaangat ng maaga laban po sa New York Knicks sa KFML dyan.
15: Okay, you can visit AJ Sarmiento official personal account. Doon po ating live ngayon for the special coverage ng NBA Finals. So, AJ Sarmiento, no? Yan po ating official page kung saan nagla-live po ngayon. Pwede ho mga makita yung ating live broadcast sa mga oras na ito. So kay Fabred, of course, makita natin na very aggressive ngayon ang San Antonio Spurs kasi alam nila kay Fabred, kailangan nila maging agresibo kasi ang crowd is something like in favor of the New York Knicks kasi home court ito. Eh.
0: Yes, correct.
15: So isang mga bagay na kailangan nilang gawin ay they have to be aggressive in the first part of the game para tumaas yung moral ng kanilang mga kasamahan.
0: Yes, correct. And as what we can see here, yung mga tao dito is how for the championship title kay KFML dyan eh. Kaya medyo matagal-tagal na po na nakakuha ng championship title yung Knicks way back 1973. Hindi pa tayo pinanganak nito pero ito, ginagawa nila ng paraan doing their best para makuha po itong kampyonato laban po sa San Antonio Spurs. So, ika nga, they need to makuha itong tinatawag nating game number 4 para hindi sila mahirapan kung babalik man yung laro doon sa Spurs. Dahil pag natalo po sila, tied po yung series 2-2. At what if kung manalo po sa game number 5, itong Spurs ay babaligtad yung sitwasyon po ng serye kay KFML dyan. So ito, nagkakaroon po dito ng review kung ano ba, nagkaroon ba ng foul itong si Wemby or ito po ba ay good na tawag. Ito na.
15: Okay.
0: Hinihintay lang po natin.
15: Titingnan natin kung anong magiging ball possession dito. No? Alright, we're trying to check what will happen.
0: Okay, so I guess tapos na po yung ating mga referees. Hinihintay na lamang po yung final announcement. After reviewing the video, kung meron po bang na-commit po na foul dito si Wemby nung mag-lay up si Carl Anthony Towns. So I guess parang pabor dito sa Spurs. Dahil nakita po natin, natamaan po yung bola. Yan po yung unang nakita po doon. Kasi ang haba talaga KFML dyan, ang kamay ni Wemby. So, yan po yung advantage naman po sa part naman po ng Spurs to establish a good defense. Ito po yung replay kanina, nung mag-lay up si Anthony Towns, naabot kaagad ni Wemby itong bola. Ito ah. Nung makuha po yung bola, agad na sumaksak dito si Towns to create a powerful move na sana i-dunk po yung bola. However, naabot kaagad eh. Naabot kaagad ni Wemby. So, ito siguro pabor kay KFML dyan sa Spurs eh. So, it was block yung bola. Po dito, so I guess wala pong foul dito si Wemby. Ito, ball possession talaga kay FML dyan ng Spurs eh. So ito, balik tayo sa laro. 5-2 yung ating score. Labang po na tatlo ang Spurs.
15: Labang tatlo. Alright, so ball possession now. Bola ngayon. Andyan kay Wemby. Tumira basket para kay Wemby niya, mga ka-K5.
0: 7-2 po yung ating score. K5, labang po nag-lima ang Spurs. Ito si Bronson ngayon. Nagbabadali, pataas po yung bola. Saka number 23, yung muntik na may pasok. However, yun. Kaya K5 ay bola po kayo ng Spurs. Ito po si Castle, tumira lang 3, hindi po pumasok. Rebound ni Josh Hart ng Knicks. Bridges to Hart. Ito po kay Bronson ng bola. Pinasa po kay Anunoby. Anunoby, jump shot! Wala! Kapos! Ito kayo ng bola sa Spurs sa K5. Number 4, dribbling the ball, Fox. Ito sumaksak si Fox. Jump shot! Wala rin. Rebound by number 3, Josh Hart of the New York Knicks. Pinasa po kay Anunoby. Anunoby, nasa kanya ang bola. Binalik po sa kay Jalen Brunson. Brunson nakabantay sa kanya sa Champagne. Brunson, jump shot. Wala.
15: Rebound scrambled. Bola babalik yan sa San Antonio Spurs. Last touch itong si number 23, Robinson. Mitchell Robinson, keep a bread.
0: Yes, sir.
15: Ang oras natin, keep a bread, is 9:48 in the first quarter of action. Kapit bayan, this is game number 4. Ang tanong natin, may tabla kaya ng San Antonio Spurs ang serye at 2-2. Andun naman ang bola ngayon kay Champagne. Balik kay Wemby sa gilid kay Vassell. Second! Man. A triple shot sa mula po kay Vassell. Pangalawang 3-point na ito kay Febred. 10-2, walo na po ang kalamangan, 8-0 run para sa San Antonio Spurs.
0: Hindi pa rin po nakaganti dito yung Knicks sa mga susunod.
15: Hey, nagawa ang bola! Champagne now, dribbling the ball. Bang! Dinak-dak ni Champagne!
0: Another fast break points ba para
15: 10-0
0: po?
15: 10-0 na po kay Febred.
0: Yes.
15: 10-0 run, nagpatawag na ng timeout ang sa ang New York Knicks para pag-usapan anong nangyari. It seems na parang natulala at nagkakaroon po ng miscommunication kay Febred.
0: Yes, actually siguro yung kay Brunson doon kanina kay FML dyan is bababa itong si Josh Hart para sa pagdala po ng bola. Yun nga lang, ipapasa yung bola. So miscommunication, hindi po kagad na salo ni Brunson. So it was a fast break opportunity naman po sa part ng
15: sa mga kababayan natin dyan sa Aklan, sa Kalimbo, nakikinig po sa atin sa magandang umaga po sa mga Akyanon, nakikinig ngayon, at sa mga taga Dumaguete City, isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ang score po natin kay Febred, titingnan po natin what makes San Antonio Spurs on lead right now in a 10-0 run. Imagine na sa nakaraang dalawang minuto or more than 2 minutes. Grabe. Halos hindi pa nakapuntos itong New York Knicks. Yeah. Nakita po natin ay napakataas po ng shooting percentage ng San Antonio Spurs. It seems na parang inuhaw ang San Antonio Spurs matapos ang 2-0 on the first two games po ng seryeng ito, kay Febred.
0: Yes, actually, if we will look at kay Febred dyan, parang naninigurado na dito yung Spurs sa early as quarter. Eh. So, wala silang minimintis dito, and good naman po sa part ng San Antonio Spurs dahil dito, nakikirapan po na maka-score dito yung Knicks because of the good defense made by the Spurs, yung kanilang hindi nila hinahayaan na makatira po kaagad yung mga players without the defense. So andun po kinaba sila ni Vassell, andun din po sila ni Castle na nagdidepensa para mahirapan po na makatira itong mga players ng New York Knicks.

0: Yung Kalamanga na, at marami talagang mintis yung nagagawa dito ng New York Tech CKFML dyan.
1: Okay, so kapitbayan, and well, back with more action dito po sa NBA coverage natin, game number 4 sa pagitan po ng New York Knicks at ganoon din ng San Antonio Spurs. Magandang umaga po kay Ma'am Julie Hinovia, and you are watching with us right now dito po sa ating live broadcast. And magandang umaga sa lahat po natin mga kababayan dyan sa Libertad Public Market na sumusunod po sa ating live broadcast sa mga oras na ito. And let me just remind you, nagla-live po tayo ngayon. You can just visit my personal page at saka makikita niyo yung link dyan na AJ Sarmiento. You can click that and then makikita po ninyo ang ating live broadcast sa mga oras na ito. Kay Febred, by the way, ano kayang adjustment na gagawin ng New York Knicks? Siguro kailangan nila dito, maging agresibo sila sa depensa. Huwag hayaan na bukas itong si Vassell, kasi dalawang three-point shots nang ibinaon nito. Isa ay sa corner pocket. And the other one is from the downtown on the right side of the three-point country. Napakataas po ng percentage shooting. Parang 100% kasi dalawang ipinukol. Lahat po ay pumasok para kay Vassell, yung jersey number 24 po ng San Antonio Spurs.
0: Well, actually, late defense yung ginagawa dito ng Knicks KFML Chan, kasi hinahayaan po nila na bukas dito si Vassell. Siguro, creating confusion sa depensa naman po ng New York Knicks. So, eto, let's see KFML Chan sa ating pagbabalik po ng coverage 12-2 po yung score. Ano okay. Sa kay Bridges. Ito mo kay Brunson. Brunson na sa kanya ang bola. Brunson, nagaanap po ng lugar. Lay up. Wala pa rin. Pero
1: Robert scramble. Robinson was there. Pero hindi pumasok.
0: Hindi pumasok yung bola. So, yun po yung sayang kay Pavel dyan.
1: That was a very good offensive footback kay Pavel. Pero hindi po naipasok ni Mitchell Robinson. Dahil nakita mo na, mahigpit kayo ng depensa sa ilalim ng ring.
0: So dito, 12-2 pa rin po yung ating score. 10 po yung lamang dito ng Spurs. Ito, Anjo Nomi tumira ng 3! Bang!
1: The favorite spot ni Anjo Nomi kaging Fabred. That was the first three-point shot po sa New York Knicks. Bula ngayon, nandun kay Castle. Castle dribbling the ball, binabantayan. Wemby, nagharap na pa sa binabantayan siya ni Mitchell Robinson. Wemby, one-on-one, move. Nag-pull-up jumper, nag-lay-up. Basket para
0: basket.
1: Parang isang malahiganti hakbang, ha?
0: Ito si Josh Hart, pinasa ang bola kay Anjanobi. Muntik na makawala yung bola. Nakabantay po si Webby. Anjanobi,
1: uy, nabitawan yung bola.
0: Oh, binitawan yung bola. Pero plano po
1: para
0: siya
1: may foul natin, no?
0: Meron pong foul dito natin.
1: Napakaganda po ng move ni Webby. Ayan, isang step. Lumipad
0: at
1: ang lapit na ng ring, ano? Isang step mula sa labas, nasa ring na siya kagad. Napakahaba ng kamay ni Wimby.
0: Napakahaba ng kanyang paa, KFML dyan.
1: Oo, so, pa. Buti na lang pa. At saka kamay.
0: Isang mahaba. Step lang sa ilalim ng ring na
1: kanya. Yeah, dyan. Mula sa three-point country, isang step lang, andun na sa ibaba ng ring. Napakahaba ng mga paa dito. Score 14-5. A 9-point lead. Meron po tayong 8 minutes and 26 seconds to go. Ang mga taga-Kalibo ngayon, nanonood sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: So ito yung unang free throw po ni Anjanobi. Na ipasok po Kevin Eljan. 6-14 is our score. 8 po yung labang dito. So hindi pa po lumalabas dito si Exena, si Bronson, at saka si Josh Hart. And of course, Carl Anthony Towns, Kevin Eljan. And of course, Bridges, hindi pa rin po gumagawa dito na contribution. They need to step up to help the offense made by Anjanobi. Ito pa kalawang free throw pumasok po kay Eljan. 7-14 is our score. 7 po yung labang dito ng San Antonio Spurs. Ito ngayon si Castle, no? Nagdadala po ng bola, nakadepensa po sa kanya si Josh Hart. Pinasa po kay Wemby now
1: penetrating, pero mayroong matinding depensa si Robinson. Castle dribbling the ball. Castle nag-penetrate, nag-fade away jumper. Short. Wala.
0: Rebound by Robinson. Ito ngayon ang bola kay Bronson. Ito po kay Josh Hart. Nagmamadali Josh Hart. Bang! 2 points plus a foul to KFML John.
1: Ayun, bumababa na po sa 5 ang kalamangan ng San Antonio Spurs with 8 minutes and 2 seconds. Meron pang possible 3-point play kay Kipay Bread.
0: Yes. Yun po kanina yung rebound ni Robinson. Pinasa po kay Bronson. Din nakikita po ng magandang open dito na player, teammate si Bronson. Pinasa po kay Josh Hart. And ang ganda na mong pag-atake. Medyo nahuli po dito KFML dyan, ha? Yung depensa ni Champagne, dahil po nakalipad na siya at tumatakbo pa lamang dito si Josh Hart and he took advantage na makagawa po ng Euro step at side step doon para mali up yung bola.
1: Ito pong si Josh Hart, ano, magaling din itong point guard, itong si Josh Hart, K5 Brad.
0: Yes.
1: Oras po natin, 8 minutes, 2 seconds to go.
0: Ito po

0: Bonus free throw ni Hart, dahil oy, pasok po.
1: Kompleto ang kanyang 3-point play, Kagipa Brad. Bula na ngayon, ang sana ito yung sports inbound play, Wemby to Castle. Castle now dribbling the ball, at andun po nakadamang depensa ni Juice Hart sa kanya. Andyan na ngayon. Castle, the penetrate po, on the right side of the court. To nag-alihop pass pero alanganin pero may foul atang itinawag against Joe Sart parang itinulak niya palabas itong si Wemby. Ang score ay 4 na lang po ito, yes, napakabilis pong naibaba ng New York Knicks ang kalamangan ng San Antonio Spurs.
0: So ito kanina yung pass ni Castle,
1: makikita natin parang binangga ni Joe Sart itong si Wemby na malay ano ng bola ngayon, inbound play para sa Spurs. Champagne, pinasa kay Joshua, kay Castle. Castle now, balik kay Champagne. Champagne, binalik kay Castle. Castle, nag-penetrate. 2.6 seconds to shoot. Basket para kay Castle. Actually, Castle, isa po siya sa mga namuntos noong game number 3 po.
0: Ito po kayo, bola sa kay Bronson. Bronson, naka-depend sa ping dalawang players po dito. Pinasa sa kay Bridges. Bridges, pinamantayan po ni Harper. Ito si Bridges, sasaksak, pero ito, naghahanap po.
1: Matinding depensa. Matinding depensa.
0: Pero jump shot.
1: Wala. Nakuha pong rebound ni Castle ngayon. Stephen Castle dribbling the ball. Inatampa, mayroong bantay na umaabang. Number 2 is Harper dribbling the ball. May screen. Harper, ipinasa sa labas kay Castle, sa gilid kay Champagne, nag-penetrate, balik naman kay Castle for 3! Another 3-point shots mula po kay Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Siyam na po ang kalamangan.
0: Balik po sa siyam yung kalamangan po ng Spurs. Ito po yung bola sa kay Robinson, yung center po ng Knicks. Naghahanap po dito ng mapapasahan. Nakadepensa po sa kanya dito si Wemby. Robinson pinasa po sa kay Josh Hart. Nakadepensa din po si si Vassell. Ito po kay Bronson. Bronson sa saksak. Pinasa po kay Anjo Romy Tupira. Nag-tres. Wala.
1: Rebound po ni Champagne. Ando ng bola ngayon kay Dallin Harper. Harper to 24. Vassell. Bang! Tatlong 3 points na po ang ginawa ngayon ni Vassell ng San Antonio Spurs. 100% shooting from the Rainbow Country, Kagipay Bread.
0: Grabe, 3 out of 3.
1: 22-10. Dalawang, labing dalawa na po, 12 points ang kalamangan.
0: 8-0 run po yung Spurs dito. Bronson Tamira po, pero merong
1: parang pilit, pero may foul yun.
0: May foul. Brad, no? Yes, correct. Ito na po, so far yung pinakamalaking kalamangan po ng Spurs. 12 or 12 po yung labang dito ng Spurs kay Philadelphia.
1: Para mabilis, ano? Kanina napakabilis na pagbaba ng kalamangan from 10 to 4 points. Pero ngayon, lumubo naman ulit sa 12 ang kalamangan, Kay Febred.
0: Yes. So dito, medyo nahuli na po yung mga depensa dito, Kay Febred, ng Knicks nung maibaba po ng Spurs yung bola. So nagkakaroon po dito ng malaking space sa 3-point lane na hindi po kaagad na depensahan po ng Knicks. Yung unang free throw po ni Bronson ay nipasok po mga KK5. So ito kanina, nagkaroon po ng miscommunication. Andun po lahat.
1: Nagkaroon po ng
0: tulakan.
1: Ang tulakan sa baba. Los, parang kabayo pala itong si Wemby niya. Tas-tas niya. Okay, balik po tayo sa ballgame, Kipper Brent. Ang oras po natin ay 6 minutes and 5 seconds on the first quarter. Mahaba pa ang first quarter natin. Pwede pang humabol itong New York Knicks.
0: So ito, 22-11 is our score. Ito po pangalawang free throw ni Bronson. May papasok kaya? Naipasok.
1: Alright. Balik sa 10 ang kalamangan kay Kipay Brad. 10-point lead para sa San Antonio Sports. Ang bola dyan kay the Aaron Fax.
0: 6 minutes and 5 seconds itong first quarter.
1: The Aaron Fax nagdadala ng bola. Inabangan ni Michael Bridges. Ipinasa kay number 2, Dylan Harper. Harper, nag-dribble ng bola. Hyper, binalik yung bola kay Wemby. Wemby, binabantayan. Nag-3-point siya. Basket!
0: Grabe.
1: Umuulan ngayon ang 3-point shots ng San Antonio Sports.
0: Grabe, Kevin Eljana, this is the biggest lead so far. 13 po, 13 yung labang po ng Spurs. Ito po yung bola sa kay Bridges. Nakabantay po sa kanya si number 3. May pit na depensa ang ginagawa po number 3 ni nag-Spurs. Ito, Bridges, nag-jump shot. Pasok!
1: Ay, pasok ang tira po ni Bridges. Ang score natin, 14-25. Labing isa pong kalamangan. Number 1, it's Wemby. Signaling the play. Wemby binabatihan. Tumira ng 3 sa Wemby. Wala! Rebound number 25. Michael Bridges.
0: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson nagbabadali. Nakanabantay sa kanya si number 2.
1: Tylan Harper.
0: Fisher. Harper. Ito kayo si Bronson. Jump shot! Wala!
1: Kapal! Dakdak! Supalpal po siya kay Wemby. Ang bola ngayon nandoon kay Aaron Fax sa gilid. Ipinasasakay number 3, Johnson!
0: Johnson
1: 4-2 ng San Antonio Spurs 27-14. 13 po ang kalamangan ng Spurs.
0: Biggest lead so far. Ito po si Bronson. Pinasa ang bola ka naman 25 to Mira Letras. Bang!
1: Bang! Nag-bounce pa sa board kagipay mo rin. Pasok ka. Bridges. It's 17-27. 10 na po ang kalamangan na ibabal sa 10 ang kalamangan ng San Antonio Spurs. The Aaron Fax binabantihan ni Bridges. 24, Vasely pinasa sa gilid. Harper now the ball. Nag-penetrate. Nope. Pero mayroong foul ay tinitawag ang referee kay number 44, Shamet.
0: Yes, kay Shamet, kay Pepe Aljana.
1: Oh, mayroong foul siya kasi hinawig niya yung kamay ni Dylan Harper. Uy, lumabas, pumasok si Cornet. Si Cornet ay ang alternate center ng San Antonio Spurs. It's jersey number 7. Parang si Bong Granada ang height, ano?
0: Napakatangkad.
1: Napakatangkad. Napahaba.
0: Oh.
1: Till up in the morning, ha? Number 2. Actually, napatid pala siya ni ano, ni Wimby kung titingnan mo, ha?
0: Pero para na out balance doon, ha?
1: Out balance na patid pala siya, no?
0: Kevin Eljan, para nagkakaroon na po doon ng panic si defense po na part ng Knicks kung yung bola ay bababa na at magkakaroon po ng open space para naman po sa kay Wemby, Kevin Eljan. So doon kasi pag nakuha na ni Wemby yung bola at malapit na po sa ring doon, nahihirapan na po magdepensa ang
1: yung
0: Knicks,
1: Kevin Eljan. Yung sinabi natin, di ba, sa first two games, hindi nila pinapunta si Wemby sa ilalim ng ring. Kaya nahirapan si Wemby, ano? So ayun ang bola, doon na kay number 24, kay Vassal. Balik naman kay Aaron Fax. The Aaron Fax now dribbling the ball. Tumira ng 3. Bang! Siguro ka kay 5 red. Grabe. Ito ay pang 10 na, no? Pang-6 na 3-point shots. Mula po sa kopunan ng San Antonio Spurs, 30-17 ang score.
0: Ito kayo sa kay Alvarado yung bola. Let's see kung gaganti sila dito dahil umula na po na 3. Ito si Robinson pero partially blocked.
1: May foul natay kasi dadak-dak sana ito si Mitchell Robinson pero may hawi, ano? Sinakyan siya ni Robinson. Dalawang Robinson yung naglalaban, Mitchell Robinson and Robinson po ng San Antonio Spurs. 3 minutes 59 seconds to go on the first quarter of action.
0: 13 pa rin po yung lamang ng Spurs dito at gumagawa pa rin po ng paraan yung Knicks dito para makahabol sa score because every time Kevin Eljan na bababa po yung lamang dito sa 9 or 8, gumaganti naman po sa pamamagitan po ng mga fast break points itong San Antonio Spurs. Ito yung una free throw ni Robinson, di po na ipasok. So dito, let's see kung may papasok ito. Ganda sana ng pasa ni Alvarado. Yun nga lang dito, nakadepensa po si number 3 ng Spurs na si Johnson kaya kay 5L dyan. Ito ganda sana, Aliyop dunk, pero na-predict dito ni Johnson na ipapasa talaga yung bola. So ito po pala ang free throw ni Robinson ng New York Knicks, number 23.
1: Itignan po natin, ha? May ibaba kanya, matapyasan kanya ang kalamangan. Ay, hindi pumasok. Napakalakas po ng tera niya. No?
0: 0-2.
1: Ayan po na ngayon. Nasa kay Dylan Harper na ng San Antonio Spurs. No? Dylan Harper now. Ayan po. Nagdadala ng bola. Harper. Nagdadala ng bola. Harper. Nag-fake. Nagtira. Tak-tak. Tapal po. Tapata. Butata. Itong si Harper.
0: Ito si Shamet. Pinasa po yung bola sa kay Alvarado. Alvarado naghahanap po. Nag-open space dito. Alvarado. Teardrop po. Naabot po yung bola. It was blocked by Cornet kay 5L John. But Alvarado was complaining na goaltending kasi bumaba na po yung bola. So medyo nahuli po doon sa depensa kay 5L John. Itong si Cornet, pero I guess it was purely black.
1: Parang may titingnan natin, ano?
0: Ito. Ayan.
1: Wow! Bumababa na yung bola. Parang goaltending na. Parang goaltending ata yung tingin ko dito. Kasi yung bola ay bumababa na. Going down na.
0: Going down na.
1: So magiging goaltending to?
0: Yan eh.
1: Alright.
0: Okay pa sana kung tumataas pa kay Alja, pero yung bola ay bumababa na eh.
1: Tama po. So, balik po tayo. Titingnan natin yung call ng referee, goaltending.
0: Jump ball
1: ang tinawag. So, titingnan natin ha, kung saan po pupunta itong bola sa mga oras na ito. Ang score natin ay 30-17, 13 kalamangan with 3 minutes and 32 seconds more to go.
0: Yes.
1: Alright, ball possession ngayon nasa San Antonio Spurs na. Doon ang bola kay Dylan Harper, mga ka-K5. He's dribbling the ball right now. Dylan Harper dribbling the ball.
0: 37
1: Harper Pinasa po kay Wemby. Wemby, nag-penetrate, nag-layup, napakama, nagkamakay. And Wemby for the footback, 32-17. Labing lima na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
0: Alvarado na sa kanya po yung bola of New York Knicks. Nakadepensa po si number 24 Vassell. Pinawas po kay Shamet yung bola. Shamet, madali po kay Alvarado yung bola. Alvarado, itong si CNS, kailangan mo mag-screen dito para makababa ka. Ito si Towns, binalik yung bola kay Anunoby.
1: Anunoby,
0: bang!
1: Kita mo na kay Pebrev, sinasabi natin, Anunoby, napakalakas po na kanyang upper body. Hindi lang siya magaling tumira, kay Pebrev. Ang galing din sa penetration. Dunk yun, kay Pebrev, ha?
0: Yes.
1: Penetration with the heavy guards. Maraming bantay. Pero he slashes the side defense of San Antonio Spurs.
0: Yes.
1: May bonus free throw pa ito, kay Pebrev.
0: So ito kanina, yung replay doon ay yung na-miss po na tira ni Wemby ay kanya din ipinasok sa kanilang pangalawang attempt kay Pebrev dyan. So dito, 32-17 po yung score natin. Lumalaki na po yung labang dito kay Pebrev dyan ng San Antonio Spurs. Pero ito, yung pangalawang free throw dito ni Anunoby. 18-32 is our score. 14 kay FML dyan ang lamang ng San Antonio Spurs. Yung ating oras, 2:53 seconds itong first quarter. Ang ating live broadcast ay atin po sa atin ng DTX 500 MyTC at Clinica D3 Bio.
1: Para po sa mga nanonood sa ating live broadcast ngayon, makikita po ninyo sa Edith Sarmiento ay pareho kayong uminom ng DTX Coffee Mix while enjoying our live coverage sa mga oras na ito.
0: Ito po pangalawang free throw ni Anunoby. Pumasok!
1: Pasok ang pangalawang free throw po ni Anunoby. Ayun ang bola ngayon, score 19-32.
0: Labing tatlo.
1: 13-point lead. Ang bola ngayon kay Stephen Castle. Binabatihan ni Michael Bridges. May screen si Vassell, pero Michael Bridges bumalik. Binalik kay Wemby yung bola. Wemby now, binabatihan siya. Andun ang bola kay number 2, Dylan Harper. Binabatihan naman ni Alvarado. Si Harper. Harper against Alvarado. Harper, fadeaway jumper. Bang! Basket para naman kay Dylan Harper. The first 2 points in the game. Keep a bread.
0: Yun, mismatch kasi ngayon doon nga kay FML dyan ay mas matangkad si Harper compare sa kay Alvarado. Ito kayo bola sa kay Carl Anthony Towns of the Knicks. Ito, nakadepensa sa kanya si Wemby pero may nakitaan po dito na foul. I guess on the part of Wemby siguro kay FML dyan. So dito, right. So ito
1: nare-replay. Nare-replay. Napakaganda po ng offense na ginawa. Merong pong fadeaway jumper, no? Footback. Napaganda po ng pull-up jumper na binigay po ni Dylan Harper. Free throw, parang ano ah? No. Technical ba yan?
0: Technical siguro kay FML dyan. Pero meron ng dalawang fouls dito si Kyle Anthony Towns. And he needs to protect himself pa sa mga fouls kay FML dyan. Kapag nakakuha dito ng tatlong fouls, mapupunta na po sa foul trouble as early as first quarter. Magkakaroon na po siya ng tatlong fouls. Pero dito, 2 minutes 15 seconds first quarter, patuloy pa rin po na humahabol dito ang Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon na sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Ito si Bronson, binabantayan po ni Castle. Pinasa bola kay number 2, tumira ng 3,
1: hindi pumasok, na-rebound po ni Vassell ang bola. Ando na ngayon ang bola mga KK5, binahawakan na ngayon ng San Antonio Spurs, Dylan Harper. Ibinalik ang bola kay number 5, Castle, balik kay Harper. Harper binabantayan, ayan na po. Harper now, or Castle, dribbling the ball, binabantayan ni Bronson. Up! Napatid po sa pa at natumba itong si Castle. Itignan natin kung mayroong foul na kita yung referee. Pero parang nabangga yung paa niya. Kaya natumba itong si Castle. Ang score natin 34-20 kay Pebrev with 1 minute, less than 2 minutes to go on the first quarter action.
0: 34-20 po yung ating score kay K5. 14 po. Let's see kung madadagdagan pa. 15 na.
1: Talagang maasahan itong si Stephen Castle kay Pebrev. Yes. Both ends of the game. Maganda sa depensa, magaling din sa offensa. At napakamagaling na shooter itong si Castle.
0: Yes, correct. 15 or 35-20 po yung ating score kay K5. 15 po yung labang dito ng Spurs. Patuloy pa rin pa
1: inilabas na. Siguro pinapahinga muna itong si Towns kasi magkakakayod kalabaw ito on the second quarter kay Pebrev.
0: Yes.
1: 1 minute 50 seconds to go. Uy, bakit may ball possession pa? Technical siguro yung tinawag doon, ano?
0: Yes.
1: Number 5 right now, Castle. Doon sa kay Wemby. Wemby, ipinasa sa gilid to number 4, De'Aaron Fox, tumira ng 3. Wala! Rebound ng Shamet for the rebound.
0: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson, ito na sa kanya ang bola pero hindi makababa dahil na depensa. Ito si Bronson ngayon.
1: Pinabantayan siya ni Harper.
0: Pinaasya ngayon sa kay McBride. McBride, nasa kanya ang bola. Hindi makapasok. Higpit na defense sa KFM Elgin. Man-to-man defense dito ginagawa ng Spurs. Ito si Shamet. Ang jump shot. Wala.
1: Short.
0: Rebound by Robinson. Oy, pero tapik na Spurs.
1: Lost San Antonio Spurs mga kakipay.
0: Sayang.
1: Nabitawa ni Sean Perney ang bola. Balik yung bola ngayon sa nakaputi.
0: Grabe KFM Elgin na hindi maka-establish ng magandang jump shot yung mga players ng Knicks because of the man-to-man defense.
1: Napakaganda ng defense.
0: Defense.
1: The last time around, we hindi po natin nakita yun last time. Ito
0: yes,
1: po very mahigpit. Malagkit na malagkit ang depensa.
0: Ang bola ito na kay Robinson. Pinasa po kay Bronson. Bronson, nag-switch po ng depensa dito. Binalik siya kay Bakbay. Bakbay, tumira. Nag-tress. Bang! Oy! Hindi pumasok.
1: Sayang. Napakalakas po. Yung ball possession, pupunta naman sa San Antonio Spurs. Ang pag-usapan yes, natin ni Red is a minute more to go. 1 minute and 2 seconds more to go in the first quarter of action. Pinalabas na si Dylan Harper. At titignan po natin ano bang gagawin dito. It's a 4 ball possession pa po. 4 ball possession game. Ano na ball ngayon kay Castle. He's dribbling the ball across the midcourt. May defense si Shamet. Binalik kay Wemby. Wemby nag-fake. Wemby nag-dribble na bola. Binabantayan po siya ni Robinson. Robinson Mitchell. Nagbabantay kay Wemby. Wemby. First, nag-fadeaway jumper. Wemby! Fadeaway shot using a 100 layup. Napakalayo pasok mga kagibay. 37-20.
0: Bronson, nasa kanya po yung bola pero din may tinawag na offensive foul si Robinson.
1: Parang nag-init ang ulo ni Robinson dahil hindi niya kanina na-stop yung offensive. Pagdating sa kabila, itinulak niya. It's a wrong move, kakipay Brenda, no?
0: Yes, correct.
1: Naghahabol kayo pagkatapos magkakaroon pa ng turnover.
0: Grabe yung pag-atake. Nakita mo kay Elgin yung pag-atake doon ni Wemby. Parang
1: napakalayo
0: point guard, diba?
1: Napakalayo.
0: Nagdi-dribble pa ng between legs at saka maglaya. Parang point guard yung role doon ni Wemby.
1: Offensive foul ang itinawag kay Robinson kasi muntik nang mawala yung panga. Ay, mayroong drama.
0: Mayroong drama.
1: Artista din pala mga taga-NBA.
0: Yo, sabi niya, gamitan ng utak.
1: Sige, utak. Okay, balik po tayo. Hindi, siguro right after natumbad siya sa... I-review yan. Ang tingin ko technically ito kay Pebred. It's gonna be a ball possession. A free throw in a ball possession. Kasi para ma... 41 seconds to go, less than a minute to go. 41 seconds na rin po. I don't know if dual charges as a... unsportsmanlike conduct or flagrant foul. Titingnan po natin kay Kipay Brad what will be the call of the referee sa mga oras na ito.
0: So far, kay Kipay Eljan,
1: ang review na ito kay Kipay Brad ay hatin sa inyo na Mighty C, ang inyong alkaline na vitamin C.
0: Ganda ng layup to Wemby, Kipay Eljan.
1: Napakalayo sa board kay Kipay Brad. Ano? Kasi mahaba kasi yung kamay niya eh. Kahit masyado malayo, parang malapit lang kasi siguro nagalit itong si Robinson kasi parang bad mouth pa siguro ito si
0: may mga trash talk.
1: Tama, trash talk. Ayan. Ayan na pala, nahiga. Nakaupo sa saig. Kasi malaki itong katawan ni Mitchell Robinson.
0: So, yan po. Napakasaya ni Wemby sa kanyang mga sunod-sunod na atake dito dahil po, pasok po eh. At kapag bibigay naman po ng puntos para sa San Antonio Spurs. So dito, siguro nag-official review yung mga tactical dito, yung mga referees para to check yung video screen kung meron po bang offensive foul na laganap po nung matulak po ni Robinson itong si Wemby.
1: Kinakausap ng referee now sa Ethan. Tingnan natin kung ano interpretation ni Ethan.
0: Yun.
1: Mga kakababayan po natin, nakikinig ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Libertad Public Market, good morning. Tumataas na po yung ating budget kayo ngayon, Kipa Brenda, sa 730 na po ang nanonood sa atin. And discoverin nyo na lang po kung saan kami page. Diyan kami sa AG James Sarmiento. AG Sarmiento. Doon po kami naka-live sa mga oras na yon.
0: So this time, because of that foul kay Kipa
1: Brenda. Technical.
0: Technical. So magkakaroon po dito ng free throw si Wemby.
1: Magkakaroon pa kaya ng ball possession yan. Titingnan natin, pag walang bantay, technical talaga yan.
0: Grabe, lumulobo.
1: Siguraduhin natin, technical ito
0: technical
1: kay Pebred.
0: Technical foul.
1: It's 41 seconds more to go, 41.7 seconds. Oy!
0: Naipasok po yung free throw ni Wemby.
1: Ang unang free throw ni Wemby ay pumasok, 38-20. Lumubo na po tayo sa 12 points na po kay Pebred.
0: 18 points na.
1: Ano? Napakataas, ano?
0: Ito na po yung pinakamalaking kalabagan ng Spurs so far sa game number 4, mga KK5. So let's see.
1: Oy, perfect from the line.
0: 19 na.
1: Medyo masakit to kay Pebred, ha? You masakit have na. 2 free throws. Pasok lahat and then may ball possession pa. Hindi maganda to. So kailangan mo talaga gamitin yung foul mo ng tama kasi minsan naghahabol ka, umiinit yung ulo mo, imbis makatulong pa ka sa team mo, mas lumala pang sitwasyon ngayon.
0: Yes,
1: number 4 now, the Aaron Fax dribbling the ball. The Aaron Fax, binabantayan ni Michael Bridges. The Aaron Fax. Sa ilalim to Wemby! Wemby again! Pero natapik yung bola. Nag-aliho pass, kaso lang hindi nag-successful kasi napakaganda nag-depensa sa ilalim, Kakipebre.
0: Yes, actually, tatlong players po of Knicks yung nakikita po natin sa ilalim. There is one, nahirapan po si Fax na i-drop po yung bola doon sa ilalim.
1: Ano na?
0: Ito, number 24, Tumirano.
1: Oh, Basel! Hindi pa po namintis itong si Basel, number 24 ng Spurs, 41-20. Ay, napakalakas na ng...
0: napakalaki na yung kalabangan ito si Bronson.
1: 21 points na. 21 points na kay Pebred.
0: Yes,
1: ang nakalamangan, it's 21 points. Medyo mahirap to, ha?
0: Mahirap na.
1: So, kailangan, bago matapos ang first half of the game, may ibaba ito sa single digit kay Pebred. Kasi pag hindi, delikado na po ito.
0: Ito kanina, yung ball possession, sabi nila, nabitawan ni Wemby. So, jumble check kanina. Pero ito, because Jalen of that Bronson. Foul. So, Bronson now ay nasa free throw. Yung unang free throw point ay pasok ni Bronson na ibaba po sa dalawa po yung lamang ng San Antonio Spurs. 19.7 seconds yung ating natitirang oras sa first quarter. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. At hanggang ngayon po, inihirapan pa rin po ng makagawa na paraan para may ibaba pa sa double digit itong lamang ng Spurs. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. Na ipasok ka. 19 yung kalamangan.
1: 41-22 ang score natin mga KK5. Yan po ang bola sa ngayon. Dinadala na po ni De'Aaron Fax is dribbling the ball at nakatabay na ang depensa sa kanya mula po sa kay McBride. Ando naman yung bola ngayon. De'Aaron Fax. De'Aaron Fax. Fadeaway jumper from 3. Hop! Rebound scramble na kuha po ni number 8 ang yung newbie. And it's the end of the first quarter action. K5 Bread, nagkaroon po tayo ng 19-point lead on the part. This is so far the biggest lead of San Antonio Spurs in the series. Sa siling ito, ito na yung pinakamalaking kalamangan po ng Spurs.
0: Well, actually, dito siguro KKML dyan, sinisigurado ng Spurs na makalamang sila at hindi na talaga makahabol ang Knicks. Kasi kung maalala po natin yung mga previous games, ay malaki pong lamang ng Spurs pero humahabol yung Knicks KKML dyan. So they are, I guess, securing their lead na hindi na kaagad makahabol itong Knicks. So good part dito, isa sa mga malalaking contribution dito KKML dyan sa first quarter ay yung 3-point shots na nagawa po ni Basel at yung mga atake din ni Wemby na nahihirapan po na madepensahan ng Knicks KK5L dyan.
1: Parang nagkaroon po ng positive impact ang panalo ng San Antonio Spurs sa game number 3 and dahil sa napakagandang momentum na kuha nila sa game 3, dala-dala nila ngayon sa game number 4 KK5Bread.
0: Yes,
1: and they were able to carry that momentum. Yung pagka-agresibo sa depensa, ofensa in the both ends of the court, mapadepensa, mapa-opensa, medyo agresibo ngayon ang San Antonio Spurs.
0: Yes, correct, KK5L dyan. So siguro, dapat talaga may panalo dito ng Knicks yung game number 4 because if not, baka bumaligtad po yung serye at lumabang na po yung Spurs. Dahil nga po natalo nila yung Knicks sa kanilang home court. May chance pin po na matalo nila sa home court kung ito po ibabalik sa Spurs sa may San Antonio, Texas.
1: Stats muna tayo, stats tayo. Bago tayo mag-stats, KK5L, we'll have a short commercial break. Pero mag-stats muna tayo, ano? We'll have kay stats kung titingnan natin, ano? Pakita muna stats tan para makita natin, Red.
0: Oh, so yun po yung stats natin, 5 out of 17 mo. Mababa po yung field goal percentage ng Knicks KK5L dyan.
1: Masyadong mababa.
0: Yes, if we will compare yung field goal percentage po ng Knicks dito, 29.4%. On the part naman po ng Spurs, 65.2%.
1: Napakalayo, no? Sa 3-point country.
0: Sa 3-point shot naman ni KFML dyan.
1: 6 out of 10.
0: 6 out of 10 ng Spurs dito. Samantala sa Knicks, 2 out of 5. Mababa pa rin yung
1: sa free throw, perfect from the line si Spurs. 5-5.
0: Yes. Yan po yung kanilang ginawa because on game number 3, marami sila na-miss KFML dyan.
1: Tama, tama.
0: Natasayang po na madagdag pa sana sa kanilang score. For dito, perfect po yung Spurs dito. Samantala, merong dalawang na-miss yung Knicks at dito yung dalawang na-miss po ng Knicks ay galing po kay Robinson. Yung yung sentro ng Knicks kay KFML dyan.
1: So magbabalik tayo with the second quarter action. Makalipas lamang ilang patalastas ito, baging ito ay atin sa inyo ng D3 Bio.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisaki kidya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isa man nga nagakusar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga.
2: K5 News. K5 News FM. News FM.
0: Magandang umaga po kay K5. Balik po tayo sa ating live coverage ng NBA Finals Game number 4 sa home court po ng New York Knicks sa K5. So ito kanina, yung replay, yung three-point shot made by number 4 Fox of the San Antonio Spurs na ipasok po. Pero merong nakitaan doon na foul sa ilalim dahil po ay natapon dito si Wemby. So I guess they are checking the video kung magkakaroon pa ng bonus free throw dito because I guess a 4-point play kay KFM Eljan, ha?
1: Kumihingi sila ng review kaagad.
0: Oh, yes.
1: So kaya medyo marami tayong lull moments kasi nagkakaroon po ng review sa mga calls ng referee.
0: So ito kanina, yung bola, pinasa po ng Wemby doon at pinasa kay Fox. Pero yung nakabantay dito si Alvarado, ha, of ito.
1: Tinitingnan natin dito, yung review.
0: Natumba dito si Alvarado.
1: Ay, parang decision niya. That is a intentional foul. Ang tawag natin doon kay Kipe Bread, ano? Parang binigyan niya, ha? Pinatikim niya itong si Wemby, ha? Parang bull siya. Parang turo itong si Alvarado. Tingnan natin ang ginawa niya kay Wemby.
0: Si Alvarado, yung point guard na nakadepensa doon sa 7-footer, 7-4 na player po ng San Antonio Spurs.
1: So nagkakaroon po ng official review. Nire-review ngayon kasi parang tingin ko, bibigyan naman sila ulit ng unsportsmanlike conduct ito or foul. At ang mangyari, baka magkaroon naman ng technical, tatlong beses na ito kay Pabred, ha?
0: Yes.
1: This is so far ang pinakamaraming technical foul. Parang galit ng coach nila, eh. Ano ba ginagawa nyo? Nag-ahabol na nga tayo, eh. Pasaway pa kayo ng pasaway dyan sa loob.
0: Yun,
1: no? Supposedly, ang hinahanap natin dito solusyon. Parang if you intend na saktan para ma-intimidate itong kabilang players, tingin ko parang hindi effective ata, no?
0: Pero dito, KFM Aljana, this is the biggest lead so far para po sa Partay San Antonio Spurs dahil 22 na po yung lamang ng Spurs kontra sa New York Knicks, 47-25, 10 minutes and 45 seconds itong second quarter. Game number 4. So dito
1: napakagat labi lamang itong si Jalen Bronson doon sa gilid on the side court while waiting for the official decision from the referee.
0: So ito, tatawag po ng official call dito yung referee sa naganap po ng pag-review dito ng kanilang video kanina nung matapon or kanina nung bumagsak si Wemby sa court ng
1: siguro. Kasi makita-kita mo yung intention ni Alvarado na ibangga yung kanyang buong katawan doon sa kan Wemby. So magkakaroon niya ng free throw kay Kipa Brad. Definitely. So, ayan na si Wemby.
0: Si Wemby.
1: He's now preparing for the free throw and this is a technical foul. It's very bad. It will hurt the New York Knicks kasi humahabol sila. Napakalaki po ng kalamangan na sa 22 points na kay Kipa Brad. Tama ba ako? 22 points ng kalamangan. So magkakaroon po ng free throw.
0: So dito,
1: tingin ko foul lang ito. And then walang ball possession kasi meron mga bantay sa ilalim during the free throw. Diba?
0: So ito, ngayon si Wemby para sa kanyang free throw. So again, sa serye po na ito,
1: Wemby.
0: Labang pa rin po New York Knicks, 2-1 po yung ating series.
1: Unang pukol po ni Wemby, pasok po.
0: Pasok.
1: Possible ang score natin 48-25. It's a 23-point lead.
0: Yes, ito na po yung pinakamalaking labang ng Spurs, 23 puntos. Second quarter pa lamang tayo, naghahanap pa dito ng butas ang Knicks para makahabol.
1: Notice ko, kaki 5 Red, medyo nahirapan si Jalen Bronson sa depensa na binibigay sa kanya ni Dylan Harper.
0: Kasi dikit na dikit yung defense sa KFM Aljana.
1: Kasi the last time around, nagkakaroon pa sila ng space. So Bronson can make a lot of movements. Baka diskarte pa. Pero this time around, dikit na dikit. Ano?
0: So ito yung si number 11, Bronson po. Sa kanyang bola, Bronson.
1: Champagne, binabantayan.
0: Bronson, Pinoy. Jump shot! Wala! Wala pa rin.
1: Rebound, Anthony Towns.
0: Ito.
1: Oy! Basket mula po kay Anthony Towns. Pero may foul ata.
0: Foul.
1: Ang problema dito, hindi na box out itong si Anthony Towns at foul itong si number 11.
0: Ng Spurs. That's Bryant.
1: Carl Bryant. Bata pa. No? Mataas din pala itong si Bryant. And very young. And of course, yung experience, yan tingnan mo, foul, nahawi, natamaan.
0: Ang nahawakan niya dito yung kaliwang kamay pero andoon yung bola sa kanang-kanan, kanang kamay ni Carl Anthony Towns, KFM Aljana.
1: So may possible free throw ito at possible three-point play.
0: So ito ngayon, free throw para naman po siya kay Carl Anthony Towns, modest free throw to complete a three-point play. Yes, naipasok ni Towns.
1: Ang score natin ay 28-48. Naibaba po sa 20 ang kalamangan mga ka-K5. 20 points lead ang bola ngayon kay Aaron Fax with 10 minutes and 19 seconds to go in the second quarter of action. And yan ang bola kayo.
0: Buti
1: na kanabitawan ni Aaron Fax. Buti na lang na-recover. And then ang bola kay Fax. Fax, ipinasa sa gilid number 30, Champagne. Wala! Rebound na kuha naman ng New York Knicks.
0: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson, nagmamadali ito. Mag-lay up! Yes!
1: Sigurado na yun. Sigurado na yun kay Kipa Brad kasi nauna na siya sa depensa. Ang depensa na huli. Ano? So, napakagandang layup yung ginawa ni Jalen Bronson. Coast to coast yun. It's 30-48 at it's 18-point lead.
0: Ando
1: naman ang bola. Jaron Fax. Tumira. Dylan Harper.
0: Bang! Another
1: three-point shot mula po kay Dylan Harper. 51-30. Masakit yun, Kagi Pibred.
0: Yes,
1: habang humahabol ka, it's like water on the fire, you know?
0: Ito, ang bola kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Wemby. Ito, pinasa bola kay number 2. Tumira ng 3. Wala! Rebound by Wemby.
1: Wemby now. Ipinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper. Harper, naganap na pasan doon sa gilid kay Brian. Bang! Number 11. First three-point shot of the game.
0: Balik po sa 24 yung labang po dito ng Spurs kay K5. Lumalaki pa rin po. Bronson na sa kanya ang bola. Muntik na mabitawan ang bola. Bronson na kanipensa sa kanya si Fox Bronson. Ito nag-fake shot. Tumira. Pasok.
1: Parang Hail Mary shot yung K5 Red. Ano?
0: Yes.
1: Sa mga taga Kalibo, Aklan, magandang umaga po sa inyo. At live kayo nakikinig sa K5 News FM Kalibo and K5 News FM Philippines Sports Entertainment. Champagne for three.
0: Bang! Another three-point shot.
1: Umuulan ang 3-point shots mula po sa San Antonio Spurs. Pang-sampo na yan, Kagipay Brad.
0: Yes, 57-32 ang ating score. Labang pa rin po ang San Antonio. 25 na KPFL dyan ang lamang dito. Ito, si Anyo Nobi sumaksak. Nag-lay up, pero nakitaan po dito ng foul. And Anyo Nobi. Uh-huh. Ito si Anyo Nobi ka K5 ay mapupunta po sa free throw lane. Oy, medyo masakit foul, doon.
1: So, medyo lumubo na ulit. From 23 naging 24 na. Tumaas yes, na po sir. Yung... ano na, it's 25 points. So far, this is the biggest yes, lead in the sir. Game. And the biggest lead in the series, K5 Red.
0: Yes, dito ayaw, kanina.
1: Foul yan. Foul yan from Dylan Harper. Ang itatawag dyan. Foul
0: masakit yan. Dun sa part ni Harper dahil po sa reverse layup ni Anyanobi, yung pagkabagsak dun ni Harper, kaliwang kamay. Yung kanang itunukod dun para siya ay maligtas dun sa kanyang pagkabagsak. Medyo masakit-sakit. Pwede na kayo ngayon dyan, papasok na po yung Pride of Pilipinas, si Jordan Clarkson.
1: Jordan Clarkson is in the game. Dalawang Pilipino na sa Novella, mano. Ito si Dylan Harper from Spurs at Jordan Clarkson from Knicks.
0: Ito na ngayon, 57-32-25 yung lamang dito ng Spurs.
1: Si Vassell, ang mga batang ito napakalakas na kanilang kumpiyansa. And this is the first final appearance nila ito. NBA final appearance ng mga batang Spurs.
0: Yes.
1: Bola ngayon, Kipa Brad, is from the New York Knicks.
0: Ito yun si Bronson, nag-i-inbound ng bola. Pinasa po sa kay Bridges. Bridges na sa kanyang bola. Pinasa kay Clarkson. Ito, tumira ng 3 si Clarkson! Uy! In and out! Muntik na sana may pasok.
1: Muntik na. Ang nilinisan mo ng rim pero hindi pumasok. Ano na ngayon? Stephen Castle. Castle now. Dribbling the ball. May depensa naman sa kanya. Itong si Josard. Stephen Castle binalik sa labas. Basel! Champagne! Short!
0: Wala! Rebound by Hart. Ito kay bola sa kay Clarkson. Clarkson a-atake. Lay up!
1: Right pasok! Reverse layup muna po kay Clarkson. Napakaganda po. Andun sa baba. Wow! Number 11. Bryant for an alley-oop play. Pasok! 59-34 ang score. Bronson. 7 minutes and Bronson 48 seconds.
0: Bronson na sa kanya ang bola. Nakadepensa sa may Clarkson. Sasaksak! Clarkson! Binalik ang bola sa kay Bronson. Balik kay Bridges. Bridges, nag-jump shot. In and out. Wala!
1: Rebound si Towns. Chantley, merong foul.
0: Merong foul po dito. Bumagsak. Tumapon yung dalawang players dito. Kevin Eljan. Si Josh Hart, I guess. At saka si... yung isang player din po ng Spurs. Grabe yung pagagawa ng bola.
1: Ang galing ng reverse layup
0: ni Clarkson.
1: Napakataas ni Cornet pero inaabot. Ang ganda ng alley-oop pass. Kung gaano kaganda yung pagtapos ng play ni Clarkson, ibang klase naman ang ginawa ni Carter doon sa kabila.
0: Ito siya pwede tumira lang. Tres!
1: Wala!
0: Rebound by Clarkson.
1: Naagaw! Yung bola kay Clarkson. Andun ngayon ang bola kay Bryan pero hindi pumasok. Natapal, supalpal siya. Bola kay Jalen Bronson.
0: Bronson na sa kanya ang bola. Ito, nagdadala po naman nakabantay sa kanya si Champagne. Bronson, number 11 of the New York Knicks. Naghahanap ng open space. Pinasa ang bola kay Josh Hart. Pero meron pong foul dun sa ilalim. So I guess Cornet will be called sa foul dito dahil medyo napaaray dito si Towns.
1: Pero anong nangyari kay Jordan Clarkson? Nabitawan niya yung bola na kuha po ni Bryant at saka dinakdak. Pero may foul sana yun, Kakipe Brad.
0: Yes,
1: there was a contact. Pero hindi naman kasi ginalaw ni Towns. Tinaas lang yung kamay niya. No?
0: Nakabother lang dun si Towns sa depensa.
1: Pero kung titignan mo yung rebound ni Towns doon, tinulak niya isang player.
0: Yes.
1: Ball possession po ng New York.
0: So ito kayo, bola Bronson. Binalik yung bola sa kay Robinson. Bronson na sa kanya bola. Si Clarkson na sa floor pa rin. Bronson, mira na.
1: Bang! Napakalayo po ng shot.
0: Pero,
1: pasok ka. Pero tingnan natin parang... Titignan natin.
0: Si Bronson ay nagko-complain dito kung pumasok ba yung bola or hindi. They will actually review the video.
1: Review kasi, nila kasi parang oras nandun eh.
0: Kasi merong foul doon tinawag sa ilalim ng KFML dyan. Baka siguro before.
1: Na-notice mo, ang mga referee natin ngayon is very careful about their calls kasi ang dami ng referee sa NBA na binigyan ng fine kay Kipay Brad.
0: Yes. And some of them, KFML dyan, hindi na nakabalik ng trabaho. Dahil po sa mga injuries.
1: So tingin ko dito, kaki 5 Brad, na una yung pagtira compare sa foul.
0: Yes.
1: Kasi naka-release na ng bola itong si Bronson. Bronson bago pa man itinulak itong si Robinson. Si Mitchell ba? Tinulak siya ni Dylan Harper, I guess. Tinignan po natin yan.
0: So if we will compare yung mga previous games KFML dyan, walang mga review. napapadali yung mga laro ng NBA.
1: Pero this time around, kasi kailangan, na-notice mo, kasi marami ng comments ngayon sa mga sports section na minsan, ang kalaban ng mga players no longer yung kalaban nila kundi yung referee. Kasi yung mga calls minsan mga mali-mali. Isa o dalawang mali na call in a crucial game means a lot, Kakipay.
0: Yes, correct.
1: Red. Ang ball possession really matters in crucial games kung saan naghahabulan yung dalawang mga kupunan at isang maling pagtawag ay magiging opportunity sa isang team.
0: Yes, correct, Kakipay Aljan. Kag yung mga injuries, yun po yung dapat talaga na bigyan po ng daan dito o nag-review.
1: Nagtagalog po kami ni Kakipay Red. Baka ako magtatanong kayo kasi yung taga-Kalibo at saka Dumaguete kasama ho natin ngayon with Sir Bernie Cabuzao, no?
0: Yes.
1: Nakikinig po sila sa atin.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-inom po ng ating masarap na kape, yung ating DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox
1: ako nga dito, naubos ko na yung DTX Coffee Mix ko. Mamayang konti, magpapatimpla po

0: Ayaw. So again, tayo po ay nag-cover dito live ng NBA Finals.
1: At huwag nila kalimutan ka kay Fibred. Masyado yes, mainit ang panahon ngayon. Baka tumaas yung kanyang blood pressure. Uminom kayo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Okay, so again, kay Five, yung ating mga sinasabi ng mga produkto ng klinika, yan po'y available din sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. Ang ating DTX 500 Mighty C at Klinika D3 Bio. And also available sa lahat ng mga klinika outlets po natin na malapit din sa inyong lugar. Yan po ay mabibili niyo po sa murang halaga, mga K5.
1: So again, ang ano kayang dapat gagawin ng New York Knicks para po magkahabol? Yung unang advice natin sa kanila, yung sabi ng mga analyst ay kailangan nun nilang isang matinding depensa.
0: Yes, matinding depensa.
1: I guess they need to slow down the pace kasi nasa Spurs ang momentum. Yung fast-pacing game, pabor ngayon sa Spurs.
0: Yes,
1: so in order to destroy the momentum, bagalan nila yung pacing ng laro.
0: Yes,
1: after all, they have the home court advantage and then magkaroon po sila ng matinding depensa on the other end of the court, ano?
0: Yes, correct.
1: So bagalan nila muna. Bagalan nila yung rotation hanggang sa siguro what do I mean? Huwag silang sumabay sa pacing.
0: Yes,
1: yung gun and shoot, anong tawag doon? Run, gun and shoot, ano?
0: So dito, if we will actually look at the stats sa KFML dyan, halos kalahati dito yung labang po ng Spurs sa three-point percentage. Akalain mo KFML dyan, kahit sino po, tumitira ng tres o
1: tama po. Napakainit po ng mga kamay ng mga ito po, players nila.
0: Ito po yung mga nagpapalaki ng kalabagan ng Spurs because as we can see, Vassell, meron ding Castle, at even actually Wimby ay tumitira po ng tres at hindi po nagawa ng paraan dito ng Knicks para makagawa ng depensa to prevent those players na magtira po ng tres. So 37.5% on the part of Knicks sa kanilang 3-point percentage. On the part naman po ng San Antonio, 61.1%. So halos kalahati dito yung namang ng Spurs sa Knicks
1: sa shooting percentage,
0: sa 3-point shot kakipagalgana.
1: Napakalaki, ha? Ibig sabihin nun, the 3-point shots of the San Antonio Spurs really matters kung bakit malaki ang kanilang kalamangan sa larong ito.
0: So ito na ngayon, si Robinson ay mapupunta po dito sa free throw lane. 59-34 yung ating score, 25 pa rin po yung lamang dito.
1: 6 minutes and 56 seconds to go on the second quarter of action.
0: So ito ngayon, yung pangalawang free throw ka K5 ni Jalen Brunson.
1: Walang turnover ngayon ng Spurs. Nakinig sila sa advice Robinson natin na dapat i-minimize nila yung turnover. Mayroon po silang 14 rebounds. Ano?
0: So,
1: or 14 assists. O, may foul. Tinawag doon kay ano, si Jordan Clarkson. May tinawag na foul sa kanya.
0: So dito ay magkakaroon po dito ang substitution na K5 sa on the part po ng New York Knicks. Sayang po, ha? Apat
1: babalik
0: sa
1: loob si number 55 ng New York Knicks, ano?
0: Sayang dito ang KFML dyan. Apat po sa mga free throws ni Robinson ay hindi po naipasok.
1: Andiyan ang bola ngayon kay Castle. Castle now, ipinasa kay number 7 Cornette. Castle, nagpasa kay Cornette sa taas. Pero ang alley-oop play ay
0: natapik,
1: intercepted by number 55 of the Sun and of the New York Knicks.
0: New York Knicks. So, natapik po, ha? Nagpangalawang sentro dito ng New York Knicks.
1: Ayan, ball possession. Balik tayo sa laro, mga K5. Nakikinig kayo sa K5 News FM Sports and Entertainment, mga K5. So, this time around, mga K5, live broadcast po natin atin sa inyo ng D3 Bio para po sa mga inuubo at tinatrangkaso, mag D3 Bio po tayo.
0: So, again, yung ating NBA coverage ay makikita din po sa Negros Island region.
1: Oy! Naagaw ka, K5 Red! Ni Jalen Brunson!
0: Brunson mag-layup! Bang! Naipasok po yung 2-point fast break points.
1: Hindi po kasi pwede, K5 Red, na paulin mo pa yun. Nakaposisyon na kasi itong si Jalen Brunson. So, pasok na pasok, ano? The first turnover of the game. Ayun ang bola, number 30, Champagne. Binalik ang bola kay Stephon Castle. Castle now, dribbling the ball. Nag-penetrate. Nag-layup, pero tapal!
0: Kay Brunson. Brunson ang mayroon from the New York Knicks. Brunson doon. Bumadali na siya. Bang! 2-point!
1: Dalawang back-to-back basket. Yes. Magpapatawag na dito ng timeout ang coach ng San Antonio Spurs. Tama naman ang ginawa niya kay Kipa Brad.
0: Yes.
1: Kasi dalawang ball possession, lahat na ipasok. So,
0: yes,
1: parang kung hahayaan ito, baka magkaroon ng momentum ang New York Knicks. So, they will have a timeout. Pag-usapan nila, parang tingin ko ato parang matamlay yung play at mga players sa loob. Mm-hmm. Ano notice natin every time andan si Cornet, mahina ang kanilang frontline defense sa shooting lane. Napakahina.
0: Kung wala talaga si Wembike FFL dyan,
1: napakahina. Parang kakainin talaga. No? Oh. Kahit sino na players ng New York Knicks, walang takot na pumasok doon sa loob. Ano?
0: Yes. So from the 25-point lead ng Spurs, na ibaba po sa 21 points na lang po yung kalabagan ng Spurs because of the back-to-back fast break points made by Jalen Brunson. So kailangan
1: so
0: talaga
1: far,
0: na maging resibo.
1: Tumaas na tayo sa 1.8 ang nanonood sa ating live ngayon, K5 Red on the Magic Eye. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano?
0: Maraming salamat. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-take po ng DTX 500 kung mataas po inyong blood sugar. Yan po available sa mga pharmacy po na malalapit sa inyong lugar ang DTX 500. So ito po kanina yung replay, yung mga puntos na nagawa po ng Spurs, yung kanila mga 3-point shots, and of course ito a big factor din dito sa Spurs, si Harper na nagbibigay kanina ng 3-point shots, and of course yung mga layup.
1: Kanina po yung replay, yung actually ang isang reason doon na medyo na isa din sa mga factor bakit lumaki yung kalamangan dahil sa mga technical fouls. Imagine mo, magkakaroon ka ng dalawang free throw in ball possession, masakit yan kay Pebred.
0: At may lalagay pa sa foul trouble yung mga players sa KFML dyan.
1: Tama po,
0: So dito, kung hindi tayo nagkakamali dito, baka meron ng dalawang foul si Robinson and they need to protect everything. Na hindi pa na makakuha dito ng foul.
1: So, na-notice mo ka kay Pebred, ang game plan ng New York, hindi talaga papasukin itong si Wemby sa loob ng shaded lane.
0: Yes.
1: They have to drive him away under the basket kasi pag andun na si Wemby sa baba, pag nakakuha siya ng bola, it would be very easy for him kasi napakahaba ng kanyang kamay.
0: Napakahaba
1: either,
0: talaga.
1: Either hindi na nga niya kailangan tumalon ano, para maabot din yung rim. But of course, si Wemby naman kasi is a versatile player, napakagaling na kanyang lateral movements despite na medyo mataas siya, pero pwede siya maging point guard, di ba? Makikita mo naman yung kanyang dribbling skills sa Kagipe Brad.
0: Yes, actually parang point guard yung atin nakikita sa ginagawa ngayon ni Wemby KFML dyan eh. Dahil dun pa sa labas ng 3-point lane, eh, nagdribola po ng bola between legs pa ha, yung pagdribola ng bola
1: between legs pa
0: and then magugulat na lamang yung nakabantay sa kanya na siya ay lumalapit na at umaatake at maglilay up, parang point guard na parang sentro. All around yung ginagawa ngayon ni Wemby KFML dyan. So yun nga, nung magkaroon po ng substitution, doon nakahanap na ng lugar at ng space yung Knicks para makahabol at makagawa po ng 4 points sa kanilang team. So yun po ay galing sa kanilang fast break attacks.
1: Analyze po natin lahat. Nakasama natin ngayon si RR watching from Maninihon. Wilson Sugatan is with us. Donski po Tito Delgado. Ibang klase ito ha. Si good morning. Good morning po sa inyo. Pedro Katimprato, no? Balsul Pong, and Jan Yenray Divina. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. So, kay Febred, ano

0: Antonio Sports, kaya nagpatawag po ng timeout. Ito na po, ball possession tayo. Ang bola ngayon, balik tayo sa laro. Second quarter action po. With 6 minutes 4 seconds to go, 59-38 ang score. 19 points, natapik yung bola kay Harper. Muntik na si Harper matumba yung bola ngayon. And doon kay Harper, ipinasa kay Wimby. Wimby, nag-penetrate. Oy! Nagkaroon po ng hawakan sa loob. Hindi dapat ginawa ni Wimby yun. Dalawang players pumasok sa gitna. Kaya po nahawakan siya at magkakaroon po ng
1: jump ball.
0: Pero titingnan natin, privilege araw ata binigay sa San Antonio. Jump ball talaga.
1: So between Anunoby of the Knicks and Wimby.
0: Ano po, jump ball.
1: Eto, kahit ayan, mataas pa. Kahit mataas pa, tumalon pa dito sa Anunoby.
0: Harper, pero ato, nag-agawa ng bola. Doon sa gilid, tumira! Basket, the Aaron Fax for Castle for 3.
1: Vassell.
0: Ano na, Vassell pa, number Vassell 24.
1: Number 24. Gayon ang bola na sa kay Hart.
0: Vassell ang nagtira ng 3.
1: Ito yun, si Bronson, number 11 of the Knicks. Nakabantay sa kanya si number 24, Vassell. Mahigpit po depensa. Ito po, si Bronson, tumira! Muntik na!
0: Pero rebound. Nagpa naman bola ni Dylan Harper. Harper now, dribbling the ball. Nagmamadali, pinasa kay Wimby. Wimby for 3! No good! Rebound by number 3. It's Josh Hart.
1: Josh Hart sa kanya ang bola number 3 of the New York Knicks. Pinasa bola kay Bridges. Bridges, binalik po kay Anunoby. Tumira. Ito, sasaksak sa loob si Anunoby. Nag-lay up. Puna ka ni Belsa si Wimby. Pero natapal. Pero tinawagan po din ang foul kay K5 si Wimby. So, I guess doon sa kanyang atake, mapupunta po sa free throw lane itong si Anunoby. Kaya ito po yung replay ka K5 nung makatira ng 3 si Vassell. So, ang ganda doon na kanyang ball passing.
0: Ang ball rotation actually mabilis. Ano? Napakabilis ang ball rotation nila. Hinahanap nila talagang open man on the corner. Nakita nila si Vassell. Kaya po, right after the jump ball, nagkaroon po ng jump ball scramble. Ano? Nagka-scramble. And then after that, nagkaroon ng open man. Napakagaling ng ball rotation. Unang tira po ni Anunoby. Pasok.
1: Naipasok po yung unang free throw ni Anunoby. So now, for a chance to cut the lead into 22. So far, 23 po yung lamang po dito ng Spurs. Parang yung pinapanood natin, parang hindi NBA final. So sobrang laki po ng lamang dito.
0: Ang dami, ano? Yung attendance ngayon, titignan natin last time around is 18,112. I don't know kung kailan.
1: Masobra pa.
0: Ang dami, parang wala. Parang hindi malaglagan ang butas ng karayom to, ano?
1: Walang vacant sa balubuan.
0: Ball possession is 60-40 now. Bula ngayon ng Spurs. Number 4, De'Aaron Fax. De'Aaron Fax. Fadeaway jumper! Bang! Basket para naman kay De'Aaron Fax. Ang kalamangan ay balik tayo sa 24 points ang kalamangan ng Spurs.
1: Ito kayo na bola sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Ito, naghahanap ng paraan para makascore. Ito, pinasa yung bola kay number 20 of the Knicks. Number 20, pinasa ang balik kay Bronson. Bronson, umaatake. Ito!
0: Nabitawan yung bola.
1: Nabitawan po yung bola, pero I guess natapik. So yung ball possession ay
0: balik sa, tingnan natin kung babalik sa Nurk yung bola. Oras natin kay Pabred, it's 4 minutes and 41 seconds na rin po natira sa second quarter bago po tayo mag first step.
1: Yes, 4:41 yung ating oras, second quarter. So I guess ball possession pa rin po sa Knicks. So yung kinukomplain po doon ni Brunson, walang foul yung bola kay number 20.
0: Sabi
1: of the Knicks.
0: Sabi ni Jess di Incom, hindi na Anunoby kundi Anunoby.
1: Nagtira jump shot number 20, hindi na ipasok. Pero doon si Josh Hart ay tumira.
0: Mayroon pong shot clock violation. Natapos na yung oras nila. Napakagandang depensa. Let's give credit to the San Antonio Spurs. Ano?
1: Sayang yung last tama shot na number 20 hindi po na ipasok.
0: Yung bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. And now, he's looking for his teammates. May screen na binigay si Vassell kay Harper. Nag-penetrate. Harper! Tumira using the layup!
1: What a beautiful
0: left-handed layup mula po kay Dylan Harper! 66-40 hating score.
1: Josh Hart na sa kanya ang bola, pinasa kay Anunoby. Anunoby sumasaksak. Ito, fadeaway jump shot!
0: Bang! Kita mo na, sabi ko na sa'yo, kay Pebred, napaka-versatile player itong si Anunoby. Magaling sa three-point, magaling din siya sa short jumper at saka dumakdak ng bola. Harper now, dribbling the ball, ipinasa kay Wimby. Wimby doon sa gilid, ando na kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now, binabantihan, may screen. De'Aaron Fax sa gilid, Harper for 3!
1: Bang!
0: Basket!
1: Three-point shot!
0: Ang three-point shot ni Harper, hatid sa inyo ng Mighty Sea Alkaline de Vitamin C, 69-42 ang score.
1: Grabe kay Pimel dyan. The biggest lead so far, 27. Parang ito, lalaki pa ng lalaki ito. Bronson Tamira nag-3. Wala! In and out!
0: Ando naman na bola kay Wemby. Pero tingnan natin kung babalik yung ball possession ngayon sa San Antonio Spurs kasi last stats itong si Wemby mga ka-K5.
1: Yes, so this time,

0: ka kay 5 El Jan.
1: 3 minutes, 25 seconds, keep it bread.
0: Parang relax dito si Webby because yung kanyang mga teammates ay gumagawa po ng paraan to create a points. So ito, panasay ang bola sa kanabay 20, so Chan. Ito, balik ang bola sa kay Bronson. Bronson nagaanap ang lugar, balik kay so Chan. Bronson, tumira ng 3. Wala!
1: Oy, nakuha. Yung rebound nandun yan kay Robinson. Ah, number 3, Robinson. Oy, nabisa ko niyo bola. Nakuha po ni Dylan Harper. Wow! Pasok! A 360 shot mula po kay Dylan Harper!
0: 71-42 yung ating score. At 29 na po yung labang. Grabe, napakalaki ni Kevin Eljan na ito kay Sochan. Yung bola number 20 of the Knicks. Pinasa yung bola sa kay Josh Hart. Josh Hart, pero mayroong foul doon na itinawag sa kay number 24, Basel.
1: Nakita mo yun kay Kipe Bread. Oh. On the fast break, nakuha po ng bola ni Johnson. Habang nagdi-dribble, nabitawan yung bola. Nang nabitawan ng bola, napulot ito ni Dylan Harper. Ang ginawa ni Dylan Harper, kasi alanganin na, umikot siya sa Eric Kakipay Bread. 360 shot at pasok. Ayan, tingnan mo. Alanganin na, umikot na lang. 360 shot, di ba?
0: Yes.
1: Napakagaling itong si Dylan Harper, the film from Spurs.
0: So, ganda kay Pavel dyan, pero dito ay ang first free throw ni Brunson na naipasok po. Somehow, ay yung score dito ay naibaba sa 28 na kalamangan, pero malaki pa rin kay Pavel.

0: 27. So ito po yung second free throw, hindi po pumasok.
1: Nariban po yung bola, doon na kay Wemby. Wemby daw pinasa kay Dylan Harper. Dylan Harper, the Filipino connection ng San Antonio Sports.
0: Ito
1: Harper, nag-penetrate, ipinasa sa labas, tumira po si Castle. Short, wala. Rebound scramble, nakuha po yung bola. Long rebound, nakuha pa rin ng San Antonio Sports. Basel, ipinasa kay Wemby. Wemby, may bantay. Wemby dribbling the ball against a new newbie. Fadeaway jumper, wala. Nariban pa rin, nagagawan sa ilalim. Pero may foul itawag dito sa nakaitim dahil parang hinawakan sa kamay yung nakaputi.
0: Yes,
1: si Josard. Tawagan po ng foul dito si Vassell or Castle.
0: Titignan si Castle.
1: Castle was called for a foul.
0: Mm. So doon, ang mabuhay possession ay guys sa partaman po ng New York Knicks. Yung ating oras, 2 minutes and 26 seconds. So now, Josh Hart now will head to the line para sa kanyang dalawang free throws dito. 2 minutes and 26 seconds. Hindi pa rin po nakakagawa dito ng malaking paraan para maihabol and to cut down the lead to a single digit dahil patuloy pa rin po na umiscore dito
1: ang kung saan pa kailangan ng puntos, doon pa po hindi pumasok yung free throw ni Josh Hart. They badly needed every point of the game para makahabol po sila kay Febred.
0: Yes, medyo masama dito yung kalagayan ng mga crowd dito na nanood po ng laban na to.
1: Parang hindi po sila nakasmile, ano?
0: Oh, hindi po sila nakasmile. Lahat po dito sila malungkot.
1: Hindi pa sila nakainom ng DTX coffee mix. Parang hindi pa nakarelax, ano?
0: Dapat talaga. Oh, yun, parang na-pressure dito yung mga players. They are actually cheering na wala. Zero out of two.
1: Uy, na, oh, what a lucky break na kuha pa rin.
0: Brands at the moon and press.
1: Basket para kay Jelly Bronson.
0: Hindi po na ipasok.
1: Ang score pa natin, 71-46. Hindi na pasok ang free throw. Nakabawi sa 3 points.
0: 3 point shot.
1: Ayan po na yun kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. De'Aaron Fax ipinasa sa labas doon sa gilid. Vassell!
0: Champagne!
1: Hindi, si Champagne. Number 30 po.
0: Number 11. Number 11 po na nag-dix sa nag-dribble bola. Pinasa kay Anyonomi. Anyonomi sumaksak. Pinakaman tayo doon si Wemby. Pinabalik ang bola po na agaw. Nakuha pa rin po ni Bronson ang bola. Knicks, 22 seconds remaining time. Bronson sumaksak, jump shot. Pero merong foul doon nakita. Foul si Johnson, number 3 of yung, the San Antonio Spurs sa K5 Aljan.
1: Kalamangan ngayon kay K5 Bread ay bumalik na sa 25 points.
0: Yes, 25 points.
1: No, no. 25 ba? Tama ho tayo.
0: 25 points.
1: 145 seconds. Napakalaki pa rin ang kalamangan kay K.F. Bread.
0: Yes.
1: Kailangan talaga magtrabaho at magkayod marino itong ating mga players, the New York Knicks, para po makahabol at makabawi. Bronson now on the free throw lane.
0: So dito yung pang-unang free throw ni Bronson of the New York Knicks. Good kay K.F. Aljan. So far sa ating makikita dito kay K.F. Aljan, ha? Sa points na nagawa po ng mga players so far, ha? Ang may malaking ambag dito ay si Bronson. Meron po siyang 16 points.
1: Okay.
0: Samantala si Anyonobi, 14 points. The rest ng mga teammates po nila ay mababa pa rin po yung score. Yung story po dito ng Knicks ay between Anyonobi pa lamang tsaka Bronson. Wala
1: pumasok,
0: pa dito.
1: Pumasok kay Pebrel. Yung tira ni Bronson, 47-71. It's a 24-point lead pa rin po mga kakipay. The Aaron Fax dribbling the ball with 1 minute 36 seconds. Andon kay Dylan Harper ang bola kay Pebrel. Binabantayan ngayon ni Michael Bridges. Si De'Aaron Fax, tumira short. Hoy, nagkaroon ng agawan. Wimby for the tip to follow-up kaki 5 red pasok.
0: So again, puntos para po sa Spurs. Sumahabol pa rin po ang Knicks. Ito si Bronson, nag-jump shot. Pasok!
1: Oy, pasok! Napakaganda po ng tira ni Johnny Bronson. Kay Pabred, palitan po tayo ng basket muna po sa mga taga-itim at taga-puti.
0: So, in your face, yung jump shot to the Bronson. Ha?
1: Ayan, San Antonio Spurs. Wimby. Less than 1 minute and 2 seconds. Less than a minute to go.
0: Harper!
1: Three-point shots po ni Harper. Ay hatid sa inyo ng D3Bio. 76-49 ang score. 54 seconds to go, Red.
0: Ito, Josh Harper, nasa po kaya Anyonobi. Anyonobi, nakabantay sa kanya si Wemby. Anyonobi, medyo matangkad yung nakagwada. Tinupunan na 3! Partially blocked na abot kay Fidel Jones.
1: Oy, ang bola ngayon. Ang bola na iyan sa nakaitim na. Andon sa San Antonio Sports. De'Aaron Fax, ipinasa kay Wemby for 3 sa downtown. Wala!
0: Rebound ngayon ng Knicks. Kay Bronson po yung bola. Nagmamaday po. Bronson, nakadepensa sa kanilang jump shot. Wala!
1: Rebound by Wemby.
0: Rebound by Wemby.
1: We have 23 seconds to go. Dalawang ball possession na lang pong natira kay Kipe Bread. Andon yun ang bola kay De'Aaron Fax. Parang matatapos ito with a 20-plus lead on the part of San Antonio Sports. De'Aaron Fax, binabantayan ni Michael Bridges. De'Aaron Fax now with 6 seconds to shoot.

0: Diamondbacks, uubusin ang oras dito.
1: 3 seconds away to
0: Diamondbacks. Tumira! Short!
1: Pero wala pa rin sayang kay Favel dyan.
0: It's the end of the halftime. Sayang, ano?
2: Sayang.
0: Nakita mo dito, offensive footback. Nakuha pa ni the Aaron Fax.
1: Yes.
0: Kay Favel, pag-usapan talaga dito anong dapat gagawin ngayon ng New York Knicks para po makabawi kay Favel, ano? So, ang gagawin natin, we'll have a short break. Pagbalik po namin, pag-usapan namin ni Kay Favel sa mga taga-Kalibua Clam, Dumaguete, at sa buong Pilipinas na kikinig ngayon, magbabalik kami ni Kay Favel for the stats and ano po bang adjustments ang dapat gagawin ng New York Knicks para makabawi sa San Antonio Spurs. Kapit bayan ng oras, boys, alas 10:01 ng umaga.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing yari yan. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule. 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang lubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan.
2: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: K5 News.
0: KK5 News FM. All right, back in the ball game mga KK5. Balik tayo sa ating special coverage sa magandang tanghali po, may udto sa aton tanan nga mga tagpalati. Sa nagkikinig sa ating magandang tanghali. Good noon everyone. Ay, by the way, kay Jonathan Ray, magandang umaga po, John Rel Tolentino, Uncle Dave Barrios. Maraming salamat po from Daga Zara. They're listening with us right now. Good morning din sa K5 kay La Vida Ana and Sunny Bo Orbina Lakad. And Tisay Buhay, maraming salamat po sa pagkikinig. K5 Red, balikan nun natin kabusta. What happened in the first half of the game? Bakit ganito kalaki at napakalaki po ng paglubo ng kalamangan ng San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks?
1: Well, dito kay K5 Eljan, yung pumatay talaga dito sa Knicks, yung mga 3-point shots na nagawa po ng San Antonio Spurs. If we will actually review the performances ng mga players po ng Spurs, yung tumitira ng 3, si Harper, si Castle, si Vassell, even actually Wimby, tumitira din ang 3 kay Eljan. At yung kanila
0: siguro ang isa talagang napakalaking factor dito ay yung mga 3-point shots kasi ang daming 3-point shots, halos walang mintis sa 3-point country.
1: Yes, and sa part naman po ng Knicks kay Eljan, halos lahat na ipasok na po yung mga bench players pero wala pa rin naiambag dito na malaking
0: tapos
1: puntos.
0: Parang tingin ko ata parang hindi po sila makafocus kasi mga apat na mga technical fouls ang tinawag sa kanila.
1: Yes,
0: habang humahabol sila, what hurts them so much is that every time they will be called for a technical foul, dalawang free throw at isang ball possession, napakasakit yun.
1: Napakasakit. At yung plus po dun, KFM Eljana, na ilagay pa sa foul trouble si Towns.
0: Kahit masakit din, kailangan ko lang muna mag-DTX coffee mix. Kasi kailangan ko magkape while we are having this broadcast ngayon. Sige, go ahead, KFM.
1: Well, Donna, huwag niyo po kakilala. Kakaligtaan niya K5. Mag-DTX coffee mix din kayo para mawala po yung antok.
0: Live pa kayo ngayon pagtitimpla ko dito.
1: Wow! Very attractive po yung bag mo, Kevin Beljan.
0: Ay, ganun ba? Galing ito sa Malaysia.
1: Malaysia!
0: Dala to ni K5 Eric nung umuwi siya. Ito yung kanyang regalo sa akin. Souvenir to from Malaysia.
1: Wow! Ang ganda.
0: So, K5, balikan natin. In terms of field goal percentage, yung shooting ba? Sinong mas mataas ang shooting percentage dito ng dalawa?
1: Sa shooting dito sa field goal percentage kay KFM Eljan, 59.6 yung Spurs, samantala yung Knicks ay 40.5 lamang. And then kung pag-usapan naman po natin yung 3-point percentage, 53.8% ay yung sa Spurs, samantala sa Knicks 33.3%. So napakalaking lamang po dito. At sa free throw naman kay KFM Eljan, perfect from the line yung Spurs, 100%, samantala yung Knicks ay 65.2. Ito po yung mga technical
0: so
1: fouls.
0: So pag sinabi natin 65%, it's gonna be 6 out of 10. Anim ang pasok sa 10 free throw.
1: Yes, correct.
0: While 100% of the part ng San Antonio Spurs.
1: Yes, correct.
0: Pero diba nung nakaraang dalawang games, yung mga free throw nila, ang napakadaming mintis.
1: Napakaraming mintis po sa part ng Spurs. Mm. Po dito, nagkaroon po ng improvement. Yung mga technical fouls, yung mga shooting ng Spurs, ay naipapasok talaga kay KFM Eljan.
0: Tama po.
1: So yun po, kung bakit mubo po yung lamang dito. If we will look at 27-point lead para sa third quarter, yung nasa Spurs, yung tanong dito, makakahabol pa bala yung Knicks? Kasi parang ganito din yung nangyari sa Game 3 KFML dyan. Malaki yung lamang ng Spurs siguro, nasa mga 15 or 14. Nakahabol yung Knicks pero huli ng lahat. Naubusan na po yun ang oras.
0: So ano ang dapat nilang gawin para maging very possible? Number one, kailangan nila magkaroon ng matinding depensa dito. They have to do what San Antonio Spurs did in game number 3, that they are going to contest every shot of the game. You know? I-contest nila. Pangalawa, kailangan nilang maibaba ang kalamangan by just 15 or 15 at the end or 10 by the end of the third quarter. Kasi pag ma-maintain ito ng San Antonio Spurs with 20 points lead, baka mahirapan na sila makabawi sa fourth quarter. So kailangan either 10 points or 12 points
4: kung mas maganda kung maibaba nila into single digit.
1: Yes,
4: pero
1: correct.
4: Alam naman natin, kailangan lang nila dito bantayan na maigi. Kailangan nila siguro si Wemby palabasin. And then, yung mga shooting guard, bantayan na mabuti. Itong si Vassell, itong si
1: Castle,
4: at si Dylan Harper.
1: Yes. No?
4: So, bantayan sila na maigi. Pero ang tanong natin dito, kailangan din nila mag-shoot sa kabila.
1: Oo, kailangan din.
4: A good defensive staff, and then after that, magandang ofensa on the other hand. No?
1: Kasi dito, sa ating makikita, KKFML dyan, nagkakaroon nga ng two straight points yung players po dito KKFML dyan ng Knicks. Pero ang, pagbalik, merong three points siya.
4: Ang gagawin siguro para hindi masyado mapagod itong si Jalen Bronson because he's doing everything right now.
1: Yes.
4: Ang gagawin natin, kasi may dalawa siya malalaking mama na medyo, they're doing good. Ang yes, newbie, at saka itong si Anthony Towns, Carl Anthony Towns. Ang gagawin ay bababa ng bola si Josh Hart.
1: Yes.
4: Doon natatanggap ng bola si Jalen Johnson, magkaroon ng magandang screening, and then mag-slash into the middle para mabigyan ng espasyo itong dalawang malalaking mama, either drop pass or a bailout pass doon sa labas. Can you newbie for a possible three-point play?
1: Yes, correct. Pero yun nga lang, KFL, dyan, as we can see, man-to-man defense yung ginagawa ng Spurs eh.
4: Hindi po sila nagzuzona.
1: Hindi makagawa ng dribble yung Spurs dito at yun po yung problema. So dito, si Towns, kailangan talaga dito. Yun nga lang si Towns, meron na pong tatlong fouls. Yun po yung dahilan kung bakit umatake po dito yung mga players ng Spurs at nakagawa po ng napakalaking lamang. So kailangan po yung presensya dito ng Towns dahil siya po isa din po sa mga nagkocontribute ng points. Kung wala pa rin siya sa third quarter because of the foul trouble, mahihirapan na po yung Knicks na makahabol dito sa score ng San Antonio Spurs sa KFML dyan.
4: Alright, tama po yan, K5 Red. So, kailangan nila siguro mag-step up sa kanilang offensa.
1: So,
4: dalawang step up nila, offensively, defensively.
1: Yes. So, dito, hindi lang po kailangan dito na yung umi-score dito ay si Bronson, ay si Anunoby. Kailangan talaga.
4: Pero nabang double digit. Kasi last two games at saka sa third game, sa half time,
1: yes.
4: Naka-double digit ng halos apat na mga players ng sa Knicks. So ngayon, kamusta?
1: Sa ngayon, KFML dyan, dito palabang first half, meron na pong anim na players dito KFML dyan. I guess, ito si Vassell, meron na pong 15 points.
4: That is from Spurs.
1: Si Wemby, meron na pong 16 points.
4: Oy.
1: Si Fox ay meron pong 13 points. At si Harper ay meron pong 15 points. Dito KFML dyan sa kay Harper. At tatlo dito, yung kanyang 9 points ay nanggaling po sa 3-point shots. Grabe. So dito, meron na pong 4 na players yung nasa double digits sa Spurs. Samantala, sa New York Knicks naman po, si Anunoby merong 14 points at si Bronson ay merong 19 points. Dalawa pa lamang na players ng Knicks ang naka-score ng double digits. So kinakailangan dito, we are actually expecting na makapag-contribute din po si Towns at si Hart, even Bridges. Kailangan po mag-step up dito to help the New York Knicks team na makabawi sa napakalaking lamang po ng Spurs. Kung ito po ihahayaan, baka lumubo po ito at umabot pa ng 30 or kaya 4 na po KFML dyan. And we are not seeing here the good performances of the players of the Knicks. Kapag hinayaan po nila, tatabla po ang serye sa 2-2 at baka bumaligtad pa yung sitwasyon dito sa NBA Finals.
4: Okay. Okay. So balik na po tayo sa laro. It's third quarter action. 49-76 ang score. Ang bola ngayon nasa puti.
1: Josh Hart, ito na po. Pinasa bola sa kay Kay Towns. Kay Towns na sa kanya ang bola. Binalik po sa kay Bronson. Bronson, ito po. Nakadipan sa number 24. Balik sa kay Towns. Nahihirapan po. Nagpasa ang bola. Pero kay Anunoby, bukas po. Anunoby, step back, jump shot. Wala.
4: Short po.
1: Short. Oy, po na
4: nakuha po yung bola ni Josh Hart pero nabitawan. Natumba si Josh Hart. Nakuha naman ang bola ngayon na nakakaitim. The Aaron Fax is dribbling the ball. Nag-penetrate po. Slashes the middle. And then, ipinasa sa gilid. Bailout pass. Vassell, hindi pumasok. Rebound scramble. Nakuha ulit ng mga nakaputi. Ano? Last touch itong si Stephon Castle.
1: So, ngayon, ball possession si Mike Brown, ngayon head coach po ng New York Knicks, ay nahihirapan. Big challenge po sa kanya na mahabol po yung kalamangan ng Spurs. Ito ngayon si Bronson, number 11 of the Knicks, dribbling the ball. Ito ginagawan po ng paraan. Ito umatake, pinasa ang bola. Ito ngayon si Anunoby, tumira ng 3. Bang!
4: Iba, sabi natin, napakaganda. Di ba tama? Mag-slash itong si Bronson.
1: Yes.
4: And then either drop pass or bail out pass sa labas.
1: Yes.
4: Tama. Anyo ni Ubi, yung pinag-usapan natin kanina kakaibab. Oy! Oy, bumawi si Ubi pero hindi po pumasok ang kanyang tira.
1: Ito ngayon si Anyo Ubi yung maatake. Nabitawan ang bola, pero...
4: Oy, nakuha na kay team ang bola. Na-recover ng Spurs, number 5. Doon sa gilid, Wemby for 3.
1: Basong!
4: Basket! The 3-point shot mula po kay Wemby Nyama. 79-52 ang score.
1: Ito po kanila, KVL, dyan naka-attacking ang Knicks pero nabigyan naman ng 3-point shot on the part naman ng Spurs. So, hindi pa rin po na humahabol. Ito po si Hart na sa kanya po yung bola, number 3 of the Knicks. Pinasa ngayon kay number 25 Bridges, umaatake, jump shot, step back, kinapos.
4: Kinapos po yung kanyang fadeaway jumper, kakipag red. Ando na bola ngayon kay Stephen Castle. Castle, na-penetrate, nag-layup, pero meron siyang offensive foul.
1: Offensive foul doon.
4: Kasi binanggan niya ng todo ang depensa ni Jalen Bronson. Balik yung bola sa New York Knicks.
1: Yung ating score na K5, malaki pa rin po yung labang ng Spurs. Ito po kanina, naka-establish na po si Bronson nang pumasok po si Castle. So, nakita doon na offensive foul yung nagawa po ni Castle. Number 5 of the San Antonio Spurs. So, ating score kay K5, 79-52. Naka-layup o nakatira din po ng 13 Anunobi. However, ay sinagot naman po ni Wemby ng 3-point shot doon sa gilid. At 79-52 po yung ating score mga kay K5.
4: 27 points na yan, K5 Red.
1: 27 points po yung labang dito ng Spurs. Hindi pa rin po bumababa. Hinahanapan pa rin po na paraan ng Knicks. Ito po, number 25 Bridges na sa kanyang bola. Pinasa po kay Ata or kay Towns. Nakadepensa si Champagne. Ito, Towns, umatake. Pagkabitiwan po yung bola. Pero yung bola ay mapupunta doon sa Spurs.
4: Parang hindi ata magandang signos ito ngayon. Ha? Ilang turnovers lang nagawa ngayon ng Knicks. Andun ang bola sa gilid kay number 24, Vassell. Penetrate, Vassell. Ibinalik sa labas kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox dribbling. Fadeaway jumper. Basket! Ang kanyang jumper po ay atinjay nyo ng D3 Bio.
1: So yun ay pasok po ni Fox yung kanyang jump shot. Ang bola ngayon na sa Spurs o na sa Knicks. Ito ngayon sa kay Hart, binalik yung bola sa kay Bridges. Bridges, may pit po na depend sa kanya Johnson. Pero meron pong kita, foul.
4: Parang natumba ata si Anthony Towns ba yun?
1: Anthony Towns. Baka siguro kay K5, panibago na naman itong foul ni Wemby.
4: Tingnan natin ano nangyari kay Anthony Towns. Bakit ito na biglaan na lang natumba? Ano?
1: Oh,
4: tingnan natin on the replay. Ayan.
1: Eto kan, oy, natamaan talaga ng siko ni Wemby kay KFM Eljan.
4: Kasi napakahaba, hindi naman sinasadya ni Wemby, ano? While trying to make howie.
1: Oh, ito pa kan, oy, umakyat. Parang uppercut ni Manny Pacquiao yung nangyari doon.
4: Yung panga pala yung natamaan. Pero kung tingin mo, hindi naman intentional, ano? Napakahaba lang siguro ng panga.
1: Napakahaba ng siko ni Wemby. Parang uppercut ni Manny Pacquiao yung nangyari. Parang double check para
4: tinitingnan, sabi niya, pustiso mo, andyan pa ba?
1: yung epekto dito ng pagtama ng siko, 20%, 80% acting siguro kay Fendel Jam. Kasi kanina si Wemby parang gando din.
4: Ganun ba? So mga ka-K5, it seems na medyo mahirap for the past mga almost a minute na pong more than a minute na pong nakalipas sa ating third quarter action. Pero mintinado pa rin. At it seems that tumaas pa kasi nasa 29 points
1: 81,
4: na. 29 points na. Ang 29 ang kalabangan po ng San Antonio Spurs. Kung magpapatuloy ito at hindi po matapyasan hanggang 15 points on the end of the third quarter regulation, ibibigay na natin ang panalo sa San Antonio Spurs.
1: Yes, kasi itong score nila kay Kevin Eljan, 81, parang final score na ito eh. Pero kung magpapatuloy pa at yung third quarter, baka umabot na ito
4: ang
1: ng 100 points.
4: Ang tawag natin dito is a high-scoring ball game on the part of San Antonio Spurs.
1: Yes, correct kay Kevin Eljan. So ating nalalabing oras sa third quarter, 9 minutes and 27 seconds, ay atin po sa atin ang DTX 500 Mighty C at Clinica D3 by. Ang ginagawa ngayon ng ating mga technical dito is to review kung meron po bang
4: flagrant foul or whatever.
1: Yes, kung intentional ba yung ginawa doon ni Wemby kasi kanya pong itinaas yung kanyang kamay at nahagi
4: po. Ang nangyayari dito, bigyan natin sila ng idea, no? Nire-review yan ng mga referee. While doing the review, nakikita nyo meron silang headset kasi meron silang parang main server, ando nakaupo ang kanilang technical referees helping them to review the calls na gagawin nila. Nagko-confer sila diyan, meron silang parang head of the referee, no? Siya nagsasabi na either tama yung call mo o mali, ano?
1: Yes, correct, KKFML diyan. So ito para nag-call na po yung head ng referee dito kung may tatawag po dito na flagrant foul yung tawag kay KFML dyan.
4: Itinawag po sa KFMB. Mas gusto ko na ganun ang ginagawa ng mga referee, sending a strong message to players. We have to play. Show your skills. Huwag tayo wag sakta ng pariyong player. Actually, the part ni Wemby, hindi po yun sinasadya. Napakahaba talaga ng kamay ng batang ito.
1: Yes. Know? Pero ito, KFML dyan, kung ito'y magyayari ulit, flagrant foul again, ito po'y mapapalabas na si Wemby sa laban kung pangalawang flagrant na KFML dyan.
4: Tama po.
1: So ito, magsiserve na po na warning on the part naman po kay Wemby na kailangan talaga be cautious talaga sa kanyang mga ginagawa. So ito, KFML dyan, 81-52 is our score. So now, mapupunta po sa free throw lane itong si Carl Anthony
4: Dalawang Towns. Free throws in a ball possession yan, KFM Red.
1: So ito, unang free throw na ipasok. Ayan. Ito po kailangan talaga.
4: Parang bumaligtad yung mga technical fouls kayo.
1: para sa second half, parang pinakikinggan na yung Knicks, KFML dyan. Parang first half. More on the Spurs.
4: Tama po. So this time around, nag-prepare na po si Carl Anthony Towns for the second free throw. Ayan po, abangan po natin. Ang score po 53-81 with 9 minutes and 27 seconds to go.
1: Ito na po yung pangalang free throw ni Towns na ipasok. Good on the part of the Spurs.
4: Ball possession
1: on the Knicks. So ito, KFML chat, kahit papano humahabol na po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. They need to be alive and they need to do their best habang naglalaro dito sa third quarter. Ito kay Bronson ang bola. Pinabalik sa kay Josh Hart. Pinasa sa kay Carl Anthony Towns.
4: Pinabantayan siya ni Bryant.
1: Ito si Bronson Tumina. Nag-tres! Wala! Kasayang rebound by Wemby, number one of the Spurs.
4: Ipinasa yung bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. Nag-cross po ng middle lane. Inawangan po siya ng depensa ngayon. Doon, nag-penetrate. A new newbie is guarding De'Aaron Fax. Ayan, si 24 Basel sa gilid. Meron pong bailout pass. Braya, Johnson. Nagtapikan na bola. Nakuha pa rin ni Johnson offensive rebound. Natumba. Grabe yung offensive footback ni Johnson. Dalawang offensive footback pero hindi po napasok.
1: Ito ang bola sa kanyang side. Pinasa kay Ajinobi. Bang!
4: Noli! Grabe!
1: Ang ganda ng pasa, KFML.
4: Ganda ng pasa. Tumira Champagne, hindi po pumasok. Na rebound naman ni Towns. Balik ang bola sa nakaputi.
1: Ito kayo na bola sa kay Anjanobi. Yun yung dapat gawin ka, KFML. Hindi talaga makadepensa ang Spurs. At dapat talaga umatake na mabilis ang Knicks to create points or score. Ito, Bronson Tumira. Nag-tres! Bang!
4: Nag-timeout na tayo dito, Red.
1: Yes, nag-timeout
4: na tayo ng Spurs. Nagpa-timeout na talaga.
1: Yes.
4: So, that is a 7-point run. No, 7-point run. Wala pong nagawang puntos pa so far ang San Antonio Spurs at parang binibilisan nila.
1: Sinurpresa ito, kanina, KFML dyan.
4: Tatlong sequence play, napasok lahat at hindi po nakabawi ang San Antonio Spurs. Kaya patawag ka na ng timeout kasi kailangan mo na i-break ang momentum dito. Kasi parang lumalakas naman uli ang kumpiyansa at ang harmony na kukuha na ng team Knicks sa Keeper Bread.
1: Yan po yung dapat gawin, KFML dyan, ng Knicks. A fast creating points yung mga pagpasa doon ng bola. Ball passing talaga, KFML dyan. Para hindi maka-establish ng depensa ang Spurs at makagawa kagad ng puntos. Yun yung ginawa ni Anjanobi, yung passing talaga ng bola, medyo nahuli na po si Wemby na mag-establish ng depensa dahil doon po siya sa very left side po ng sa ilalim ng ring at hindi na po nahabol si Anjanobi. While on the part naman po kanina ng 3-point shot na ginawa po ni Jalen Brunson, nagkaroon po ng string at ng screen po doon at hindi po nahabol ni Fox na madepensahan doon nang tumitira na po si Jaylen Brown. Kasi napaka-crucial din, KFML, dyan, habulin talaga ni Fox yung pagtira o depensahan po si Brunson dahil posible magkakaroon po ng 4-point play kung naipasok po yung bola, kung na-foul din po siya ni Fox sa KFML dyan. So, ito po ngayon, humahabol po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. On the part naman po ng Spurs, KFML dyan, kailangan pong igawa muli yung kanilang man-to-man defense para hindi po magkaroon ng mabilis na ball passing at hindi ka agad makagawa ng puntos dito yung New York Knicks sa KFML dyan.
4: Yung tingin ko dito ay pag-usapan nyo ng San Antonio Spurs. Ano ba yung dapat ilang gagawin gagawin para ma-minimize yung puntos ng taga New York Knicks. So number one, kailangan nila ulit na siguro doon isilyuhan nila ang kanilang shaded lane.
1: Yes.
4: During offensive rebound, during defensive rebound, kailangan hindi na makapasok itong si Karl Anthony Towns para po mahirapan na sila makakuha ng rebound sa baba. And then they need to guard Anyu Newbie properly dahil halos lahat ng mga puntos ngayon ay nanggaling kay Anyu Newbie, ano?
1: Yes.
4: Ang mahirap bantayan si Anyu Newbie kasi pwede siyang pumukol doon sa tres. And then pag lumapit ang kanyang depensa, he can have her quick first steps and then attack the basket. Hindi basta-basta attack. He can lay up, he can dunk, kaki-five red.
1: Yes,
4: and he can even have a short mag-pull up jumper siya. You know? Yun ang strength po ng isang Anyu Newbie ng New York Knicks maliban po dito kay Jalen Brunson.
1: Okay. So, ito yung KFML dyan. Nagkakaroon na po na contribution dito si Karl Anthony Towns because of the flagrant foul kanina na tinawag po sa kay Wimby. So, yung 2 points niya ay nagaling po sa free throw at kahit paano KFML dyan na nakagawa po ng 7 points yung New York Knicks na hindi po kaagad na nasagot po ng San Antonio Spurs.
4: Tama po.
1: So, dito malaking bagay. Ito yung 2 free throws ni Towns, yung 2-point layup ni Anyu Newbie at yung 3-point shot din na ginawa po ni Brunson kay KFML John.
4: Okay, so yan po ating mga observation in the game. And titingnan po natin kung masustain ba ito ng New York Knicks ang kanilang shooting streak. You know? And ano naman ang solusyon ibibigay dito ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin, last just 21, hatid sa inyo ng DDX Coffee Mix.
1: Ito na po, balik na po tayo kay K5 sa ating NBA Finals Game number 4. Yung bola po ay nasa San Antonio Spurs.
4: Andiyan yung bola ngayon, dinadala na bola ni Dylan Harper, ipinasag sa gilid kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax may screen na binigay. Ipinasa doon kay number 24 Vassell, no number 1 Wemby. Wemby, pinasa naman yung bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. Ibinalik yung pasa kay Dylan Harper. Tumira ng tres. Wala. Na-rebound po ni Karl Anthony Towns.
1: Ang bola nga na sa kay Brunson, number 11 of the New York Knicks. Nakadepensa po sa kanya si number 3. Ito po, Brunson, hihirapan po. Muntik na mawala po yung bola at maaga ang bola. Ito si Brunson sumaksak. Nag-jump shot! Wala! Short yung kanang jump shot.
4: Dylan Harper now. Si Dylan Harper ngayon nagdadala ng bola. Dylan Harper, nagarap na pasan, pinasa kay Wemby. Wemby doon sa gilid, pinasa kay Vassell. Vassell binalik kay Wemby. Balik naman kay De'Aaron Fax right now. De'Aaron Fax, binabatihan ni Anyu Newbie. De'Aaron Fax, dribbling the ball, ipinasa kay...
1: Oy! Maagaw ni Jalen Brown. Brunson yung bola. Brunson, pinasa yung bola. Pero
4: nasipa naman.
1: Nasipa po ni Wemby yung bola. So that's...
4: That is a miscommunication. Napakaganda sana yung pasang ibinigay ni De'Aaron Fax kay Wemby. Pero kapos, doon po dumaan ang bola sa harapan ni Jalen Brunson.
1: So sayang kay Kiva, yun sana. Siguro titira ng tres si Wemby, yun nga lang yung pagpasa ng bola, medyo kinapos.
4: Hindi kasi si Wemby nag-move forward.
1: Yes.
4: Naka-steady siya kaya nakuha ni Jalen Brunson yung bola.
1: Bridges na sa kanyang bola, pinasa po sa kay Karl Anthony Towns. Anthony Towns sumaksak!
4: Rebound, binabantayan ni Johnson. Si Johnson ang nagbabantay kay Karl Anthony Towns. Wemby on the rebound. Wemby now dribbling the ball, ipinasa doon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan. Ipinasa kay number 24, Vassell, tumira ng tres. Bang! Kapos!
1: Rebound by Anthony Towns. Ang bola nga rin sa kay Brunson. Brunson may pit na dinipensahan. Pinasa ang bola sa kay Bridges. Balik po sa kay Towns. Towns nakasak ang bola. Ito po, Anyu Newbie, tumira ng tres. Bang!
4: Ibang klase si Anyu Newbie.
1: Shot.
4: Anyu Newbie, dalawang 3 points na po ang binitawan ni Anyu Newbie dito sa third quarter of the game.
1: Yes.
4: Ayan, nagkaroon po ng tingnan natin ang nangyari. Balik po. Dapat center inbound play, you know?
1: So dito Kim Eljana, 10-0 run po yung nagawa ng Spurs.
4: 10-0 run, 81-62. Nasa 19 point na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs.
1: Umaabol pa lang po yung Knicks sa K5. Ito mirang
4: ito sa 3. Johnson,
1: wala.
4: At na-notice mo,
1: Jalen Brunson.
4: Magaling. Ha? Tama yung ginagawa nila ngayon. Pinapalabas nila mga big men para walang offensive rebound on the part of San Antonio Spurs.
1: Ito ngayon, Anyu Newbie sumasaksak. Pinarasa yung bola sa kay Bridges. Bridges nag-jump shot. Wala!
4: Rebound ngayon yung bola ni Vassell. Ibinalik kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax ipinasa sa gilid. Nandun na si Dylan Harper. Sa gilid kay Wemby, balik kay Harper. Harper now dribbling the ball. May defense ang binibigay. Andun, Harper dribbling the ball. Oh, muntik nang
1: bitawan yung bola. Balik sa kay Fax
4: yung bola. 8 seconds on the shot clock. 8 to shoot. 5 to shoot. The Aaron Fax Fenway Jumper Pumukol
1: Short rebound by Towns.
4: Ilang ball possession hindi po nakascore ngayon ang San Antonio Spurs.
1: 3 minutes and 46 seconds, 10-0 run po nagawa ng Knicks. Ito kayang bola sa kay Bronson. Bronson, nakabantay sa kanya si Wimby. Napakataas yung bumabantay sa kanya. Nagkaroon
4: po ng switching. A to shoot.
1: Ito si Bronson. Balik yung bola sa kay Anunoby. Now, sa kay Josard. Ito, balik sa kay Bridges. Tumira ng 3!
4: Wala!
1: Sayang! Pero yung last
4: touch. Yung bola, touch, babalik pa rin yan sa puti. Kasi last touch itong number 4 na si De'Aaron Fox. Napakaganda ng ball rotation. What we observe right now, they are so very, hindi po sila nagmamadali. Kagipa, yes, Fred. They keep on ball, the ball rotating. Ang ball rotation na pagaganda.
1: Oh.
4: They are not rushing everything. Mm. They are trying to spot the open man kung saan doon magkakaroon ng tira. No? Hindi sila nagmamadali. They are usually ginagamit talaga yung oras. No?
1: Yes, correct. At sa ating makikita, KPML dyan, yung mga players po ng New York Knicks, they are intimidated kung ano na po sa ilalim si Wemby na nagdedepensa.
4: Na-notice mo, Kakipa Bred?
1: Ito, Joshua, ito mo na nag-trash.
4: Oh! 13-point run! Hindi pa rin nasagot ng San Antonio Spurs 65-81. Nasa 16-point na lang, Kakipa Bred. Sabi natin, 15-point, pwede na silang humabol. Ano? So, yes, ayan, mayroon pang 5 minutes na natira sa third quarter. Dylan Harper nag-penetrate sa baba.
1: Oy, naagaw yung bola. Josh Huerta sa kanya yung bola. Josh Huerta of the New York Knicks. Naagaw ang bola. Pinasa ang bola ito. Tumira ng 3 si Shabbat. Hindi po na ipasok but still ball possession. Ito, Towns tumira ng 3. Pero meron dong foul sa ilalim kay KFML dyan.
4: Okay.
1: Oh, yun.
4: Pero nakita mo na kay Pebreda, it seems na hindi sila nagmamadali. They're enjoying every pass and enjoying the game. At this, ang mabilis na pasa, ang siya ang tugon sa one-on-one play kay Pebred.
1: Yes, correct. So yun talaga, nagkakaroon na po dito, nag-miss the shot si Gonga San Antonio Spurs. At doon ay take advantage na po kay K5 ng New York
4: Knicks. Ito ang tanong natin, with the remaining 5 minutes and 4 seconds, in the last 4 minutes and 35 seconds, 13-0 run ang ginawa ng New York Knicks.
1: Buhay pa rin po ang New York Knicks. Itong third quarter, ito, Jalen Brown na sa kanya ang bola. Dinidepensaan po ni Champagne. Ito, double team. Propira sa bola sa kay Alvarado. Alvarado tumira ng 3. Uy! Medyo
4: kapos.
1: Kapos po yung bola ngayon kay
4: number 5, Castle, now dribbling the ball. Pero depensa si Hart. And then, ibinalik yung bola kay number 30, Champagne.
1: Ito, Josh Hart. Nakadepensa sa kanya.
4: Castle. Fadeaway jumper. Wala! Short. Nakuha number 7, pero may foul natin. Merong
1: foul.
4: So parang pagod na rin itong mga taga San Antonio Spurs at tinawagan si Josh Hart ng foul kasi tinamaan yung kamay ni Stephen Castle habang nag-fade away jumper. So pupunta po sa free throw lane itong si Stephen Castle. Impossible first time na magkaroon ng puntos dito, no?
1: Yes.
4: Titingnan natin.
1: Oh, naabot pala yung kamay doon ni
4: on the replay, nakikita po natin na hagip yung kamay. Oy, unang tira ni Castle, pasok po.
1: Pasok po.
4: Oy, dadagdagan ng 82, isang puntos po yung nidagdag sa score ngayon ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 35 seconds to go in the third quarter.
1: Si Castle nga pala, KFML, dyan maroon na pong apat na fouls. That is why na medyo limitado po yung kanyang galaw doon sa court kay KFML dyan. So he needs to be cautious at baka makakuha ng foul. Well, foul
4: out siya, no?
1: Yes, correct. So ito po kayo, nipakalang free throw ni Stephen Castle.
4: Umasok. Perfect. Perfect from the line, 83-65. Balik po sa 18 ang kalabangan.
1: So ngayon, ito po, balik na po si Wemby sa laban. Monkey K5, Alvarado. Nasa kanya ang bola. Ito, Alvarado. Sumasaksak sila. Balik po. Ito, tumira ng 3 si Josh Hart. Wala! Oh, yung
4: Wimby
1: bola. Naribaw po ni Wemby.
4: Napakahaba po ng kamay ni Wemby.
1: Napakahaba na hirapan.
4: Yun ang bola ngayon kay Josh Hart. Kay Stephen Castle. Castle now, dribbling the ball. Ibinalik yung bola kay Dylan Harper. Harper now, nag-penetrate. Nag-layup. Oy, wala. May foul ay tawag doon na magkakaroon po ng free throw itong si Dylan Harper. Sabi niya, short yung layup. Dylan Harper will trip to the line for a possible 2 points mga kakipag.
1: So yun ang ginagawa nila KFL. Medyo minanas po yung mga players na po sa mga jump shots at saka layup. Yung ginagawa nila nila is kumuha ng foul para makapunta doon sa free throw lane at makagawa po ng puntos. Yun din po yung nangyari kanina kay K5 sa kay Stephen Castle na meron na pong apat na fouls. Gumawa gumawa na lang po ng paraan para makakuha ng foul then to get points para ma-break po yung 13-0 run ng New York Knicks. This time, naka-apat at magiging apat na po yung straight na puntos na makukuha po ng San Antonio Spurs na manggagaling po sa kanilang free throws. So ito ngayon yung ating score, 84-65 K5, 4 minutes and 10 seconds remaining sa pangatlong quarter nitong game number 4 ng NBA Finals.
4: Ayan na po, si Dalian Harper will trip to the line for 2 free throws. Unang attempt po ni Dalian Harper, tumira,
1: basok. It's 2 out of 2
4: para kay Dalian Harper. It's 85-65, a 20-point lead. Balik naman tayo sa dalawang po ang kalamangan, Kipa Brad.
1: So ito ngayon ang bola sa kay Alvarado, para sa kay Anyunobi. Anyunobi binalik po sa kay Shamet, na sa kay Jalen Brunson po yung bola. Nakatipensa sa kanya si Harper. Ito po si Brunson, tumira, basok!
4: Okay.
1: At meron pang foul, Kevin Elson.
4: Possible continuation. Grabe, yes. Left-handed shot galing po kay Jalen Brunson.
1: Iba klase yun, ha? Parang tinapo na lang Kevin Elson, ha? Nakagawa po dito ng space, bumaba kasi Kevin Elson si Wimby to get a rebound.
4: Katawan, no? Actually, yes. Nag-iwas na sana itong si Dalian Harper pero natamaan pa rin.
1: Ito, right. Free throw! Oy, na ipasok po ni Brunson.
4: O bumaba naman ka K5 Red sa 15 points na. No, it's gonna be ilang puntos na lang ito? No?
1: 85-68 KFM Elgin.
4: 13 points.
1: 16
4: points.
1: Oh, 16 points. Ito po, si Castle, bilag po bola sa kay Champagne. Champagne, ito po nasa sa kay
4: Tumira.
1: Oy, basket
4: Harper! 87-68. It's gonna be 11 points na lang, Kipa Brad.
1: Oh, ito masakit dito, Kipa Brad, kasi gumagawa ng punto sa Knicks pero sinasagot po ng Spurs. Ito po, Anyunobi!
4: Ay, nabitawan yung bola, mga KK5.
1: Papasok sana, pero I guess ito po, tatawagan, siguro baka mayroong foul dito, Kipa Brad.
4: Yeah.
1: Ito yung magandang atake ni Harper kanina na mag-lay up pero fade away jump shot
4: ang ginawa. Oo, yun. Ginagamit yung utak sa laro, no?
1: Nothing but net, yung kanyang tira, Kipa Brad, na huli doon at yung bunga pag-aakala, nagdepensa, ay mag-lay up. Ito si Brunson. Jump shot,
4: oy,
1: pasok!
4: Basket! Balik sa 17 ang kalamangan. 17
1: na lamang yung kalamangan po.
4: 17 ang kalamangan.
1: Spurs.
4: Ng Spurs. 1-7. Ano na bola kay Harper. Harper, fade away.
1: Tumira lang po. Shots! Air ball.
4: Parang pagod na itong taga-San Antonio Spurs. It's time for the New York Knicks para matapyasan pa ang kalamangan sa mga oras na ito, Kipa Brad.
1: Yes, kaya pa kaya na ibaba ng Knicks yung kalamangan ng Spurs. Magkakaroon pa dito ng panibagong play. So siguro magkakaroon po ng timeout ng Kipa Brad. Ito yung magandang replay kanina ng atake ni Brunson, na ito nag-jump shot siya. Ang akala po ni Harper ay
4: humahabol pa Kipa Brad.
1: Yes,
4: malaki pa yung chance kasi napakalaki pang oras. We have the entire fourth quarter. And nasa 17 points na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Tama yung ating prediction kanina na kailangan lang nila maging agresibo sa depensa. Kaya nga nahirapan na ngayon pumasok sa loob ito mga players ng San Antonio Spurs.
1: Well,
4: and it seems that they're having hard time to convert their shots into points, Kipa Brad.
1: Yes,
4: Spurs, no?
1: Yes, dito kay KFML dyan, trabaho kalabaw po si Jalen Brunson, meron na pong 27 points itong third quarter, 27 points. Samantala si Anyunobi, meron na pong 22 points.
4: Uy, ang bilis, no?
1: 22 points, ang bilis kay KFML dyan, at umahabol din po dito si Hart, meron pong 6 points. Si Towns, meron pong 8 points, pero kailangan talaga na mag-ambag dito si Towns para hindi naman po mahirapan at mapagod po si na Brunson at Anyunobi.
4: So, ibig sabihin nun, dalawang player ang pasan ang buong New York Knicks, Anyunobi,
1: yes,
4: and Jalen Brunson.
1: Well, on the part naman po ng San Antonio Spurs, ang malaking puntos dito, dalawa din si Wimby, ay meron pong 19 points, at si Harper, meron pong 19 points. Pero dito, sila ni Vassell, meron 15 points, sila ni Fox, ay meron ding 15 points. Samantala si Champagne, medyo malamig po yung kanilang laro dito, KFML, because
4: actually, in this particular game, we missed the contribution of Champagne.
1: Yes.
4: Kasi sa game number 3, napakaraming 3 point
1: shots.
4: Ano?
1: Oh, pero dito sa Champagne KFM Eljan, maraming mga
4: tahimik,
1: na-miss.
4: Tahimik, tahimik.
1: Oh, tahimik at yung mga tira po ni Champagne ay hindi po naipasok. At kailangan din dito, medyo na-kontrola din po yung laban o yung laro po ni Castle dahil po sa kanyang foul trouble. KFM Eljan, 20 plus points si Castle noong game number 3. Pero ngayon, si Castle ay nasa 7 puntos pa lamang because
4: so, parang miss. Mahina. Kasi mahina. Naka-fourth foul na siya.
1: Four fouls na. Mm. So, yung mga fouls dito, si Wemby merong isang foul. Si Castle merong apat. Si Harper meron din pong tatlong fouls. Mm. On the part naman po ng New York Knicks, yung mga foul trouble dito, si Towns, KFM Eljan, meron na pong apat na fouls. Foul trouble na. So, ito siguro yung nag-limit sa kay Towns na gumawa ng puntos, baka dito mag-graduate eh. Hindi na po umabot ng fourth quarter ng KFM Eljan. Kailangan talaga yung presence ni Towns para makagawa po ng puntos. So, okay. Ito na po.
4: Titingnan natin, ha, para magbalik nire-replay kanina yung pagkatumba ni Carl Anthony Towns na tinamaan ng siko ni Wemby. May kasama ng acting doon. Ano?
1: Oh.
4: So, by the way, patuloy po ko nakikinig sa special coverage ng K5 News FM. Bahaging ito ay ating sa inyo ng DDX 500 ay yung superior antioxidant. Sa mainit kay panahon, tulungan po natin na hindi lulubo ang ating mga blood pressure o minum tayo ng DDX 500 at Mighty C, yung alkaline C. Vitamin C.
1: Again, yung ating score, KFM Eljan, it's 70-87. 17 po yung labang po dito ng San Antonio Spurs na hinahanapan pa rin po ng paraan ng Knicks na mahabol kay Pepano at may baba po sa single digit. So, yung field goal percentage po dito kay KFM Eljan, humahabol na po kay Tupano yung Knicks. Knicks ay nasa 40.7% field goal percentage. Samantala naman po yung Spurs ay nasa 50.8%. So now let's see kung may taas pa ito ng Knicks para makagawa po ng puntos at mahabol yung lamang ng San Antonio Spurs. Ang ating live coverage atin po sa atin ng Clinica D3 Bio. Kung kayo po ay nakakaramdam po ng ubo, sipon at lagnat, mag-take po ng Clinica D3 Bio. Here we go! Ito po, third quarter. Yung bola po ay nasa kay Jalen Brunson. 2 minutes and 50 seconds itong third quarter. Brunson, nasa kanyang bola. Pinasa ang bola.
4: Alley-oop pass. Muna po kay 23 Robinson. Mitchell Robinson. 72-87 ay baba na po sa 15 ang kalabangan. No? It's 17-15 points na lang po ang lamang. Ang bola ngayon.
1: Oy, muti na maagaw ko Kevin Eljan.
4: Castle now.
1: O Castle. Iba
4: sa gilid to the Aaron Fax.
1: Wala.
4: Rebound by Castle. Castle nag-fake. Dinabas doon kay Wemby. Wemby for three.
1: Wala. Uy, ito pumasok.
4: Rebound by the Aaron Castle. Wemby pa rin. Tumira.
1: Wala pa rin. Oy, muti na wala yung bola.
4: Tatlong attempts. Wala po sa San Antonio Spurs. Offensive rebound pero hindi po naipasok.
1: Parang na
4: inaalat ngayon ang opensa ng naagaw
1: ang bola
4: po kay Castle andon ang bola sa gilid ni layup. Uy, nagkaroon pa Wemby.
1: Wemby was there pero merong foul na nakita
4: talagang
1: po
4: talagang pahirapan na halos nahirapan na. Sila makakonvert ng 2 points. Let's credit the hard defense na binibigay po ng sana ng New York Knicks.
1: Yun po, isasaksak na sana dun sa ring. Yun nga lang, meron po nakitaan po na foul, di po naipasok. Ito yung fast break kanina na nakuha
4: si
1: Castle.
4: Basel.
1: Si Champagne yung nag-lay
4: Champagne.
1: Up. Hindi po naipasok. Buti
4: na lang andyan si Wemby. Ano?
1: Si Wemby andyan po.
4: Ayan,
1: eto ngayon.
4: Castle, binabantyan na mahigpit ngayon ni Shamet. Castle, doon sa gilid, itiniran naman number... Oy! Basket! That's... Basel. 24, Basel. The first basket of the game, 90-72. It's 17-point lead ulit na KFM Red.
1: 18-point lead, KFM Eljan.
4: 18-point lead, tama.
1: Ito yun sa kay Jalen Brunson yung bola. Nakadepensa po sa kanya si Basel. Ito po, pinasa sa kay Shamet. Ito, kay Shamet, balik sa kay Brunson. Brunson, umaatake, balik po sa kayo. Nabutiwan po yung bola. Natapik po, ito si Clarkson. Aatake Clarkson, jump shot! Wala, in and out! Ang higpit ng depensa, nahihirapan po doon magmawa ng
4: magandang jump shot. Ano na ba ang bola ngayon? Number 4, it's De'Aaron Fax. Oy! Nagkakaroon po sila ng miscommunication. Sayang yun. Naagaw nila yung bola, sinayang lang nila sa turnovers. Kanina wala silang turnovers sa first half. Ngayon, ang dami na nilang turnovers, mga KK5.
1: Yan po yung unforced error kay KFM Eljan. Was not implemented good defense by the Knicks, pero nawala po yung bola. Ito na ngayon, sa kay Brunson ang bola, nakadepensa, paasa ang bola sa kay Anunoby. Parang titira ng tres, balik po yung bola sa kay Robinson. Anunoby, ito, step back, jump sa 3-point shot. Uy! Naipasok!
0: Okay.
1: Naipasok yung 3-point shot.
0: Naipaba na po yung kalamangan. Ito 15 points. 15 points. Itong sabi natin kay Kipa Bred.
1: Yes,
0: dapat
1: sir.
0: On the third quarter, maging 15 points because that is a workable. Ano? Workable.
1: Yes,
0: na ayaw kalamangan po. No? So this time po. Around, yung bola, this will be the last ball possession.
1: 8 seconds shot clock.
0: 8 seconds, pero dalawang ball possession pa ito.
1: Uy! Pero yung bola ay
0: parang inaalak. Tingin ko dito kaki 5 Bred, talagang na-overscore sila sa third quarter. Wala halos puntos ang San Antonio Spurs dito.
1: Dito, kiki 5 L dyan, yung crowd ay tumatayo na para mapanoorin yung mga puntos na ginagawa ngayon ng New York Knicks. Nabuhayan po yung crowd dito sa Madison Garden. Kahit papano, may baba po sa 11 o 13 po yung score o ilabang po dito ng San Antonio Spurs. Ito, third quarter pa lamang at buhay pa rin po yung fighting spirit ng New York Knicks. Ngayon, ang bola
0: buhay
1: ay sa Shamet Bronson.
0: 39 seconds to go.
1: Ito po, si Bronson. Pit po na dinipensahan ni Vassell. Ito si Bronson. Ito, nagdadala po ng ball, nag-screen po. Ito bilang kay Anunoby. Anunoby, sumaksak! Nabitiwan yung bola. Ito kay Bronson. Clarkson, sumaksak rin. Pinasa ang bola, pero natapik ng Spurs. Sayang! Naagaw pa yung bola.
0: So, last 7 seconds to go. Andiyo na bola ngayon kay Wemby. Wemby.
1: Wemby.
0: Dribbling the ball. Wemby. Nag-penetrate po. Wemby, tumira. Wala.
1: Wala.
0: End of the third quarter. Tama po yung ating prediction,
1: yes,
0: kagipay, Fred.
1: Sayang.
0: Diba? Kanina pinag-usapan natin, kailangan they have to bring the score,
1: yes,
0: to
1: sir.
0: 15-point lead.
1: Yes,
0: imagine from 29-point lead na ibaba nila into 15-point lead.
1: Yes, sir.
0: Diba yung workable na ito?
1: Workable so, na. Yes, correct.
0: It will depend on the first... yung opening ng fourth quarter on how they do their offense and defense on the part of the New York Knicks. But
1: yes,
0: if this kind of momentum will continue, malaking chance na bago po ang 5-minute mark ng fourth quarter ay baka mabawi nila ang kalamangan sa larong ito.
1: Yes, correct. Actually, kung ating mariremember or maalala po yung mga ginawa po ng Knicks kanina, yung mga 3-point shots, yun po naging malaking tulong para maibaba po yung labang po ng San Antonio Spurs. Yun nga lang sayang, yung mga last 3 ball possessions ng Knicks ay hindi po na-convert. Nasana kung na-convert yun into score kay FML dyan, baka siguro single digit na lamang yung labang po ng San Antonio Spurs. So dito, kailangan talaga gumawa sila ng mabilis na ball rotation at kailangan talaga yung kanilang passing ay sigurado dahil kadalasan or karamihan po sa mga pasa po, yung mga under 1 minute ago po ng third quarter ay nai-interest po ng Spurs KFML dyan. So, nai-interest po ng San Antonio Spurs. So, kailangan talaga magkaroon ng secured na mga ball rotation at kailangan talaga maipasok yung bola para makahabol po sa malaking labang po ng San Antonio Spurs. But so far, good performance naman po yung ginawa ng Knicks dito dahil ibagsak na ibaba po yung labang bago po
0: ibang
1: matapos
0: klase
1: yung third quarter.
0: So, yun po prediction natin kanina bago po magsimula ang third quarter at parang nagkakatuo yung ating game analysis kagipa, Brad.
1: Parang na jinx doon. Parang doginto yawan.
0: parang malas ano?
1: Malas.
0: Parang nag-jinx. Tama. And then, parang inalat ang lahat ng offense na ginagawa. Siguro gagawin dito, ganito yan. Nakikita ko kasi 15 point pa to. Malaki pa to kay Kipa Bred.
1: Malaki pa.
0: They need to compose themselves on the part ng San Antonio Spurs. Kailangan lang nila doon pagandahin ang kanilang ball rotation.
1: Yes.
0: Huwag ho sila magmamadali.
1: Correct.
0: Total, after all, meron naman silang 15 points.
1: Yes, sir.
0: Ang kailangan lang nila is to defend their 15-point lead.
1: Yes, correct.
0: Hindi na nila kailangan pa, no?
1: Oh.
0: You have to defend the ball well.
1: Yes.
0: And then, kahit hindi sila makascore, basta hindi rin makascore sa kabila.
1: Oh.
0: So, kailangan nila dito magkaroon ng mahigpit na depensa and they have to rotate the ball properly.
1: Yes, pero dito, KFML dyan so far, parang hindi na maganda yung mga 3-point shots ng San Antonio Spurs.
0: Inaalat na kasi sila.
1: Inaalat.
0: Something like parang, hindi lang napagod, na-demoralize sila. Kasi on the first 4 minutes of the game, 10-0 run ang ginawa sa kanila. Parang hindi sila makapaniwala. Ano ba nangyari sa atin?
1: Parang natulala sila.
0: Parang na-surprise sila sa biglang atake na ginawa ng New York Knicks. Now, on the part of New York Knicks, they're doing good. I-continue lang nila ito. No? Kailangan lang na i-continue yung momentum nila. Maganda. Ayaw kasi yung strength nila, nakikita mo. They are not rushing their shots. They're rotating the ball properly. Nabuhay ang mga fans ngayon ng New York Knicks.
1: Buhay na buhay. Kanina kay KFML, dyan ko nating titingnan yung mga reaction ng crowd dito ng New York Knicks sa parang Holy Week. Parang hindi makangiti dahil po sa napakalaking labang po ng San Antonio Spurs.
4: Ayan, titingnan natin ka kay Pabreda. Kailangan ng ito yung ating analysis na kailangan lang ng San Antonio Spurs pagandahin ang kanilang depensa and then good ball rotation.
1: Ito na ngayon yung bola. Quadri.
4: Ang bola ngayon kay De'Aaron Fax na dribbling the ball, binabantayan. Ayun ang pinasa ngayon kay Dylan Harper. Nakikita mo dikit na dikit ng depensa. Wemby nag-penetrate.
1: Oy, supalpal!
4: Supalpal!
1: The ball is still alive.
4: Pero may foul ata yun.
1: Para bang merong foul doon.
4: Ano nangyari? Ang bilis ng sequence of the game. Halos hindi natin nakita yung nangyari. Okay. Titignan natin the replay. Pero last touch yung nakapati.
1: Last touch yung New York Knicks. So, right, ito ngayon. Ang mag-i-inbound pa ng bola ay si number 2, si Harper.
4: Yun ang bola ngayon kay Wemby. So, ayan. Muntik na ma-turnover kay Kipe Bread.
1: Yes.
4: Pero na-notice mo ngayon, ibinalik na ng New York Knicks ang depensa nila sa game 1 and 2.
1: Mm.
4: Yung one-on-one din na depensa against San Antonio Spurs. This time around, tingnan mo, dikit na dikit ng depensa at halos hindi na makapasa kahit inbound play. Nahirapan na ngayon ang San Antonio Spurs. Magkakaroon ng review kasi nagre-reklamo sila na last touch si Wemby. You know? Tingnan natin itong replay. Ayan, ayan, ayan.
1: Ito yung kanina, KFML dyan. So, they are actually
4: kung titingnan mo, si Wemby talaga eh, na-touch niya yung ball.
1: Kasi yung direksyon ng kamay ni Wemby

0: Quarter ng game number 4. 15 pa rin po yung labang dito ng San Antonio Spurs.
1: Ang
0: patuloy
1: bahagi ito hatid sa inyo ng Mighty C, inyong pong alkaline vitamin C, kasamay na ang DDX500, inyong superior antioxidant. Balik kita sa ating special coverage, Keep It Bread.
0: Yes, balik po tayo sa ating live coverage dito po sa Madison Square Garden sa home court po ng New York Knicks sa game 4. Ang ating serye 2-1, labang po ng isa dito ang New York Knicks. Dahil nga po tinalo po ng Knicks ng dalawang beses sa home court ng Spurs, itong San Antonio kay Kevin Elgin. Pero nung bumalik po yung laban sa home court ng Knicks sa kanilang home court, ay tinalo naman po ng Spurs sa K5. Dahilan ko bakit naging 2-1 po yung ating serye. Kung dito ay mananalo po yung Spurs sa game number 4, ay mapupunta po balik dun yung home court o ang laro dun po sa San Antonio, Texas, and for a chance to get the lead
1: bigyan
0: sa
1: natin
0: series.
1: Tama po yung sinasabi ni Kevin Brad. Kasi sa sering ito, kasi top seed dito ang San Antonio Spurs. They have the court advantage. Sa mangyari first two games, San Antonio Spurs.
0: Yes.
1: Then the third and fourth game, and dyan gagawin sa Madison Square Garden and New York Knicks. Game 5, babalik yan. San Antonio Spurs. Yes, game 6, balik naman sa Knicks. And yes, then, kung merong game 7, balik tayo sa San Antonio Spurs. Yun ang format. 2-2-1-1-1.
0: Yes.
1: Yan po ang format ng NBA Finals natin. Ano?
0: Yes.
1: Para rin sa kalaman ng ating mga kababayan. Ano?
0: Kasi yung sa standing sa K5L dyan, number 2 po, number 2 seed itong San Antonio Spurs. Mm-hmm. Kasi number 1 yung Oklahoma.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa West, o yung sa East naman po, K5L dyan, yung number 1 kasi Detroit Pistons. Mm-hmm. Number 2 ay yung Boston Celtics. Pangatlo, mm-hmm, yung Knicks. Mm-hmm. So yung kung bakit pabora po seed. Game 1, Game 2. Number 3 seed yung New York Knicks.
1: Po. So, ayan po, nagkakaroon po ng pag-uusap ang mga players ng New York Knicks. And you know, nabuhayan sila, no? Isang moral booster itong nangyayari ngayon. And it will boost the morale of the players of the New York Knicks. And kailangan lang nila dito maging consistent kay K5 Red. They have to be very consistent. Kailangan mag-relax. Ito pinag-usapan din ng San Antonio Spurs. Alam mo, parang nawala na sila sa Erica K5 Red. Ang kanilang pagka-agresibo, ang kanilang lucky shots ay parang inalat sila in the third quarter. Halos hindi na nga sila makapag-score kay K5 Red.
0: Yes. So, ito, siguro baka sa good defense din, baka pagod din po yung mga scoring
1: yung
0: players
1: sabi,
0: dito.
1: Kasi kanina, babad na babad dito mga players ng San Antonio Spurs. Hindi po inalabas, halos. Sabi nila, a good offense start with a good defense.
0: Yes,
1: titignan po natin yan. Ano?
0: Yan din po yung mga linya ni Broads Palma.
1: Ano kaya yung anecdote na gagawin nila dito? Ano?
0: Siguro dito kay KFML dyan, kailangan magpatuloy po yung kanilang mahigpit na depensa.
1: Anecdote. Ano?
0: Yun yung mga style . As we can remember, yung mga time ni Manu Ginobili, ni Tim Duncan at ni Torrey Parker, yung mga man-to-man defense. So, naman, balik na po tayo kay K5 sa ating game number 3, or game number 4, third quarter, or fourth quarter K5. Ang bola po ay nasa kay Jalen Brunson, nakadepensa po sa kanya si Champagne. Brunson, nasa kanya ang bola, pinasa bola kay number 2, tumira ng 3, wala! Patay yung tiki. Medyo hindi maganda yung kanyang pagtira doon. Kay Faxi Bola ay pinasa po sa number 2. Ito, sasaksak ang Spurs. Number 3, mutik na pong bitawan yung bola. Pinasa sa kay Harper. Harper, ito. Harper, layup! Yes! 2 points para po sa kay Harper ka K5. Ito po, nakascore ulit yung Spurs na ibalik po sa 17 po yung kalamagan. Brunson may kahirapan po sa pagtawid ng bola, nakadepensa sa kanya. Itong Spurs number 2 na si Harper. Nag-screen po dito. Jalen Brunson, pinalik po sa kay Robinson. Robinson, ito, Anunoby. Ito, kay Robinson, alley-oop dunk pero hindi po nakompleto. Nag-bounce po yung bola, hindi po nakascore. Ito po yung Fox, pinasa yung bola kay Wemby. Wemby na sa kanyang bola, tinira, wala pa rin. Pero tinapik po yung bola, hindi po naipasok. Pero meron pong foul doon kay K5 bago pa irangat at ginawa ulit ni Wemby yung pagpasok ng bola. So that means to say, Wemby will head to the line to get 2 free throws. Ito yung maganda kanina nung tumira yung number 2 at naabot po partially block po ni Wemby.
1: Ayan.
0: Advantageous talaga yung kamay ni Wemby when it comes to the defense kay KFML dyan.
1: Wow. Actually, tumawag sa atin ng Department of Interior and Local Government tukol po dun sa report natin sa Mandalagan, and they don't have any order na kukunin yung bomba. No? So, kausapin natin mamaya. Okay, babalik po tayo. Score natin. 93-75. Ano nangyari kay KFML? Napakabilis po ng action ngayon. Meron pong 18 points na.
0: 18 points na kay K5L.
1: Lumubo na naman ulit. Nagising naman yung taga Spurs. Yes. Ayan, Wemby now is on the 15-foot line. Balik po tayo mga ka-K5. Hawak

0: kamay, ha? Huwag pong hawak mo ang beat, ha? Hawak kamay.
1: Ito yung palang first time, hindi pa pumasok.
0: And you newbie on the rebound.
1: Ito ngayon si Bronson, nasa kanya ang bola, nakadepensa sa kanya si Harper. Ito si Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, sasaksak! Ito, nakadepensa si Wemby para sa bola kay Shami. Tumira, nag-tres! Wala!
0: Na-rebound din na nakaitim. Ayan ang bola ngayon sa Spurs. Nagdadala ng bola, the Aaron Fax now dribbling the ball, binalik kay Dylan Harper. Dylan Harper, nagharap ng pasan, balik naman kay the Aaron Fax. The Aaron Fax, may dipensa kay Jalen Brown, tumira si Dylan Harper. Wala!
1: Rebound by Brunson. Ito kayo na bola sa kay Brunson, number 11 of the New York Knicks. Brunson, nakabantay sa kanya si Fax. Ito Brunson, aliyop! Hoy, hindi umabot, pero
0: masyado mataas, nakuha pa rin.
1: Ito, Bridges, wala pa rin!
0: Rebound! Nagkuha naman na nakaitib. Ano ng bola ngayon kay De'Aaron Fax? De'Aaron Fax niya, dribbling the ball. De'Aaron Fax, behind the back, dribble! Nag-penetrate po, nag-arap na pasahan. Oy, andun sa baba!
1: Nakapik yung bola, pero merong follow tinawag doon kay Shamet.
0: Gusto sana nila magkaroon ng alley-oop play para kay Wemby, pero it was intercepted by Shamet.
1: So yung ginawa doon kay Daniel Jan, itinulak na lang po si Wemby para magkuha na lang dalawang free throws.
0: Ang galing naman ng defense ang ipinakita ni Robinson, pinalabas siya kasi pagod na siguro. Dylan Harper, ipinalabas kasi pagod na rin. So far, medyo mababa yung point percentage ni Dylan Harper sa larong ito, kay Febred.
1: Yes, so ngayon ni Daniel Jan.
0: And Bang Play, the Aaron Fax, ipinasa na kay Stephen Castle ngayon ng bola. Stephen Castle now, binabantayan po siya ni Michael Bridges. Sa baba, Wemby, Wemby now, nag-penetrate, nag-layup, napakatas. Oy, nagkaroon ng kagawan, Wemby po rin, ang haba ng kamay. Hindi na tumatalon si Wemby kay Kipe Bred.
1: Napakahirap doon.
0: Parang si Eric tinirepi na siya, hindi siya tumatalon.
1: Eto ngayon sa kay K-Towns. Eto, sasaksak, double team na po si Towns sa K-5, pinalik po ito. Ito tira ng 13 si Alvarado.
0: Wala! In and
1: out! Pumasok!
0: Pumasok ang triple shot si Alvarado. 78-95. 18 points.
1: Ha? Friendly bounce yung tira po Alvarado.
0: 13 points na lang po. 17
1: points kay Femi Aljan. Ito po.
0: It's impossible siya.
1: With a foul.
0: Parang ang hirap na noon kay Femi.
1: Napakahirap talaga kay Femi Aljan.
0: Parang di buenas ngayon. Sabihin natin, lucky shot ito ni Wemby mga ka K5. Kahit mahirap, grabe yung depensa sa kanya.
1: Grabe.
0: Tingnan mo yan. Ano? Ito
1: napakahirap
0: yung,
1: si Jalen Brunson yung nakadepensa.
0: Parang pinalipad na lang.
1: Ayan. And another. Ito.
0: Pinalo up ni Wemby.
1: Pinalo up ni what?
0: Iba talaga pag mahaba. No?
1: Pero dito kay Femi Aljan, baka mo record na naman to yung foul sa kay K-Towns at mailalagay na po talaga sa foul trouble.
0: Hindi, pero, wala. Ball possession. Balik naman kay Castle yun ang bola. Ang score natin ay 78-95.
1: Ito si Wemby.
0: Oy, ano naman?
1: Oy, naagaw yung bola.
0: Nakuha
1: ni Josh Hart yung bola. Number 3 of the New York Knicks. Josh Hart pala sa bola. Ito, Bridges! Yes!
0: Basket para kay Michael Bridges. 80-95. Balik sa 15 ng kalabangan kay Kipe Bred.
1: Yes, buhay pa rin po. Ito,
0: buhay pa.
1: Napakahirap kay Vivel dyan because yung defense ni Wemby.
0: 8 minutes and 43 seconds. Napakahaba pa po ng oras kay Kipe Bred. 8 minutos pa po at 43 seconds na tira para sa 4th and final quarter. Ang score natin ay 95-80. That is a 15-point lead para sa New York Knicks o para sa San Antonio Spurs. Kung titignan natin kay Kipe Bred, parang nabuhay dito ang Spurs kasi kanina parang ayaw na nila mag-score.
1: Yes,
0: pero hindi nagsosurrender. Never die spirit itong New York Knicks. Humahabol pa rin sila kay Kipe Bred.
1: Yes, at dito sa ating makita kay Femel dyan, yung mga 3-point shots na ginagawa ni Knicks ay parang nagkakaroon din ng malas. Because
0: tagaklan nyo, nagkikinig. Magandang tanghali po sa inyo dyan.
1: Tumitira ng stress dito kay Femel dyan, si Bridges, even actually yung isa dito si Josh Hart ay hindi po na ipapasok po yung mga tira. So kailangan talaga, they need to make sure yung mga tira, kung hindi po na ipapasok sa 3-point shots, kung meron naman pong malaking space dun sa ilalim, they need to create points in the paint para makahabol po dito sa lamang K5L dyan ng San Antonio Spurs. Ito yung kanina, K5L dyan. Pero now, let's go. Ito po yung bola kanina. Ito po sa kay Jalen. Ito yung mga replay kanina, yung mga atake. Yung magagandang atake kay Femel dyan ng San Antonio Spurs. Yung si Harper, siya yung kanina kay Femel dyan, nag-break po. ng mga puntos na ginawa po ng New York Knicks. So kailangan talaga dito, ito isa sa mga mainit na player, si Harper ng San Antonio Spurs.
0: Si Dylan Harper this season, naka 300 points po siya, no?
1: Yes.
0: Rookie playoff scoring leader, si Dylan Harper. Si David Robinson noong 1990 nasa 243. So far, sa lahat pala ng mga
1: rookie players
0: ng San Antonio Spurs,
1: si Harper
0: ang nangunguna with 300 points.
1: Yes.
0: Believe tayo sa batang ito. He has a Filipino blood. Nanay niya kasi Pinayers from Pampanga, no? So, kapitbayan, ha? Hindi na tumataas yung Magic Eye natin. Hanggang 349 na lang tayo. Pero it's okay, ha? Pwede pa niyo mapapanood yung aming coverage ngayon ni Kipe Bread sa AJ Sarmiento. Hindi po yan BT photography, ha? AJ Sarmiento yan.
1: EJ Sarmiento.
0: Nagkaroon po ng timeout. So kung titingnan natin, both teams are doing good.
1: Yes,
0: so
1: correct.
0: Titingnan na lang natin dito kung sinong kukurap.
1: Yes, kung sino po yung mananatili dito hanggang matapos po yung fourth quarter KKFML dyan. So ito, gumagawa po na paraan dito yung San Antonio Spurs to create a good offense.
0: Titingnan natin yung mga foul troubles kayo, Kipe Brad. If we can review now our stats, ano? Titingnan natin yung ating mga stats sa mga oras na ito kasi si Val Supong humingi po ng konting pabor kung pwede daw ma-review yung mga fouls ng ating mga players. Sino ba yun na sa foul trouble na sa Spurs?
1: Well, dito kay KPL dyan, sa San Antonio Spurs, yung may apat na fouls dito ay si Castle.
0: Okay.
1: Meron na po siyang apat na fouls. Si Harper, meron ding tatlong fouls si KFML dyan.
0: Important player, yes.
1: And on the part naman po ng New York Knicks, may apat na fouls dito ay si Towns. At yung pangatlo dito ay si Alvarado. Meron ding tatlong fouls KFML dyan.
0: So siguro kailangan na dito.
1: Si Clarkson, meron ding tatlong fouls.
0: Yun na palang rason kung bakit andun na si Mitchell din sa loob kasama ni Towns. Kasi hindi masyado makapagtulong sa defense itong si Towns dahil naka-foul trouble. Yung gagawin siguro dito ni Wemby, doon na siya ma-position sa loob.
1: Yes.
0: At saka kailangan na niya mamingwit ng foul para malabas at ma-foul out na itong si Karl Anthony Towns. No?
1: Yes, correct.
0: Wala naman silang choice kasi pagpabayaan nila si Wemby sa loob, mag-score naman yan. Pero ang ginagawa kasi kayo ng ayan ang bola ngayon, ha? Si Wemby pinapalabas nila, hindi nila pinapapasok. Number 5 now is Castle. Ipinasa naman kay Vassell doon sa gilid kay Wemby. Wemby ito, nag-1-on-1 naman siya kay Towns. Wemby,
1: Nag-jump shot.
0: Na-rebound po ni Jalen Bronson.
1: Bronson na sa kanya, bola natin ka bola na
0: agaw ng bola ngayon.
1: Castle.
0: Castle now, dribbling the ball. Nakita mo kakipe, but they are not rushing the play. Relax na relax ngayon. Ang San Antonio Spurs kasi lamang pa sila eh. No? Op! Tinulak. Foul yan. Foul yan, kakipe, bro. Tinulak ni Jules Hart. Itong si Stephen Castle. Nakita mo na agaw nilang bola instead of rushing the ball towards the basket. Parang nag-ano lang sila eh. Nag-relax lang sila kakipe, bro. No?
1: Yes, correct. So, dito kay KPL dyan.
0: Dylan Harper. Ayan ang bola sa kanya, kakipe, bro. Dribbling the ball.
1: Parang hindi na po pinapayagan dito. Ito. Harper.
0: Andun ang bola naman kay Castle. Castle now. Dribbling the ball. Castle. Tumira ng tres.
1: Wala.
0: Napakagandang depensa yung pinakita. Naubusan ng oras.
1: Oh, shot clock na yun. So naobliga na po si Castle at tirahin po yung itira po yung bola dahil siguro mga 4 seconds sila po nalalabi doon ka KFML dyan.
0: Parang nagagalit dito yung mga fans ng Spurs. Sabi na, ano nangyari sa inyo Spurs? Ba't kayo natataranta? Ayan ang bola ngayon kay Jules Hart. Jules Hart, ipinasa naman doon sa kilid. Oy! Ang bilis
1: Alvarado
0: naman
1: na Alvarado. Sa kanyang bola. No, ang bilis ng depensa doon ni Wemby.
0: Natakot si Alvarado kasi ang taas-taas ni Wemby.
1: Ito si Towns na sa kanyang bola. Ito, tatapos na po shot clock. Hey! Naipasok pa yung bola.
0: Naipasok po mga kakipa. Yes, score 83-95. 12 points na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs with 7 minutes and 20 seconds. Stephen Castle. Castle.
1: Nakatira.
0: May foul pong itatawag dito.
1: Pero foul doon po dito.
0: Kung si Karl Anthony Towns sa ma-foul dito, bye-bye Philippines na po siya. Titingnan natin. Kasi fourth personal foul na yan eh. Titingnan natin, ayan. Ito kanina yung ginawa ni Karl Anthony Towns. Napakaganda ng three-point shot ni Karl Anthony Towns. Binabantayan siya ni...
1: Nag-step back.
0: Nag-step back pa siya kay Pebred.
1: Nag-three-point shot pa. Sentro yung KML dyan.
0: Basket! Ha? Ang galing. Ang galing kay Pebred. Napakaganda po ng tira doon ni Karl Anthony Towns. Ano? Ang game, ha? Sabi ni Something Bong, pinapakinggan niya ang game analysis ninyo, sir. Hindi, siguro nakataon lang. Ha? Wala kaming audio dito, kaya kami na rin lang dito nag-uusap. Ano?
1: So, ito kayo, ang free throw ni Castle.
0: Uy, pasok po yung unang free throw ni Castle. Red, kailangan talaga maging agresibo na ngayon.
1: Yes,
0: lang San Antonio Spurs sa basket. Kasi pag hindi sila mag-agresibo dito, uunti-untiin sila ng New York Knicks. Ano?
1: Yes, at dito,
0: so, they have to drive straight to the basket. Ano? They have to straight to the basket. Hindi nila kasi pwedeng gamitin ang oras dito, 7 minutes pa kasi ito.
1: Mahaba pa ito.
0: Mahaba pa ito. And then, if they keep on, they have to give a good defensive stop kasi hindi pa rin bawat balik po ng New York Knicks score, no?
1: Yes,
0: score. Dapat you have to good a good defensive stop, ano? Mm. So ayan, pumasok si Anyo Newbie. Mm. Na-miss na natin itong si Anyo Newbie, a versatile player pala po ng New York Knicks. Ang score po ay 96-83. Bumalik po tayo sa 3-6 ang kalabangan, Kakipay Brad. Pero mababa na ito from 29, ang bilis na panahon.
1: Ang bilis na panahon. Ito kayo na, Stephen Castle, pasok po yung pangalang free throw, Kakipay Alja, 9 points, tapos si Castle ngayon. Ito po yung naglimit sa kanya because yung nasa foul trouble po itong
0: Jalen Bronson. Jalen Bronson, 97-83, 14 point na po yung kalamangan.
1: Bronson na sa kanya, bola para sa kanya, Anyo Newbie, tumirang 3,
0: yung panahon na kailangan nila puntos, ang pagpasok ni Anyo Newbie, a 3-point shot ay hatid sa inyo ng D3 Bio. 86-97 ang score. Balik tayo sa,
1: labing isang kalamangan. Uy, muntik na ba? Uy, naagaw pa kay Daniel John.
0: Naagaw pa.
1: Sa kay Bronson,
0: na-outbalance si Dylan Harper.
1: Ito po, Anyo Newbie. Anyo Newbie. Step back, pinasa po bola ni Towns.
0: Towns
1: umatake. Ito.
0: Binabantayan. Basket!
1: Single digit na laban. Kalabang.
0: Sabi natin dito, 9 point na lang kalabangan ngayon ng San Antonio Spurs, mga KK5. Ang
1: buhay na po.
0: Napakalaki pa ng oras. 6 minutes and 20 seconds. Stephen, pagod na.
1: Pero ditong foul na nakitaan, KK5.
0: Ang tingin natin dito, KK5.
1: Buhay pa.
0: KK5 Red. Pagod na si Castle. Pagod na si Castle. He cannot even dribble properly. Pagod na. Pagod na mga players na to kasi walang pahinga.
1: Ito
0: kanina na dito. Napaganda naman depensa na binigay ni Wemby. Kaso lang, napakalaki talaga ng katawan ni Anthony. Napasok pa ito. And kailangan na magpatawag siguro ng timeout muna dito ng San Antonio Spurs. They have to make sure na in the next sequence ay makapasok po sila. Pero may free throw ibibigay, ha? Kasi nasa penalty na, Kakipa Brad.
1: Yes,
0: ito na yun. Dito na tayo magkaalaman. Both names in the penalty.
1: Ito na yung natin. First free throw ni Castle ay pumasok.
0: Pumasok. Castle is very dependable in the free throw lane.
1: Sampo.
0: Sampo yung kalamangan. Balik sa sampo. Kakipa Brad, yung ating predictions na dapat before the mark of 5 minutes, dapat may baba na sa single digit. Pero
1: yes,
0: they made it earlier.
1: Yes,
0: so we
1: sir.
0: Have a game right now. Meron po tayong laro talaga sa mga oras na ito. Ayan.
1: Ito kayo pa kalang free throw ni Castle.
0: Ni Castle. Natin.
1: 11 na ipasok ni Aljan.
0: 11 point. Balik tayo sa 11 point. Balik sa New York Knicks ang bola.
1: Ito ngayon ang bola sa kay Bronson. Nakabantay po sa kanya si Castle. Ito si Jalen Bronson. Magsiscreen. Ito.
0: Joe Hart. Nagbigay ng screen.
1: Ito ngayon si Bronson. Nakabantay sa kanya si Fox. Magkakaroon si
0: Alvarado.
1: Dito. Ito si Bronson. Sasaksak. Layup. Wala. Pero meron doon si Towns. Na ipasok po yung bola. Pero kay K5. Bago
0: foul po. Ata. Bago pa naman yung footback. Meron pong foul na itinawag po sa nakitim.
1: Yes, so
0: 6 minutes and 9 seconds, 88-99, an 11-point lead para po sa San Antonio Spurs.
1: Ito kay FML dyan, ginagawan po ng paraan dahil hindi po nakadepensa si Wemby doon sa ilalim. So, Bronson took advantage na makapasok po sa ilalim dahil wala pong mahigpit na depensa. Unlike kung andun doon si Wemby.
0: May foul, penalty na rin ang dalawang team ngayon. Tumira si Bronson for the first attempt. Basket para
1: pasok
0: kay Bronson.
1: Ka. So ito ngayon, balik po sa 10 ka K5, yung labang ng San Antonio Spurs na patuloy po na ginahabol ng New York Knicks. 6 minutes and 9 seconds remaining time nitong fourth quarter.
0: Galit na si Pedro kasi sabi niya hindi na ako tataya pagkatalo ko dito. Ibang klase ito, ha?
1: Ito pala free throw ka K5, di ba? Oy,
0: perfect from the line. Balik na po sa siyamang kalabangan ngayon. 90-99 ang score. Kapit bayan, napakalakas po ng habulan. Bilib tayo dito sa New York Knicks. Ha? Nakabol pa. Ang bola ngayon, the Aaron Fax now dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay Champagne.
1: Wala!
0: Hindi po basok. Inaasim talaga yung mga tira nila. Inaasim.
1: Ito ngayon si Bronson na sa kanya ang bola. Ito, umaatake. Ipanasa yung bola.
0: Ay, the bola. The Aaron Fax now. Ipinasa yung bola doon sa gilid. Tumira! Basel! Hindi pa rin pumasok!
1: Thompson.
0: Rebound! Ito kay Josh Hart.
1: Ito ngayon sa kaya Josh Hart ang bola. Kailangan talagang hindi maagaw yung bola. Ito kay Bronson ang bola. Para napapagod na si Bronson. Kaya Daniel dyan. Ito si Bronson, sasaksak balik sa kay Tans na ito para titira ng 3. Pero balik yung bola sa kay Bronson. 6 minutes remaining time or 6 seconds. Ito lumayap!
0: Bang! Pasok pa rin!
1: Bronson,
0: pito na lang ang kalamangan po ng San Antonio Spurs at Borger sa San Antonio Spurs.
1: Yes,
0: 7 point na po ang kalamangan. At akin po, the Aaron Pax signaling the play. Napakaganda po ng laban.
1: Oh.
0: We have 5 minutes and 7 seconds to go in the fourth quarter. Big beat na defensa ang ibibigay ngayon. 9 seconds.
1: Ito ngayon, napito na lamang ganabang. Ito, si
0: six
1: Fox.
0: 6 seconds to shoot Fox.
1: Fox for a jump shot. Wala! Ito ngayon ang rebound. Pero natapik yung bola. Ang bola ay pupunta doon. Last touch si Wemby. Iba talaga pag mahaba yung kamay.
0: Pitong puntos na lang po ang kalamangan na ibaba na sa pitong puntos. We have a game. 4 minutes and 54 seconds. Bola ng New York Knicks.
1: Ito, Kevin Aljan, for a chance to cut down the lead into 5 or 4 kung magkaroon man ng 3-point shot dito.
0: Inaalat ngayon ang San Antonio Spurs Kepa Brad.
1: Itong bola sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, ito, binalik ang bola sa kay Towns. Ito ngayon, ito Alvarado, ito Anyunobi tumira ng 3.
0: Bang! Anyunobi.
1: Anyunobi
0: 3.
1: Wow!
0: Nagpatawag na po.
1: Yes.
0: Nabuhay ang lamang lupa ng lahat ng mga fans ng New York Knicks. Nagwawild na kayo sila.
1: Masakit doon para kay KK5 Eric, yung 3-point shot.
0: Pati si Taylor Swift andun
1: na. Tumatalo na.
0: Tumatalo pati si Taylor Swift, ano?
1: Yes. Apat na lamang sa KFML dyan. What a comeback made by Knicks.
0: Kita mo kay Pabrid yung ating analysis. Tamang-tama. Na dapat before the 5 minutes mark, maibaba nila into 10. Pero kanina 7 minutes pa lang, naibaba na into 9 points kay Pabrid.
1: Grabe. Ngayon,
0: now, apat na lamang. Pag-usapan natin. Ano ang solusyon dito ng San Antonio Spurs?
1: Well, dito kay KFML, Johnny, kailangan talaga ibalik yung kanilang man-to-man defense. Dahil nagkaroon na po ng mga bakante. And you know, you cannot let
0: ang problema natin dito kay KFML, pagod na. Actually, gusto nila nag-man-to-man. Mm. Kaso lang, speed-wise, naiiwan na ang depensa ngayon.
1: Yes.
0: Isa sa mga nakikita nating factor, bakit hindi na maganda yung depensa ngayon ng San Antonio Spurs?
1: Siguro kay KFML,
0: Fatigue. Pagod na. Mula kanina sa first quarter hanggang fourth quarter, halos walang substitution ito mga players and all.
1: Yes, correct. Yung atin nakikita mo dito, Champagne, Vassell, Wimbiana, Castle, and Fox Harper. Yung ibang mga players ay hindi po nabibigyan ng panahon kay Pep Elgin. Siguro dahilan kung bakit napagod din yung mga players ng Spurs.
0: So, siguro kailangan nito dito na rin pag-aralan ng coaching staff paano nila i-pacing ang kanilang mga players.
1: Yes,
0: sana nung panahon, medyo mataas pa yung score ng kalaban ng San Antonio Spurs. Binigyan nilang espasyo makapahinga itong mga star players muna, no? So, nabubuhay yung mga fans doon sa labas. So, we have still time. And lamang pa naman sila ng 7. Kailangan lang nila dito apat. Mag-score na. Kailangan lang nila mag-score dito.
1: Ito, Kimi Aljan, ang
0: apat na lang yung kalabangan. Eto. Apat na lang po. Ayan ang bola ngayon. Number 4, The Aaron Fax. Ibinalik yung kay Vassell. Vassell now, nag-fake. Balik kay The Aaron Fax for 3.
1: Basket!
0: Wow! What a 3-point shot mula po kay The Aaron Fax! Ang score natin 102-95, balik sa pitong kalabangan.
1: Ito kayo na bola sa kay Jalen Brunson. Medyo open doon si Fax at nakagawa po ng 3-point shot. Ito po ngayon si Brunson. Nasa kanya bola kay Josh Hart, kay Alvarado. Nasa kanya, Alvarado nag-layup!
0: Yes! Makikita mo na yung fatigue factor kay Tipabrik kasi naiiwan na kahit itong si Vassell. Actually, mas mataas siya compared to Alvarado, pero sa speed ni Alvarado, naiwan itong si Champagne, ano?
1: Yes.
0: Pero po lang yun, kay The Aaron Fax now dribbling the ball and binalik kay Wemby. Wemby,
1: nagtira! Basket!
0: Pasok din ang tira ni Wemby, 104, balik sa pito pa rin ang kalabangan.
1: Balik sa pito yung kalabangan, parang nagsagutan po yung mga kuponan dito. Shot after shot and after shot. Ito po, sa kay Bronson na bola, maigpit na ni Pesari Harper. Double team. Balik sa kay Alvarado, bola kay K-Town. Balik po kay Alvarado.
0: Balik kay Jalen.
1: Johnson. Bronson, balik sa kay Alvarado. Bura ng 3!
0: Bang!
1: Alvarado!
0: Anong nangyari ka, Kipebred? Parang lahat na lang nagtira ng Knicks ngayon pumapasok.
1: Pumapasok na!
0: Ayun, yun ang balik yun. Balik sa apat. Apat ang kalabangan. Balik sa apat. Oras po natin is 2 minutes and 55 seconds to go. Dalawang minuto at 52 seconds ang natira. And yun ang balik yun.
1: Buti
0: na magaw! The Aaron Fax now. Dribbling the ball. The Aaron Fax now. Dribbling the ball. Binabantayan ni Anyunobi.
1: Tumira ng 3!
0: Wala! Rebound! Oy,
1: pero yun, kay K5L dyan, I guess, out of bounds na bago pa nakuha nito ni
0: Champagne. Opportunity to yes, cut down the lead to 2.
1: Yes, to 2. To 1, kay K5L dyan, kung magkaroon ba ng 1 point na or na 3 point shot dito ang New York Knicks. Buhay yung crowd, kahit na nga po yung idol ni SM Rons na si Taylor Swift ay sumasayaw na doon eh.
0: Si sumasayaw na. Andun na si Taylor Swift.
1: Sabi niya, gusto ko pumunta ng K5. Ito na ngayon, Jerry Bolson, Kapit Bising, mga kababayan, mga ka-K5, lamang po ng apat, may bababa sa dalawa o tatlo, or isa. Ito, Bronson, ito, balik yung bola sa kay Alvarado, balik sa kay Bronson. Now, Bronson, na big put to defense, at winner ng 3!
0: Bang! 3-point shot by Jalen Bronson!
1: 1-3!
0: A 1-point lead!
1: Oh, grabe, grabe, wow. Mga kakibayb!
0: 2.9 seconds!
1: Walang timeout dito!
0: Walang timeout, walang timeout! 11 seconds to shoot! Andiyan na pala yun!
1: Ito, Pagsas!
0: Ando na pala pala kay Josart! Josart! Wow! Hindi na ipasok!
1: Sayang! Sayang!
0: Sayang, sayang!
1: Take the lead! Sayang!
0: Ang bola kayo kay Aaron Fox! The Aaron Fox!
1: Ipinasa kayo ni
0: Wimby! Wimby!
1: May foul! Sayang mga KK5! Hindi po na ipasok ni Josh Hart ang layup!
0: Kasi natakot siya kay Champagne.
1: Yes, why not?
0: Pero we have to give credit. We have to give credit.
1: Ito yung sayang kanina.
0: Nakita niya kasi si Castle. Hinahabol siya.
1: Uy, yun!
0: Uy, napalaka!
1: Sayang! It was actually a big opportunity to take the lead. However,
0: hindi
1: na
0: ipasok.
1: Sayang!
0: Ang score po natin is 104-103. Isang puntos po kalamangan ngayon.
1: It was
0: ng San Antonio Sports. Kapit-bayan, kapit-bayan. Napakaganda po ng laban sa mga oras na ito.
1: Nasa kay Wimby yung kamay.
0: Oh, hindi na pasok na mismo yung unang tira ni Wimby. Medyo maingay ngayon. I see Snoop Dogg.
1: Spike Lee.
0: Smooth Dog.
1: Ito ngayon yung pakalang free throw kay K5.
0: Pakalang free throw po para kay
1: Wimby.
0: Wimby.
1: To extend the lead.
0: Tingnan po natin mga ka-K5.
1: Ito.
0: Grabe! Grabe!
1: Ito. Nagdadasal na ngayon si Wimby na sana may pass-up po yung kanyang
0: Wimby
1: pangalang
0: now,
1: free throw. Buhay pa rin po. Hindi!
0: Hindi pa rin pumasok!
1: Muntik na ba? Wala yung bola ko. Ipapasa yung bola. Hindi sa saluin.
0: Muntik na.
1: Para yung coach dito na high blood. Ito si Bronson na sa kanyang bola. Nakadepensa double team ang Wimby and Vassell. Balik po sa kay Towns. Ito ngayon sa kay Bronson. Nasa kanyang bola. Big pit mo depensa ni Castle. Bronson ito. Aatake. Jump shot.
0: Basket!
1: Lamang na ang New York Knicks. 1 point.
0: Balik tayo ngayon. Ang bola. Walang timeout ngayon. Walang timeout. Ang bola ngayon.
1: Walang pang timeout.
0: San Antonio Sports. San Antonio Sports
1: lamang
0: now.
1: Lamang na po. This is actually the first lead by the Knicks. Starting
0: na. The Aaron Fox now. Dribbling the ball. Binabatayan. Nag-screen si Wimby. Adon, ipinasa yung bola. Doon kay...
1: Nabitawan! Buntik na!
0: Andun yung bola kay Castle.
1: Castle,
0: na
1: bola.
0: Na-penetrate si Castle.
1: Castle sumaksak. Oy! Pero
0: mayroong
1: foul doon na tinawag, I guess, mula offensive foul.
0: Stepping the line.
1: Stepping the line. Grabe yung mga fans kay Kevin Eljan.
0: Tumatayo na. Tumatayo na.
1: Tumatayo na.
0: 1 minute and 2 seconds to go. Grabe! Ang laro! Mga kakaibab, grabe! 104-105!
1: Parang gustong mag-dirty dancing ni Taylor Swift, ha? Sa sobrang ligaya po, nararamdaman. Yun talaga, yung parang nagkakaroon na po dito ng pag-asa ang Knicks na may panalo
0: ibang
1: po ng laban.
0: Klase, ibang
1: Kevin
0: klase.
1: Eljan, ha? Under a minute na lang po yung oras na nalalabi.
0: Napakaganda po. Napakaganda po ng isa. Ito. Napakaganda ng laban.
1: Ito, balik sa kay Alvarado.
0: Alvarado
1: na sa kanya ang bola. Ito, ibabalik sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Sasaksa kaya. Ito, Bronson! Winaga yung bola. Tinira. Pero Towns!
0: Oy, time.
1: So wala I guess,
0: pero no po, oras.
1: Sayang hindi po na-convert.
0: Shot clock violation. Magkakaroon po tayo ng 4 ball possession, Kagipa Brett. Apat na ball possession.
1: Sayang.
0: Titingnan natin, this is an opportunity po para po sa taga San Antonio Sports na makabawi a 1-point lead on New York Knicks right now, mga kagipa. 38 seconds ang natira po sa fourth quarter. Sadya, ang napakasaya po ng labanan dito.
1: Napakasaya po ng labanan dito. Ay. Biglang ba bumaligtad yung mundo kay Kevin Eljan?
0: Ang bilis lang. Yun ang sinasabi niya, bilog ang mundo.
1: Yes, bilog ang mundo. 38.8 seconds.
0: Kung titignan mo dito, pagod na talaga yung mga players dito. No? Because they are giving their all, Kagipa Brad. Now, Ito yung gagawin. Anong gagawin dito ng San Antonio Spurs? I suggest, Kakipe Bread,
1: Wimby will take the lead.
0: Ang gagawin nila ay magkaroon sila ng magandang ball rotation. And then kung pwede si Wimby Nyama ay mag-position doon sa baba.
1: Yes, correct.
0: Para at least magkakaroon ng opportunity yung mga kasamahan niya, kasi i-double team itong si Wimby pag nasa ibaba.
1: Yes, correct.
0: And then mag-ready na lang ng bailout pass yung mga players sa labas, kagaya ni na Castle, kagaya ni na Vassell, and magkaroon po ng dissenting three-point shot, Kakipa Bred.
1: Yes,
0: or
1: correct.
0: Or quick two will do. Ano? Tignan na natin anong gagawin nila. Importante dito, mabawi nilang lead kasi mataas ang moral ng taga New York. They have the one-point lead. First time po sa buong laro ito. This is the first time na nagkaroon sila ng lead. Pero on the last in dying seconds, which is very important in this game.
1: Nakalabang na ang New York Knicks sa K5 Aljan. So, hindi ba po tapos yung laban na ito? Because if ma-convert po into points, itong ball possession
0: ng Spurs. Tama yung analysis natin. Sabi nga lang ni something ta wrong, dapat kailangan at si Wimby andun sa loob para makakreate siya ng space.
1: Yes, kailangan
0: para sa
1: talaga.
0: Mga players din na Vassell, na Castle, at saka itong si Pax para makatira po sila sa labas.
1: Yes, correct. So now, ito na ngayon, a ball possession sa part 4 ng San Antonio Spurs. Kailangan talaga makagawa ng puntos to take
0: ibinalik
1: the lead.
0: Ibinalik nila si Mitchell Robinson kasi kailangan nilang depensa.
1: Depensa.
0: Kailangan nila mataas na front line sa loob kasi alam nila si Wimby will be staying inside the paint.
1: And of course, hindi nila maibabad dito kay KFL John si Towns dahil foul trouble na.
0: Tama po. Pero pabalikan niya si Towns during the offensive play, ano?
1: Ito na. Ito ang K5, kapit-bisig mga Spurs na mga fans dahil sa inyo ang bola. Ito ngayon, yung bola pinasa sa kay Fox.
0: The Aaron Fox, 22 seconds, 36 seconds, 4 seconds differential in the shot clock.
1: Ito ngayon si Fox, nag-jump shot!
0: Tumira!
1: Wala!
0: Rebound! May foul!
1: Pero may foul offensive doon.
0: Mayroong offensive footback si Castle at foul doon si Josart.
1: Yes,
0: kasi hindi siya nag-box out, nakapasok sa loob.
1: Yes,
0: ito si Josart.
1: Wala may nakadepensa doon sa ilalim to get the rebound.
0: Ayan, tingnan mo. Andan si Castle sa baba. Nag-rebound siya.
1: Very clear. Naunahan.
0: Hindi talaga niya na-box out. Dapat you have to block the rebound area.
1: Natamaan doon ang ulo ni Castle.
0: Kamagkaroon ng 2 free throws yan.
1: So this time, to take the lead or to tie the game kay KFML?
0: Ayan. Sana sinilohan nila yung rebound area para hindi nakapasok, talaga. Hindi nasili.
1: Yes,
0: so ngayon, balikan natin. Meron kayang daga ang puso ni Castle dito. Baka merong daga dito, ano? Titignan natin. This is now the test for the championship spirit. Dito natin malalagay sa isang napakalaking challenge sa mga players dito. Kasi this is a very crucial shot, Kakipa Red. It's gonna be a make or break.
1: Yes, po, dangerous dito pag nabis at nakuha po ni Wimby KFML dyan. Ito, pang free throw na ipasok. Ang labang ayon na naibalik sa San Antonio Spurs.
0: So, meron pa tayong tatlong ball possession dito. Mahaba pa ito. Ilagay natin, hindi naman pwedeng ubusin nilang oras dito So, they have to make a quick 2 points dito, Kakipa Bread. And then, siguro lalaroin ito sa free throw lane at foul. Ito ng labanan dito, Kakipa Bread.
1: Yes, so dito, mahihirapan siguro because lahat ng mga players dito na matatangkad ng Spurs ay ilalagay talaga to prevent the Knicks.
0: Parang nahihirapan tayo kanina, 29 points. Pero dito ngayon, naghahabulan tayo. Grabe. Ng 1 point na lang.
1: Almost half yung nagawang puntos ng Knicks dito sa 4th quarter KFML dyan na 15-30.
0: Aba,
1: nakahabol talaga ang Knicks sa 4th quarter.
0: Tapos nag 26 points sila on the 3rd quarter kaya lumapit sila. And then 30-15 kaya yun ang reason bakit nakahabol sila kasi napakalaki ng puntos nila sa 4th quarter.
1: Pero yung sayang talaga dito KFML dyan, hindi na-convert yung layup doon ni Josh Hart at yung huling ball possession na alamang sila ng isa, hindi na score kay Kevin Eljan po. Yun, na-foul pa si Castle.
0: Tama po yun.
1: Yun
0: ang nangyari. Na-observe po natin kung gaano ka buenas o lucky ang mga players ng Spurs on the first half of the game, yun naman kalaki at takabuena sa mga players ng Knicks on the second quarter of the game. Ha?
1: Yes, sir.
0: Parang bumawi lang, ano?
1: Bumawi lang. KFML dyan.
0: Talagang bilog ang mundo, ano?
1: Po dito KFML dyan, 36 puntos na po si Brunson at 31 points din po si Anunoby. We need to, actually, kung mahirap po sa part ni Brunson, Anunoby will take the possession to create this, actually, crucial point ni KFML dyan.
0: Tawag natin dito sa mga fans ngayon na parang nawawala emotional entry.
1: Emotional entry.
0: Diyan ka dadaan para mabilis ka makapasok.
1: So now,
0: okay.
1: Ito na ngayon ang mga players ng New York Knicks. Ball possession na po. Kiki 5. Ito na po. Pasa sa kay Bronson.
0: Jalen Bronson now having the ball. 28 seconds red.
1: 28 seconds remaining time. Hahanap ng bakante dito na lugar si Bronson. Ito si Bronson. Step back. Balik po yung bola kay Towns. Si Bronson na sa kanya. 13 seconds. Ito si Bronson.
0: Wala! Oh! Ang bola! Ang bola! De'Aaron Fox now. De'Aaron Fox.
1: The layup. Supalpal.
0: Supalpal.
1: Pero yaagaw yung bola. 8 seconds remaining time. 8 seconds yet.
0: Ala,
1: nasa
0: wala si
1: Alvarado yung bola. Pero meron pong nakitaan doon ang foul. Yes, bago po nakababa yung bola kay FML dyan. Pero
0: tingnan natin, foul ba yun?
1: Ito.
0: Kasi pa mag-foul, magsha-shot yan.
1: Baka backing violation.
0: Backing violation.
1: Yun, bumalik so, si Alvarado.
0: Kung bumalik at backing violation, malalalo dito ang San Antonio Spurs!
1: Ay, nako. Parang natulala si Alvarado because of the defense made.
0: Ano ba nangyari dito?
1: Parang nawala.
0: 5.7 seconds to go. Sayang. Para pakakainin tayo ni K-5, ano ah?
1: Oh, ni K-5. Eric. Parang nalo dito.
0: Ang lunch natin dito. Oh. Kakain tayo.
1: Grabe. Sayang.
0: Ayan, overtime.
1: Parang natulala.
0: Tingin ko wala ng overtime dito.
1: Parang nawala dito sa kwada.
0: Bigla lang. Supposedly, kung sa kanila yung bola, they will have the chance to tie or even take the lead. Pero yes, nangyari, nagkaroon. Tingnan natin, hindi pa natin sure yun kay Pebred, ha? Because, na backing violation.
1: Pero yun yung ating nakikita kay Elja because of the defense. Ay, naman, parang bumalik
0: para,
1: sa Alvarado.
0: Para mawawala naman tayo ng boses nila. Para bumalik naman tayo sa panarong pabansa. Ha? Para bumalik tayo sa panarong pabansa.
1: So again yung ating score kay 5 labang po ng isa dito yung San Antonio Spurs because of the two free throws na ipasok po ni Castle.
0: Kaki Pabred, ito nang pinaka-exciting na 38 seconds of the game.
1: Grabe.
0: iba talaga, no?
1: So dito, let's check kung maipasok ba dito yung dalawang o maka-score ba dito ng 2 points sa San Antonio. Ito kanina, yung parang backing kanina.
0: Bumalik pala siya kanina.
1: Yun kanina.
0: Andun na siya sa loob. Naka-possession na siya sa loob.
1: Bumalik pa siya.
0: Sorry. So ang natirang oras ngayon is 5.7 seconds to go.
1: Pero kanina kay KML dyan, ha?
0: Hindi, pero sa kanila. Possession. Sa kanila yun. Sa kanila. So, ibig sabihin nun, bola pa ng New York Knicks. Ng New York Knicks. Ang mangyayari dito, kay Pabred, it's gonna be 1-2 passes din tira.
1: Yes,
0: hindi na pwede. 1-2 tira. 1-2 tira.
1: So far, mahaba pa ito. Dito muntik na kay KML dyan, 5 seconds.
0: Tira ng 3.
1: Bronson!
0: It was a very impossible shot para kay Anunoby. Ano ba nangyari doon?
1: A miracle happened! Adam Sandler! Nag-dirty dancing na si Taylor Swift!
0: Wow! Taylor Swift is in the
1: Taylor
0: house!
1: Taylor Swift is in the
0: house!
1: Lahat pa saya! 1.2 seconds! Woo! Grabe!
0: Kaki, my friend, ang nangyari ganito? Tinira ni Bronson
1: hindi pumasok
0: from downtown.
1: Ito yung replay
0: then,
1: ng Galja, no?
0: Ayan, no? Tingnan mo.
1: Ang ganda!
0: Nagkaroon po ng rebound scramble. Tinira niya. Ayan.
1: Oh, tira.
0: Anunoby
1: was there to tip the ball at naipasok.
0: Very, very lucky. Magiging
1: very
0: best,
1: lucky.
0: Alam mo ba, magiging best player itong si Anunoby
1: ang
0: dito.
1: Ang taas ng lipad ni Anunoby kay Veljan.
0: Ang problema, hindi sila nag-box out eh.
1: Yun yung hindi nakita ni Wimby na sana inabot niya kay Veljan.
0: Kung hindi na nila.
1: Ito si Wimby, malayo na kay Veljan eh.
0: Tingnan mo yun. Anunoby, he tipped the ball. Malayo, mas mataas yung kanyang kamay. No? And he made it. So, it's gonna be very impossible.
1: Grabe yung
0: so,
1: laro.
0: Medyo mahaba ito ang...
1: Grabe
0: ang natira
1: laro.
0: Is 1.2 seconds na lang kay Kipe Bren. Sa natirang 1.2 seconds. Medyo mahirap kasi long play ito eh.
1: Yes, napakahirap.
0: Natitignan natin. Bilog ang buwan.
1: Bilog.
0: Bilog ang buwan. Bilog ang bola.
1: Lahat ng mga fans, kahit si Taylor Swift, sumasayaw kanina.
0: Wala talagang sa... Hindi na makaya
1: grabe.
0: Ni Taylor Swift. Sasayaw na talaga si Taylor Swift dito sa saya. No?
1: Grabe. Ayan. Ito kay Fabian Aljana, ha? Nagawa din ito ni Derek Fisher nung Lakers time. Pero ito.
0: 1.2 seconds.
1: 1.2 seconds. Kay Fabian Aljana. Let's see kung meron pag dito.
0: Either Vassell. Ang mangyayari dito, either Vassell... Or the Aaron Fox.
1: Or Harper.
0: Harper.
1: Ito yung mga magaganda dito. Oh, natapik yung bola. Pero, eto! And the New York's win!
0: 3-1! Panalo!
1: Whoa! Ang New York Knicks!
0: Ang New York Knicks, mga ka-K5!
1: Yes!
0: Panalo, grabe. Panalo! Grabe!
1: Panalo!
0: Grabe! 106-107
1: from a 29-point deficit!
0: Yes! Nakahabol in the fourth quarter!
1: Nakahabol! Grabe! So,
0: 3-1 na po ang series natin. Ang tanong natin dito, makabawi pa kaya kasi yes, medyo mahirap na itong humabol.
1: Grabe.
0: But still, meron pa tayong Game 5 kagita
1: yes,
0: rin. No?
1: Sobrang saya ng crowd talaga, KFML dyan. Hindi sila nagkamali na bumili ng tickets. Lahat po sila.
0: Yes,
1: and the hero
0: sila.
1: Is Anyanobi.
0: Anyanobi is the hero grabe. Of the game. Kaya mga K5, standby po kayo. And thank you for joining us today. Wala pa kaming bosses ni K-Pop Red. But you know, ang hirap pala mag-cover ng ganito. Ano, parang babalik kami sa palarong pambansa yung dalawa dito. Eh, wala na po kaming bosses. Baka bukas wala na tayong program Red.
1: Holiday.
0: Thank you so much for joining us today. And Sabado naman yung ano?
1: Oh,
0: Game 6, hindi naman. Wala naman tayong magawa dito. Sabado naman eh.
1: Balik so, tayo na, baka siguro mga Sunday. Balik, o mga Monday.
0: Tuesday. Yeah, for so. The Game 6 na po, no? Maraming salamat po. Baka hindi na may pinalo itong Game 5. Thank you for joining us today. 11 Mbps will be coming up next. Maraming salamat po sa pangalan ng aming buong technical team with our CEO and President Dr. Romilo Yanti, mga station managers, Jean Chatita, Rods Palma, and Colleen Kubi. Ako po. Si K5 Belgian Castanyo.
1: Ako naman si K5 Red Salgado
0: para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
5: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi lang kung kagton mo, halin pas baba.
4: Mm-hmm.
5: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay mm-hmm. No nakanami pag ini kay may laxative siya
4: mm-hmm.
5: Tingala ka gahumok imong kaon mo
6: imong pupo
5: mm-hmm. No tungod sa gitoag medium chain triglycerides ti ang glycerol amrang isa sa mga constituents ang gitoag MCTs nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong nga bowel movement eh lain gid yo ang D3 Bio ya makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm.
7: So, damo-damo, Sir Boy, nga pamagi nga maprotektahan kita sa nga D3 Bio. Labi na gid kun medyo hina ang imong digestion,
4: mm-hmm.
7: No? So, magkaon kabis ang dahon, pagwa dahon man japon,
4: mm-hmm.
7: Problema ang imong digestion sina, no? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon,
4: mm-hmm.
7: Kun 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bakterya, no? Kun gusto mag niwang o kun mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon kag ginapanami niya aton nga sa satiety hormone blaster boy.
6: Correct.
7: Feeling busog kaya nga hindi kaya mag overeating kag kun hindi ka naman katulog si
5: dami
7: boy.
5: Na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag kaon bla. Wala gasto. Wala blatian.
7: Oy, makasave ka.
6: Makaketosis ka.
7: Makasave ka. Oh. Kag kun hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka mag tulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong nga tulog.
3: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong mga cells mo.
5: Mm.
4: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
5: Mm-hmm.
4: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
6: gina-cloak.
4: Ang imong mga selula.
5: Mm-hmm.
4: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
5: Mm-hmm.
4: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer, Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
5: Oh. Mm.
4: May bakterya hindi makaatake. Mm. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
6: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
5: ako,
6: you
5: Sir Boy, lima kagina.
6: Wow, it will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News. D3 Bio, Health News.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang aton sibong atak na alas 11:42 sa ngaga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
12: 11 Mbps.
3: Iniang
12: 11 Mbps.
11: May ungod to 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Gen Paul Generoso, this is K5 Eric Tenerefe checking in.
13: K5 Eric Tenerefe, QFD!
11: Kamusta, kamusta, kamutanan? Grabe. Grabe itong hampang sing Spurs kagsang New York Knicks. 3-1 ang score. Ang putback ito nga paloob. Ang mutong naglains tanan. Larga bola, mga ka K5. Kainas ang aga mga K5 sa programa Foro de los Pueblos. Ang regular namon nga program ni K5 Eljan Castaño, nag-report si K5 Wilson Villena nga may isa ka purok dira sa Carbic, Mandalagan, naging orderan kuno sang DILG nga kakason pronto insigida ang ilang bomba sang tubig nga may 15 ka familia for more than 15 years nga nagahulat, nagasalig sa pagbomba sang tubig, mga K5. Nagabot ang taga-barangay Mandalagan kahapon, nagpakita sang order nga, "Hoy, people of the Carbic, buwas, wala na kamot tubig, kay may order ang DILG nga kakasuning bomba sang tubig." Unique nga bomba sang tubig, ba DILG ginang order? Langgabang niya subong aga, nagapamati kaina ang DILG sa aton program Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castaño. Nagtawag sa kay K5 Eljan, nagpadalagin sa mensahe, "K5 Eljan, hindi to bala namon yung order, why kami di labot siya ah. Ginambalala namon niya si Barangay Kapitanan Niebe, nga kap, explain, kay ginareklamo kasang people, si kap niya gipadalaan sulat, hindi kayang people. Kap, ano na tabo sa imo, kap? Gingamit mo pang people nga cover, kap ba? Dugay-dugay, ginakontak na to ng DILG, mga ka-K5." Philippine Standard Time, alas 11:46 sa ngaga, oras nila sa inyo sang Mighty C, ang imo alkaline nga vitamin C, nagapabaskog sang imo immune system.

0: Okay mga K5, so bantayan dugay-dugay. Plus, plus, plus, balita, balita, balita. May balita kita sa inyo karon dugay-dugay. Kahapon, pulis sa sagay ng impaltera sa Banwas ang Valladolid. Ang pulis, nangin rescuer. Bantayan ang mga kampiyon ng mga performance sa aton kapulisan. Bantayan ining mga dalagko naton nga balita mga K5. Nakatigang na, luto ng Sudan. Lutuan na. Kunwaay pa, pangutangan ay bugas sa kapitbahay. Tugan ni, bayranta lang sa Lunes. Kay sa Lunes, pizza 15, panweldo na.
1: K5, Eric Tenerife, Puerti.
0: Nagapamati ka mo sa gihapon sa pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan. Anabel Santisteban sa Lakas Liliana nakapwesto na. Titina Marhin, good morning, Hong Kong. Grisel Joy Distro, Jasmine Magaw, Kabankalan. Kabankalan, atensyon. Siyudad sang Kabankalan. Ang tubig nyo daw tubig sang crime water. Kabankalan City Water District. Atensyon, karon dugay-dugay sa aton pagpangalagad. Roll call portion sang 11 Mbps. John Budol Gatunggay sa Dangkalan, pwesto na. Sugdanta ang pag-arangkada mga K5. Sugdanta ang aton pagpangalagad subong aga. Etan, maluto ko anay sudaan ko etan. Ipakita etan ang sudaan ta kay ginahulat-hulat ko ang pagsunod sa DILG. Mandalagan atensyon, Carbic atensyon. May koreksyon ang balita. Iga-correct sang DILG nga wala kami na butuya. Sikap mo lahaw, kapanyebe. Kalma ka na kap, kay dugay-dugay kaduan ta ikaw. Lisuan ka, bumbahan ka sang balita nga dibomba. Lang gabanga. Nakaluto na ka mo, itan. Prituha nga kung uga itan. Roll tape, ari ang pagprito sang uga mga K5. Wala ka mo sudaan, simple lang nga pagluto sang uga. Tanawan nyo, ice to the board. Ang uga. Ara pagluto sang uga, kasimple lang si Ril dyan. Ang uga, ginhimo siya nga daw algo restaurant. Ice to the board. Ang makatalanhaga nga uga. Sudan naton subong panyaga. Larga bola.

0: Ayos mga K5. K5 Wilson Villena nakapwesto na. Gingamit lang ang mga tao or ang DILG front sa tao.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, kamusta ka danoy? Mayong odto?
2: May odto kay Frederick, no? So, pasalamat kita sa suli kay Frederick, no? Mga naka-interview kita sa kay punong barangay Paul and Eve kay Frederick. Kag naklaruhan, ini actually kagina sa aga, amo maning api sa mga residente dito, de, sa dito sa may puro Carmic, barangay Madalagan, na sa DILG, ginamang mando. Kagina, sa pag-interview nato kay Frederick, actually we're preparing for the full video report, no? Tuhoy sa ining residente. Kay klaro, ini, ni punong barangay Paul di Anyebe, nga ang order kaniya sa DILG kay Time Eric is supposedly order for him nga mag-explain nga wala pa matando kay Time Eric kukunin nga naman doon bala nga ang ining bomba nga ra sa private kwan, private property no sa nga Sultan Company na nga sa nga munang iya sa nga ngala sa kumpanya kay Time Eric. So amo man ang sala sa nga nagkato dito nga barangay official kagapon kay ang paghangok man sa member kay Time.
0: Go ahead, Wilson. Go ahead. Sino nga barangay official na nagpatuga-tuga kadto sa Carmic Mandalagan ka magambal nga? Ay, DILG ne. Sino to siya?
2: Amo to ang naglalahin man kami si Kapto Kagina kay Domagidio. Siguro ka sa Eric ka mag-inform hindi niya si Kapitan mismo ang nagpapalo dito. Sana ang paghangot sa letter. Kaya ang letter kini Kapitan Eric, amo niya na i-address siya kay Kapitan para mag-explicar siya. Sultan Company na reklamo sa kay DILG para kay punong barangay kaya ito wala kong aksyon. And then si punong barangay kaya tagaan 5 days kaya kay Frederick ya mag-explain. Amo na sa ito ni Anatabo kay Frederick kaglain ang paghangot sa residente dito sa lugar. Kaya ngayon ang yung pa-explicar sa ila kagapon.
0: Sino itong nga kagawad yung nagkanto?
2: Ako para eksekta kay punong barangay kay Frederick. Kaya naskin kita na biktima, magkita sa emosyon sa nga mga residente dito sa lugar kasi isa lang ang pag-delisindi sa letter eh. So amo na nga ano sila may pangayat kinatakit sa Derek ni punong barangay Paul Anieve no ang good mahi sa Iran
0: Kitan pabati ako sang sampo lang kay manoga sira ang akong nga oras mamaiti sinyos kasko mainom lang ko mamaiti si Wilson ginitulo ko aga pa na perding sports mo Kitan noy pambala si Kapitan Anieve 30 seconds Kapitan. Ano ang natabo? Kap? Itanda, why guess roll si Kaptan? Liwa, tabitan?
3: Ano nga po sa niya, ano, na decision or ang plano na kontrata?
4: Actually, letter of response man itong ginapangayo sa DILG na ma-response ko sa Sontal. So, ang response to namon sa ila, subong ginaobra pa sa barangay na mangayo ko na isang court order pag-antista ni Maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay.
0: Sige. So, para ganito yung Wilson kay Kapitan, ito yung paras people. Wilson!
2: Para
0: kay Kapitan, dito ay para sa people. Ay kagamos ang earth ah. Napirdi lang ang sports na gamong earth.
2: Sige lang kita direct kay Claro pa ini karon sa report at sa gina process pa naman ang court report sa bahay sining sang ini mga residente kag sa explanation ni Kapitan kay Frederick so kag ina bi breaking pala ko sa aga no para mas maya ibalo pala sa aton sining mga no
0: Wilson pero at least na klaro naton kay Mamaiti Senior Cast na ko Wilson standby lang anay kay magkadto pa ko sa pulis kagapon Wilson sa sagay ang pulis to paltira subong may pulis naman ko ding rescuer karon dugay-dugay tapos may TC tapos Wilson ang hampang subong basketball party sa extension of time bantayan kay may extension man taga barangay Alihis nga market relax ka Wilson ha
2: yes sorry kasi sagay naman sa market subong
0: kay okay larga bola. Standby, balikan ta ang mga dalagko nga balita. pati na ang update naton dito sa Glan, mga K5, sa Davao kag sa Mindanao nga linog. Philippine Standard Time, alas 11:55 sa ngaga. Standby!
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Mula sa Klinika D3 Bio ay kaya

0: katakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilms or TED.
1: Bah!
0: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
0: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
1: Mm-hmm.
0: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
0: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
3: Mag-Clinica D3 Bio ka na
0: araw-araw.
4: DTX 500.
5: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
4: VTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MyTC, araw-araw, sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
7: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Tagtag ng pimples?
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang na balat?
9: DTX Beauty Soap.
8: Gustong humuti?
9: DTX Beauty Soap.
8: Maraming kati-kati?
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bili na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
14: K5 News Philippines.
13: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita. Bilang naman nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas sa mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas. Nakalerto para sa Independence Day ayon sa PRO 6. VP Sara Duterte, kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. 2 patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling

0: ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Obaleite. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Laborer na tulak ng droga sa Aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
1: YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailana. Ay sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ng mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation effort habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimulang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon sa mga nakalipas na taon.
1: YGC Network News.
0: Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO6. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
2: Naka-alerto na ang 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers, at 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa direktor, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa YGC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YGC Network News.
3: YGC Network News.
0: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Win Gatchalian. Anya naka-fix sa 44 ang bilang ng mga senador, mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalian block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalian ang pre-trial conference sa June 18 kung saan inatasan ang parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita atin naman ni K5 Dan Chavez.
4: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa dalawang anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliba ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gawin din dalawa patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ng sakit. Balita hatid sa atin. Teka, K5 Joe Jan Morillo.
5: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng dalawang nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa panayam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan, lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gamot na doxycycline sa mga sentro. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa matag oblate. Kabuhan detalye ng balita, atin sa atin ni ka K5 Carlo Arisgado.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Balita hatid sa atin, Deka K5 Gilbert Basho.
6: God, ang tinatayang 26.6 milyon pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu L-Truck habang nagsasagawa ng off-plan sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na ilegal na ipinasok at biniyahe sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang sospek na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basho. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa matag oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5, Carlo Arisgado.
7: Nasawi ang isang 45 anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa barangay Naulayan, Matag Oblete. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng barangay Kawayan, Kananga, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang sospek na si alias Des, 62 anyos, matapos itong aristuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso, kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na sospek ang itaka na ginamit ng biktima, at dahil sa matinding galit at pagtatagol sa sarili, ginantihan ng sospek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen, at kasalukuyan nang inihanda ang kaukulang kaso laban sa sospek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 and News FM.
1: MTC Network News.
3: MTC Network News.
0: Samantala, laborer na tulak ng droga sa Aklana arestado sa bypass operation. Balita atin sa atin, Deka K5 Leonard Viray.
8: Muling naaresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Na-recover din ang bypass money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso, ngunit nakalaya matapos umanong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon, ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang malawakang manhunt ang mga kapulisana ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga sospek sa pamamari na ikinasawi ng 12 individual. E hindi naman bababa sa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisana ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimena. Inaalam din ng mga otoridad ang naging motibo ng mga sospek sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyona Istasyon, K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
3: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yali ko ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin nay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Yes, update, update, update mga K-Five. Ang balita kaina sa palatuntunan, Foro de los Pueblos, nga kuno ang DILG, amogid ang naghambal nga kakasunang bumba sa puro karbik mga K-5 dito sa Mandalagan. Mga K-5, para maplastar ang tanan, para maklarify, yari ang city director sa ang DILG, Mr. Christian Nagaynay, magasabat mga K-5. Tingamit din ay in bad manners ang alan sa DILG. Grabe man sila ba. Okay mga K-5, ari sa itong linya, DILG, Sir Christian Nagaynay. Sir, mayong odto, live ka sa 11 Mbps sa K5 News FM. Good noon, sir.
1: Yes, mayong odto.
0: Yes, sir. How are you?
1: Yes, ayos man. Ang ano lang, ng...
0: Oo. Sir?
1: Lang nga, mon, bala ang...
0: Ang bomba ko na ito sa Mandalagan, ipakakas ang DILG sa Carbec?
1: Amo na gani, ang gina-call out nato no, sa ato bala man sa inyo bala posting, kahit wala man ina ninyo gin-verify.
0: Oo.
1: Kag wala man ina sang verification, sang statement.
0: Okay.
1: Kag amo na nga gina-call out nato tungod nga gin-post na ninyo, wala man lang gani validation.
0: Oo, kaya ang mga tao, ito na nugid.
1: Nga mando, dali lang patapos ako, anay, kay para maklarify na nato.
0: Oo, gid sir.
1: Kay first and foremost, okay, dapat bala may verification ka mo, kahit ang nag-appear ya is mando sa DILG when in fact wala kang document na nagahambal sina. So, irresponsible reporting bala ina ang aton nga wala sang validation kag sang verification sa source. So hindi ina maayo bala nga ginasite lang naton when in fact wala gid kamo ka istorya gani or naka-interview.
0: Sir
1: ka
0: Christian, no, we are giving you time, no? But to say that that's irresponsible, and I think I have to cut you short on that. No, ang ako niya point amon eh, ang mga tao to kaina naghambal nga iya sang DILG. As a matter of fact, Mr. Christian, ang ako gani subong ginahambal nga i-clarify nyo ini. Pero kung magbinasulay ta di subong sa kahanginan, tido hindi naman na manami siguro, no? Okay.
1: Yes,
0: so, I am giving you time. You listen to me first, no? You listen to me first. Kaya ako na naman subong gahambal. Kaya tani na nami ay lang tabla, hindi lang daw mag-insultuhan. Ito rin kung kanginan, kabudlay man hanga pa, birahol mo lang tani kami ay sa K5, no? I'm giving you time now. Okay? Let me make that myself clear on that. Pero sir, ang mga tao naghambal, tiko why sila karon ikon i-plastar ta sa kanginan mo. Nagtawagi kami sa imo eh. Ginuuna kagid namo, damo-damo kami obligasyon. Okay?
1: Yes, sir.
0: Okay, so, now, i-plastar ta, i-plastar ta, pa hindi lang tagasaw, gaibo ka, daka-planers ta, kung doon insultuhan mo na eh.
1: Kaya mo na, sir, gan.
0: So, make it clear and make it precise.
1: Yes, amo ni,
0: Do you get myself clear? Do I get myself clear on you also?
1: Yes.
0: Okay,
1: yes,
0: now, you have your time. Oh. Speak.
1: So, amo ni, ang ina nga statement, no, nga, mando alin sa DILG, hindi ina iya ang naghalin sa amon, kundi naghalin ina sa instruction na amon kay punong barangay Nieve, tungod nga nagsaka na diri ang reklamo nga wala kuno ginatagaan sang pagtamod ni CAP. So ang instruction is kay CAP nga subton ina. So wala ina sang instruction nga mando halin sa amon nga takson ina nga bomba. So amo na abi nag-appear, sir. So that's why nga gina-call out man nato.
0: Ti-call out mo lang ya eh. Hindi nga so pagsugod mo lang daw ang kahon mo itanan diyan mo gani kipahambal ka namon di. Hindi man bla magpatami sa nga gina-call out mo na eh.
1: Sir ninyo gin-post, natawag ka mo ani kag gin-confirm.
0: Precisely because it was ang mga tao mo naghambal, and if ever nga wala ikaw ma-contact for that, ang amon diri nga editorial board will say we are short of that, and ako ya mismo bisan hindi to ako ang nagpost, I will say sorry, pero kung sagi mo ka diin nga doka responsible sa amon ding do hindi naman anami kakakibot ko si mo gitagaan tigi ganit time eh. Okay,
1: amo na sir tani before gin post.
0: No, but I want you to air your side now. What is your side now? Kaya amon barangay man to nila si Don ko man nakaroon, no? Hindi ka pag-arang paghambal mo sa radyo, no nga kikidayon sa ako now.
1: Oo, nga wala kami isang mando, kundi ginapa-explain natin si CAP sa iya nga tungod niya ng kakaina.
0: Speak ka rin, ay kamuto po, hindi mo kami pagsagibasol, paghambal mo din mo rangkada, kaya daw mamasol ka ng tanan. Hindi na namin, sir. Mr. Christian, I don't like that. No, I don't like that. Hindi ko namians na. Okay? So, you deny, ha?
1: Sir, ang aton,
0: oh, you deny. Sulita tong deny mo kay karon maglingin ulo ko kun I don't like what you're saying. I don't like it. Sulita ko nung gusto mo ihambal da.
1: Ang aton sir is nga wala sang mando alin sa DILC.
0: Dason? Dason?
1: Ina ang instruction kay CAP na sabton iya ang reklamo tungod nga nagsaka na dire ang complainant. Tungod sa sina naton nga concern dira sa may barangay Mandalaga.
0: Sige, okay ka na.
1: Salamat, Jed.
0: Kagbantayan ko man ang tanan nga hulag sang DILJ ng mga order nga wayo ginapag-implementa. Salamat, Jed. Patsyan na sa to. Salamat, Jed. So, pag-abot mag-ambal, ito niya hakbuton ito dahil niya kagbasulon. Namit siya eh. Tagaan, ganit chance nga magsabat. Ay! Mr. Christian na gainay. Uy, kuya, nakibot ko yami ko masabat na siya paghambal din niya pamasol. Anamit si mo ba? Ang tanan nyo nga order, DILJ, bantayan nyo ang inyo nga order nga mga road clearing until now ay ganin ninyo mapag-implementar lang gabang niya pag-abot mo rin, umakbutin. Matyag isang K5 do iya eh. Ay, karun lumpatan. Buwas ka lang, boss. Reserbahan ta ka. Gulpi siya ng akig. Iyak daw basulo niyang bilog nga K5 din nga kakuan. Kanamit sang huni yan. Okay, granting na-post siyang K5. Amo ganin naging pasabat siya because we want him to correct things. Anay kaging tagaan time, ang una ya ginambal, ya basulo niya, tayo kaya-responsable sinyo, kanamit siyang huni mo, masahit na ganyan sa agas na mag-untum, dumduman mo, tanawan mo ang imo, ginapanghimo na sa DILJ, did you comply all the requirements of your head office to clear all the streets in Bacolod? Why gani eh? No guy, naku tinuntutoy. Pagyan mo pa kami diya sa radyo. Tanawa da, anay Christian na gainay, mga wala nyo ginapang-ubra. Ang gabang niya. Pierde pa kung dahil sa sports ni Dugang ka pa. Ano ni siya yan? Ipahambal mo na, ipasabat mo na. Imbis ka na imambal nga ginaklarify na mo nga hindi tosto. Aba, basul nga kayo because that's what you're doing is si responsible journalism lang gabang mo eh. Ik mo to eh. Ugay na kuya. Nami siya magpili, dire pa siya magsulong sa pasabat sa ako programa. Eh, karun, baka! Ay, si Dante, diskaya, kadlaw-kadlaw lang. Perde pa ko nga naan to sa sports to, ha? Nagdugang ka pa to! Rapper mo nyo. Yan sa pokpiser. Ay, kalanggabang yan. Buwas ka lang, sir. Kaya mo pa ko balita, sir, ha? Oh, from now on, ibutang ta ka sa kalendaryo ko. Christian Nagainay! On the spot! Butang ta ka dito. Don't worry. Nasabat ka na din ka paarte. Mga ka-K5, yare! Hey!

0: Yari ang update mga K5 sa Banwas ang Valladolid. Itan sa Banwas ang Valladolid noy, may mga pulis, kapisan sang ilat chief of police, Toto Julius, kapisan sang ilat chief of police, police major Karena Unyo. To ang mga pulis, ginapagwa igidyan lo adaw Julius. You know what happened? May isa Julius kay eskwilahan nga nalipong to, nalipong ang estudyante. Kagapon gin-feature ta ang pulis nga paltera sa sagay. Subong pulis ang Valladolid lang gabang niya, rescuer. Tan pakita ang picture, tan ipakita tan, pulis ang Valladolid, rescuer, under the command of police major Karena Unyo. Itan ipakita, datan ipakita, hindi lang picture ni siya nagahinay, nakikuminit ulo ko. Ang picture sa pulis nga nagabulig. Totaw gito, police major Karena Unyo na to. Tawagay, police to, tawagay, Major Karena Unyo, arad ang number niya. Tawagay sa to, tawagay to, ka-interviewon, tabala. Itan ang picture, itan ni Major Unyo, datan nga gabulig ang police. Amo ni mga police nga matarong, ya? Tanaw lang police ang dulid, jaw, may nalipong nga estudyante, mga ka-K5. Ara ang police among nagbulig. Gali kay ang kada eskwilahan ginpadeployan ni Major Unyo sang iya nga mga tinawo nga mga kapulisan. Tanang picture tatandi na tan manog tapos ng program tatang gabantay di ALJ tano. Ara-ara si nagay na itay gabantay sa aton tan dali atan. Ilang gabang ya. Dala ka gid sa kamada di. Dala ka gid sa kamada ko dinoy. Sabat mo pang langgabang no, kigan niya pa kuya. Pero di pa tangan sa sports. Okay, tanaran na tan, ang picture tatan. Pag-uagi tan ang picture, huwag mo naman yung download itan na. Kasi ilohan, nakikaroon tan sa DLG tan. Langgabang.
1: K5, Eric Tenerife, Puerte.
0: Kadlaw lang si Bong sa Usalo, Maino ah. Ah, tikman katilaw siya. Dinaydan tindis kaya tikman katilaw siya. Ay nano, tukigan niya pa tali niya. Nadya ba tili niya? Niya po niya birada, reg. Hindi ka kita kamot siya siya. Nakibot ko yung baloko nung di ginawakal. Nagul prism ngaking. Ay kalang gabang. Tanara na picture tan. Liyaw ko bitan, doon kayo inapanadatan ha, o. Kampiyon. Aran to, pulisto, liyaw ko di yala sa bito. Major Karena Unyo, grabe. Mga K5, may bata, siguro kakapoy ko sa estudyante sa dulid lang, na naog sa tricycle. Pag panaog yan, naglain pa matyag, lipong. Maayo lang mga K5, kay pagkalipong sang bata, may pulis. Kay ang ginhimo gali ni Police Major Karena Unyo, ang kada pulis isa kada eskwilahan gipang deployan niya pulis nga kuning kaso bala may matabo ara ang pulis. Okay, tanway gapon picture tatan liog tabitan. Okay, so ang natabo mga K5 nga mismo ang pulis amo ang nagserbe nga daw kwa rescuer abeng nga ginalalayan niyang bata, gindala pasulod.

0: Okay mga K5, ginakontak ko si Major Karina Unyo, dalain ang number ginatagyan. Tanang picture tayo, tanaran na tan, ari na ba? Salamat, kilitan. After 51 years, nag-abot ang picture ba? Ari mga K5, oh, tanawin niyo lang pulis, kanami, no? Ang pulis ta, mga K5, Major Unyo, katawag kami sa number yung ginatag mo, hindi magasabat sa amo ng pulis mo da. Ara tanawan nyo bla mga K-5 ka nami, no? Mag-amun ni mga pulista, no? Valladolid Police Station ini, under Police Major Karina Unyo. Ang bata, nalipong. So what they did mga K-5, what they did, kahapon ini, Pizza Jess, dito sa Valladolid, siguro nalipong ang bata or whatever, nga pag-abot siya sa waiting shed, tumbagin siya yaraw. Maayo lang kay may pulis kita nga ara nagabantay. So ang ginimo sang pulis, ginalay-ay niyang, batalawan niyo ba mga K5? Eyes to the board! Eyes to the board! Ginalay-ay niya ang estudyante, mga K5. Yari subong sa itong linya, Police Major Karina Onyo. Mama yung odto, ma'am.
1: Sir, good after, good noon, sir. Mayong hapon, kita tanang at kalamadisang K5.
0: Oo. Ma'am, ba pasensya, gitigin set na ka kayo na sa 11:30 o galing kayo doon sa sako-sako kami dire. I'll just make this very quick, no? Nakita ko sa post ninyo nga may nalipo nga bata dira sa Valladolid, ginbuligan, very good ang ginhimo sang imo pulis sa Major Unyo. Ma'am, can you tell us very quickly, in 30 seconds, what happened? Ang nga nga natabo ini?
1: Yes, sir, no. So kahapon, sir, mga pasado alauna sang hapon. So timing man no kayo siyempre sa inline sa programa, no, kag sa direktiba sang atong na Chief PNP, Police General Melencio Nartatis Jr. At the same time sa programa sang atong nga Acting Regional Director, Police Brigadier General Romano Cardino, sir, with the Safety 9R. So ang atong nga kapulisan subong, sir, agi na utilize no maximum deployment kita sa eskwelahan. Nahangot, sir, sa aton nga balik eskwela nga 2026, sir. So sa aton din, sir, sa Valladolid, sir, tanan niya mga eskwelahan na ito, ginalatagan natin sa tropa, sir, no, para mag-maintain sa security and safety sa aton manunod at the same time sa aton, sir, nga mga estudyante. So kahapon, sir, mga pasado alauna, timing man nung ara ang ato ng mga kapulisan sa nag-duty sa isa na rin eskwelahan sa Valladolid. Ang isa ka-estudyante natin, sir, no, gasakay inisus sa tricycle pagta manugsulod sa ilang classroom. At the same time, nagulpila, naglae, nanghili pa matsyag, sir. So, tayo ni ilang itkatama, ang aarang ato ng pulis, at the same time, naalalayan din sa tawagan tayo sa rescue, sir.
0: Diba, yung mayo man na Major Unyo, kay may mga pulis kagin pang-assign sa mga eskwilahan, tada sa Duled?
1: Yes, sir. Abali, in-assert ka na, sir, is in line with the directive sa atong Chief PNP at the same time sa atong regional director, sir. Ang iyang programa ngangot sa atong safety in IR na inatanan ang atong nga kapulisan mabatsyagan dito makita sa atong nga pumuluyo nga ang atong kapulisan hindi lang sila nga sa public order lang nila makita, no, at the same time ka-arang kita sa security nila kag sa pag-in enhance mas ang atong mga safety mas ang atong diri nga mga pumuluyo ang estudyante diri sa Valladolid.
0: Sa nagatanaw subong sa atong Major Unyo diri sa K5, grabe dayaw sa mga pulis, sa inyong mga pulis mo da, great job sini Sally Albinsyon, very good na pulis sambal ni Mami Lili Inting Balinas, good job Mr. Pulis sambal ni Helen de Loyola. So mayo gid ang performance yung ma'am, kag nakita ko kadalabay ko dabla sa Valladolid do may ara kamo da iyang patrol car nga nagarikurida kag do nagapabalo sa tao. Sige-sige ning touch base mo sa aton community da Major Unyo.
1: Yes, sir. Bali, dalayan na, sir, no, sa aton nga, ano na, sir, no, sa aton nga kapulisan. Hindi lang sila nga makita natin permingara lang sa operation or sa opisina. At the same time, ga-reach out kita, sir, sa aton pumuluyo, no, kapahibalo kita sa mga nagkakaangot, mga latest nga mga information na kinanglan nila, sir, mabalaan. At the same time, para man, sir, sa ilang mga information, kag ihibalo, sir, sa ilang safety, sir.
0: Bote ka, very good, kid. So, mayo lang, ma'am, itanang itsura, bisang pulis ni tan nga babae, tan nga nga Major Unyo, tani pakita, tani kidamo kid request sa akon diho. Ano ko nung itsura ni Major Unyo? Mamamangkot lang ko sa imo, ma'am. Okay na ning bata, na disponyan. Ikagwapa kay Major Unyo tan. Uy, baka kagwapa gali Major si imo sa picture mo, di ba? Ma'am, nang kamusta na tong bata nga babae nga nalipong kagapon? Okay na to?
1: So kahapon, sir, no, sa basement, sir, sa interview sang teachers dira sa ilang eskwelahan, Though kapila naman ako sir na naglain na pumatsyag sa bata. So kahapon sir, ar pag tabo is natawagan nila yun sa rescue kag nadala sa clinic nila sa ilang eskwilahan. At the same time sir, na-check man sila sa aton ng rescue at kag nag-abot man ang iyang nanay kag maging advice na sila sir magpauli ko para magpahuway sir.
0: Sige Major Ornuti, salamat gid and keep up the good job. You're doing good, ha? Huh? You're doing good. Former Deputy Station Commander ni Singuna sang Talisay, natawagan-tawagan taman ni Singuna. Hipi ka nag-iisubong sa Valladolid Police Station.
1: Yes, sir. Yes, sir. Oo.
0: Bauti, very good, very good. Good job, well done. Kahapon, ma'am, gin-feature namon ang police iya nga paltera dito sa Sagay. Timing naman yung imo subong, rescuer naman yung police mo. So, Major Ornio, keep up the good work. Kagwapa kay Major Ornio ba?
1: Oh.
0: Major, salamat kid Major. Ha? Good job, good job. Good job. Major Karina Ornio, Chief of Police ang Dulid. Itan, okay na natanong. Gaya na sa agitulok ng gwapa nga Chief of Police. Tana. No, gaya na tan. So, kita ka sa DILG. Karun tan. Good job! Police naman sang Valladolid under Major Karina Ornio nangin rescuer mga kakay-5. Kampyon!

Larga bola, mga K-Five! Philippine Standard Time, alas 12:45 sang udto. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, amulan ng kafe mga K-5, nga while nagakape ka, ginatinloan yung gat mong tinay mo. Kag maskin lima pa ka sa siya ang posdakan mo adlaw-adlaw, wala ka ga nervyos, wala ka ga korog-korog, nga maskin posdakan ka sa DILJ, ang listura ragyapon ang ginakonsumo. DTX Coffee Mix. Ang gabang yan. Christian na gainay ha. I-dedicate ka mo sa daw-adlaw, boss. Yudi ha! Nagpagalo-galo ka ha! Okay mga K5, sa iluhan ta, si K5 Carla May Defensor Lunga, mga K5. Ang balita ni K5 Carla, mga K5, nga kuno, nagligad nga adlaw, ginhambalan, sang City Hall nga wala na extension ang mga manugbaligya sa higad sang patio dira sa Alihis. Bacolod Memorial Park ang kilid, ginhimo nila iya nga night market. Di hindi pwede. Naghambal si Attorney Cho, taltalon ta kama! Attack mga taltal! Hahay! Sintas bayawon kwenta sa sesyon kahapon may ara ginpapanaog nga extension ang City Council. Kuhaon tang confirmation in a little while kay K5 Carla May Defensor Lunga.

0: Yes, ang update, yari na! Mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kay Kev Carla, ang extension ba extension wala?
2: Yes, kay K5 Eric, mayong ugto, may aragid sa extension for 3 months. Kay K5 Eric, ang barangay Alihi sa Tilight Market, kung sa dinti amo na ginaprubahan kahapon sa sangguniang nga panglungsod kay K5 Eric. So, hindi sila ang nakighinunano na sa Bacolod Girls Home ang atubang dirabala nga pader kay K5 Eric. Mga ayo, ini sila nga kung pwede mabakal ina nila ang ina nga area kay K5 Eric. Bali barangay ang magkabakal. Agunto nga makapalastar ini sila kay ti ang alihis makabing isa kadako nga barangay sa syudad sang Bacolod. Pero ti wala sila ya sang market. Ang handumanan may ara, ang hitingkang may ara na. Sa Pagia, may ara na. Tanan yung mga, mga barangay, may ara iya sa market. Pero ang alihis, kulang taon naton, wala gid ya ka K5 Eric. That's why nga magapangita ini sila sa ila sini nga pagasailuhan. Agud to nga, wala na iya sa problema. So, special permit for 3 months ang ginahatag, ang ginaprubahan sang SP para sa mga vendors sa barangay Alihis Satellite Market ka K5 Eric.
0: Okay, sige. Yes. So, ang inyo lang gina-confirm kay Feb Carla nga may extension kita dira yes. sa Alihis, okay?
2: Yes.
0: Itaan lihog ko abikwa si Winston sa iya nga tawgi sa Viber. Tawgi si Winston sa Viber kaya nagligad ni kay Feb Carla. Yes. I think you were on leave o nga sang gindala ko ining balita. Yes. Nga naghambal nagida iya si Attorney Cho attack mga taltal na ni tani to.
2: Oh,
0: tiway ma dayon kay may extension gali ni Carl.
2: Oh yes, dapat subong adlaw kay K5 Eric nakapreparar na gani ang mga trucks kag ang mga mga iga deploy ang team kay K5 Eric.
0: Ready na? Saved by the bell ba?
2: Oh.
0: May lang kaya Randy Ail, jingle lang kay Bagno, may lang no?
2: Kaya sa gihapon sa demolisyon o no, kung clearing dira kay ti makabig nga semi-permanent ang permanent.
0: Sige lang ah.
2: Yan, nakapermanente ang ila sini nga ginaplastaran kaya may gapakuha man sa gihapon ang syudad kiti ang unod sa special permit is tall lang gid ka kay Favorica.
0: Janay, Carla, you're giving us a new clue. So, they have an extension, extension pero only for stalls.
2: Yes, amo okay. Na iya dapat.
0: Kay Five Carla, steady ka lang, ari sa akong linya subong si K5 Winston Villena, ginpakadto si Wilson Villena, ginpakadto tagito siya sa lugar. Carl, standby. Thank you for the confirmation, Carl. Thank you, ha?
2: Yes.
1: K5 News FM, Hampion Report.
0: K5 Wilson, may extension. Go ahead sa extension. Okay, standby, Wilson. Standby. Yes, extension, Wilson, go ahead. Dali lang, kay si Ethan, ara na. Go ahead, Wilson.
3: K5 Eric,

0: sa mga nagabaligyan, diri subo kay kita direk, amo man kasubo diri sa karon kita direk.
1: Ngaan?
0: Okay, kita direk ko. Wala mayos ang tao, bakit hindi?

1:19 PM. Ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics, mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Abi mo kuya, siling ko kaina kay K-K-5 Cyro Van Albay. Siling ko, anak, itry mo abi magtumar sa Klinika Spore Biotics sa adlaw-adlaw para magnami ang aton nga feeling because our body need good bacteria also. Kinahanglan man sa aton nga lawas, our body needs good bacteria also. Importante nga may mga healthy kita nga bacteria or importante nga healthy ang aton nga mga good bacteria. Sila ni ang nagadepensa sa aton kuya batok sa mga bad bacteria. Sa mga kagaw nga nagahalit sa aton kag nagahatag sa aton sang balatian adlaw-adlaw. Ining mga kagaw nga nagapaluya sang lawas naton. Yes, ko nagabatsag kita sang pagpalangluya. Ang siling sang mga eksperto posible nga nagadevelop ang infection. Mga ka-K5, ang Klinika Spore Biotics mabakal man sa aton nga mga KSS resellers sa Bilungan Negros Occidental. Kagdariman sa syudad sa Bacolod, and you can also purchase the product sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Ang inyong mga kabataan, nagbalik na sa eskwelahan Monday, Tuesday, Wednesday. Subong Thursday, alert sila gihapon, no? Buasti, wala klase kuya, Independence Day tomorrow, June 12, 2026. Makapahuway ang mga estudyante. Wala klase, ang iban wala opisina. Buasti, kay ti Independence Day, Philippine Independence Day. So sa mga suki naton, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, mga guardians, sa mga kabataan ninyo nga ginaatipan, di bala love-love nyo ginang inyong mga kabataan. Give them Memory Plus Syrup. Ang Memory Plus Syrup, nagapasan niyog pagid sa ilang memorya para mas maglagting sila. Para mas magtanda sila. Nang sila mag-memorize, mag-alam sila. Memory Plus Syrup available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-K5. Alauna 22 sa ngaton oras, let's have more. Thank you sa kay Mami Lilienting Balinas. Nagbakal gid siya kuno bag-o nga radyo para makapamati sa It's Your Time to Shine program.

0: 1:25 PM, mga ito na oras, mga ka-K-Fi. Inday Jingle Ticar, good afternoon. Salamat, gid, sa mga suki nato dira sa Barangay Granada. Mayong hapon, gid, sa inyo tanan. And of course, ka-K-Five, Alan Takapan. O sa mga suki nato dira sa La Carlota City, good afternoon. Alauna 25. Ang oras ginadulong sa inyo. Sa Klinika D3 Bio. Kuya, may mga birthday greetings ka dira. Later na lang.
1: Yes, okay.
0: Sa mga followers. Oo. Sa mga followers ni Kuya Kenneth. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat. Ari di si Kuya ah. Up the night man kami gihapon. Go ahead Kuya. Do you have greetings?
1: Mayong sa hapon sa kay tita kay Sir Leonardo Reylos, nagapamati sila subong upod ya iyang missis nga si Miss Maribel Bustamante Reylos nga monitor sa barangay Tagub nga nagapamati subong. Good afternoon man sa kay ang wala ko din na tamyaw kahapon tita Shine kay Marisa Galinero. Good afternoon Kuya Kenneth. Lihog tamyaw kay nang Eileen Pimentel kay nung Makoy Pimentel kay Chay Baning Pimentel. Salamat gid. Nagsakag nagapamati man si Tita Grace Bacaw ko nga nagapamati sa subong sa barangay Alihis.
0: Mga ka K5 apektado sang habagan. Upon sang southwest monsoon ang Ilocos Norte, Batanes kag Babuyan Island sininga Webes Hunyo 11. Base ini sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang forecast kaina sang pag-asa as of 3 a.m. manimagal-umo ng kalangitan kag maeksperyensyahan ang mga pagbubo sang ulan sa Ilocos Norte, sa Batanes kag Babuyan Islands. Bangod sang ginatawag naton nga habagat mga ka-K5. So nagpaandam ang Weather Bureau sa mga residente batok sa mga pagbaha kag landslides kay may posibilidad nga magbubo ang mabaskog nga ulan sa mga lugar nga ginmention ko just a while ago. May eksperyensyahan naman Kuya Kenneth ang mga pagpanaguob sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Pilipinas. Bangod sang ginatawag nga localized thunderstorms. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, June 11, 2026, happy birthday! Ma'am Cecilia Banzon, mayong hapon. Sa mga suki na tondala sa Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo, Ma'am Yuli Orkea, good afternoon.

0: Mau ko yan, namit na amit sang sudaan ni Inday Jingle Tikar.
1: Ano nga sudaan?
0: Tambo, kagpaksiyo nga isda. Siling ko gani, sampat-sampat, gidbar. Birthday mo, abi kuya. Tapos amuning imong favorite food. Amuning pinakamanamit nga sudaan para sa imo sa panyaga. Amuning ihanda sa birthday mo, kuya. Ba kumpleto ginang birthday mo.
1: Buo ginang
0: birthday mo. Tambo nga ginat-an kagpaksiyo nga isda.

0: Nining nga si Sir Franje Herminado ang guide din sa station, Tita Shay.
1: Buwas ang iyang birthday.
0: Sa Sabado, Tita
1: Shay. Sa Sabado. Sa mga ma-celebrate sa ilang birthday sa Sabado kag sa Domingo, advance happy birthday na sa inyo, ha?

0: Medina Store. Available dira ang aton nga DTX 500 capsule, DTX coffee mix. Pangitaan nyo lang si Ma'am Judith Medina. And who is the
1: one you're clinging to? Kamayong hapon man sa kay TM Stilado nga nagapamati subong sa may bago. Good afternoon. Upo dyan ang iyang bana nga si to Franklin Tilado nga nagapamati sila subong.
0: Hindi tamatamyaw ang aton nga buot-buot nga guard sa Sabado ba?

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX

iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon. Para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Kadera nga grocery store, ang Nonoy store ba na? Kay avid listener gina sang It's Your Time to Shine program. Hello there!
1: Hello.
0: Good afternoon sa inyo. 1:45 p.m. mga ton oras.

sa aton ginbuligan kahapon nga si Ariel. Si Ariel is a husband of a 32 or 35 year old.

makakaon. Nagapasalamat kita sa aton ka mga utod nga nagpadala sang 20 pesos, may nagpadala sang 5 pesos, 100 pesos, another 100, 50, 150, 50, 100, 100, may 34 pesos, may 25 pesos, may 200 pesos, 9 pesos, 200, 100, 8 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 10 pesos, 50 pesos, 20 pesos, may nagpadala 40 pesos, 26 pesos, 149 pesos, 201, may nagpadala man sang 300 and another 300 pesos. Kahapon ang ginayo naton kuya, basi siling ko may waki sila bala. No, sa waki nga ina, dako na na nga bulig ang mga waki-waki ninyo sa Gcash. No, nga gin-share ninyo kahapon, gin-pasalamatan, gin-naton, and ang Ginoo na lang ang bahala sa inyong tanan. Salamat, gid, kay kahapon. Siyempre, may utod kita.

0: para magnami man ang imong tulog.
1: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So, ang namian ko sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Mm. Ang pinakakontra ka ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya ang imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir Boya literally. Mm-hmm. Ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
4: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
4: Oh.
3: May bakterya hindi makatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
5: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3Bio. It will give
4: ako,
5: you
4: Sir Boy, lima ka gina.
5: Wow, it will give you instant energy and again ang Balindok Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio, health news. D3Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Ay, Lolita. Ano ka man? Kaya nga na nagulo intra ka man niya imo sa mga butang ay naman.
1: Brando, wala ako sang may mahimo. Ginatulod gidaabi ako sang mga taga-purok ta eh.
0: Ay, sus ah! Itulod kanila eh sugot ka man?
1: Oo eh.
0: Imbes nga tawhay na balang pagabuhi ta. Nagulo intra ka paya sa musna.
1: Ay, abi Brando, suportahin na lang ko bala. Madamo man ako sang plano para sa purok ta eh.
0: Ay, nag-intra ka na lang gid sa politika. Purok president pang dalaganan mo.
1: Ay, di ano gid hao? Ay, di bala, dira man na nagasugod. Kung magplano ka na gani padalagan barangay kagawa, dira na nada masugod.
0: Ay, ambot! Mga wala pulos sa mong imo. Dira ka na gani.
1: Uy, hala, naakig. Nag-walk out? Ay, naintindihan ko man si Brando, pero... Ay, anon ko, abi, kay nakita ko man nga daw wala gidya progress ang purok namon. Ang mga footpok, guba. Halos kadamo sang kalayuhon diri pating basketball court do ta gihapon. Ay, do ako gani, nagaugtas man ko eh.

0: Oh, Bingbing.
1: Nang Lolita, ay sigurado na giniyang kadalagaan mo ya.
0: Ay, hindi lang kita magpakasigurado ah. Bakod man ang kontrata eh.
1: Ay, sino na mo? Si Brando?
2: Lolita, na-plansa mo ng uniforme ko?
0: Ay, abi, ikaw lang to, Anay Brando. Kay mga panya kami subong.
2: Ay, naano man na iyang aubrang imo man?
1: Ay.
2: Lato mo bala ho? Hasol ho?
1: Ay, Brando, subong walang ini nga adlaw. Mahalibot-libot lang kami sa bilog ng purok.
2: Ikaw ya? Anong dalaganan mo nga posisyon ho?
1: Purok treasurer ah, sa linyada ko rin ng Lolita.
2: Abo bala? Day? Liho ko to hanay bi plantsa sang uniforme ko. Biyay lang kami din ni Bingbing ah. Ako lang din bala mag-entertain siya.
0: Ate Mayo. Sige. Ay, Bing, daligid lang ha.
1: Ate, sige. Okay nang ah.

0: Otega, kamusta ang eleksyon ta?
1: Ay, syempre, daog eh. Ako na subong ang bag-o nga purok chairman.
0: Mayo, si Bingbing ya, nagdaog man?
1: Ay, syempre, daog man eh. Landslide Brando.
0: Ate Mayo, kid. Mayo man ah. Kung magsubong sinaday. Congrats, bahaw. Oo, gali. Pakaduad di si Bingbing. Masilibrar ta.
1: Doon nagbagong pananaw mo, Brando, ah.
0: Kuan, narealisar ko nga, gusto ka. Madamo matuod sang dapat talalupang doon sa aton purok. Daligid lang pala kay mapamirkado ko. Mamakal ko sa mga lulutuon para sa mga kaupdanan mo.
1: Abaw, inaiya.

0: Chairman, para sa akon, pa-mortgage akon may curfew nga alas 11. Alas 11 sa gabi, no? Kay para safety, manabala sa kabataan ta.
1: Ay, oo, eh. Eh, pa-mortgage kami.
0: Pa-mortgage, kuya.
1: Pa-mortgage,
2: okay, okay. Ano pagid ang mga concern nga dapat natin ipaalinton sa barangay?
3: Chairman, ang mga basura, bala nga, bisan di nalang ginahaboy, bala, kuntani, i-segregate man sa insakto, bala?
0: Gusto na. Nasa nami, pagitani ng mga ido, bala?
2: Ay, okay, okay. Noted in atanan. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Bilang bag-on yung apurok, chairman. Himuon ko ang makapamaayo sa aton purok.
0: Ay,
2: salamat, salamat, salamat.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ay, Brando. Sa diin ka ginanagkadtong ado wala ka di pag meeting, how?
1: Ah. Kabalo ka nagid nga kadamo man sa ginabuhat ha. Kapoy pa ko sang himos sang makaon niyo.
0: Ah, te sige ah. Mayo man. Ay, salamat gid gali ha. Kay ti naintindihan mo ko.
1: Ah, wala sang kaso. Ah. Dapat lang suportahan ta ka. Kay ti asawa ta ka.

0: German? German ulita?
1: Mm.
0: Sa diin to sila kagapon nagkadto ni Bingbing kag ni Brando?
1: Ha? Ay, nakita mo sila? Sa diin?
0: Kagapon! Ay, nakita ko nagalakat-lakat mo sa downtown. Doon nagadali-dali, balahaw?
1: Ba? Ano? Husto. Wala gali kagapon ang atin si Bingbing sa meeting. Wala ko siya makita eh. Ay, kwan! Ay, husto-husto. Ginsugo ko sila nga mabakal sa mga palamahawon. Basi amo to ang ginadali-dali nila nga duha.
0: Ay, basi guru eh. Tingala mo ko ganyang hanggang dali-dali gitsla eh.
1: Oo, ginsugo ko to sila.

0: Brando. Mm. Sino kagapon ang upod mo?
1: Sino ang upod, man? Wala ko yung upod, ha?
0: May nakakita sa inyo. Updanay ka mo sang tresurera ko. Mm.
1: Si Bingbing?
0: Oo. Sa din ka mo nagkadto?
1: Dito kami nagkadto. Kwan? Nagkita ay kami kagapon sa downtown. Mm? Samtang nagapamakal ako sa mga paper plate bala. Kag mga plastic nga spoon and fork.
0: Pamakal ang gidayhan. Kabalo ko bala kung ano nga klase nga babae si Bingbing sang una. Mm. Mayo lang gani kay nakapamanas ang tarong-tarong nga lalaki eh. Hoy Brando, basi bala kun nagbalik ka naman sa bisyo mo.
1: Oo.
0: Basi kung nalipat ka, nga duha na ka babae ang ginpaakusar ko.
1: Ah, Jesus. Ay, amo na yung budlay si mo. Kay gaan mo yadayon sang buot silingon ang pagkitanay namo ni Bingbing kagapon.
0: Hmm.
1: Nasuportahan ko lang yung gusto mo. Tapos, daw ako pa yung malain hao. Ha? Ako pa? Ginkuha mo na nga, treasurer. Tapos, pangimunan mo man. Mayo pa lang na nga, mag-resign ka na lang na sa pagka-purok president mo ngayon na.
0: Brando?

0: Nang Lolita, ma-resign na lang ako sa pagkapurok treasurer, ah.
1: Ha? Ay, nga aman, Bing.
0: Kuanang may obra na ko, Bing, nakita. Kagti, amo na, kada meeting, guro, hindi gid ko naka-attend.
1: Ay, amo lang na ang rason mo? Eh, kada bulan malang tanaga meeting. Kay imposible man nga ahaw sa isa kaadlaw. Amo lang gid na.
0: Basta lang na nga, hindi na ko na.
1: Hey, ikaw bala ang nagagarit-garit sa akon, ha, nga magpadalagan? Tapos bayaan mo kuya sa tabtaban?
0: Hey, pangitain na lang sang mabulo sa akon ng damo ka man naguro makita. Hey. Pasensya gid nang...

0: Wala gisang tricycle diri sa pradahan, how? Ay, dito na lang guguro mabantay sa guaan. Ah, nakatlakaton ko lang.
1: Wala! Wala! Iban kamalo! Lagi na tukob na siyang alipuri siyang banaya!
0: Mawo ang mga chismusa sa purok namon, ho? Ay, aga, panagtinumpok ang magkutso-kutso.
1: Ay, wala!
2: Ay, ambon
0: eh. Ay, dali lang, dali lang. Sino na ang ginapabati-batian ninyo?
2: Ay, wala.
0: Ako?
2: Ay,
0: bahala, kamuda!
1: Ay, shush!

0: si Papa sa diin. Tigpan na niya po, nauwala pa sa.
1: Ang ambal niya nga, magabihan siya kuno pa uli. Ambot ah. Tinga, lamang ko na gani sa amay niyo eh.
0: Ma, kung magsakay ko bala sa tricycle sa paradahan, doon may nalpatian ko nga chismis nga si Papa kuno kag sinang bingbing. Gawp na na'y kong kisa.
1: Amo, manang nasagap ko nga balita. Tiding kumprontar ako manang si Papa mo. Wala man ko, no? Man kung mahibalan ko lang nga tuod ng chismis nga ina. Ay, bahala na!
0: Di, paano na, ma? Paano na, ayhan man? Kay purok chairman ka di tapos ang kontra mo, tsasurera mo pa?
1: Nag-resign na sa gani. Kag isa pa na. Isa pa na, ha? Isa pa gid na sa ginadudahan ko.
2: Chay, Lolita! Ba? Chay!
1: Ay, sino na?
2: Apre ko danay,
1: Chay! Ay, talikit lang, ha? Ay, base kong problema naman isang purok ta. Ay, narangon. Ay, oy,
2: Chay,
1: ano?
2: Lolita! Chay!
1: Oy, ano?
2: Si Chuy Brando!
1: Ha? Nga, ah! Naano si Brando? Ha? Naano si Brando?
2: Chay! Natiruan siya sang panan ni Nang Bingbing!
1: Ba? Ano? Oo! Tiyo! Sa diin siya! Sa diin, Sara Mitoy! Sa diin! Sa diin!

0: Ti daw, siling ko git. May relasyon git sila sang animal ko nga tresorera.
1: Ma, hindi na pagmasula si Papa B. Natawa pala ho. Tup-tup subong, wala pa siya makabugtaw.
0: Man, kung hindi lang sala, kuhaan ko nisang life support kagbatsyon ko na lang ning traidor mong amay. Paano ko nisa maistorya kay tulog bang animalya?
1: Ma, tutayan lang gani mapatay si Papa po. Hindi mo unta na lang sabong nga masabdon itong naghimo ni Siya eh.
0: Ay, wala na sa bungog, Kuya Day! Dako nga kahuyanan ining natabo sa purok chairman pa! No! Subong pa mismo nga purok chairman ako! Ay! Perti niya nga kahuyanan ang ginhimo sa amay mo! Kabalanggid ang amay mo! Kabalanggid! Kabalanggid! Wala! Kitsang animo ang animalya! Bukon hindi lang sa labat! Patsyon ko na lang ni animalya mo! Patsyon ko na lang eh!

Wala ako naluoy kay Brando, kundi ang nabatsyagan ko, amo ang kainit. Tugtob subong nagapaayo pa siya sa igo niya sang bala. Gusto ko siya suknaan sang tanan, pero hindi ko pa mahimo tungod hindi man siya makaistorya kay sa liog gidang igo niya. Sa bahay naman namo ni Bingbing, wala kami magkita ay tungod nagpalayo siya sang matabo ang krimen. Kag ang bana naman niya nga nagtiro kay Brando, preso subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lolita.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2.31 na ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth. Mayo lang niya ang may ginainom-inom nga kape.
1: Para hindi matuyo.
0: Para hindi siya kuno pagtuyohon, nagpatimbla sa kape. Anyway, sa mga suki naton nga nagapamati, sa mga tailoring shops, sa mga beauty salon, sa mga kapihan, na may hapon gid sa inyo, and sa mga suki naton dira sa Victoria City, sa Victoria's Commercial Center, kuya, sa VCC. Si KK5 ding taladigo na ang nagchika sa akon. Ganagapamati ang Victoria's Commercial Center. Thank you very much gid sa inyo. Thank you, Sir Ding, ha? Sir Ding Taladico of K5 News FM dira sa Victoria City.
1: Kumusta ka na lang, sir?
0: Oh, kumusta ka na da ko, no, sir? Thank you, gid, sa inyo padayon nga pagpamati. I'd like to greet also Ma'am Yvonne Emberial.

0: missed call na siya sa akon, makita ko kung kay isang iyang missed call. Gasaylo-saylo ko abi kuya sa messenger, gasaylo-saylo ko sa page. I like to greet ma'am Rebecca Magdaluyo, kanta Rona, sa kay ma'am Remya Diaz, ma'am Jessica Gabales, ma'am Choli Colado, yes, and ma'am Joy Francisco, and also ma'am Sheila Sanico. Awaning mga followers natin sa page natin, it's your time to shine. It's your time to shine. Sunshine Lacson Original. Nagpamati gid sa aton nga program every afternoon from Monday to Friday. By the way, kuya, tomorrow Friday, may program ang aton nga mga abiyan, nga mga abogado, yes, from 1 till 2 p.m. Pagka alas 2, dara naman masulod ang aton nga drama, Pinanid sang Gugma. And after that, amuna na no, ang aton nga pag-share sa inyo sang aton naman nga mga opinion, kagiban pagid nga mga informations nga gusto naton i-share sa inyo sa It's Your Time to Shine program at 2:34 p.m. mga aton oras. Yes, kuya?
1: Mayong hapon, gali sa kay Tita Mary Jane Javante, siling niya sakot kagabi, Tita Shine. Kuya Kenneth, nagapamati ko bala sa inyo ni Ma'am Shine, wala mo kong ginagreet. Aray na Tita Mary Jane, ginigreeta na kasubong. Mayong hapon sa kay Tita Mary Jane Javante, Javante family, good afternoon. Good afternoon man sa Alcantara family sa may barangay Mansilingan, kag sa tanan-tanan ng mga nagapamati subong, maayong hapon gid sa inyo.
0: Ang mga suki naton sa Barangay Felisa, Barangay Handumanan, ginapasalamatan, yes, man naton ang mga suki naton sa Barangay 16, Barangay 35, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay 40, sa mga taga-barangay Bata, kag sa mga naka-tune in sa Barangay Tangob, may isa pa gid eh, Barangay Pahanukoy, and sa Barangay Alangilan, damo-damo na sila kuya nagapamati. Hindi talang galing tanan ma-mention mo sa mga taga-Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, sa mga taga-Tugis, sa Banwasang Hinigaran, nga nagapamati, isalamat gid sa inyo. Basta gani ang asawa magsaway, hindi lang ina basta-basta nga pangimon. Ginaluwas ka sang asawa mo or sang karelasyon mo or sang partner mo sa ginatawag nga kahuy-anan kagkapahamakan. Amo na kun nga ang ginasaway ka nga hindi ka mag-upod sa sina nga babayi, sa sina nga persona, sa sina nga individual. Kung ginasaway ka gani sang asawa mo, sang partner mo, sang karelasyon mo, boyfriend mo, girlfriend mo, nga hindi mo na pag-updan ang ina nga tao buot silingon sina, may napanimahuan na siya nga hindi maayo. May mga asawa nga nag-react dayon. May mga asawa man nga nagahipos-hipos, relax-relax lang or parelax-relax lang. Pero kung mag-abot na gani ang adlaw, gamapahamak ikaw, kadlawan niya ka, kaghambalan niya na lang ka, nga ti man, kay wala ikaw namati. O ti karon, kay natiruhan ikaw, sino ang nagbatsyag sang sakit, sang tusok, sang bala sa lawas mo? Ang asawa mo bala? Kundi ikaw? Hindi bala? So langga, don't wait nga maguntay ang imo nga mga tiil, antis ka nga maghinulsol. Kay abi mo langga, kung maguntay na ang imo nga tiil, kag ato ka na sa impyerno, bisan ano mo pa kapangayo sang patawad sa Dios, hindi ka na mabatian. So mentras wala pa naguntay ang imo nga mga tiil, kag mabatian ka pa sang Ginoo, tadlo nga ang pangabuhi mo. Okay? Ang ato na oras, 2:37 p.m.

Alas 2:40 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupo niyo sa Gihapon Sunshine Lacson. Magtumaro sa Klinika D3 Bio, DDX 500 Capsule, Mighty C Capsule, The Power Trio. Kung matumaro niyo ni siguro anlaw-anlaw, mapaiway ang infeksyon, mapaiway ang diabetes, mapaiway ang heart disease, malikawan ang balatian ng cancer. Sa mga kabataan, patumaragin ninyo sila sa Mighty C Syrup para na sa 15 anyos pa idalom. Amo ng edad sa mga kabataan nga pwede na magamit sa Mighty C Syrup, mga ka-K5. Ang inyong mga estudyante nagakinahanglan man sa Memory Plus Syrup. And as far as I know, though may Memory Plus Capsule man sa Mace Wellness and Product Center. Pamangkutan nyo lang sila, no, dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Basi makahapit ka mo bala, no, dira sa downtown area. Thank you, Gid, sa mga followers naton sa Sunshine Lacson Original. Basta gani kuya mag-post ko sa mga picture bala, ara gina sila, ga-comment gina sila. Ma'am Dolores Matugas, good afternoon. And sa kay Ma'am Tiad Tiberio Sara, good afternoon. Sir Bornales Golis Dreams, thank you, Gid. Madumduman ko pa ng iban sa ila, kuya. Ma'am Susette Rosquillo, Ma'am Sofia Navarro, Ma'am Nenfa Kinal Gamboa, Ma'am Nelfa, okay. Sir Dexy Dumipig, Sir Dexy, good afternoon. And sa kay Ma'am Marijo Villarreal, good afternoon. Thank you, Gid. And sa kay Ma'am Helen Pasi, Ma'am Helen Ligonas de Loyola. Si Ma'am Helen de Loyola, no? Good afternoon. Thank you, Gid. Ay, si Ma'am Marijo, gali magina pa shout out sa aton, kuya. Si Dato Walo-Walo sa Himamaylan. Gina pa shout out ni Ma'am Marijo Villarreal. No? Thank you very much. Good afternoon sa inyo dara sa Himamaylan City. And si Inday Red Ruby Hinovea Mami. Salamat. Sir Jason Ortilio, good afternoon. Ma'am Bings Delphine, damo-damo baya sa inyo nag-comment. Hindi ko ginisiguro, kuya, maubos. Ma'am Estela Tayab, mayang hapon, salamat din. Kuya, gusto ko lang ni i-share no, sa aton ng mga tagpalamati. May isa kalapsan nga ginfiestahan na lang sang langaw. Babayi ini nga lapsag, ang iya nga edad was 11 months. Ginpatay ini siya kaginsulod sa bag. Tugtog nga madunot sa isa ka apartment sa Quezon City. And sa ginsaysay diri ni Lieutenant Colonel Timothy Aniway Jr. ang station commander sang Pasong Putik Police Station 16. Ginako kuno sang live-in partner sang tiyo sining lapsan nga siya ang naghimo sang krimen pinaagi sa pagbunggo sang ulo sang biktima sa salog. My goodness. Actually, sang sanu ko panita ni gusto i-share sa inyo nga opinion. I mean nga story, no? Nga report. 11 months old nga baby. Nag-star sa iya nga tiyo, kag sa live-in partner sa iya nga tiyo, sila ang nag-atiban. Pero sang ulihi, ginbunggo niya ang 11 months old nga lapsag sa salog. Ginhalaya siguro ka, hala, bunggo nga bunggo, hasta nga magdululugo ang ulo, ginsulod niya sa bag, kaginpadunot ang lapsan. Tapos nagdrama-drama pagid siya, kuya. Ginreport niya sa mga pulis nga siling niya may nagkuha kuno sang lapsag. Lalaki kuno ang nagkuha sa lapsag. Tapos nagpadulong man ang mga pulis sa lugar nga gintudlo niya. Pero sang gin-review ang CCTV footage, wala sang nakita nga lalaki sa CCTV nga nagkadto sa sina nga lugar nga gintudlo sang suspect, nga live-in partner sang tiyo sang lapsag.
Di siyempre ang mga pulis nag-ayo nga imbestigahan ang sulod sang apartment. Nag-ayo ang pulis, abi masulod ta sa inyong apartment. Bo didto na booking. No, didto na booking nga ato gali didto ang 11 months old nga baby, nagakaagnas na, nagapanimaho na, kag didto nag-ako ang suspect sa krimen. And siling niya, naakig siya kay siling niya masami nga ginahatagan sang atensyon sang iya nga partner ang lapsag compare sa ila nga anak. Ang live-in partner niya, amuning tiyo sang lapsag. Siling niya, permi na lang abi kada pauli sang akon nga live-in partner. Ang iya na lang permi hinablos ang iya nga gina kugos, ginasapak, ginalibang, ginauna niya permisang sa amon nga anak. Ang suspect was ang suspect is a 26 year old nga babae. Tapos siling niya ginakapoy na ko sang hagi atipan na sa bata nga ina. Dali ining lapsag, ginbilin ini sang iloy sa tiyo kag sa live-in partner nga amo na ang suspect. 3 months na nga nagatiner ang baby sa ila. Kag ang nagaatipan amo ning live-in partner sang tiyo nga 26 years old. Ang iloy gali sini sang lapsag sang baby nga ini nagkadto sa abroad. And ginsalig niya sa tiyo kag sa partner ang pag-atipan sa iya nga bata. Ang amay sang biktima wala man sa lugar ara sa probinsya. Abi nyo ang suspect nga 26 years old nga live-in partner sang tiyo sang biktima sang lapsag nagpangayo man sang pasaylo sa ginikanan. Pero bisan ano mo pa kapangayo sang pasaylo. Daw hindi na siguro, daw hindi na mabalik. Of course, hindi na mabalik ang kabuhi sang lapsang. Ang hambal niya dere, nawala po sa pag-iisip. Daw nadula siya sa iya sininga paminsaron kasi dami akong ginagawa. Sa sobrang pagod ko, sir. Amo nang hambal niya sa mga pulis. Sa sobrang pagod ko, sir, sana mapatawad po ako sa tamang panahon. Yung kasalanan ko, inaamin ko, ako ang pumatay sa anak niya. Amo na ang ginpagwa niya nga mga tinaga sang tanagapangayo siya sang pasaylo sa iloy sang lapsag. Siling ko gani ining kahisa nga ginatawag. Kahisa pagpangimon. Diri na pahamak ang isa ka 26 year old nga iloy. Amo ini ang nagatulod sa imo inday sa kapahamakan. Kun hindi mo pagpasangkaron ang imo nga huna-huna, kun may lapsag or may baby sa sulod sang balay, natural lang nga siya ang uliton, natural lang nga siya ang hatagan sang pag-atipan, kagpag-atensyon, kay ang lapsag, 11 months old pa lang, walang kalaban-laban. Makaluluoy kay kung may krimen, hindi niya man madepensahan ang iyang kaugalingon because she is only 11 months old. Kag kung ginagutom siya, hindi niya man masarangan nga pakauno ng iyang kaugalingon. So ibis kung tani nga kaluuyan ang baby, ginkahisaan niya pa. Dapat ginakaluuyan ang amusin nga sitwasyon sang baby. Amakon mo, imbis nga nanay niyang nag-atipan sa iya, ginbilin siya sa tiyo, pero ginkahisaan pa. No? Malain ang tinaga nga kahisa, pero sa tuod lang, ang lapsag pa, ang dapat mahisa sa imo inday. Kay makasarang kaya maghimo sang tanan nga butang nga gusto mo, bisan pa ang pagpatay sa iya. So kung makasarang lang siya, kung makasarang lang kutani siya, nga magbalo sa imo, samtang ginabunggo mo siya sa salog, o mangayo sang tabang,
ginhimo niya na para nga mabuhi lang sa or masalbar niya lang ang iya kaugalingon. Pero hindi siya makasarang. Kagkabalo ikaw, nga wala siya sang kalaban-laban sa imo. Bisan pitkon mo lang ang iya nga lio, bisan pitkon mo lang ang iya nga ilong. hindi siya makabalo sa imo. Tani ko na init ka sa iya, kay ginakapoy ikaw. Tani ginpitik mo lang ang ilong niya, hindi mo na siya kinahanglan nga patsong. Tani ginhatag mo na lang siya sa iban. Tani gintawgan mo na lang ang iloy niya, kaginhambalan nga hindi na ko magatipan sa bata mo, kay ginakapoy na ko, hindi ko na kaya. Or basi, tani ginbutang mo na lang siya sa balay alayban para maatipan siya sa maayo, kagin-inform mo na lang ang iloy nga atutong bata mo, ginpa-adapt ko. Tani ginhatag mo na lang siya sa iban nga tao nga naka-insindi sa iyang nga sitwasyon o sa iyang nga kahimtangan bilang bata nga nagaedad pa lamang sang 11 months old. Alas 2:51 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

Good afternoon, Ma'am Rowena Villaran Erbido. Salamat gin. Nagapamati sa Purok Masin, Barangay Dulaw in Bagaw City. Upod of course ang iyang abana si Ronnie Gonzaga Erbido. Salamat gin sa inyo tanan. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Live News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or pure C, ang nag-minimize ang effects ang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: DTX 500!
4: Pila ka mga laboratory.

0: nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon, puro lang noodles, puro junk food. Say. So, bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag may TC or Pure C. Kung ini, ginainom mo adlaw-adlaw.
1: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
0: Hapuon ka, kapoy ka.
1: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
0: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So, importante nga mag-DTX 500 kag may TC or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
1: So, wow!
3: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1. 101.5. K5 News.
4: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: pagbabawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye

Alas 3.42 orang hapon at oras na yan ay hatido sa inyo ang ating Super Trio DTXL 500, the MyTC at ang ating D3 Bayo. Bawo si Pondag na trangkaso, always mag D3 Bayo ho tayo. Sa pusukin ating butika, mabibili ho yan nationwide. Susunod na ang ating Alcacigador with K5 Road sa Palma. Maraming salamat, kita-kita tayo bukas. Adios for now.

0: Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4

0: bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bala. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natin subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Reyes! Sa kasaysayan!
1: Day puli na, hindi na ko aking

0: Pila na ako mapiyugan dari sa kalanaan nga kinaulatan ko kay Remeo. Wala pagit siya makabalik. Ay Diyos ko, akon malakon anong natabo sa iya. Eh, sobra na 5 kaoras ang hulat ko sa iya, Deriho. Ayan man. Nalipat siya nga, ari ako din nagahulat sa iya. Gintext ko man siya kagin miss call, pero wala gid siya ga-reply. Ano liman? Ano ma? Una na lang ko po ulit? Ay, pero hindi ah. Hindi pwede nga mag-una ako. Hulaton ko gid siya. Hulaton ko gid siya diri. Maabot gid si Remeo. Mahaabot gid siya.
1: Burina.
0: Ay!
1: Ginayawan kagid ha hulatay.
0: Ay, palang.

0: Diyos ko. Ay, salamat. Salamat palanggaw. May kong ganun ba yahan mo na ako?
1: Hindi lang ko pagkaksabi.
0: Sorry. Adi,
1: puli na ta kay hapon na.
0: Oo, gani.
1: Ay, kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot sa aton.
0: Ha? Party sa ano, Rem? Uy, Diyos ko. Basi ko nagaroon na niya ako nga mapakasal. Basi mapropose na siya sa akon. Basi agaroon na niya ako nga magpakasal.
1: Dito na lang kita karon maistorya pag-abot sa balay.
0: Ay, hindi lang akon balay. Ato na balay.
1: Ate, balakat na kita kay Basikon. Mabayaan kita sang last trip, sang van nga nagabiyahe pa kadto sa aton.
0: Ate, oo. Ayo, kali. Aaring mga dala ko. Gindalaan ko ikaw. Ginbaklan ko ikaw sang polo shirt. Kagrabber shoes nga mapang-ordinary mo lang balang hapang lakat-lakat. Ang ngayon, kagin siningin pamakal ko sa imo. Kang ginbaklan ko man ikaw sang bako nga brief.
1: Brief? Wala ko yan naga-brief. Kaginot si Naya.
0: Ang buot ko silingon, ina ba lang daw short bala? Ang ano na panawag daw, boxer short, ano ina? Itesting lang karon kung kaigo sa imo. Itesting mo karon si Lingko.
1: Ay, daw may lain pagin siya yung atuyo sa akon, hao. Ay, hao. Gusto yan naman ko rong, ha? Mabigwasan ko siya, ay. Hindi. Hindi na, Rimihiyo. Hindi na.

0: Kay nagabihan gid kita abot dere sa Balayba. Gutom ka hapangga. Ihimusan ko ikaw sang panyapon. Lutuan ta ka sang...
1: Hindi na. Hindi na lang, Borina. Mapauli naman ako dugay-dugay.
0: Ha?
1: May importante lang ako nga ihambal sa imo. Kamay pa nga mahangpan mo ako.
0: Anong buot mo, Silingon Remedyo?
1: Babayaw. May daluyagan na ako nga babae kag hindi ikaw.
0: Ang buot mo bala, Silingon, nga? Kaginingalitan mo lang ako? Kagintilawan mo lang ko? Ay, kaginingalitan mo lang gali ko. Ginampagan mo lang ang balatsyagan ko, amo bala, Remedyo?
1: Morina.
0: Kung magka mo sinatani sa primero, palagin pang kamulan ko. Ginulat mo pang maulog sa lubos ang balatsyagan ko sa imo. No, pareho lang. Kagin pasalik mo ako nga may paglaom nga magin kita nga duwa.
1: Morina. Hindi man pagidudot sa ako ng tanan nga pamasol ay. Ikaw man, abi. Kabalo ka na gid nga tuig naman ko ka na balo. Iglaw man ako sa babayi. Pinakitaan mo, kuya, sa dugan mo. Sinaho? Wala sang tabo na ho? Sino ba nabing tagtunay nga lalaki nga makaindi man? Inapangayuan ko ginasang sa pasaylo sa imo, Morina.
0: Wala ka ganyan kalibis ang jutay ng haluyang sa ako, Rem.
1: Palangga, taka. Bilang utod bala? Nautod bala?
0: Utod? Utod!
1: Agay! Gintampa mo ako, Morina?
0: Animal ka! Palangga mo ako ganaw kaangay sang utod? Bastos ka kaklase utod na! Ginkalitan mo lang ako! Ginkalitan mo lang ako! Ikamaan ka ganyan. Gabaan ka kasi kinimo mo sa ako, Romeo, nakabati ka! Gabaan ka!
1: Gabaan ka!
0: Ay, kinasampa ko! Gabaan ka! Gabaan!
1: Kalma lang! Morina, kalma lang!
0: Dugad ko!
1: Morina! Morina, naano ka! Naano ka!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Bautay, mailan kayo, wala na stroke si tita. Nano ka man imutay man? Eh, wala mo nanggin inanay sugid sa iya nga. Wala kaglisang plano nga pangasawon siya. Kundi naghuot ang duga niya, kaglalipungan siya.
1: Ah, bahala na siya. Basta'ng importante lang, ha. Kanakaprangka na kuya sa iya. Kaguugali.
0: Oh.
1: Tawag to be anay sa mga kabataan sa baryo nga nagatinambay lang to. Mapabulig ako panidlo sa ang pihak ka kwarto.
0: Di. Para ano, tay? Sugod sa napatay si nanay, ginimo na nai dira nga budiga.
1: Ah, gamito naton ina sa bata ni IC. Sugaton ko sila buwas gamit ang 4x4. Diri na sila maistar upon sa aton.
0: Bi.
1: Mapuyo na kami ni IC. Kagikutaron dayo namon ang amon kasal sa West.
0: Bi. Tay? Tay?

0: kay Marie Burina. Eh, wala ka nag-attend sa kasal ni Bayaw Muhaw? Ay, abi ko bala anay kung kamo na nga duha. Kay nakita ko man kamo sa nagligad nga binulan nga nagaup danay. Uy, Mare. Mare,
1: ano pare?
0: Baliya ang ginatirada ni Paririme. Bawa. Nagpasaga-saga man siya ya pangasawa sang bintihon man. Kaisrot pa na siya?
1: Kaisrot man pa! Sugid-sugid panulaya.
0: Ay, busi marimuri na ba? Ay, nano nga? Nga nangin kamugid haw?
1: Pamangkot ato siya kung wala kang gadali, pre.
0: Be,
1: ba? Dito ka na lang gani.
0: Ay, ba? Ay, siya, marimuri na.
1: Fuisit.
0: Ay,
1: inkasap na gali sila.
2: Kasal na gani sila. Kasakit matyagun. Ginkalita lang ako ni Remihiyo. Ginprank kayo na naman ko tani sa primero. Usag wala pasang natabo sa amon. Hindi ba ko tani masakitan sa amugin sini. Ginakaugtan ko ikaw, Remihiyo. Ginakaugtan ko ikaw!

0: 안 나 눈이만 나 누나가 실폰 걸려가 실폰 아발레이터 호 미션디 레나가 단도 까마가 다야 페르니 차미 바오 이디 못 바기 발라 바오 세빈타나 ang mga kinanaan sa nga biskwit kag mga chichirya sa bintana lagi na palapaw?
1: Ay, wala ko yung malaga panghimo sa balay. Si Papa yung gaobra sa sunod sa balay namon. Princess ko yung sa balay namon. Gani hindi ko di paghimo ang atsay.
0: Kag sino ang ginahala mo ka, chatman? Kami na, may yung cellphone mo.
1: Ano man?
0: Naginulsul gin ko, gagin baklan, takas ang bago ka cellphone. Kami na!
1: Nando kaya man? Nakuha mo yung cellphone ko, haw! Ay, nugay mo kagay kagigakig, ha? Kay basi kong mga nga kapilakadlaw.
0: Kaganduang buot mo, silingon. Ha? Adung buot mo, silingon. Bulagan mo ako.
1: Ay,
0: adung buot mo, silingon.
1: Isugi tayo, Papa. Isugi

Kamu okay nang tulog niya. Malapit na lang magkagahon, galiho. Pero hindi gid ako matulugan. Tugod nasakitan ako. Nasakitan gid ako sa aking panghambal kay hinasako ni IC. Piliton ko na lang matulugan. Piliton ko na lang.

0: Ta, maingat ka. Unti ta, kamusta ka di?
1: Oo. Maayo man. Kamusta ang wala mo sa nguya nga amay kag ang asawa niya nga Huben?
0: Ay, abot lang ta. Atuway, nagalalain. Kaya nga ata, grabe ang away nila kagabi ta. Kagang malain lang. Kay pabugtaw na mong kagina, nagawa nga lang bata ni Icy. Ginapangita siya.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ginapangita sang bata niya si Icy. Eh, diin siya.
0: Buta. Ginapamangkot ko gani si tatay kung sa diin si Icy. Wala man siya kuno kabalo.
1: Basi naglayas eh. Basi kung may ginupdan nga lain nga lalaki.
0: Ay, ambot lang ta. Ambot lang. Ay, kagarot gid nga pangabuhi na mo niya tayo. Kagarot gid. Sugod lang sa nagpula pangasawa na siya sang daog gulang-gulang lang sa apuya.
1: Te, paano na karon?
0: Ato ay, gahimos na siya ta. Kay idulong niya sa amay niya ay sing bata ya.
1: Tikman. Makaagkagit si ni Remigio. Makaagkagit. Nagdulot ng gaba ko sa imo. Nagdulot na.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan?
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko?
7: Naplanta na!
8: Ganito ako,
9: tigasing,
8: tigalapa,
9: tigasay,
8: tigaplansa.
9: Sa araw si misis ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: mga abyan, sunod pag-inyubwa sa pagmamati. Ang katapusan gabahin sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sa pagtulunan. Yaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na. Hindi na ako akig sa imo. Ginsulat kag sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Duli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. 101.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: May hapon ba San Visayas? May hapon Metro Bacolod? Kumusta? Negros Island Region? Sa diin ka man nga bahin sa probinsya kag siyudad sa Bacolod? Welcome na sa atong sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sa kadaman. Ilabinagid sa mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamali sa bilog naman nga probinsya. And of course, mabatian kita live sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bahin sa Negros, ang 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag siyudad sang Bacolod. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Madamo kita karong nga mga balita gabagatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, sa aton sing masuki update kita karong dugidugay sa mga dalagkuan ng mga balita gikan naman sa aton sing news center connection. Opo sa kay K5 Shine Lacson, but before sina ginaupdan ako sa akon sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog o Cho. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki-5.
1: Rods Palma. El Castigador.
0: Kumusta nga ito si mga drivers, ang e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, Ceres bus drivers. Kansa nang gamaniyo sa mga pampubliko o kung pribado nga salakyan, amping ang mata sa dalan, ligid maghatag kumpiyansa, kay uso subong disgrasya. Dapat naka-defensive driving kamo always. Di magpasaga sa gamag ka K5 kay basa ang dalan, danlog ang dalan, gabulasot na is buho. Sa aton singa masuki, off din nyo ko sa aton singa pagpangalagad. Ang aton singa oras, alas 4:36. Check na nga daan si K5 Shine para dasig-dasig ta. Para magkadamu-damu ta karon sa aton singa balitang nasyonal. Kagpipinagpak ka mga balita nga dapat naton nga igatakol today. And of course, iningabahin nulong mas kalawaan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Nagkababakod ka nagapabdik sa aton sininga immune system. Ay gamay lang gid nga panumdom ma, this coming June 21st to June 21, Sunday, ang K5 News FM magkapatigayon sa bloodletting activity. Diri mismo sa may Rayo multipurpose gym. Diri sa may barangay Takuling, Tubangan mismo sa K5 News FM. Diri kita magkapatigayon sa bloodletting activity nga ginaman naman sa barangay Takuling. Sa kay Honorable City Councilor, ABC President, Barangay Kapitan Didiglas Gonzales Palyan, salamat gid gap. And of course, sa kay Janjanda, kay J. Delphine, and the rest of the team sa Barangay Takuling, mga BHWs naton, mga nurses, kag midwife naton, mga utod, kag ang City Health Office, no, mga doctors naton da, mga abyan, kag mga nurses nga nagatrabaho sa City Health, nga magabulig mga K5 sa pagpanigayon sang ato sa bloodletting activity. K5 solid supporters, thank you so much ang mga K5 listeners naton, nga mga supporters, leaders, ang mag-join man sa ato sa bloodletting activity. Tibati ko, ang Rayo Foundation Incorporated, sila ang mag-preparar o kung mag-aman sang pamahaw sa mga donors naton. Sa liwata sa mga gusto na nga mag-donate, mga kaki-5, gusto ko ikuan nyo, gid, mas nami nga limpyo ang iyong singa dugo mo. Luwas nga nalimpyohan ang dugo mo, makahatag ka pa kung makasugpon ka pa sang kabuhi sa iba naton nga mga kauturan nga nagkinahanglanon sang dugo. Kay subong ang dugo, pertigyak budlay pingitaon. Sa aton singa mga suki, dira nga gusto mo mag-donar, dapat hindi ka mukpulaw. Dapat wala kamusang ilimnon, ano tawag ni alcohol nga gininom. Pulo pa huway kamo para at least pag screening sa inyo sa mga doctors naton o nurses. pasado kamo para magka-donate man kamo, makasugpon kamo sang kabuhi sa tonsil nga mga kauturan nga mga masakiton. Bloodletting activity June 21 Sunday alas 7 sang aga, kilita ay kita diri sa K5 News FM station. And that would be on June 22 to June 25 may kami gift giving sa siyam ka mga utod naton nga mga poorest of the poor sa bilog nga Bacolod, no, mapili kami siyam. Nag-signifies naman nga siyam na kami katuig na nagapangalagad diri mismo sa syudad sang Bacolod. So, siyam ka mga deserving nga mga utod naton nga dapat gitagaan, ginagmay malaning hatag naton, but yet makabulig niya sa iban. Kung sa aton gamay ni, pero sila dako na ni. And hasta ina matapos ang siyam mga pagpanagdag. And afterwards, that would be on June 28, Sunday na naman, manangamon si nga highlight nga event. We will be having our K5 Kalingawan sa barangay, dira mismo sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Purok Pag-asa, Barangay Estefania, kita ay kita da sa parabuton nga Hunyo 28. Dira magapanigayon sa K5 Kalingawan sa barangay, ang K5 News FM, in line sa amon sing ikasyam nga anibersaryo, upod man ang Paglaom Eagles Club, no? Ti upod na sanday Kuya Cesar Garcia, Kuya Romeo Incarnacion, and of course ang Black Panther. Ti magahatag naman dasla sa inyo, ginagmay nga bulig. And of course, mayara man kami gift giving afterwards. So, mapag-games kita, maparaffle kita, hatag kasadyahan sa mga utod na tundira. And at the same time, after mahatag man kita, ginagmay lang nga bulig. Groceries or food packs dira sa atong mga utod dira sa may barangay Estefania. And of course, apapagahapon, ti kami naman mapaliwaliwa. Ti nagapasalamat din kami sa amon si nga CEO kag President Doc Ramil Uy. Siya sining pagpanggiya, siya sining guidance para sa amon na makatigayon kami sa sining programa. Balik sa tawo, serbisyo publiko. Amon nga tema mo, ang pag-alagad sa banwang wala iya pinilian. Bisan sino ka man, bisan sa diin ka man, kung malabutan na munti buligan na ton. Amon yung diwa ng K5 News FM network mga ka-K5. Sige, oy si Ma'am June Rose Avialorejo nagpamati man, si Leonardo Relos Maydagay. Check aran si ka-K5 Shine. Hibalaon tang balita, gika naman sa kay K5 Shine Lacson, mga dalagko nga mga balita, gika naman sa News Center.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sa Rods, kung sa diya, gali sa mga plano, daya sa aton na anniversary, no?
0: Oh!
2: Sa diya sa mga plano, daya kita yan nag... Ang utok, kaya daw pa-positive ba lang?
0: Oh!
2: Video kita sa pumito.
0: Yes.
2: Pero sa buong yan sa Senado, abin mo si Rods, ano natabo? Kaya sa aga, track na to yung mga police naging deploy mo.
0: Uy!
2: Para nga mabantayan lang ang Senado. Yes! Oo, si Rods. Nakibot ko gani nga siling ko. Do ka sobra-sobra naman yung kadamuon sa mga police naging deploy sa mismo sa palibot sa Senate building para nga mabantayan ng bigyang Senado. Bigla kahapon, do may mga informations ang sila ni Senator Soto, sila ni Senator King Lacson na may serious threat, no, sa Senado. And it was not specifically mentioned kung ano ginabi. Ikainas ang kaagahon, gatinayog man niya sa Mindanao na naglabot na sa 3,000 ang aftershock.
0: Uy.
2: Ang Senado naman niya gindagsa sa mga polis kaina.
0: Sus, my goodness.
2: Sa nagbantay kaina sa road, sa mga barikada man, may barbed wire sa mga alagyan. Kay ti, kasunod sining report kahapon na may serious threat ang Senado, that is from the intelligence agent of National Bureau of Investigation. So Rod, pagka mga alas 8 to siguro, nakalabot alas 9, ginhack ang website ng Senado.
0: Uy!
2: Amo nang natabo kaina. So nagpagwa ang statement. Nagpagwa sa statement ang Senate of the Philippines nga nag-confirm na defaced ang ilang siling website.
0: Hala.
2: Kung magsiling kita nga defaced, ang explanation diri sang Canadian Center for Cyber Security, isa inikasahi isang cyber attack si Rods. Sabi yung ginabag-o sang ginatawag na hacktivist ang itsura, ang appearance, ang content sa isa ka website.
0: Mm-hmm.
2: So, muna natabo sa Senate website ka ina. But of course, ginpa siguro sa mga senador na siling nila ang mga dokumento na ito dito, mga informations na ito dito, kwan lang ito eh, for public use a bit. Or para man ito tanan sa publiko, why man ito sang sikreto, wala sang wala man siyang mga informations na
0: nakompromise. Oh, Kagipag-shine, ano ayan ang gustong, kung sa Tagalog pa, anong gustong ipahiwatig nito? O, oh, ngati, eh, nahack ang system sa website sa Senate, ginbutangan barikada, ginbutangan sa mga katapo sa mga kapulisan, bantayan, tudutudo. Anong gusto ni Ipahibaluman?
2: Actually, si Rods Ari, may isa ka nag-ako sa pag-act sa pag-hack sa website, no?
0: Uh-huh.
2: Nagpakilala ini sila bilang NullSec Philippines. NullSec Philippines. NullSec. Amo na magbasa, no? NullSec Philippines.
0: Uh-huh.
2: Ang siling nila, the Filipino people, kubigin ako na nila, na sila ang responsable abi sa pag-atake sa website sa Senado. And then nagpagwa sila sa statement pinaagi sa Facebook. It states here, the Filipino people entrusted you with power, responsibility, and the duty to serve the nation, not personal interest, political dynasties, or corrupt networks. May din pagwa pagdi sila ng statement, no? Every peso lost to corruption is
0: yes.
2: A meal taken from Ooh. A family, a classroom left unfinished, and a future denied. To those who serve with integrity, continue your work. And to those who abuse the public trust,
0: mm-hmm.
2: know that citizens are paying attention. The people deserve the truth.
0: May punto gidya ka Kipab Shait. Actually, nanamian ko sang mensahe mo. So, dako na nga mensahe sa taga-sidado, sa taga-gobyerno, na tarungo nilang ubrada.
2: Correct.
0: Oo.
2: Definitely. Why ni sila ya? Ang grupo nga ini, it seems na daw wala sila ya sang ginadampigan
0: uh-huh.
2: ang grupo ni Gatsalian or ang grupo ni Cayetano. Wala eh. Ang gusto lang yan nila, insakto nga trabaho for the Filipino, for the Filipino people.
0: Tinsakto, gilman na kay kung ipaichindi tabi sa ato si Kamasuki ng mga tagpalmati, pariyo lang kakipan siya, yung nagpamanday ka, nag-ubra ka sa Gzakbalay. Pag-obra mo, gub-on mo naman liwat. Obrahon mo naman liwat. Gub-on mo naman liwat. Obrahon mo naman liwat. Meaning, sulit-sulit, gakatabo, tras ni Nado. At the end of the day, sige, gasto, kwarta sa gobyerno, walay kapuslanan ang aton si nga mapumulo yung Pilipinhon. Dibla?
2: Yes. Kahapon, may mga statements na gina-accuse ang 18 ex-marines, 18 kargador, 18 bagmen,
0: uh-huh.
2: na may kahilabtanan sini, no? Sa mga security threats sa Senado. But they were denying the allegations, no? The accusations. Sili nga, wala kami na yanabot. kung tanawon kaning nag-hack sa website, ang mga hacktivists nga ginatawag, ang grupo nga nag-ako abi sa, mm-hmm. sa naglumpan na cyber attack. No?
0: So meaning, amuna ang way nila, Kakipab Shine, to let the government, nga may amuna na subong nga sitwasyon sa loom. Kay kung man sig luwasay lang sila sa ngila, sila nga mga ihi da, tabunay sila sa mga alatrasan da, para makapanago, makapulupalagyo sa mga isyo nga ginahaboy sa ila da, oh, himuon nila sulit-sulit na, tilang tao bla, June 18, mag So good ng pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meaning, kung naman nagkakalatabo sa Senado, may posibilidad ka kay 5 siya, namuning hambal ko si mo nagligad, inibala ayhan, himo-himo lang to delay the process or to fast track the process. It depends kay 5 Shine. Kaya nakita taway pasubong limpyo ang Senado mo. May kinagamo pa, may inagaway pwesto pa. Ti damo-damo ginaubra sa Senado da.
2: Actually, ang grupo, they are asking for transparency.
0: Yes.
2: For accountability sa gobyerno. I don't know, but sa mga security threats, sabi na nga siling sang
0: NBI?
2: Na ang siling ni Senator Pancilio Lacson, although the information is raw pa man, hindi niya siling na amon, hindi pilaw pa, but siling niya na o nakono sa military, kang police.
0: Pero may mga impormasyon, nga nabasahan ko kagapon, regarding sino, we don't know kung sino ginagasugid sa matuod. Kay based on the NBI Director Attorney Melvin Batibag, halin ko na yan sa kwan mo? Halin sa masiling naton na credible A1 nga informant nga nga taga-Senado nga daw may amo nang kaklatabo da? Question, no? Amo na gurong ilagin sa kya na lang. Nga ti, basi tuod ya, mas mayo nga preempt na lang niya ang magkakalatabo pa. That's why nag-deploy dira sa mga naglain-lain ng mga tropa da?
2: I think, si Rod, may grupo lang din niya na gusto nila, hindi lang ang mensahe nila, tayo man yung mga trabaho.
0: Oh.
2: Single lang natin. You are liable to the Philippine people.
0: Oh.
2: Amo lang na.
0: Grabe.
2: Ito naglilong-ilong na kita, haling pang April, May, si Bunga June sa Rods, Bunga June, sana naman
0: ang... Okay, 5 year Niel, doon ang signal ni Ma'am Shine, doon nag-akuan, nag-aburot. Go ahead ka, K5 Shine.
2: Sa Rods, doon nag-umpisa naman ang gera sa tungas ang Iran kag-Amerika.
0: Ari, ulogtasan man eh. Kay nagligad, nagpagwas niya sa statement, nga daw okay na. Tapos gulpiada naman, nagbinumbahan na naman sila. Ati, hayo, kadamu-damu, kagarot sa niya kalibutan kay K5 Shine, pati mga utok sa tawag ng pangalan nila.
2: Basta kung magsaka naman ni gulpiada ang presyo sa kwan, gasolina.
0: Ati ano pa?
2: Diesel.
0: Oo, kay kumbaga mag-asawa na sila mo. Pag may gera, may rason na mga oil companies ka magpasaka kay tikamahal na to, hindi nagkagi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga nagkakuha sa mga oil products dito. Ti most probably
2: sira na naman sa Iran eh.
0: Oh. Ti why na?
2: Oo, ginanounce nila sirado na naman ang Strait of Hormuz.
0: So we will be expecting nga mabalik naman sa 100 plus ang diesel. Oy, tama na kamo niya. Gauda-uda na kami gani paggas ang stintay 5 nga diesel. Ay, i-shen nyo pa?
2: Amo ni subong ang sitwasyon sa Pilipinas. Kagbilog ng kalibutan si Rod. Report ni Kansanong Sandra ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kagdalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Madam, salamat ka K5 Shine Lacson. Ito mo ni Kaklatabo, Senado actually. Oh, tibisan pa galing Malacanang, nag-deny mong niya, way kami kalabtanan sa gakalatabo sa Senado da. Oh, niya, way kami sa may himo da. Ambal ni President Bongbong Marcos, niya, way kami sa may mahimo, diraya. Kay kundi si Vice President Sara Duterte, nag-mention, ngiti, weak ang aton presidente, kailan tawab lang Senado, ho, nagaginamo. Oh, hindi ka ni makontrolar, ina. Kaya sta subong, sige pa yung nag-wise pwesto, sino ba lang inchakto, 13, 12, 11, or na naman, nga ginalantaw nila da by numbers sa mga senador, mga kaki-five. Ti, ambal ni Vice President Sara Duterte, weak leader si President Bongbong Marcos. Ti, sabat naman ni PBBM, niya, why kami nalabot sa Senado? May ara na sila yung kaugalingon, nga mandato da. O, ti lang tawa subong, lain ang statement, but the actions, lain man. Isinupatihan ta sa mga official statement ka nagagwa sa bibig ta. o kon sa mga makita naton nga to damo ng mga truck sa mga katapo sa mga otoridad nga nagabarikada sa Senado? Ay oo, ti mga kakipay, dogo oras na? Kadasig sang oras na ba? Pero ari pag ito, no? Kays na siling naton, si House Prosecutor Jose Manuel Cheljok, no? Sang Akbayan Party List, ninyo, oh, mabulig kami sa kuwana. Ang impeachment, para yun kami diapo nagpreparar bilang prosecutor panel sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga ti, may mabulig kami sa kwani. Bisan nga preparar sila sa impeachment. Pero ti, abal niya, mabulig kami Japon sa linog sa Mindanao. Ay, naging gamit mo pa niya ang linog para magbulig, ha?
3: Alright!
0: Di ba sulusag dyan ni mga kakipay? But kidding aside, ang buligan-buligan ta dapat, let us prioritize those nga mga Filipino people nga nagakinanglan sa bulig. Umulan na yung aton, Dariya mo. Ang importante, mabatsyagan sang tao ang bulig sang gobyerno, mabatsyagan sang tao ang yung ayuda. Hindi ata sagi, papugi pa, nga magkagduto pa, picture-picture mo lang ta. O, masiling kita nga nagdunar kita, at the end of the day, ang kwarta ang ginahatag nyo na, kinawatan man. Ang ginabulig nyo da, masiling ka mo, sweldo ko ni. Eh, sino pa patiho, new human? O, sinya si Kakipay Brimwell. Sige, mabuhi ko na lang commercial. Kipagbalik ko, mainom ko na isang DTX Coffee Mix. Kipagbalik ko, tutukan tani o. Ining DILG, no? Kag ang barangay Mandalagan, dumatsyago na naglain ang interpretasyon sa sulat sa DILG sa Mandalagan, o sa may kay barangay kapitan. And then, daw pyramid ni mo, from DILG to barangay kapitan to puro karbik. Batayan tata karon sa itong pagpanumbalik pagkatapos ining pipila ka ba importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalang durong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubok. Sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa diri amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
5: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500. Kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
4: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500!
3: garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
5: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sa RBC membrane, causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase.
4: Mm-hmm.
5: Kag-glutathione peroxidase, kag-glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals.
4: Mm.
5: Imagine kung

0: kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Say. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
1: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dran regasugod nga lipaton ka,
0: hapuon ka, kapoy ka.
1: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaprodusang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
0: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabagat
8: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: malakas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawa.

0: Mas 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mas 4 Biotics.
1: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman ng sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang gabi, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: It's the best part of the day.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:13 na sang hapon. Diretso na kita sa mga balita naton karon nga ginaaman naman sa aton sing mapipilag ka mga hangkilan nga mga field reporters nga tagantabay na sa aton sing linya. Ang oras sa 5:13, muna mong nami subong mag-inom sang suplemento. Suplemento nga maghatag kayuan sa atong kalawasan, especially ining DTX 500. Kabalo ko mong DTX 500, may pinakamataas nga antioxidant ini siya. And of course, aside sina, may manami pa nga idulot kasi nang nagalimpyo. No, nagadetoxify, nagapagwa sa mga free radicals nga ra sa aton sining lawas. And aside sina, mga K5, nagapanormalize man siya sa blood sugar naton. And may anti-diabetic properties pa. Ano ini? Ang charantin, visin, kag polypeptide mga ka-K5 nga sarang, makabulig gidya, nga makapanami, makapalower down sa itong blood pressure, and at the same time, amuning nag-budlay subong kay ti ang diabetes, nga perti ka duging na gidya sa Pilipinas, o halos 40 above nga mga tao, subong may mga diabetic na, gasalaka, nag-shoot up ng ilasing nga blood sugar. Ah, kilala ko ni gani, oh, bata pa pro, tas taas ng blood sugar, di ba, ka-K5 Rimuel? Bangod sini mga K5, ginabuligan ang aton sini nga lawas by taking up sini nga DTX 500. E-check na si K5 Obre Suspenye. Si K5 Obre Suspenye, may nag-angkasanay man to, nga nabungguan sa isa kaslakyan ang ila sini nga tricycle. Si Sir Wilson, si Sir Wilson. Check ko na si Sir Wilson, galing ining bomba dito sa kuano, sa may barangay Madalagan, sa may Purok Carvic. E-check ko, si K5 Wilson na sa line number 1 na sa Kaplastar.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Wilson, ibalita mo.
4: K5 Roads ng Padangan to sa Talatapan sa K5 News FM. Ang pilang ng mga residente sa Purok Carvic, barangay Madalagan, sa Resyonal sa Bacolod, ini matapos, no? Nga kita ginaaligar nga gabuto na ka K5 Roads ang ila sining jetmatic pump o kung bumba pala ka K5 Roads nga sa sulod sang anong kadikada 60 years ka K5 Roads amo ini ang nagaserve nga main source of water sang ina nga Purok ka K5 Roads, no? Kaga medyo may itik na pag-insindihan na yung K5 Roads kay abi sa mga residente si DILG amo ang nagamando nga pag-abot na ka K5 Roads sini ang bumba sa immediate nga ano pala panasing nga madali nga pinihon kay K5 Roads. Karon kagina pagpatulong nato dito sa area K5 Roads, no, na upos nato si punong barangay Paul Anive kaging klaro niya ka K5 Roads nga ang order gani iya para sa iya bilang punong barangay nga nakahatag sa higayon kag nakaayo sa iya nga mag-explain kung nga wala pa sang action niya ginugra ang barangay kay K5 Roads sa piyak sa nga higyo sa natagiya sa property kay K5 Roads. So balikan nato anay kung nga anong rason kay K5 Roads na ginapakuha in isang tag-iya kay K5 Roads ang bumba.
2: Okay.
4: Dumali, ginbakal na kay K5 Roads ining property kag inang bumba kay K5 Roads arag sa pinakapunta bala nga portion sang property niya kay K5 Roads nga nagalaksam. Karon ti i-claim na sa tag-iya kay K5 Roads ang tuta rason ko nga ginapakuha na ining bumba kag hindi pa nang pasugot ang mga residente kay K5 Roads for the meantime nga wala pa sang ibulos bala nga bumba kay K5 Roads nga pwede nila kuhaan sa tubig kay kadamo sa mga estudyante na kay K5 Roads kay nagkakuha tubig. May mga senior citizens kay K5 Roads nga nagkakuha mga tubig. Even PWD dira man nagkakuha sa tubig kay K5 Roads. Kaya mo nang pinakamalapit kag common gid sa tanan kay K5 Roads. Karon kay ang balgadaan kwaon ginayon kay K5 Roads, no? Now, even nga wala pa sang court order nga nagwa kay K5 Roads kaya mo ni tani iyang mamando gid supposedly kung kwaon gid man ang bumba kay K5 Roads. Kay ang hinunanon man ni punong barangay Paul Anive ining mga residente sa nasambit nga lugar kag nagpasiguro man siya kay Five Rods, no, nga hindi man magpanguna ang barangay sa pagkuha sinisang bomba kay Five Rods, no, for kung wala sa nga court order. Pero samtang tiprano pa kay Five Rods kay na brought up na gid man ining issue, nagpapangita na to si kapitan sang lugar nga daan samtang wala pa makuha ini bomba, kinaidiyahan na niya ang lugar kay para mapaubrahan na sa bomba kay Five Rods samtang wala pa ini magabot kay Five Rods ini bomba. Kay Five Rods? Hello, kay Five Rods?
2: Sorry, kay Five Wilson, ano? May ginamuma pagkita diri sa stasyon. But, okay. But in a way, kay Five Wilson, ang yes, ang sala diri nga nagpangkwan is pag-itsindi, no? Ang pag-itsindi sang interpretation, sang letter. So, muna gawin, no? Among gining permi kung ginagutas kay Five Wilson, nga dapat tanik to tan Pilipino mo lang ta, dapat magpadala kita sulat sa barangay, magpadala kita sa mga demand letter, tagalugon ta, hindi ka nilungguhon ta, di ba? Para hapos may tsindihan, kag hindi kita mag, hindi kita bala ka kay Five Wilson nga mag salap lang aton nga tawag ni pag-comprehend sa isa kasulat. Wala ko nag-husga ha. Wala ko nagasiling nga ti hindi may tsindihan sang barangay. Inabla kong sa may mga letters ka kay Five Wilson nga on the first page, on the first part sang sentence or paragraph, daw lain gali ang tuyo, pero kung lang tao mong kontinido sa idalom, dira na explain. Amo na lang ang mga style sang letters ka kay Five Wilson. That's why sa mga letters kuya direct to the point. Kung anong gusto ko ipalabot, amo dapat pagbasa pag first glance mo, may tsindihan mo muna na siya ang punto, di ba?
4: Yes, kay Five Rods, kay ang problema, sinisi barangay, okay, kaya kay Five Rods, maintindihan niya. O galing ang mga pumuluyo, wala nga nagpadulong to kay Five Rods sa barangay, kag ng picture, sinisang letter, kay Five Rods, ultimo, malang bala siguro na mga pumuluyo, wala gamitan mo na isang dalong ng English, kay Five Rods, no. Kaya niya paghangop nila, kaya kung ako gani sa pagbasa to sa letter, kay Five Rods, immediate action to ang pinamutang dito eh. Immediate action / reply, but siningon, hindi lang niya reply ni kapitan na tinanglan kay Five Rods, may immediate action.
2: Amo gid lang problema sa atong mga pinig, pertisaton ka sagad maghimo letter bla magi English English yun gid. Bisa mga demand letter na from the barangay padala mo sa ginsumon English man. Ting ibandera ka kay Pebo. So okay lang ako maintindihan. What if karon ang ginpadalaan mo to sang summon o demand letter hindi kay tsindi sang pulong English ka kay Five Wilson. Di mangayo pa to si second opinion sir, ano ning buot silingons ni? What if karon ang interpreter ya sala man to? Kundi balda ang bilog ka kontinido sinang letter. But anyway, kiting aside, ang letter from DILG, ginapasabat si kapitan bangod sang reklamo, sang privado. Privado. Lantaw-tang complainant, private, di ba? Pribado, nagreklamo sa DILG. Question, inang pribado, nagkagto na da sa barangay haw, nagpabalo nga daan nga ikap, buligi kami di ba, kibinakal na mo ng duta, gusto namon ipasaylo tong bumba ho, ang source of water sa mga pumuluyo da, ibutang ibi, nabalaan na sa barangay, may reklamo coming from that private individual or private entity kay Kita Wilson?
4: Yes, kay Five Rods, may reklamo, ganyan nga nagpalabot sa ila, pero si Kapitan, hindi man siya makasiling kay Five Rods, ngayon na property, kaya hindi man siya assessor kay Five Rods.
2: No, hindi. As barangay kapitan, let's say for example, akong barangay kapitan, di ba? May ginbakal ka nga duta kay Five Wilson, nga ang inang duta, may isa ka tub, may bomba da. May bomba nga dugay na da, nga ginahimo ko common nga pala nag-uban sa mga tao da. Galing na bakal mo, kagpat sina nga bomba, ang duta sina, dala sa kihad mo da. Di ba? So mariklama, manawag ka eh, siyempre manawag ka sa kay Kapitan, Kap, anong kwan mahimo? Tas ni kay part na di, ako na ding ang bomba ho, anong mahimo ta? At ang Kapitan, may say niya ka kay Five Wilson. May say siya, mangwa siya sang ideya, o kung mangwan siya, mangita sa lugar, nga either i-transfer yan na, kahit hindi yan na sang binakal mo. Dibla? Dapat pangitaan niya to lugar, kagbutangan niya to bumba ang para may kuwaan lang bi tubig ang mga tao da.
4: Sakto na kay Five Rose kay actually gani kung tintas lang ni Guro nga punong barangay ni kay Five Rose kay kung basta may source ang tubig ko na no man minerals da kay Five Rose nga mapuslan sa community may ara gid sa ang right kay Five Rose ang gobyerno nga mag-intervene sina especially kung na ano ini siya nang kinahanglanon dala sa community pareho sang tubig kay Five Rose. So
2: pwede mo kami ka kay Pablo sa matagaan pangayuan copy sang letter sang DILG to barangay kay diri ginaway naton kay Kipay Wilson mo karon ang DILG din maposisyon sa isa ka private entity o kung sa kadamaan nga nagagamit sang tubig da dira ta na mabalaan kay Kipay Wilson mo kung ano gid bi ang main goal sining letter sang Department of Interior and Local Government diri sa siyudad sa Bacolod para at least may tsindihan ta kay kabalok ka pilak bilog tao gagamit sa bumba daw.
4: Kay Five Rose, hindi magdubo sa 15 ka pamalay, kagdamo-damo kinaya sa mga residente, mga estudyante. Kay Five Rose, kung kwao nila gulpiada, mga estudyante, makatos kula, hindi ka paligo.
2: Ah, may kilala ko di.
4: Grabe, bala kay Five Rose as in may senior citizen. Kung amo na nga ba nila, why mas sila kay Five Rose na kwao, nang why mas sila problema, yung kwao ng bumba. Klaruho na bala ka kay Five Rose, nga may ibulos dayon, kay tingin na gamit sa adlaw-adlaw nga tanan.
2: Pwede na bala may istoryahan. Between the barangay kag sa private owner si nga duta, pwede may istoryahan niya. Kap, amo ni kun mayuhay tabi, let's say ikaw. Kap, nakwaong kuning duta ko ha, pero may ara kada mabulig lang ko patasok ha, para mabutang liwat bumba. At least sold bala ka kipa Wilson. Kay kun ako ang mga pumuluyo, ma-react man ko na no man dira ko yung paligo. Dira ko yung kakwa sa tilig, tubig sa tigang ko. Titing kami karon makwa sang source of water na mon bike, way bang kami tubig sa prime motor kay ang tubod sa prime motor daw ihi malang na.
4: Amo na ang punto. Iba? Mga residente kay Five Rods, amo gina ang imo ginambal, amo gina ila punto. Kati adlaw-adlaw, matanan kinanglan kit nila ang tubig da, sa bumba kay hindi sila tanan may basiwa. Kag ang basiwa, tayo-tay man ang tubig kay Five Rods. So amo gina ang ila ginagamit.
2: Ayo, kaluluoy. Ang maluluoy, ang gakaipit per me kay Five Wilson. You know what? Ang gakaipit is mga pumuluyo, gid. Diba? Sila gining kakaipit. So diri na to makita karon kung ano ang proseso, anong hilikoton sang barangay kapitan kag sining private entity ngani. Ay for sure mabulig niya mo. Kun biya, I don't know lang gid ha, pero kun sa akon kapagango, pabulig niya ining nagreklamo nga maduhol da for additional let's say patasok na dami ikap ari may bulig ko diwa. Duha ka layon ako na. Duha mo na bla. Oh, diba? Sa pang relocation site kanin bisa may mapalos kada sa mga balay gambal ka pa ako mangita si mo relocation site makahalin ka lang di sa akong lugar o something like nga ang ginatawag sa complacer ka kay Five Wilson and for sure ang DILG tinagpadalas la letter we don't know kabay kuman mabasang letter that's why nga mangayo ko na copy si mo para lang tawon ko di kabasahon kag binagbinagon naton kay Five Wilson kung ano gid ya kabugat sang letter kag ang paghintindi man question ang nagbaton sang letter sino how
4: punong barangay kay Five Rose. Barangay Mandalagan. Kaya kay ina-address sa kay punong barangay.
2: Oh, sino naghatag instructions nga nagsala to yung nag-relay information dito sa mga tao nga daw nagwaya bad light sa ang DILG nga daw abis ang mga tao to tiga DILG kaya nagwan?
4: Kay Five Rose, ang pagklaro ni Kapitan na wala sa persona galing nga nagkadto to sa may community kay Five Rose. Bakit ini mga residente amo nagpadulong sa barangay kay Five Rose kag impiksyuran ina ang letter kag amo ang nagano do nag-interpret sang letter bala kay Five Rose kay ini nang logo sa DLG taga Barakang nga daan sa Babo ti paghaom nila kay Five Rose nga order sa DLG ang pagpahukas sang bomba. Gipicturan na nila to sa opisina kung naman kay Five Rose mo sa barangay Mandalaga.
2: Amo ginagin na siling naton daw. Dapat i-interpretahon gid mayad. Muni good like kung delikadong gamay nga kinaalam la kay Five Rose. Oh. Ayo, but anyway, na-patch up naman guro ah. Ano, diri kita sa solusyon. That's the problem. Anong solusyon sa barangay?
4: Kay Five Rose, siguro ang kapital, wala gindya sang gabot nga matabo samtang wala sang court order. Pero samtang wala pa sang court order kay Five Rose, so, kagina, kasi nakita sa ito ni Kapitan to, nabatian gin na ito ni Nagambal, sa nagpapangita na ito sa mga pwede itasuka naman kay Five Rose sa community.
2: Very good.
4: Samtang wala pa sang court order.
2: None. Very good. Dira ko yung ma-plastar. Mangita ka ng adaan, kay balaan mo na nga hindi na imo mo. Di ba? Hindi na ta magulat nga tiyo, laton na pang court order before ka na magkabot ang guwas na karoon, nagpapakatig-a pa ta. Diri kuya sa plastaro. Sige, for the meantime, maayo kami sa private entity ko sinatagiyas na da, while we are looking for talasukan, buluhuan da, kuluwaan sang supply, ayo kami anay. Okay, for sure, pasugot man na grong spiak, kaki Five Gulson.
4: Yes, kaki Five Gulson, sa amon nga for the meantime lang, anay, samtang ara, paambuba, kagawa pa makuha, di pangitaan ang daan, kaki kundi pagkuha, na kaki Five Gulson, why na sa problema?
2: Sa Pilipinas, niya kaki Five Gulson, sa Pilipinas, niya ang bumba, ginaprapitan sang tao. Sa ibang nga lugar, maslingkan nga bumba, wah, higay palagyo ng tao. Pero sakto ng punto ni Kapitan, bangod daw would be an eviction mo, no? May mga just like sa isa ka struktura nga balay bla before kada magpagwa sang balay sa dapat may court order gid, no? Coming from the court nga ti i-evict may paluson ang isa ka struktura da balay or nanuman just like bumba kay Five Wilson.
4: Yes, kay K5 Ross, at least isa naman no, ka problema ang na ano maski pa paano na palabot sa isang K5 News FM no paagi sa aton sini nga mga public affairs program kag ihatag ta na lang sa kapitan ang iya sini nga mga ulubraho kay K5 Ross kag kabay pa ma simple mataga ang priority no ang kinahanglanon sini sa mga residente sa lugar nga mo man lang ang concern nila ang tubig nila K5 Ross kay very importante kinaiya miskin sa aton sa pagkatawo nato yang tubig importante gid so kinahanglan resolbahon ang problema so mo na lang update sa aton K5 Ross no gikan sa patrol, na ganoon sa inyo sa kalawan sa Mighty CD, 3-backer GTX 700. Report na to sa patrol, si K5 Ronnie Loblabi, ni naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
2: Malamang salamat ka K5 Wilson Villana. Tinami, maningitingin ubras ng DILG, no? Nagpadalas la letter. Pero tayo, ako sa DILGB, ining clearing operations tapos sa mga mayor mga dalanon di. Oh, sa mga barangay road day. Diri sa amo no, sa may Puente Villa, kag tuyo hindi blao. Nagligad, pag-agi ko naman tayo naman kung sa gaid, dira sa e-bike. Kay may nag-parking, may mga soft drinks. At ubangan, gidaw sa unan sa may Puente Villa Elementary School. Oh, dala na, gin road widening, kung may road widening, gin palapad. Pero ti, ang isa kalinyada, dinhi mo lang parkingan ta. Tika budlay, dalan, tapos diri pa gido sa cornero, pero accident prone area man. Ay, oo. Di dapat kung napisa ng DLG, amo mo na dapat tutukan nila. Hindi lang sasagi ka sabat sa mga pribado ng mga individual or entity. Oh, sabat man sila sa mga ari na nga daan niya sa publiko, public nga kwan, nga mga alagyan. Ay, oo. Galing lang, hindi akong private, no? May maayos si mong pribado nga tao. Lain gid jay no. Lain gid yang sabat mo sang sa gapuyo lang to sporo ko. Ah.
0: All right.
2: Di ba? Lain gid yang sabat mo. Pareho man akong isa magsulod ka sa isa ka restaurant. Nakachinilas ka ba yung isa sa pansi mo daw? Pero may iban may gasulod sa restaurant ka nakakuntudos ang alahas, nakabayo, nakanami ang biste, nakasputing. Ayo. Kanabi. Sir, welcome sa Rod's Restaurant. Diri ka pungko, sir ho, sa amon si nga manami nga executive chair. Tanan, sir, anong imo order? Ba daw? Pero kung nakachinilas ka lang, duwag isang masapat. Ano ka di, sir?
0: Alright!
2: Salat na di mo sudlan? Oh. I'm not saying amon ang tanan ng mga public officials o kung mga government employees. But it happens. It happens. Mga kaki-five, no? Kabay pa kung tangin mga patas man ta, no? Giyo-giyo matada. Yung gisag, pungko lang tada sa aircon tanga opisina daw. May nagurusang galibot-libot sa bakulod. Kada mo damo di mga dala nun, no? Part pa na sa nga ton nga clearing operations na nagligad pa nang matinuig. Daw nagningas kugo naman to gani. Daw ay masubong ka giyo. Ay, oo. Sige, this time, check tabi si KK5 Aubrey Sospenye. Masubo din nga balita. Aksidente na naman. Aksidente. Ining dito aras ka kipebure di aras siya nakaplastar doon naghinay ining tricycle may video tada kakipipe ano mo kakipipe idren okay da ipakita tabla karon samtang ka report si kakipipe ubre para maplastar yung mayad kakipipe ubre please stand by
3: K5 News FM live report
2: kakipipe ubre ibalita mo
5: K5 Roads, mayong hapon. So, dead on arrival, gitining mag-amiguhay.
2: Aha.
5: Matapos mabungguan sang Toyota Vios nga salakyan ang ilagi na maneho nga Kawasaki tricycle.
2: Uy!
5: Nagabi ka kay Five Rods mga alas 11 ni siya sa Purok 2, Barangay Tuyom, Kawayan, kay kay Five Rods. So, ginkita lang mga biktima nga si Rodolfo Calibo, 40 anyos kay Five Rods, ang ining driver sang tricycle. And ang iya sini nga pasahero ka kay Five Rods nga si Demetrio Sumanyon, 59 anyos kay Five Rods.
2: Kay K5, nakita ko diyo, sorry sa reaction ko ha, kay samtang ka-report ka, huy-huy ko kay kadasig sa lagan sa nga, ano ni, sa nga salakyan. Ining tricycle, medyo kalmaling yung lagan niya. Hindi yung dasig na lagan sa tricycle ha. Ang salakyan, hindi niya pwede dasig ko. Kitaon sa CCTV, kay K5, obre?
5: Yes, sir. Based sa information sa kapulisan ng buhay, tani ka kay Five Rods because ang ila sininga puluyan hika ni sila ka kay Five Rods sa birthday mo.
2: Ang tricycle ang yung mag-abyan.
5: Yes, kay Five Rods.
2: Okay.
5: And then, ang ila nga puluyan ka kay Five Rods dira laman sa Purok 2. So, posible nga maliko ni sila ka kay Five Rods pero malayo pa ka kay Five Rods amo nga ara sila sa inner lane. And then, possible siguro ka kay Five Rods nga dasig it bika kay Five Rods makita sa CCTV footage nga dasig it kaayo ang patalagan sining Toyota Vios among nabungguan niya ining tricycle and then gindus-dos niya ni kay Five Rods makadto sa Brandilia sa Kigat sang dalan kay Five Rods kay makita na to.
2: Dali lang gid kay Five Rods bre ay plaster ko kundi inner lane ining tricycle nagabaybay yes. Pa hali kun direct halin sa tuo pa wala siya o butang tabi panorte to sor or depende sa atong paglantaw sa nga video. Ang ining tricycle, may lilikuan na da sa walahaw?
5: Wala ka kay Five Rods.
2: Wala. Kaya sa tuo, way man sa likuan, kaya may baralo, may inner lane. Ang likuan ko sa tuo, punta pa na to sa video ka kay Five Obre, di ba?
5: Yes, kay Five Rods. Kaya ining dalan ka kay Five Rods, National Highway, ining nag-apariyo sila, nga makita sa TV, nga pariyo sila nag-usoy isang dalan
2: okay.
5: Sa Sur, Panorte. So kay Five Rods, and hindi ini siya accident-prone area based sa kapulisan kay Five Rods because sanag
2: straight.
5: Ang lugar, and then atubang siya kay Five Rods ang gasolinahan.
2: Sanag eh! Kag tadlong pagurong dalan da?
5: Yes, tadlong kay Five Rods ang dalan, among gin-consider siya sa kapulisan, nga hindi siya accident-prone area.
2: Ginalantaw ko la ka K5 Obre, slow mo bigamay ka K5 Adrian. Ginalantaw ko ang trajectory o kon ang dalagan pag traverse ning tricycle if nagliso sa pawala or nagliso sa patuo. Otherwise man naghinay lang siya nagbahar-bahar lang saya kag yes, tadlong yung dalagan niya. Dasig yang yak auto kayo kasi bado mo.
5: Yes.
2: Waro. Why kasi nagliko pawala yung tricycle straight lang niya japon na ang pugong isa manimbila, ya. Ay, grabe ka kusog. Tita Son, anong natabo sang driver sining salakyan?
5: Ara ka kay Five Rods sa Costeria sang aton kapulisan sa Kawayan Municipal Police Station kay ginahulat ka kay Five Rods ang desisyon sang duha ka pamilya ka kay Five Rods sang driver kag sang pasahero kung magpasaka bala sang kaso ka kay Five Rods. Pero gina-prepare naman sang aton nga PNP
2: uy.
5: Ang mga dokumento ka kay Five Rods.
2: Laing kay dirigi sa motor ginya naigo yaw. Na bungguan niya sang tuon niya nga bumper ining motorsiklo nga gaangot sa sidecar dira sa nabungguan no grabe ka kaya-kaya yun ang tricycle kay meaning tumabog ining duha gali sa ila sining ginasakyan.
5: Yes, kay Five Rods ang driver nagtabog na siya ka K5 Rods kay ang tricycle gindus-dus niya mga 50 meters siguro ka K5 Rods.
2: Dali lang may nakita na kung ano to man nagsangit sa may inner lane nga baral. Dilanggida, be?
5: Yes. Barandilia na siya ka K5 Rods.
2: Oh, Barandilia. Dilanggida. Gina-check ko. Kaya daw ang nagtabog ang... hindi, guro. Basi kuwan na nasa. Basi... itom ang kolor blare. Nalantaw ko di ka K5 Rods. Na slow mo namun bi ang video. Tumabog. Tuhog. Galupado. Abumunggo. Pagidya ka K5 Rods. Sa bayo Barandilia. Sa baral.
5: Mga... approximately mga 50 meters pa siguro ka K5 Rods ang iyasira ang aging tabugan.
2: Ano na concrete nga barrier or ng steel na sa ano na blan ang daw plancha blan nga ginangot-angot na nga daw lapad nga nalapit sa taytay daw mga muna?
5: Do, yes, ka K5 Rods. Steel na siya ka K5 Rods kaya nakita na magina na ano siya nag-upi ka K5 Rods.
2: Sus, my goodness, oo. So, ang pamilya, gahulat pa siyempre, mga kuan maniguro mga biktima. So ano ni Laning Aplastada, mapasakas lakaso or settlement na lang ka K5 Obre?
5: Siling sang aton, sininga kapulisan ka K5 Roads ni Sir Errol Cebuas, ang traffic investigator na interview natin kaina, ginahulat pa ka K5 Roads ang desisyon sa pamilya ka K5 Roads bangod wala pa sila nakahambal, wala pa sila sang final decision ka K5 Roads nga ginhatag sa kapulisan kung magapasaka bala sila sang kaso upon settlement na ka K5.
2: Taga diining driver sang Vios?
5: Actually, taga dira lamang ka K5 Roads, purok dos man gihapon, barangay Tuyum.
2: Okay, kaya basi kilalahay pa ni Slaguro. Kiti sa kabarangay, manggamun ang lugar, kaya favorite, basta isa kabarangay doon, halos na lang kilalahay na mo. Dili mo lang sa bakulod, nga bisan tupad balay mo, di mo iklala. Oh, kay kung makita, ilang itsura mo, dahil yun yung gani kapader, taas pagid, para hindi makita itsura mo, muna sa bakulod, bisa. Pero kung sa barangay, sa umaka, kaya favorite, ha, pagkakuan, ay, chay uling! Kasing kita, anay ko, lamang ko na, be, pus pro! Oh, di kilalahay pa na iyan kay K5 Obre, but condolence sa pamilya sining nagkalamatay. And lesson learned na lang guro, no? Hindi nagitasagi padasig sa dalagan, baka makapuli ta. Importante kay K5 Obre, kung nagamaniho ta, hindi ta magsagi ka pa saga-saga padasig. Kay any split seconds, ya, blink of an eye, dako na iyan nga bagay nga makapatay ka or ikaw ang mapatay kay K5 Obre.
5: Yes, kay K5 Roads.
2: Sige.
5: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental inisik K5.
2: Balan ko, excited ka na buwas ay. Sana else eh. Good luck sa inyo.
5: Yaw, ano ka po pangita ka outfit ko ka K5.
2: Grabe nga ta ng outfit. Yung ipakita sa ako ni Mamang Jean, is M. Jean. Bakod-bakod mga outfit nyo. Isiling ko malagaw ko na guro ay. Galing kay Tialang Alang man kay gapreparan mga midi. Mangayaw mga mida sa sur ah. Ah, dira sa inyo. Oo.
5: Timauna lang kami kay K5.
2: Salamat kay K5 Obre. And good luck sa inyo sa team building tomorrow.
5: Yes, thank you so much kay K5 Roads. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 my PC kag D3 Bio. Ini si K5 Overseas Penya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
2: Madamo salamat kay K5 Overseas Penya ti amuniga katabo kung isa sa aksidente. Especially kon gabi dasig padalagan. Gakaksidente gani nga galakat lang tagay kasag kasalapid pati ilta. Nakita na ginagatikang gulpiada lang malapakan mong isa mo katiil ano ni masandadan mong isa mo katiil katumba ka ti ayan pagid kon damu-damu kamo gagamit sa dalan ti that's why extra careful gid kita okay especially sa mga salakyan no gay inom kung sagi sakay sa salakyan o motor da kay delikado gid ang reflex ang imong tawag ni reflexes hindi na nami ang calculation mo galiwat na gambal ka pa sa imong mind ga oy it's 5 meters away pa before right turn. Pero sa totoo lang galiya, nang kwan pa na, nang 2 meters na lang. Ay, oo, sige. This time, check natin si K5 Berto Gakit. I-check na balita ni K5 Berto. Si Ma'am Riza Bauer, nagbamati. Mami Lily Inting Balinas. Veronica Delgado Recto, nagbamati man, si May Dagay, Jonalie Teberio, mayang hapon na si mo Jonalie, and of course, ako sining kumpari, Papang June Ramos, kayado ko ilay, no? Kag si William, nagbamati subong, si Ma'am Jennifer Teberio, Lydia William, Roslyn, dili ka na, May Dagay, kag Bing Selfin, no matter Lizelle, si Marian Olvido, Sal Olvido, Jasmine Olvido, Papang Eduardo Jujo Galona, si Marie Chris Navarro nga gupagwapa sa Muto Lions kasi Papang Erning Pudirusong pinakabasko nga mekaniko. Aran na siya, kag-K5 Berto sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
2: Kag-K5 Berto, ibalita mo!
4: K5 Broads, bao nagreklamo gid ang isa ka Iloy, no? Matapos nga ginpa-push up sang 200 push up ang iya kunungan 9 years old nga bata nga ginpa-enroll ya sa Taekwondo Center sa Maynila Camol sa Bacolod.
2: Aha.
4: Kinabroad patatong sa nga sistema ang Iloy nga ni amon yang nagreklamo may bata ni siya nga 9 anyos. Ginpa
2: babae lalaki.
4: Babae ni bata okay. Nga babae 9 years old.
2: First time nga ginpa-enroll or dugay na?
4: Actually, in 2 years na niyang bata nga enrolled na.
2: Okay,
4: 2 years na. So, ang enrollment is kay school lamang, no? So, ang enrollment, every summer ni. K5 Roads, no? So every summer, every day, magluwas sa Sunday, amo ni ang ilang sining session abi.
2: Okay.
4: Kasi tuduan sila. Isa ko no kaadlaw, do nag wala di ko no do ka, I mean, muli ining bata, K5 Roads, so nagligad nga sinimana, nga do nag-lain ko nung pumatsag, tapos kin pamangkot siya sa iya sining iloy, dito yung ginambal nga din pa push up kami sang ila tining ko nung trainer
2: David
4: Rod sang 200 push up kagado ano no ko nung tawag sina nga do may other pagit nga do I don't know do penalty ang tawag sina kay by ba squad do 50 squad kag squad
2: mo ni mo yung squad inab lang daw naga
4: na, si Michelle mong sagay ka man do ako lang balaki ako ni report
2: nung
4: nagay ko patugat-tugada bali 200 push up 50 squat.
2: Okay.
4: Came abroad si Michelle sakit-sakit gawa na kung sa Navy Anyos nga bata dito nga gin kumprunta pang bata ang iya sininga nanay kag nanay ginindi si garan man pero ang nagsakto man kuno ang kay duhan ni may hinablos pag ni sa mo ang babae nga naga enrollment subog pa kay sanay sila kag iba broads nga bata man the same man nga age kag didto gimangkot sang nanay ang iya sininga hinablos man nga isa kun tuod din man nga gin 200 push up sila kag didto kag iba broads nga naghambal man nga oo diyo nagsanto dito na nga naubot ang nanay kag wala man kuno to nakipaghinon anon kay bigin na kontra man kuno to sang nanay ang pila ka mga parents man dito sa may si ila sining association no kun sa ila sining center nga mga upod yaman nga mga classmates sa taekwondo kag Viva Roads no ari bla bahayag sang nanay pabati ta ang babae, tabla, no? Sa interview naton, amuning nanay, sa kaminuto lang ni, yari ang yasining pahayag, kay na kwa kaman ni Tina, ang pahayag man sang tagiyagit.
2: Sige, may na kay Pata, subong unahon, tanay ang tagreklamo. Go ahead, kagi Feberto.
4: Ang tagreklamo, ari-ari, pamatian ta ang babae.
0: Sir, naglabota sa lula, kananugid man ang hinablos ko. Tugma ang ilang sugid, nga nag 200 push-up sila, kag 100 squat.
6: 200 push-up?
0: Oo.
6: Nga hindi dapat?
0: Oo.
6: Okay, kamusta?
0: So, ang naano ko pagit sir, nga konsensyahan ko, last time ara ko sa gym, gabukad ko sa messenger ya, nakita ko gina-message siya ang self ya. Hindi ko bumulo ko, nanunisa. Sabihin ko, problema yan, kaya wala ko masa ginaano sa balay. Ang real siya, Mami, I'm tired, duka mo na bala, ang real siya gagawa. So, ginchat ko sa harap, huwag workout. Mana, ang kapoy ka, i-massage siya ka karon. Reply sa ako, sige Mami. Pero wala ko sa ginabalan, nga may nabasahan ko sa iya messenger. Subong, nga muna yung natabo, sir, natugma na kung anong rason, kung gaan mo na ang bata. Wala ko ga-expect, nga wala ko gaano nga. Wala galit may ginapili ang depression.
2: Oho, ahay. Ti itsindihan ti ginagkaki 5 Bertong kay ti siyempre kung amay ka or iloy ka ang welfare sang bata mo perming ginakuan mo.
4: Yes.
2: Oho. So, lain galit kagit pa enroll niya to for the reason nga dapat masaka ang iyang sininga discipline, ang self-confidence ang bata. But she found out nga ti daw nagnubo galing moral sang bata bangod siguro sa training na naman.
4: Amo ni ang side man niya sang nanay kakipay broads no kay tigin kwa tagit niya ang side sang nanay nga duwa naman kanu katuig ang enrollment sa bata nga dili ti duwa makatuig nga every summer naga ga taekwondo class siya da
2: inang taekwondo class na ano na government school na or extension sang eskwelahan or private na yang nga school sa taekwondo
4: ka private ni siya kakipay broads. Pero ang mga products ini amo na ang ginakuha sa mga sporting events nga maintrasan sa eskwelahan. For example, be ka pa-enroll ka da, ako be pa-enroll ko da ka Kibe Broad. Tapos ako sa gabi ko mag-taekwondo kay sige eskwela because sa Domingo Lacson. Ako na ang gikuha sa Domingo Lacson for the taekwondo.
2: And then dira ka pa training.
4: Oh, do pa training kada kay ti damo man mong so amo na sistema ka Kibe Broad, no? So far amon ni siya ang
2: so part of training sa mga kabataan nga may amon ang bagay but not to the extent siguro nga dos pa sobra-sobrahan gid Pasabton tabing tagiya, anong iya nga sabat?
4: Actually, kaki Febrons, nagatubang gid kag nagpasalamat diri sa aton.
2: So,
4: Mr. Harney Tabuada,
2: okay.
4: Amo ni siya ang tagiya gid kag regional ni tumamba naton sa gauyat sa mga Taekwondo.
2: Coach.
4: Sa bilog na NIR, no? Siya iya gid ni abi ang center nga na, kag amo lang gini ang center sa bilog na Bacolod.
2: Okay.
4: Kagati nagapa-enroll man ta ang iban nga mga taga Negros man outside sa city. So, dako maning skulahan. Kagiba Broads, wala git ni silang istoryanay kuno sang nanay. Kagiba Broads, kaginatinguan niya git nga painsinti nga wala git kagiba Broads, wala din kamaturan. Hamalan lang sa aton, ako gani, sir, nga tigulang nako, hindi ko kaya ang 50 push-up.
2: Oh.
4: Ayan pa yung libi anyos nga
2: 200
4: push-up.
2: Ako gani, 10, gauda-uda, nakustutuod lang mo.
4: Gani. Kaya bro, pamatian ta,
2: oh.
4: Si Sir Harney Tabuada, ang mismo tag-iagid sa Taekwondo Center sa Bacolod.
7: Nakasalamat ko sa K5 na gitagaan ko opportunity to air out of sa my side. Actually, nabalaan ko lang ni siya nga may complaint, formal complaint, through, pero wala ko sa letter nga na-receive nga complaint letter. Kid. Na ginambalan na ko sa akong staff nga nagwakon nga lang sa isa ka radio station. Then luckily gin contact mo ko sa Berto sang hagabi nga makuha sa akon side. Actually ang Taekwondo is basically para sa pagdevelop sa mga bata totally. Total development whether it is emotional, physical, whatever. Now ang sa mga allegation na nga ginataga ng mga bata pina which is not wala man sila sala ng pinahan. Kundi it's a reminder for them not to be late during class hours. Pero ang 200 na siya, sir, wala ginanaman mo.
2: So it means kay Kipay Berto may ara gin man nga disiplina para ang bata madisiplina sa time management nila. Nga, let's say for example, 7 o'clock is the start of training. Dapat sharp, wala sa may malate ara gid. Ti normal na nga may disiplina. So but silingon ni sir, why sang disiplina nga daw sobra-sobra which is the 200 push up and then 50 squats.
4: Kag hindi iya gid ko muna matuod kag Kipay Berto, no. So that's why amo na
2: siya ginang trainer kag Kipay Berto. Kung basi may mga trainer kasi nga kun wala siya basi ginay ubra na sa mga upod da. Siya lang na da isa ano man.
4: Kipay Berto ginamonitor yan eh. Pero at the same time suno sa iya kag Kipay Berto. Suno sa iya mga professional trainer may ara gid ni mga professional gid.
2: Yeah, we understand nga may mga professional trainers da kay siyempre ang mga products ang NIR especially Taekwondo sa Bacolod grabe naman mo. So kay siyempre may mga bagay kun iisya to dang tagiya but basi bala behind this back bala may nagaubra mo na.
4: Kagi bro, ging amo na actually nami ginanga pamangkot no. Kamusta iha na monitoring basi
2: bala
4: may mga platform. Kini istorya yan eh.
2: Uh-huh.
4: Ang tanan nga mga coaches ya. Ambas na mga coaches ya, sir. Nagkadlaw pa rin ibang mga coaches. Sino bala ang maayong tao na ipa 200 push-up ang 9 anyos nga bata, Kipay Broads?
2: Oho.
4: Amo na ginambalya, kagambalya. Ito yung mga professional kami. Damo kita sa mga gold medalist ever 64. Maamu kami na bih, no? Sa mga bata, kaginakabigit nga mga fair. Ining bata, kaga professionalism, git ang naga... ang naga pangangibabaw sa ila sining nga school abi.
2: Chindihan ko na kag Kipay Berto kay sang una sa Talisay gaupod man kita sa atleta sang Talisay. And grabbing training eh primero ko yung pagsulod sa Taekwondo kag Kipay Berto gin pabaka ko ito yung gin sikadan niya. O gin kwarti tanan na lang do kung pwede ka lang reklamo kag galing kay ti part of the training ang kinanglan mangin flexible ang imo sining alawas, ang imo sining mga hita, paa. Do mo amo na bla. Pero ti subong bi, ha?
4: In fairness, kasakto na kagiba bro, in fairness sa Iloy Bala, actually ka monitor sila subong dito sa Mandalagan, subong git mismo, gusto nila na matian ang side git. Kay, I don't know, what wrongs nga tiyo, wala hindi nila makuntak.
2: Galing kaya muning laway. Dapat i-check ginamayad sang Iloy, ining bata, ay paano gidla, ang tutuod bla, kay that would be a emotional turmoil sa bata, and it leads into depression. Kabalo ka naman subong kagipay Berto, mga kabataan subong very sensitive. Di ba? Sensitive na sila sa mga bagay-bagay. So kung ma-mishandle ta sini, hindi ta gustong maglabots puntong lain pa matabos. But that's why ihibaloon mayad ano ang cause para ma-trace up kag ma-address kag ma-plaster masang iloy nga ay do ang bata ko hindi gali iya ano ni fit sa amo sini nga mga bagay. So let's stop anay and mangita naman iban nga way o iban nga gusto sang bata nga dito naman tay ibutang ang iloy kag Kipeberto way gini nagabutang niya sang bata nga makapalain mo. Di ba? Kita gusto to sa bata ta nga dapat tadlong ka ha. Amo kay dirita kay butang kay gusto ko ma-build ang imo sini nga confidence kay gusto ka kanang unubo sang self confidence mo, wala ka sang salig sa kogalingon mo. Amo na yung mga ginikanan mo. So in part sa iloy, I really do understand kay ti buying bata gamay panuybi anyos kinanglan pagi dia guidance.
4: Actually kay Vibe Road sama ni Sir Jaime, kung magpasaka sila kaso they have the right mind. Pero ati amo nya maatubang kami kag anami lang siguro kay Sir Jaime kay ti ginisindi yaman aba na natural na intindihan din sa namon kay bata yan among aba na bata yan among kung gusto ya willing git open again gihapon ang amon siling opisina open git mayugit na interview
2: basi bala kun may iban pagid nga kwan kay Kipeberto basi ginabulib lang bata o nanuman ipacheck bisa basi bala
4: actually iya kay Kipeberto siguro sakto din na may kay na brought up mo na hambal sang nanay pagid separately sa aton, ginabuli ang bata ya sang iban nga mga
2: estudyante?
4: Man, sang estudyante,
2: man nga mga ay, siling ko gidaw.
4: Ang ginamit mo, ginahambal ya.
2: Kaya muna na.
4: So, kita na lang binag-binag kag i-report kung ano nang possibly, abi. Pero amo na ginahambal ya,
2: normal na, abi, kag Kipeberto. May bisan sa team ta, bisan kita gani, ikaw gani, permi ka lang kapang bully kay Wilson. Diba? Pero may mga ginabuli si Michelle.
4: Sila ginabuli, amang ko nila.
2: O, tiyan mo na gani. Kasi pre sa grupo, galing kiti ang itindihon ta per mi, bata, 9 years old. Hindi pa na prepared ang lasining nga, ano ni, kaugalingon sa pagatubang sa mga bagay nga hambalan mo muni. So, dapat be ano bla, inang pag, ano, sa do crystal, as la kagi Kipeberto, mong halungan ta bla, sa mga words nga nagahalin sa atong mga bibig, halungan ta. Kay makapingas na sa ila sini nga ano nga kaugalingon kay Kipeberto unlike sa aton nga mga adults ya ibisan ikaw ginabuli ka kung isa namian ka man nga bulibulihon nga daan
4: wala na ta simpo
2: sige but anyway salamat kita kay ma'am sa pagsalig sa K5 kag kay Sir da ano i-handle lang siguro dapat istoryahan kag pungkuan guro ma-settle niya kay both side nami ang ila sini nga kwan punto
4: pagi sa aton sining istasyon kay Pabrod kabay lang ati masanagan man ang both side sa sining reklamo kay Pabrod sige amo na madulo naton nga
2: naluoy ko to kay ma'am
4: pasubong hapon ako si Kaki Fiberto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News
3: K5 News FM live
2: madamong salamat Kaki Fiberto Gakit wala kadang panahon kapamatay ni si Kaki Fiberto sa ngala naman sang bukos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian. Ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. D3 you my VCO. VCO you my D3

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kay ng sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang kita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid sa akong kalawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
5: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti

Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang iyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siyad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang T3 Bio Evening Newscast Subo nga Webes, Hunyo 11, 2026.
1: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mamadiyan magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, blue crabs gikan sa Pilipinas, banned sa Amerika.
1: Samtang sa balitang nasyonal, kalamuon sa mga nagkalamatay sa Mindanao earthquake, nagsaka na sa 47.
0: Sa balita international, Amerika ginatake ang Iran. Iran nagbalos.
1: Kang sa balitang sports, New York Knicks ginlutos ang San Antonio Spurs sa Game 4, 29 ka puntos ng abanse, ginbadbad.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Taylor Swift nagtambong sa Game 4 sang NBA Finals. Lasay sa size.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.

0: Ilocos Norte, Batanes, Kagbabuya. Medyo naghinay ang epekto sang southwest monsoon o kunabagat kag pila ka mga lugar sa Pilipinas ang ginalauman nga maka-experience liwat sang mapaang nga panahon. Suno sa pag-asa ang habagat ang nag-aapekto subong sa Ilocos Norte, Batanes, Kagbabuyan Islands, kagamoy niyang nagadala sa mga pag-ulan kag pagpangilat sa lugar. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa tungsod ang maka-experience sang mapaang nga panahon sa aga, apang sa hapon kag gabi, wala sa gyapon ginadula ang posibilidad sang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, ginalauman naman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may posibilidad sang mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura ang ngara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa unto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa KK5, Dominic Cabral Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasais 8, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, subugod subong adlaw, Hunyo 11, hindi na pagtugutan sang pungsod Amerika ang pag-import sa mga blue crabs gikan sa Pilipinas.
3: Inibangod naman sa kapastawan sa Pilipinas kung magsunod sa Marine Mammal Protection Act.
2: Apektado ang probinsya sang Negros Occidental bangod diri naghalin ang 90% sang blue crabs nga ginabaligya sang Pilipinas sa United States.
3: Suno naman kay EB Magalo na Vice Mayor Marvin Malacon, kalabanan sa mga nawadan nga palangabuyan among mga manugsiksik o kung crab pickers, lakip na mga dalagko nga mga exporters sang banwa.
2: Dugang pa nag-aisahanon ang pungsod Pilipinas sa bilog nga Asya nga apektado sa pagdumiloy o kung pagdumili sang pag-export sini.
3: Naibaluan man nga kalabanan sa mga blue crabs ang gikan naman sa Visayan Sea. Rason kon nga apektados ang Negros, Panay, Cebu, Bicol kag Northern Mindanao.
2: Ginatudlo nga responsable diri ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon DFAR sa idalom sang pagdumala sang Department of Agriculture.
3: Samtang masobra 2,000 ka magkatapos ang kapulisan igabutang sa pagapatigayunon nga flag raising sa nagalain-lain nga mga LGU sa Negros Island Region. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
4: Sa statement sang PRONIR, magadangat sa 2,197 ka mga pulis ang igabutang sa mga syudad kagabanuhanan sa Negros Island Region para sa siguridad sa mga pagitigayunon nga flag raising ceremony, civic and cultural programs, sa iban pang aktibidad nga naangot sa ika-128 nga Independence Day buhas nga adlaw. Ginsiling ni PRONIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio nga obligasyon sa kapulisan nga mapasiguro ang siguridad sa mga pumuluyo sa adlaw sa selebrasyon kag iyaman ginapanawagan sa publiko nga upda ng kapulisan para mapadayon ang matawhay nga selebrasyon. Ginklaro man ni Cardinio nga ang tarang nga security measures ang gindisenyo agud na protektahan ang publiko kag ang paggamit sang 911 sa tion nga may makit-an nga insidente o kun makaduluda nga mga persona ang i-report gilayon agud marespondihan sang mga kapulisan.
5: Para sa D3 Bio Evening Newscast, rin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang no permit, no vending policy, ginpatuman sa North Capitol Road. May kampiyon ng balita, si K5 Carla Defensor Longa.
6: Ginpatuman sa City Administrator kag City Legal Office, ang no permit, no vending policy sa North Capitol Road sa syudad sang Bacolod. Kabahin nini sa pagpasiguro sa syudad nga magamit sa musto, maging matawhay, kagluwas para sa publiko ang nasabit nga lugar. Paagi sa pagpatuman sa pulisya, siguraduhon sa syudad nga may nagakaigo nga permit kag nagapwesto sa natalana nga lugar ang mga vendors kag masiguro nga maprotektahan ang mga interes sa mga manugbaligya kag sang publiko. Ini nga balita nga dulong sa inyo sa DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Cash incentives para naman sa mga atleta sang Negros Occidental na panagtagda. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
7: Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagdangat sa kapin 981,000 pesos ang ginpain nga pondo sang gobyerno probinsyal para mangin insentibo sa mga palaro medal winners. Ginpanginbulahan man sang Negros Occidental Governor ang mga atleta nga nagdaog sang medalya sa bagulang natapos nga palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa DO Plaza Government Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur, kadungan sa ginhiwat nga incentives allowance distribution para sa palarong pambansa 2026 medalist. Sa regular sports, ang Negros Occidental Division sa idalom sang Negros Island Region ang nakakuha sang pito tanan ka mga bulawan nga medalya. Pito man ka silver kag apat ka bronze, samtang sa para games ang Negros Occidental nakakuha man sang pito ka bulawan kag apat ka silver, lakip na ang isa ka bronze. Sa mensahe sang gobernador, ginpalambot sini nga sa atubang sa mga humalampang nga nakabaton sang insentibo nga hindi lamang simbolo ini sang kadalagan kundi simbolo man sang ila sakripisyo sa ila sini nga paghanas sang pila ka bulan. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa atin sa Kaalwana sang D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balita, renovation sang merkado publiko sa Kabankalan pagasugda na sa masunod nga semana. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
8: Ginpahayag ni Mayor Benji Miranda sa interview sa K5 News FM Kabankalan nga pagasugda na ang renovation sa atop sang Weto Market sa masunod nga semana. Inisabat sa reklamo sa mga manubaligya diri nga madugay na nga nagatulo ang atop sang merkado. Dugang pa ni Mayor Miranda nga madamo siya sang plano para sa merkado kag sa karon ginasugura na. Mensahe man niya sa mga nagabaligya sa merkado nga padayon lang sa pagbaligya apang pangabay man niya sa iban nga mag-cooperate sa rules and regulations sang merkado, ilabi na sa pag-secure sang business permits. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan ng balitang lokal, mga buka sang creek sa Puro Carvica, Barangay Mandalagan, Ginkayo na. Panigana sa tig-ululan, kagposible nga pagbaha. May kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
9: Ginbisitahan sa K5 News FM ang creek sa Puro Carvica, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang ini nga creek ang inatudlo rason sa madamon nga baha sa lugar bangod sa mga buka nga porsyon sang creek kag sa karon ginakay-o na kag ginapataasan pa. Natiunan man sa K5 News FM si punong barangay Paul Anyeve nga nagbisita sa lugar kag suno sa iya paagi sa DPWH na patigayon ang repair sa nasambit nga creek. Para sa D3Bio Evening Newscast, ang balita ganito sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3Bio kag GTX 500. Upo dato sa patrol, si K5 Ron Nick Laoblao, pininawan si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 47 ang kadamuon sang nagkalamatay sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa tuong Hunyo 8, 2026 base sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC.
3: Sa nasambit ng mga kadamuon sa nagkalamatay, 35 diri ang nagika naman sa SOC Sergeant, samtang 12 naman sa Davao Region.
2: Suno kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ginvalidate na ininga reports ng Department of the Interior and Local Government o DILG.
3: Dugang pa sa NDRRMC, 688 ka mga individual ang pilason, samtang 31 naman ang missing.
2: Nagdangat naman sa 75,324 ka mga pamilya ang apektado sang linog sa Mindanao, samtang 12,641 ka mga balay ang nagkalawasak.
3: Pahayag pa sang NDRRMC, nagdangat naman sa 666.5 milyones ka pesos ang kalitan nga tuga naman sang linog sa mga imprastruktura.
2: Samtang natala na nga magapadulong sa Russia si President Ferdinand Marcos Jr. para sa patigayunon nga ASEAN-Russia Summit sa maabot nga Hunyo 17, tubtob 18.
3: Sunod sa pahayag ni Presidential Communications Office sa Undersecretary Claire Castro, magapadulong sa siyudad sa Zanya Kazan para sa amunga commemorative summit.
2: Posible naman kung makikita si Marcos kay Russian President Vladimir Putin nga ginreport nga bagatambong man sa amunga summit.
3: Samtang sunod naman sa mga report sa gwa sang pungsod, nagapati ang pila ka mga analista nga oportunidad ini para kay Putin agud nga mapaganhagan ang epekto sa ilang diplomatic isolation bangod sa ilang giyera sa Ukraine. Samtang kinangla naman sang ASEAN si Putin agud nga mapaganhagan man ang epekto sang krisis sa enerhiya dalaman sa giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran.
2: Dugang pa sa mga eksperto, posible nga magaserbe nga source sang gatong ang Russia para sa Pilipinas, Thailand kag Singapore particular kung hindi maghimo sa mga tigang Estados Unidos, agud nga ma-offset ang supply sa gikan sa West Asia.
3: Sa dugang pagkamabalita, ginpahayag naman sa Senado subong Huwebes nga wala sang sensitibo nga datos nga na kompromiso matapos nga gin-deface sa mga hackers ang ilang sining website.
2: Sa pahayag sa Senate Electronic o kung Electronic Data Processing Management Information System Service, matapos ma-detect ang insidente, gilayon ini nga ginaksyonan sa ilang technical team kag nagpatuman sila sa security protocols agud mahibaloan ang kalaparon sa unauthorized activity.
3: Dugang pa, nag-implementa naman sila sang dugang pa nga mga security measures agod nga malikawan ng among nga mga insidente sa ginapaabot.
2: Sining Webes ang aga gin-deface ang hacker group nga NullSec Philippines, ang opisyal nga website sang Senado ang nagpadalaman sila sang mensahe sa tanan nga mga opisyal nga ginabatayan sila sang publiko.
3: Gilayon man nga nagbalik ang website, apang liwat na naman ini nga gin-deface sang isa pa ka hacker nga nakilala naman nga si alias Sentinel Sentinel, kung saliin iagin patikos ang cybersecurity posture sang Senate website.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, gindugangan pag-in ang puwersa sa mga pulis nga nagbantay sa Senado Webes ang aga, Hunyo 11.
3: Alas 6 ang aga, nakita ng tatlo ka mga truck na ginasakyan naman sa mga katapos ang Philippine National Police o kung PNP sa compound sang Senado.
2: Sa karon wala pa ginapanugutan ang pagsulod sang bisita sa Senate building, kalakip na ang mga guests sang mga senador.
3: Kansilado naman ang gintalana nga meeting sa mga senador nga kaupod na nai, Senator Alan Peter Cayetano kag 18 ka mga bagmen sang anay congressman nga si Zaldi Co.
2: Apang ginklaro ni Senator Rodante Marcoleta nga ang pagkanselar sang meeting isa ka pagpakita sang respeto sa mga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Lasay, Jazz in 9.
1: Balita International. International ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, ginkompermar sang US military nga ginsugda na naman sang Amerika ang pagpangatake sa Iran.
3: Sino sa US Central Command, ini ang sabat sa mga sang Amerika nga ginlunsa naman sa pagpangatake sang Iran nga wala man sang nagakaigo nga rason.
2: Ginpalayagman sang Amerika nga ila ginlunsar ang bilog nga gabi nga pagpangatake sa Tehran nga capital city sang pungsod Iran.
3: Samtang nga ginpalayag naman sang Islamic Revolutionary Guard Corps Huwebes sang aga, Hunyo 11 nga naglunsar man sang counter-attack sang Iran sa 18-tan ka mga military bases sang Amerika sa Middle East.
2: Kalakip sa mga naging target sa pagpangatake amo ang US military bases sa Kuwait kag Bahrain.
3: Nagpaandam man ng Iran nga dakihon ang mga barko nga mag-agi sa Strait of Hormuz.
2: Base sa reports sang Iranian media, may duha na ka mga barko nga ginatake sang Iran sa Strait of Hormuz.
3: Una diri, ginpalayag sang US Central Command nga ginatake sang Amerika ang Tehran nga capital city sang Iran Miyerkules ang gabi, Hunyo. Yes.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: New York Knicks ginlotos ang San Antonio Spurs sa Game 4. 29 ka puntos nga batse ginbadbada. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
10: Alin sa 29 puntos nga abanses ang San Antonio Spurs, nagsuli ang hampang kag naangkon sang New York Knicks ang kadalagaan sa Game 4 sang NBA Finals. Sa ikatatlong nga quarter, dako ang abanses ang Spurs sa scores nga 81-52. Apang nalagas ini sang Knicks, tub-tub sa Hail Mary tip-in ni OG Anunoby nga nagresulta sa kadalagaan sa score nga 107-106. Naka-record si Anunoby sang 33 points, kag nagdugang pa si Jalen Brunson sang 36 points. Samtang sa pihak nga team, ginpangunahan ang Spurs ni Victor Wembanyama nga may 24 points. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift nagtambong sa game o kon game 4 sang NBA Finals. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
11: Nasiplatan ang singer-songwriter nga si Taylor Swift sa game 4 sang NBA Finals. Nakita si Taylor nga nag-cheer sa hampang sang New York Knicks kag Antonio Spurs. Apisar nga wala ang NBA player kag fiancé sang pop star nga si Travis Kelce. Padayon gihapon ang suporta ni Taylor sa hampang. Kaupod ang iban pa nga mga Hollywood stars. Pareho nanday Kylie Jenner kag Timothée Chalamet. Yara man sa mga report nga pagkakaslon ang duha sa palaabuton nga Hulyo 3 sa Madison Square Garden. Apang wala pa sang kumpirmasyon halin kay Taylor kag Travis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Ay grabe, ginigalantaw ko
2: kung ano kid. Ang udyak nyo kanina de. Amo man ang udyak ni Taylor sa...
3: Ang nalipay si Kagi Pebred.
2: Nga man.
3: Grabing lumpat-lumpat ni Taylor.
2: Pati ako gani, ara kami sa piyak nga office, ari ka mo di. Pero ang...
3: Pero batiod pa, ang linagabong.
2: Ang linagabong, ang hugyaw.
3: Kung ano, kung siyempre last sa apila na lang kasaykas ang nabilin mo sa fourth quarter, which is the wala inya katilaw abanse, BI nga Knicks, Spurs, no? Dako-dako abanse, 29 points mo. Pero ti pag tip in nagdaog to pero hindi amo to katundog sang amon palakpak.
2: Nan.
3: Pag lumpat-lumpat na ni Taylor Swift, grabe na to palakpak.
2: Aminin si Taylor Swift ang okay. Go signal.
3: Damo-damo ang mga artista ngara sa Knicks
2: dili ka kita jeans. Correct.
3: Si Adam na na Adam Sandler. Grabe damo-damo ang mga artista.
2: Amo na siya. Amo to kang ini-spotted kag ina si Taylor Swift. Naka-color blue siya. Naka-color blue ka man.
3: Pariyogin kami.
2: Pariyogin ka mo?
3: Pero dahil nang gindak kag 5G, nang kita ko, magulang nakita, si Chavit Singsong, gindak ko.
2: Nga man.
3: Sa kaso nga cyber libel,
2: uy.
3: Si former Ilocosor Governor Luis Chavit Singsong, gindak ko nga sa kaso nga cyber libel. Si, kung ano, bilabol malang ni. Pila malang niya. Isa lang ka-gold bar ni si Chavit. No? Pero ti, meaning, balo ka naman nga very ano siya proactive siya sa administrasyon ng kontrab na do kan ayo oh balik ta sa basketball ka nami kag 5G na congratulations sa Knicks amakon mo
2: may next pa sa nung next nila
3: ang next to that would be on Sunday at alas 8 imedya sige hapon sa batayan ng game 5 so 3-1 so meaning kung magdaog ang New York Knicks mangin kampiyon na sila sa NBA finals.
2: Wow. Damo pa na lagson niya ang ano niya, damo ang Spurs.
3: Padamo pa na games kay may kwarta kada games.
2: Humugin niyo lang
3: ginagawa. Kilala kong grabing yung Miuhom, gina 29 bansi. Yabing yung Miuhom.
2: Ang kilala kaya ko kay ginawa. Kaya
3: ko to, kuhala lang ko to. Kay siyempre, luya kay balda. Pero pagkita ko nga, nakabawi. At ilumpat-lumpat na din.
2: Amo na gali, yaka, yes.
3: Di kay team ko, namian ko bisang New York Knicks. Gusto ko mga underdog. Gusto ko naman sa mga under.
2: Gani man. Sige nga. Under ata nun. Mga ka K5 amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Webes Hunyo 11 tag 2026.
3: Bante naman boss ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
2: Magasunod ng Larga Visa program kaupo si ka K5 Julius Maribeles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kabig inyo ng intag balita ako si ka K5 Jean Shatita.
3: Ako na lang isa boss, ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Gah, mag-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
11: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: K5 News.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorga Vista. Mayong gabi banwa ining Lorga Vista kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista.
0: Ginbuyagyag na sa House of Representatives ang roster o kun ang listahan sang private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kanday sinoy ni sila, pero unta karon dugay-dugay. But first, let's have Ms. Aletha Nogra, ang Disaster Risk Reduction Management Section Chief sang Office of the Civil Defense o kun OCD sa Negros Island Region. Hibaraon ta anay ang preparations para sa paraabuton nga El Nino. Gina-expect nga magaluntad ang ano parawag sini, ang pagsingkal sang kainiton sa paraabuton nga mga binulan unahon ta ni anay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Ini ang inyo bagong at tinimanan sa balita ay baro komentar yo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, supon sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabitbit sa kahanginan, kundi kamatuuran ang ako ni nganiban. Wala sa iban nga ginahalad, magluwas sa akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Ano bala ang pagdumdum sa pila ka mga pumuluyo labi na sa mga mangunguma angot sa natabo nga El Nino sa tung tuig 2015 tubtob 2016 nga ah. Bangod diri kita makahibalo kung ano ang posible epekto sa ginapatian nga mangin Super El Nino and possibly the hottest in history. Mahimo nga magalabot kita sang tuman kainit nga panahon by 2027. Sugod pa lang karon nga 2026 ang pagluntad sang tuman nga kainiton. Ari pamatian tabara ang parayag ni Kidoy Tanlangit isa ka mangunguma sa dakban wasang bago nano ang iya na dumduman sa natabo nga El Nino 2015 to 2016 antes kita magkadto karon dugay-dugay with Bomba Marilu dito sa Cadiz. Yari ang pahayag ni Kidoy Tanlangit tagabago.
1: Okay, no problem.
2: Si Mr. Kidoy Tanlangit, Sir Kidoy, anong madumduman mo sa tung 2015 sang umigo ang El Nino sa Pilipinas?
1: Amo tong siling ko nga may mga porsyon sa jutay namon nga umanga nag nga nalaya gid tungod nga may mga may ara kami nga inang tasok bala. Pero ang mga porsyon nga wala ya patubi o kun tasok kay sina nga time sira ang irrigation mo te kabatya gid sila siber nga mga pagkalaya sang ila humay.
2: Sir, ang inyo gani nga gina ano pa no gani gina panagiyahan nga uma diin gani sa probinsya
1: somewhere sa barangay Dulao. Part na siya sang bago.
2: Mga ano ka lapad ni sir ang inyo ginauma?
1: Solo sobra 1 hektara.
2: Ano ang inyo nga ginauma? Humay lang gid. Sir, inang anong madumduman mo? Ano ang sugod sang Super El Nino sa tong 2015? Kagpaano ka mo katanda? Ngay, daw lain na ganyang init subungaw.
1: Ti mapil mo na nga kainit, gidman kaayo mo. So, parehos ang mga sine nga mga nagliligad nga bulan. Daw amo-amo man yung kainit ko.
2: Sir, kung ipaanggid tabi para sa wala hindi ebla familiar sa uma, usually mga ano oras ka nagagwa gakadto sa imo kahon?
1: Mga kung makakadto kami na ni Mrs. dapat mga tag alas city, alas 6 ang aga. Kaya kung mag ulo adlaw nati, amuna mag alas 9 na perti na nakasakit sang init mo. Dapat mga before 6 or before 7 na ato na kami na to.
2: Iinisubong ang nabatsyagan tanga init nga daw timprano pag isa gani may nagasiling nga alas 7 palang sakit na ang init daw amo-amo ni sang 2015.
1: Do sa akon gani nga pag ulo insindi mas nagsibir subong ang init bro eh.
2: Uy. Hala. Paano ka sir nakambal nga daw mas sakit kag singkal ang init subong?
1: Singkal subong ang init kay alas 7, alas 8 kung ikumparar mo sa nagliligad ng mga tinuig, mga 10 years, 5 years. Daw ara na siya sa mga tag alas 11, alas 12 na ang alas 9 subong.
2: Uy, Ginoo. Sir, iniblang magambal ka nagmala ang duta. Di kundi sa inyo, yan may ara ka mo yatasok. Ano kalala maghambal ka nga nagmala ang duta sa tong Super El Nino bisan pato kag bisan ang taklong daw wala pa kadtuan.
1: Kay galitik na siya ang duta bro mo. Basta mag ano na gid ang init. Te amo na eh daw wala pa naguan pating mga amo sina eh, mga taklong eh kay te bisin din sa magkadto, mala ang duta.
2: Oh, Diyos ko. Sir, inang kakwan ka interesante kay hambal mo bago ang inyo duta. Bilang bago may ara da irrigation, may bago river irrigation system da kuntani.
1: Oo, may ara.
2: Di anong tabo sa itong tiyempo?
1: Maluka ang kuan, ang irrigation na sang bago. Kada tuigid na siya, may routine na nga April or May, gasira na ang irrigasyon, sir. Gasira na siya April or May. Kaya matabo na, amugin na nga mga binulan nga nag-crap pala, scrap ang manguhuma. Kay kung last crop, normal na nga ang humay, nami bala ang pagproducto sina. Di ang manguma, nagapasimpalad na nga mag-crop maskin sira ang irrigasyon. Di ang may mga pasok na ya, makasurvive, pero ang mga wala tasok, kaya muna pasimpalad kay masiling sila base maulan man sa Mayo, kay ti kung itumperta sa mga last 20 years, kada Mayo gaulan na gid, makatitig palang gas na mo.
2: Correct, ti, correct.
1: Tungod kay nag-El Nino sadto, so wala gid ka ulan nga makita, kay do hasta to July, August siguro to sa itong time ang wala ulan. Di ang matabo, ang wala to yata asok, amo to siling ko, ba't siya ginsibir nga paglaya sang ila humay.
2: Yes, yes. Pero wala gid man niya siling nga daw nagbatsyag gutom ang barangay Dulao sa itong atsyempo.
1: Sa akon nga pag wala gid man na siya kay ang mga manguma gasit aside gid na sang para sa konsumo nila, bro.
2: Sige. Sir Kidoy, salamat.
0: All right, si Kidoy Tan Langit, isa ka manguma o may ara sang duta nga ginatamnan sang humay dira sa Dakbanwa sang bago. Amo to ang pagdumdum niya sang 2014 to 2015 to 2016 nga Super El Nino nga aginabalikan ta ini kay ang nabatsyagan kag ang kahalitan nga ginbilin sang tuman kalawig kag tuman kasingke singkal nga init sang panahon posible maliwat o kon sobra pa sa karon nga tuig or even until next year kiti 2027 so good 2026 gina-forecast nga magaluntad na o kon magasugod na ang ginatawag Super or if not Godzilla El Nino, meaning tuman kadako nga klase El Nino. Lorga Vista. Samtang ginapaabot ang pagkaga sang tubig sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas, ilakip na dire sa probinsya, didtoya sa Dakbanwa sang Cadiz, hibaroon ta ang balita ni K5, Chester John Verunke, angot ini sa pollution o kunhigko nga nag-ilig sa suba sang sikaba, naglutaw sa hindi sa sabaw sang tugabang, kundi naglutaw sa suba ang ulang isda kag iban pagid nga mga kasapatan. Nanong development so far kag wala pa bala sang patod nga palayag ang DNR angot sa siningay tabo. Chester, good evening. Please come in.
3: Yes, mayong gabi ka K5 Jules. Halin sang June 5 kag June 6. Subong, June 11 nakita, lima na kaadlaw ang nakaligad ka K5 Jules kay nag-itom kag nga mapula-pula ang suba sa itong tinalikdan nga Sabado, June 6, 2026 ka K5 Jules. Rason nga kung sa diin, may water pollution nga natabo sa may Sikaba River nga gintunaan kay K5 Jones ang pagkalipong sa mga isda ta nga isang tilapia bulan-bulan kag bagtis kay K5 Jones. Subong man ining mga tagang ulang nagkalalamang patakas kay K5 Jones tungod nga ti ang tubig posibleng may halit nga dala sa ila, dugangan pa ka K5 Jules, siling mainit nga tiyempo sa tong tinalikdan nga Sabado, mainit ka K5 Jules, amo na din ginatawag sa mga taga-norte nga nagdaog.
0: Daog?
3: Daog, may nagpa-polluted ang tubig, plus sa ang tiyempo, amo na ginatawag nga pagdaog. Ang pagdaog ka K5 Jules, amo na ang mga isda nga nagatinga-tinga, ang nagapahigad sila kay Tipo Siblin, initan sila ka K5 Jules sa Asada Suba. Rason ka K5 Jules ni ang mga pumuluyo malapit sa Suba, nagapadulong ni sila agud nga magpamuknit, magpanguha, nagidang ka K5 Jules sa mga isda kay Tipo, nagapalahimuyong sila, kangay sila mga tilapia, ginapamudyot na lang nila ka K5 Jules. Mga ugang, ini mga kagang, puludyuto, nagidang kay Tipo, nagapahimuyong.
0: Ano ganitong isa kambal mo, umang, ulang, kagang, ano ga ano pag itong isa gani?
3: Ulang, kagang, kaga, uyangkas, no?
0: Ano ning uyangkas?
3: Family man isa ka K5 Jules sang crab, no? Crab sa kwara, crab sa suba.
0: Aha. Magluwas sa uyangkas na no pag itong ginmuno mo gani?
3: Ulang, ang ulang
0: naman. Wala bot.
3: Pariente naman siya ang ulang, pariente naman siya sang Pasayan o galing may kagat-kagat kisa ka kipa.
0: Osto. Mm-hmm. Kun sa class pa medyo lobster abi ang dating niya.
3: Daw mo na lobster.
0: Wow. Pero ano ang namit gede para sa imo?
3: At ti para sa kun sa kipa Jones ti sang una sang kakaon pakita kay ti subong kun kita eh. Way kita kakaon.
0: Ay ha.
3: Bintista kita.
0: Correct.
3: Nakatilaw kita. Nami man ang ulang kay kipa Jones kuno na nang sandagon bala.
0: Correct.
3: Sandag kipa Jones.
0: Husto no. Anyway, so damo mga pumuluyo nga dira nagasalig sang ila kinawala labi na kuntig kiriwi.
3: Yes ka kipa Jones no. Ang sagto nga mga tinion ka K5 Jules, ti makasiling gani kita nga medyo positibo man ka K5 Jules ang para sa mga tao. Positibo in terms nga naka, may sudaan sila, may mga sulod-anon sila ka K5 Jules, pero ti polluted ka K5 Jules ang tubig, amula na ang problema, dara kay nakapanghalit sa dunang manggad, pero all in all ka K5 Jules, turing sa pagdaog, ti malipayod ang mga tao kay ti may sulod anon sila, makakuha sila sang mahapos na paagi sa pagpanguha sa mga isda kangay sang tilapia kay ti ara naging lang segad. May ginsend kita dira nga video ka K5 Jules nga makita dira nga ang mga pumuluyo ang malapit sa suba, mahapos na gid ang ila pagpanguha sang isda dira sa Sikaba River.
0: Okay. Alright, ipakita ta na ibing video. Angot sa sining natabo nga pag... Uy! Okay. Ang nabaw-nabaw na nga parte ni sang Sikaba, Chester?
3: Manabaw-nabaw na ginagat. Pag-gloss kay si Ating Ilinit, malabi mo.
0: Oo. Gaano ni silang mga tao ni? Gapamulot, gapamuknit sang mga isda?
3: Oo, kay Ari na ninagpalahigan kay Kisab Jones kung makita. Muna may ginapang dakop nila ng mga isda, nagapailimunong na gilang.
0: Oo.
3: Lipong na sila kay Kisab Jones eh.
0: Oo. Bao ang tsura sang kagang do, pareho sang kilala ko ba? anyway, seriously. Ano ang subong hindi na amuna kahigko ang tubig?
3: After sadto ka K5 Jules ang June 5 kag June 6, pagkaligad sa Pilakadlaw, 4 days to 5 days, in fairness ka K5 Jules, nag-amat-amat, nag-ibantinaw, kahapon, ilabi na ginsubong, tinaw na ka K5 Jules, kag itong waste materials nga nag-impon ka K5 Jules sa Sikaba River, nahanaw na o kunadula na ka K5 Jules, kaya tipo na nakadlaw, nakaligad, plus nga nag-ulan-ulan mandre. Now,
0: ang lain, Chess, ang la, diin ni ang gibuangan sang Sikaba River?
3: Ang gibuangan, gid ka K5 Jules, di amuni ang lapos sini sa barangay Sikaba, sa nabaybay na gid nga bahin.
0: Ano nga baybay ang ginalutsan niya gani?
3: Sikaba, barangay Sikaba man.
0: Hindi, what I mean, ano nga si ang iya ginalutsan?
3: Part pa man kagyapon ka K5 Jules sang Cadiz.
0: Cadiz.
3: No? Part pa gyapon sa Cadiz.
0: Ano nga barangay dito sa Cadiz gani?
3: Barangay Sikaba.
0: Sikaba man.
3: Barangay Sikaba, kag Barangay Cadisbiho. Dire malapit-lapit kay Kipab doon sa kuan, sa Kilalablang Island.
0: Ining Lakawon. Lakawon.
3: Ang pinaka nearest niya nga landmark abi ka Kipab Jones.
0: Lakawon ang nearest niya nga landmark. Okay. Pero ang pamangkot, wala pa man may gin-report nga fish kills dito.
3: Sa karon ka Kipab Jones nang usisa kita sa mga barangay officials, wala pa man ka Kipab Jones kag ang mga nagkalalipo nga isda during lang sang last Saturday nga posible sa kainit sang tiempo ka Kipab Jones sa kinikal nga nag-impon sa Sikaba River.
0: Okay. Pero again, hindi pa niya confirmed as of now kung ano ginang ginalinan.
3: As of now, Kakipab, just ticketing ma-base kita sa aton authority under sa Department of Environment and Natural Resources. Nagpadulong mandiri Kakipab Jones ang Environmental Management Bureau from Bacolod. Nagkuha sila sang tubig, ma-water testing sila kag suno sa ila Kakipab Jones, suno sa AMB, pagadalo nila ini sa Negros prone kag iagi sa laboratory or i-test Kakipab Jones. Isang pagpamangkot naton gani sa ilasang Monday, wala pa sila sang statement. It's because nga ongoing pa ang ilang nga pag-test kay Kipab Jones baga resulta inisang 5 to 7 days igo magwa ang ilang nga laboratory test sa tubig kay Kipab Jones.
0: Pero ano ang ginkwan? Ano ang ginpalayag ya sang Vicmico parte sini nga insidente?
3: Suno naman kay Kipab Jones sa patas kay presentasyon natong gingkatuan man natong digtong tagdumalahan sang Victoria's Milling Company Distillery nga nahamtang ini sa may Barangay Purisima Banwasang Manapla ang ila nga distillery plant. Pero ining ila water lagoon or pond water pond kay Kipab Jones nga konsideriin ang water or waste materials nila or chemical nila nga higko na kay Kipab Jones halin sa distillery i-travel nila pakadto ka Kipab Jones sa may barangay kaduhaan na diriya na hamtang sakop niya sa Cadiz purlapit lang man mga hindi gidban na layo ka Kipab Jones mga matter of 2 to 3 kilometers ka Kipab Jones from distillery pakadto sa ilang water lagoon tidra nila ginastock no ang ilang mga water or waste materials nila kung sa diin may ara din sa ginaproseso nga mga odor eliminator ako i-eliminate ka Kipab Jones ang baho o namtang sa may barangay kaduaan man.
0: Pero wala man niya sa may nag-akusar o nagtudlo sa Vicmico nga dira sa ila nagalin ang higko.
3: May mga ara ka Kipab Jones kay ti una bes o ginkadtuan man gani isang EMB ining BMC distillery nga ginaligar nga posible digto managhalin. Pero ka Kipab Jones ang posibilidad nga digto naghalin ang rason naman iya ka Kipab Jones sang BMC BMC distillery ni attorney Eva Rodriguez konsariin ka Kipab Jones sang June 5 sang aga kaagahon sang June 5 taknala stress sang kaagahon kay Kipab Jones may nabatian sila nga dako nga lupok dako nga lupok kay Kipab Jones
0: okay.
3: Sa ina mismo nga water lagoon kag pagkaaga kay Kipab Jones alas stress sang kaagahon may nabatian sila nga lupok kag sang pagkaaga na lang ginkadtuan sang ilang nga empleyado nga nagabantay dira sa water lagoon ila nakita kay Kipab Jones ang tubo nga ginaagyan sang waste materials nga nagaangot sa water lagoon or water pond na utod na Kipab Jones kag may agi inisang linagarian kag mga labo-labo Kipab Jones.
0: Wait, nga may lupok.
3: Naglupok posible Kipab Jones kundi ginalagari ang ilang ginalagari or ginalabo-labo ang ilang tubo. Ang impact bala ka Kipab Jones ang puwersa, ang pressure sa tubig.
0: Okay.
3: May suno sa kay attorney Eva Rodriguez kay Kipab Jones, may nagpangsasko kay panghalit sang ilang mga tubo kag ilang mga fuse to ka Kipab Jones sa ilang water da lagoon.
0: Pero ginambal ya gina sa miyembro sang media o kon may ginpaskil lang sila nga announcement.
3: May ginambal yagid kay Kipab Jones pero wala man sila nagpa-interview sa pero inagin bungat niya sa mga taga media diri sa Northern Negros kay Kipab Jones.
0: Okay. Pero wala sila nagiwat news conference.
3: wala ka K5 Jules, ara dira maging padala kita nga mga litrato, tatlo ina ka litrato ka K5 Jules sa ato nga GC, tanda or patimaan nga gin pangutod gin man ang ilang mga tubo.
0: Hello. Danay, so ang lupok kya is because ang pressure sa ila sinilinya sang tubig.
3: Oh, kagti kay may inot da na ka K5 Jules, siyempre kung ginalagari mo na siya, posible kung ginalagari mo siya, kundi magamay lang sa piswit, ang tubig ka K5 Jules, hindi na mag, ang flow sang tubig, hindi na magdiritso, kay tibay buho na or may litik na
0: ining tubo. Pero what I mean, Chester, Chess, ang ginamin ko, ang lupok, tuga ya sang pagbuswang sang tubo. Hindi kaging gamitan dinamita or any other kind of explosive.
3: Wala kakita doon sa ginambal ni Attorney okay. Eva.
0: Nakibot ko nga may naglupok eh. Oh. Danay, ang pamangkot amo ni, ano ang nagahalin sa, anong term nila ganito? Water pond o treatment pond?
3: Water pond K5 Jules.
0: Oo, water pond, dalin sa ilang plantang ano ganini, alcohol?
3: Alcohol K5
0: Jules. Alcohol. So ginako nila nga may ara sila higko nga tubig nga ginapagwa pero ginatreat nila gyapon anay.
3: Yes ka K5 Jones kay ti in fairness bilang malapit bada nga residente ka K5 Jones. Kung ikomparar mo ang operation in fairness sa BMC, kung ikomparar mo ka K5 Jones in the past management, siguro mga masobra na pulo ka tuig. Pareho sa amon ka K5 Jones, kung baho lang ka K5 Jones, kung sa linangulango, hindi mo na ma-identify ang baho sang utot kag baho ka K5 Jones. Tungod nga, adlaw-adlaw, nagahaklo kami sang sari-sari or pirmi-pirmi na ginang baho. Pero that
0: grabe
3: was more than 10 years ago sang lain pang management. Pero in fairness, subong sa BMC, may mga maalis ngaw man ka K5 Jones, pero not to the extent nga malambot sa inoras, nga ganing nga tag 10 minutes, 15 minutes, tungod nga nag-change na abi ka K5 Jules ang kwan eh, ang kwan sang hangin, bala, dapyas ang hangin. Isang una to, ang dapyas ang hangin, from bukid going to baybay, isubong niya from baybay, go up akad to naman sa bukid. May mga nag-aupod din ka K5 Jules nga mga alis ngaw nga baho, kay kapin pa ka K5 Jules, ining mga nag-aalis ngaw nga mga baho, ining abing water waste or waste materials ang BMC, nag-aserbi man ini siya nga fertilizer sa mga sugarcane field o kung sa mga katubuhan ka K5 Jules. Di, may nagapangayo, ining mga small planters, mga landowner, ginakwa na sang tanker ka K5 Jules, kag gina-travel halin sa water pond going pakadto sa ilang makatubuhan kag ginabunyag serbi as fertilizer. Tidra ka K5 Jules, kun malapit kada sa sina nga tubo makapanimaho kagid sang alis ngaw ka K5 Jules. Pero that to the point that extent nga madugay ang baho.
0: And so as ta subong wala pa kabalo kundi ingid o ano ang source o ginalinan sining paghigko sang tubig dira sa Sikaba River.
3: Kung iba si ta K5 Jules sa statement sa atong authority, wala pa
0: gina
3: AMB kiti o ga test pa sila. Pero ang posibilidad ka K5 Jules kay nag-leak, kung may mga leakages kid man ka K5 Jules, so no, sa taga BMC, rason sini ka K5 Jules nga may mga leakages kid man nga mag-impon pa kadto sa suba, ilabi na ka K5 Jules kung may ara magpangsasko, magpanghalit sang ilang mga tubo, ti pag-utod sa tubo ka K5 Jules, ining ilang water waste makadto ini sa mga kanal-kanal, going kanal-kanal pakadto sa sapa, and then si sapa kay nagatabo siya sa suba, malapos gid siya sa suba ka K5 Jules kung halitan, kagsaskuhan ang ilang mga tubo.
0: Ang pamangkot galing Chester Amusine, nga may naghalit sa Vic Mico kung matuod nga ginalitan sila. Ikaduwa, formally may ara bala sila ginayo nga authorities nga magpatigayon sang pagpangusisa sa sining insidente. Chess?
3: Kabagayan kay K5 Jones, kaya medyo nadula.
0: Siling ko, ang pamangkot is nga ginalitan ang Vic Mico kung tuod nga ginalitan sila. Ikaduwa, may ara balas ahensya sang gobyerno nga

0: nagpahatag sa impormasyon kung sino ang nagapang sasko sang ila mga kagamitan, may padya ni sila ka T5. Doon siling dre, maging pasa kita dira nga picture, siling dre, niya wanted, nagapangguba, kag nagapangsabotahe sang operasyon, makagamit kag pasilidad sang VMC Distillery, 200,000 pesos ang padya para wow. sa makahatag sang bakod niya ebidensya, padulong sa pagdakop sa mga kriminal.
1: Ang pamangkot nga ginahalitan sila, that's number one, no? Number two, may ara nag-a-attempt nga mag-extort sa ila o mangilkil sa ila, wala?
0: Sa sinangabahin ka, Key Fabulous, na wala man nakahatag sa statement ni Attorney Eva Rodriguez regarding dira. Kaga may mga ara, ginman niya ka, Key Fabulous, nga halin pasadto nga nagapanghalit sa ila. Until now, wala gyapon nila na-identify. Kasi posible, wala man sang may makasugid or basi ginahimo man bala ka, Key Fabulous, kung wala man sang mga witnesses Black Key 5 Joes kiti until now nagapanawagan sila gyapon kung sino makadakop sining mga nagapangsasko.
1: Now balantayan ini meaning hindi pa nat, wala pa natakpan ang ining istorya. Anyway, Chester, dira lang ko anay in the meantime. No, I think you good.
0: Sige ka Key 5 Joes, so matutal ka Key 5 Joes pagkatapos sa tong June 5 to June 6 kung tanawon mo ikomparar mo ang suba nagtulotin aw nagidman siya nagtulo tilha-tilha nagibanto ka Key 5 Joes ang maitom nga ba ang maitom nga likido nga nagsimpon iya sa Maysikaba River.
1: Sige
0: so para mula na mga updates na ton nga madulong as of this moment kay Key 5 Joes ina nga mga balita ginadulong sa ton sang Clinica D3 Bio Mighty C kag DTX Prebandan. Inis ka Key 5 Chester Jan Beronque para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kaligayon sa Negros K5 News FM.
1: Lorga. Ang balita ni K5 Chester Jan Beronque nagikan sa Dakban Wasang Cadiz ginadala sa inyo sa Kalwan. Dala nang aton pabukas ka mga balita ka komentaryo for tonight ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang aton sinimasaligan nga mga tagsaktag sang libre nga balita ibaro kinaalam kag impormasyon diri sa Larga Vista. Masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra balatian. Sa aton nga pagpanamirik, we'll be having an update parte sa gera sa Iran. Dumasagrab liwat ang kalayo sa Middle East. Hebronta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duwadaw.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suhabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: Para pong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
2: Antes kita magkanto sa balita, karon dugadugan ng K5 Berto Gakit Jr. sa iluan tanang update parte sa Iran.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Marinvillens. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Are ang testa katuan ang update dito sa Iran. Kay manliwat nga nagluntad ang inaway sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang balita banwa amuni. Nga may aran aman sa panibago nga airstrikes ang Estados Unidos sang Amerika sa Iran. Ang Iran nagbalos. Reportedly, inasuno sa IRGC o kon ang Islamic Republican Guard Corps, may ara sila kuno ginbaslan nga mga US bases sa Middle East. Kung tuod ina o kung hindi, wala kita nakabalo. Therefore, ang pamangkot karon na mo sini. Balaayhan ang ining pagsigrabliwat sang inaway, magatuga bala sang dugang nga kinagamo kag masira naman balaayhan ang ginatawag Strait of Hormuz. Sa nabalaan tana, ang Strait of Hormuz amo ini ang kitid nga parte sang dagat strait, magambal ka strait, kadagatan ina sa tunga sang duwa ka landmass o duwa ka isla. In the case of Strait of Hormuz, may parte nga territorial waters sang Iran, may parte nga iya sang Oman. So lain ini nga klase alagyan kitid gamay kag diri nagadinasok ang mga barko nga nagakuha sang langis gikan sa mga nasyon sa Middle East. Pero pakaronan ko ina, unahon ko aning balita ariya kun ang ginaawayan sang Iran kag Amerika bato uranium bala. Iniya isa ka high school nga estudyante grade 11 na dakpan allegedly may bato. Hindi ya bato nga uranium, bato nga shabu allegedly nga nagabili isa ka milyon ka pesos. Pero sang ginpamangkot sa ni K5 Berto, silingya ti ang nanay aga masakit, pero hindi klaro at this point kung bala nagbaligya sa droga kay nanay aga balatian. Let's have this report. Gikan kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
2: Ina George, good evening. Datong sini nga mga K5 naga matakit pa kuno si nanay ko. Amo ni ang ginhampal sa nga subject sa bypass operation sa nga City Gun Enforcement Unit. Din ko atani ang balita even videos. Not because nga City bypass operation yet sa Kino George.
1: Dugi na trangkaso ang tingog mo, aw. Hindi tod.
2: Si Ma'am Jem Claire ang head
1: detective. Ay, may gabi kay Ma'am Jem.
2: Oo, may hi na kay Ma'am Jem.
3: Hi, Sir Julius. Mayong gabi.
1: Wow. Pwede siya ka-reporter. Namin siya natong tingog. Hisaan nga taon.
2: Ang tura ng Dorosya
1: namin. Oy!
2: Bala mo, fair man ng Diyos mong, no? Atag na lang na ako ng namin nga tingog. Pero hindi ka siya kabalo mag-report. That's why nag-HR siya ganito.
1: Correct. Ay, katunto. Anyway. Ay, dalagad.
2: Sir Julius.
1: Sige, proceed.
2: Balita, so, Kiva Diyos, ginkwata ni again. Kay, unusual ang sistema sa bypass operation. Isa ka estudyante, grade 11. Nakuaan sa ginaaligar Shabu. Isa ka masobra kakibab Julius exactly sa 1,040,000 pesos.
1: Uy.
2: Taton sini nga mga kakibab 160 grams nga illegal nga droga na kwa diri kay alias Borges taga Purok Gonzaga barangay Takuling.
1: Okay.
2: Pakulod City.
1: Di lang sa unhanta
2: Julius.
1: Sa unhanta lang.
4: unahan ta lang gid gani man taga dirigi sa barangay naton.
1: Oo.
4: Si Pep Julius ang gininterview ta ni kagabi, exclusive naton eh.
1: Oo.
4: So sa iya ginapanginwala iya, no, wala siya nagsabat. Yun panginwala yung wala siya gabaligya isang droga ever since.
1: Okay.
4: Ang background niya sini, nakwata niya sa mga mga friends niya man.
1: Oh.
4: Sa mga pamilya man. Kapag mga abiyan niya man sa may purok kuntaga, mga pang pa niya siya tani. Isubong nga basket sa, I think, the quarter final sa ilang liga-liga.
1: Okay.
4: Ha? Si Five Julius.
1: Liga basket sa barangay o kung liga sa eskwelahan?
4: Liga sa barangay.
1: Ah, okay. Hilig ni siya galing sa basketball.
4: Do iyan, liga sa taya. Nabalang, do, andong, do inter-barangay, balang Kiba Julius nga basketball tournament.
1: Oo. Greg ka sa taya, basketball cup.
4: Ano na?
1: Basketball cup.
4: Oo, basketball cup, Kiba Julius, no? Eh, di join man siya da, no? Ako yung 14 nga bata. Kag kumalantaw ta gabi ang iya nga panglawason, gwapo ni mo, no? Gwapo hon. Oh. Kag
1: amo na nga gin one-on-one mo gid interview.
4: Uy, amo nang kandar ka da.
1: Ano, ano? Along da, may gapamatik blas sa imo da.
4: Hindi, pero di, para at least, luwag sinadira, mangin, ano man tayo, fair man eh. Pinag-interview, may hindi ako magaling tiya.
1: Pero hubin nga bata, ni guwapohon.
4: Ati, isa man na sa traits nga nakita, tagapon.
1: Pag-on lawas.
4: Hindi kayo guwapo mong. Para at least, mabalbala ang mga tagpalamating, ay kagwapo, pagali nga bata.
1: Ay, no? Oo, manugunan.
4: Ito man ang, oh, kaya taston na may lawas. Actually, taktogin ang bani pang Martin din eh. Kagabi nga, do, basi ka basket na balaw. Kaya naman lang pa nga siya sa mga
1: pero Bert, kay bakot Bert, lawas. Pang ang pamangkot, amun eh. Nga, pila na siya, JC Ocho?
4: Ano na?
1: Pila ng edad niya gani?
4: JC Ocho?
1: Pero nga, grade 11 pa lang siya.
4: Grade 11. Kay man, kagiba Julius, sa atong sininga pag-monitor, no, kami pag-usisa sa iya sininga school life, nag-ano ni siya, nag-alternative learning system. Wala ni siya ka-eskwela first year, grade 7 to grade 10.
1: Uh-huh.
4: Kay ang iya nga ALS, kagiba Julius, no, nag-untak siya after graduate, sa high school, sang ano after graduate sang elementary, then nag-take siya sang ALS to mag-grade 11 na bla, so mag-senior high na. Kaya amo niyang yung ginsundan nga school ano ba, no, nga system.
1: Pero so, ang pamangkot, nga wala siya nakapadayon sang iya pag-eskwela tungod kay sinanay ya may cancer?
4: Kapikaduhon man, no?
1: Uh-oh.
4: Ang tatay yan eh, napatay.
1: Okay.
4: Kiba Jules, may mga utod ni siya, no? Tatlo bilog. Tapos si nanay yan eh, pasensya eh, pero may cancer ni nanay yan. May sakit,
1: sino sa iya?
4: No? May, and then, may cancer gito yung sakit ya.
1: Ano nga cancer, ya? Ano nga klase cancer na, Bert?
4: Wala ta na nagpa... ano git wala git na tong ginid sa kay Jesus kay tin di pa siya magatag kay do amo na may cancer ang nanay ya wala na ta nagi ano git sa iya git ang
1: pero, tatay ya din eh subong
4: si tatay na patay na
1: ni ay patay na ahay so sila na lang ni nanay ya gapangabuhi pila sila kabilog kuno ka magutod
4: apat may tatlo ni siya kamanghod siya ang kinakamagulang
1: So di mudo nakamuno siya nga wala siya nagpadayon eskwela kay siya ang gapangita sang kinawala para sa ila pamilya wala.
4: Wala man siya ka.
1: Pero wala man siya nagambal nga ginrason niya ang balatian ni nanay amo nga nagbaligya sa shabu.
4: Wala.
1: Okay.
4: Actually, ang drug involvement sang tao sang bata nga ni wala gid ka hatag.
1: Gin panginwala e gid ya.
4: Ginapamangkot naton coming from him sa pani no nga dugay kana anong imbol ano ang imo sini nga koneksyon sa illegal na droga, sa drug trade sa Bacolod. Ang iyang nga itsura kay Ma Julius, malumaw-lumaw lang mataya. Dakong sa kapon naman na, sir, wala. Gain-gain lang din ang nga ulo, no? Kay Ma Julius, kay indicate man, indikasyon man nga hindi, huwag pinwala siya. Kaga, basta drugs related questions, kay Ma Julius, why siya ga sabat? No? Masabat lang siya kung pwede nga pamangkutan. Noon nga pwede ba lang masabat? Ano kurso ya? Ano gusto niya kwa on? Other than that, sa mga related drugs, wala siya gatag information.
1: Di ano kuno ang gusto yata ni kwa on?
4: Yes, ang ginmangkot na para nga ting makasabat-sabat sa mga kanyang video sa ginmangkot na sa gabi kung ano yung siningahan dom. Gusto yung mag-wilder?
1: Ahay. Gusto yung mag-abroad?
4: Mag-wilder. Mag-wilding ba?
1: Pero bot ko silingon, may chance ka to be employed sa Japan tungod sina?
4: Pwede din.
1: Oo, kay damo ang province sang Negros Occidental, may ginapadala na nga mga OFW sa luwas. Labi na sa Japan, nga kung kabalo ka mag-welding, may tsansa nga makuha ka to. Oo.
4: I think mga vocational course ni.
1: Correct.
4: Kay Julius, amo ni nga mga vocational course bala. Mostly ga-offer ni mga, amo gina ni siguro, doon kung konektado ni sa iya, siling ginakuha, subo nga Alsha.
1: Oo.
4: Alsha ba siguro ti possibly amo man ning gina-offer ng mga course mo. Mga vocational course, so mga
1: correct.
4: Welding.
1: Gani.
4: Yeah, siguro mas hanas siya. Pero the second amin, mandi
1: ti. Pero ang pamangkot niya, Bert, amo ni, di inalin ang ano ni, ang supply daw sang droga nga nakuha siya.
4: Again, try ito ni pamangkoton sa kay Lieutenant Colonel Albert C. Pero gina-try pa nila. Locate, no? Kagina-imbisigaran. Doon na pakataga itong sininga mga operatiba. Kundi hindi dalin ang illegal na droga. Binhalin ni, sinoni, ano, may nag-uyat ni sa iya. Ano, butigiro balay ni, or kabayo. So far, hindi pag-idmatulid, nag-lakatag statement. Atong sininga City Drug Enforcement Unit. Pero ito sa spot pala, spot tech kakiba Julius, na ginapadala sa aton, kakiba Julius, nakabutang diri, na siya ang ginakabig niya high value individual.
1: Oh, uy!
4: High value HBI. Na target.
1: Bulubog at abikon sa aton pa. Kung sa aton pa, bulubog at nga klase personalidad.
4: Kung sa isda pa bala,
1: big fish. Okay. Pero ang pamangkot, Bert, amuni, ano ang area of distribution niya daw reportedly?
4: Yeah, actually, kay Julius, ang mga nang hindi kikatag ang aton sininga pulis eh.
1: Okay.
4: Kina-try tagit nga makuha, galing tiyamba na hold on na nai, sir, kay pwede ma-release na kami. Kung diin halin ang Shabu, ang hold sa iya sininga takot bala, kung diin iya distribution, takuling lang bala. Pero hindi ko malantaw mong kay Julius, nabaklan siya sa loob ng balay eh. No? Kung malantaw na ito, nabaklan siya sa loob ng balay, kagati amo lang na iway takabalo kung diin niya ni ginapasklak amuning kadaboon sang bulyom sang illegal na droga. But then sa iya again wala ni kamaturan hindi iya ang sabo ni planted na kuno ni siya amuning kuning mga nakwa ng mga information, no? Kay T, ginambalta, no? Kaya ang balta gapon, gabi, planted mo. No? T, ang balta sa radyo, kung anong iya, sini nga, ano, nga, iya man nga ginambal, eh, no? Para at least may ara man kita basihan sa iya, sini nga pag-interview to sa iya, kaya ginambal, gin siya. Pero ginapayawala, eh, ginikagin na Julius, no? Wala siya involvement.
1: Basket, sige.
4: Amo ni, basket lang, gin.
1: Oo.
4: Sa iya, sini nga,
1: planted. Okay. Sige. Okay, balikan ko ni sa Domingo kay Padre Dalman ta ni Berta.
4: Sige. Kiva Jules, salamat yun. Sa ato, live ko basta. Ay, wala gali ka program, boss.
1: Wala, wala, wala. Domingo, takit anay, balik ka. No problem.
4: Kulitan na to, hindi sa Master Jules nga, gudawin sa ato sa kalwag ng DTX. Urban Trevi, Tribay, oh, my PC, kag DTX, Kobimex, may copy ka na. Naka-detox ka pa. Pwede rin sa patron, si Kakibay Martin, di maisip. Ako si Berto Gatiet para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Nagros K5 News FM.
0: Lorga Vista.
1: Nag-upod na karon nga bahin sa katon nga pagpangalagad na ka-simulcast kita live. Of course, dira sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa sang Tubo. So 92.3 MHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mayang gabi man sa kay amigo ta Mike Carbillero. And mabatian man kita live dira sa 100.5 Radio Mascovado CPSU. Mayang gabi lang kay paring Nono Carpio kag kay Station Manager Floor Lingamen Carpio.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik kadto anta inaway dito sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sakay ka kidiya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1.5 K5 News.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
19: Upod sa gabi-gabi sa aton nga pagpangalagad sa Dayroda ang rest night dira sa Hong Kong sa kaya Raymond Martinico Alonso be kag sa bugos niya nga pamilya dira sa Barangay Muntilia. Si Palay dala na si Christine De La Cruz sa Barangay Takuling kay nang Elena Publico and Family kag tanan nga magkatapo o tanan nga purok official sa purok yang sundos mayong gabi sa inyo, tanan!
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
19: Ante sa nga tundugang nga balita, ari anay, kagkaron kabalo ka na. Dala sa inyo sa kaluhan sang DTX Premium Coffee, ang akon kape nga paborito, ang opisyal nga kape sang Larga Vista. Amo ining kape nga hulusto lang ang iya sangkap. Hindi ka pagpapulawon, wala ka nagamurarat ang mata, hindi ka masalan nga tarsir sang imo pamilya. Tungod kay gusto lang ang sangkap nga kape, medium roast, hindi pait. And ang importante sa taran, ang iya sininga patamis, amo ining ginatawag stevia, plant-based sweetener, nga bisan may diabetes ka type 1 o kung type 2, pwede ini nga kape sa imo. And what's more, may ara pa sang kapasidad o kung pwede pa magbulig sa pagpaayo sa imo ang DTX Premium Coffee kay may gano derma ang milagrosong uhong nga nagabato sa kagaw sa imo lawas. So di mudo, makapatawhay ka na, makapangape ka na, feeling manggaranon ka, makabato pa sang balatian sa imo kalawasan. Are, kabalo bala ka mo nga may ara gali sang octopus? Di siyempre magambal kita octopus, diri sa aton ang panawag tara dito sa Escalante, Tabugok. May ara man kita sang naandan nga squid ukon lukos. Ini ang octopus, siyempre mas mabilog-bilog ang iya sinilawas, mas lipot ang iya sinikamoy o kung tentacles, kag mas dako ang iya mata, mas butlog ang iya mata. Now, sa kadadalman subong sang kadagatan, may nakitaan banwa. Ang tawag Dumbo Squid. Nga, tungod ang Dumbo Squid, may ara sang dalunggan nga daw iya sang elepante. Remember ang pelikula, ang cartoons nga ang tigulo Dumbo. Ato balang elepante nga baby nga nagalupad gamit ang iya nga dalunggan. Amo-amo ning tsura. In fact daw ka-cute gani no. Rimwell, kung makita mo bi ang amo nga klase octopus kanon mo hindi. Hindi. Kay wala ka man gakaon mo no. Vegetarian kagalay. Anyway, ari ang Dumbo Squid. Ambot kon adubuhon ni sa makadakop. Ah. Yari lang ito, lang ka-cute ng klase octopus.
20: This
19: Sige.
20: Octopus doesn't swim like other octopuses. Meet the Dumbo Octopus. It lives thousands of meters below the ocean's surface in complete darkness. Instead of jetting through the water, it moves using two ear-like fins. Slow and silent, almost like it's flying. For decades, nobody had ever seen one alive. Then cameras finally found it, drifting alone through the deepest ocean on Earth.
19: Uloka talanhaga, no? Amo na bala siling ko subong, amat-amat tagakadiskubrihan uli ang aton kalibutan. Tungod sang teknolohiya nga nagahatag sa aton sang kahigayunan, nga makuaan litrato o kon video ang kadadalman nalimbawa sang aton kadagatan. Nga, kaysang una, ang aton kadagatan, hindi mo na iya makita ang idalom sini. Kiti number one, tuman kadulom. Susubong ara na, nakitaan ang Dumbo Squid nga wala siya nagasumpit sa dalom tubig. Daw nagalupad. Kay ang sistema sang lukos kag octopus amusini, may ara sila sang ginatawag propulsion system. Kita kamuni sa mga fast craft, inablang suyupon ang tubig kag ibuga amuna ang magahulag sila. That is the very same thing nga ginagamit sang mga octopus, lukos ukon pugita. Iniya ang Dumbo Squid lain, ginagamit niya ang fins o kon ang palikpik niya nga kon lang taon mo daw dalunggan ka elepante. hinay, hipos, pero sige hulag ya. Pero nagaisahanon ka subo, no? Wala siya barkada. At ito siya, sa idalom, sang tubig.
0: Larga Vista.
19: Kagkaroon kabalo ka na. Dalaman sa imo sang DTX 500. Amo ini ang masaligan nga tagpabakod o kung tagbantay sang imo kalawasan kontra sa balatian. Ang pinakanamin sa DTX 500, may masakit nga masulod o kung wala, ginapabakod niya ang imo immune system nga tungod siya ang gabantay sa ginatawag free radicals ang gapatuktok bala sa lawas mo, antioxidants mo, ang utod ang unod sang DTX 500. Gikan ini sa disugad sugarcane extract kag sa dahon amargoso. Di mudo, hindi pagkalimtan ang DTX 500. Ari sa iluan tanang balita dito sa Middle East, let's have Fox News sa ila report parte sa Iran.
21: More details of what he calls that secret mission that Jennifer told us about in the region. White House correspondent Aisha Hasni has those stories for us this evening. Hi, Aisha.
22: John, good evening. Here at the White House, we are waiting to see if President Trump, how far he will take these strikes on Iran. This morning, he told Fox News that he was close to ordering strikes on Iranian power plants and their bridges, critical infrastructure. That would be a major escalation even further than the strikes that we're seeing right now. That hasn't happened yet, as far as we can tell. But he did say the door is still open to it.
23: We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
24: President Trump making good on that promise only a few hours later as the U.S. military began rocking Iran for a second day after the IRGC shot down an American Apache helicopter this week, detailing how the two U.S. crew members inside avoided death when an Iranian drone lodged right in the middle of them.
19: All right, I'm sorry. Ang ako na post. Ang ako na post for replay daan ini nga video, so hindi ini parte sa pagsugod sang strikes o atake sa Iran. Sa ako nga pagpanumbalik, ihatag ko sa inyo ang updated nga video kag report parte sa pagsugod liwat sang inaway sa Iran. Sorry ha, give me some time. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News DTX 500.
25: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
25: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
25: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka?
25: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
25: DTX 500.
0: D3 Bio
26: Health News.
0: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
25: magabuti ka.
28: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
29: Si Permi naman mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo, halin pas baba.
28: Mm-hmm.
29: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay. Mm-hmm. No, nakanami pag ini kay may laxative siya.
28: Mm-hmm.
29: Tingala ka gahumok imong mga kanyo,
28: imong pupo,
29: imong pupo. Mm-hmm. No, tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo nang isa sa mga constituents sang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
28: Mm-hmm.
29: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasiligi kaya a pharmacy in a capsule.
28: Kampiyon. Mm-hmm.
30: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sang D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion.
28: Uh-huh.
30: No? So magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon, problema. Uh-huh. Ang imong digestion sina, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa kasugod sang kaon. Uh-huh. On 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria. Mm. No? Kung gusto mo mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapan namin niya nga ito nga sa tighty hormone blaster boy.
1: Correct.
30: Nga, feeling lipin, busog kaya. No? Mm. Feeling busog kaya. Mm. Nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
29: namin
30: boy.
29: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag kaon-kaon lang. Wala gasto. Wala blatian.
30: Oy, makasave ka.
1: Makakitosis ka.
30: Makasave ka. Oh. Kag kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 bio kag ginaban namin yung imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce ang serotonin para magnami man ang imong tulog.
2: D3 bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay na akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
28: So ang namian ko sa D3 bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Mm. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3 bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
1: ang
28: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally. Mm-hmm. Ang MCTs found in D3 bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
29: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
28: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
29: Oh. Hmm.
28: May bakterya hindi makaatake. Hmm. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 bio and only D3 bio makahimo sana, not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, mm-hmm, take 2 to 3 D3 bio. It will give
29: ako
1: you
29: sir boy, lima kagina.
1: It will, mm-hmm, wow, it will give you instant energy and again ang Balindok Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Mm. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga, na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio, health news. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty
10: DC. Mabaka mga butika. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My DC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: My DC. Mabaka sa mga butika.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
13: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga nagalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kaya ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Susan Tabuyan. Kasang wala ka kakain ng gluten na galabo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gisang mabulid ta sa halawasan.
4: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 1.5 K5 News.
11: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
12: They don't know what the hell hit them, right?
13: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
14: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
13: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: klase strike ini. Kung bala aeroplano, kung bala special forces, wa itakabalo. Sa piyak nga bahin, ang Iran nagpahayag, and I think this is more important, nga sarado ang Strait of Hormuz. Ti amuni ang gin-explicar ta for the longest time. Diri sa Larga Vista, nga ang Strait of Hormuz tuman ka-importante sa kabuhi sang kalibutan. Kay diri nagaagi ang langis, petroleum, crude oil nga ginatawag. Diri nagalabay ang gapadanlog sa ekonomiya sang kalibutan. Kay tungod kinanglan ta ini para sa mga makina, kinanglan ta para sa mga paktorya, kag iban pa nga nagakinanglan sang energy source. Ti amo ina ang problema. Kay tungod nga posible maapektuhan na naman ang Strait of Hormuz, siraduan sang Iran ang aton piparahan, masaka na naman ang presyo sang petrolyo.
1: Larga Vista.
0: Bantayan ta sa panabuton nga mga inadlaw.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Pastor Aging, kay Aming, kay Robert, kag kay Pando, bago gindugang dire ni Comare Joyce si Pando dira sa Barangay Vista Alegre. Salamat, salamat gid sa aton mga solid supporters sang Larga Vista nga para tuntunan dira sa Barangay Vista Alegre.
1: Larga Vista.
0: Sa iluang tang report this time ni K5 Wilson Villena, angot ini sa duha ka mga bagay. Ang isa, amo ini ang kinagubot parte sa bomba dira sa Purok Carvic, Barangay Mandalagan ang isa. Parte naman sa Pika-Pika dira Gyapon sa Carvic, Mandalagan. Ang tanan imbolbado dire tubig. Isa Pika-Pika, isa bomba. Isa tubig na nagatuga baha, isa tubig na kinanglan sang mga tao. Nano ang istorya. Wilson, good evening. Please come in.
2: Okay, pa Diyos, so aga, tapakaginan, okay, padulungan, hiling Purok Carvic sa may bahay naman sa Barangay Mandalagan, dito sa Yabon, sa Bacolod, hindi matapos nagpalampos ang concern, iniyaw sa aton, sinino sa K5 Giuseppe Bacolod, ang napila ka mga residente sa Purok Carvic. So unang bagay, K5 Diyos, no, sakto na ginambal mo, ang ginareklamo sa mga residente, K5 Diyos, ang kulpiyada nga pag-request nga gabuton ang bomba nga kay Father Jose nga ginakabik sa mga residente nga main source nila sa tubig kay Father Jose. Kay kabalo ka ang bomba nga nagatindog dira sa Purok Carvic sa karon kay Father Jose nagaserve na sa pila ka mga residente sa lugar sa sulod sang 60 ka tuig kay Father Jose sa anom ka dekada na nga nagaserve sa mga pumuluyo kay Father Jose ang mga nagparangasawa na Lula na kay Father Jose, ginasaysay nila nga may love life ako nga nabuhi dira sa may lupa. Baka masubo-subo sa ila, pati siya gun subong kay Father Jose. Kahit isa ka private company ang nanag-iya na sang duta kung sa diin na pahamtang inang bomba. Ang problema, nagwa ka kay Father Jose, no? Kay Bangot, sa nambata na nungulpihon, inaiakwa sa mga residente kay Father Jose, nagalibog ang ulo nila. Kung diin sila makuha sa tubig nila kay Father Jose, kung gabuton, ura-urada, ining bomba kay Father Jose nga wala man malang marilocate kay Father Jose. Wala malang plano kung diin makuha sila sa supply sa tubig nila if ever nga kwao na ining bomba kay Father Jose. Karon, Kagina namin.

0: de problemas de manera con lo que se dice de esa manera siempre en el Departamento del Interior en los gobiernos para salvar una en la boca que muchos en ellas y la dice que la ropa que tenía que por un gran rey por la niema a mi hija de un paro en el que se no se han leído y le hacen que el G es para se hacen para los bienes zapatos son reclamos en la private company de Dios na nagpapala ng kung nag-aalikas ni kapitan niya, wala ito ng iyon ni kapitan. Ang papuwa sa pagbakipal ito, sa ito panghangot sa President Emil si NLG na baka takara pagkaso ng buton.
1: Wells, danay pa nga do ga feed out ang imo signalao. Sige, sige, dalanggit. Maridaya lang kami sa imo.
0: Hello?
1: Daw ginapalid ang signal mo. Wells?
0: Okay,
1: kaya daw ginapalid ang signal mo eh. Sige, Beng. Okay, solid. Proceed.
0: Mo talking for Diyos, no? Ang ging klaro ni Kapitan niya ang letter, ya, hindi ito ya siling nga manduan, yung gabuton, inino, ang gumba. But ang letter, gahatag siyang lima kadlaw kay Kapitan, na mag-explicar na awala yung take action da yun, ang reklamo sinisang private company kay Kefal Jules.
1: Oh.
0: Karon ang ayo lang man ni Kapitan Kefal Jules, may wala na yung problema. Even ang mga residente Kefal Jules, gambal, wala problema nga gabuton ang bomba Kefal Jules. As long as klaro ka kay Fajos nga may bayluhan bala dayon ang bomba nga makasupply dayon sa ila tubig kay Fajos kay ila nga tiligangon ila paligo kay Fajos ilang panghugas ang pinggan kay Fajos dira sila gakwa sa matag adlaw nga tanan so hindi pwede nga kwaon mo sa tapos na sun semana mo pa siya kay Fajos itakot so dapat pagkuha may ara or idrantes kwaon may ara na nadaan sa reserva kay para hindi mauntat ang supply sa tubig nila. Panindugan naman ni Kapitan Kifajos ya ang barangay hindi iya magabot sina kay Kifajos kun wala sang court order kay Kifajos so, amo lang na iyang isa nga maka force no sa barangay in at the center sa mga residente nga kwao na inang bomba kun may court order nga ipagwa ining private company no para sa ining bomba kay Kifajos.
1: Di mo do ang guwaya si Kapitan nagpabor anay sa mga tao nga hindi pagkakason.
0: Yes,
1: kay Fajos.
0: Okay, wala court order.
1: May ara naggabot gin man sang bumbahaw.
0: Ano na kay Fajos?
1: May naggabot gin man o kun wala pa.
0: Galaboton pa lang kay Fajos ta. Actually, kagapo nagpabalo kay Fajos ang aga nga kwao subong adlaw so nagpadulo kita dito wala na dayon ang plano nga paggabot sini sa bumba kay Fajos kay nagklaro ang tanan tungod sa hindi pag-inisindihan ay bala kay lain man ang paghangop sa mga residente sang letter and at the same time lain man niya gali ang purpose supposedly sang letter.
1: Correct.
0: Or with na kung ano ang sistema ini kay Fajos bati ba, importante kaginang maski pa paano nagklaro ang bahin sa barangay nagklaro ang bahin sa DLG kag nagklaro man ang bahin sa mga residente dito sa Puro Carve kung anong plano gid nila kay Fajos no pero kabalo ka kung ano na namian ko lang kay Fajos kagina. Kaya samtang wala pa ambal ni Kapitan, samtang kagina kay tinagplastaran na mo, samtang wala pa court order, samtang wala pa magabot ang bomba, mangita na to na si Kapitan Kagina naglibot sa mangita na sa ganaan sa mga pwese, possible ba lang mabutangan nga may source of ano, do may source of makuaan tubig lang kay Fajos, kaya tasok ang ginagamit nila na kay Fajos mo. So ilang bomba tasok na siya, hindi na siya bubon. So laba-laba nga tubo kag amo na ang ga-supply sa mga residente sa lugar. So amo lang na kay Fajos no. So far at least klaro na ini sa ila tanan kag wala tulaton tanan lang kun ano gid ang plano kun saan oni magwa ang court order if ever gid mga pagakuhaon ining bomba. Kag kay Fajos sitting two birds in one stone kita kagina.
1: Oo.
0: Hello kay Fajos.
1: Oh, proceed.
0: Kasi pagpadulong nato to kay Fajos no. Kabalo naman kita nga sempo tigululan kay Fajos. Ang Puro Carvic, once nga magbaha na ganing Puro Carvic, ang bilog na lakson kay Fajos.
1: Correct.
0: Patimaan nga nagabaha naman ang bilog na lakson kung magsugod na ang baha sa Carvic.
1: Correct.
0: Anong rason na siyempre din natutukan kay inang creek dira no, sa may Puro Carvic, anong rason nga ang nagabaha kay Fajos? May pipila ka mga porsyon dira sa creek kay Fajos nga nabuka o kung nawasak bala kay Fajos. So, hindi ganiguro mag... magnubo sa tatlo ka mga buka ang nakita. Ito last time na kay Fajos sa pag-visit na ito right after sa madalong na baha sa Carvic ang last. And subong, kikatuan, kiging check na ito kay Fajos, gin-repair na ining kwan, ining nagakos ang baha sa puro carving.
1: Good.
0: So aside sa pag aside sa pagkapol sa mga semento kay Kifarjo sa mga buka ng mga porsyon sa creek, ginpataasan pag inila ang creek kay Kifarjo into 1 meter from the original height.
1: Oh, nice.
0: Sa creek kay Kifarjo. So nag-hope masaya ito testing in kwan ini kay Kifarjo, no, kay ti hoping mangi hindi naman maglapaw kay Kifarjo. Kag may ara to sila may ginbutang to sila kay Kifarjo sa gamay man nga do in point kag out point bala sang tubig kay Kifarjo.
1: Uh-huh.
0: Nga once maghubas ang tubig kay Kifarjo, magwaya ang tubig halin sa mga pumuloy marikta to sa suba. Pero once magtaob ang tubig kay Kifarjo, automatically masirain na ang dotaklob sang tamburong kay Kifarjo. Uh-huh. Nga hindi naman mangin ko sa pagbaha masagyapon sa kay Kifarjo. So magin butang silang nga amo sila ang sistema dito sa may kwan, sa may creek o kung sa suba dira malapit sa puro carving. And no, kay Kifarjo tingulula naman, it's another way nga man magprepara dira sa puro carving, no?
1: So, uh-huh,
0: may maluan kung epektibo ang pagkayo.
1: Good.
0: Epektibo bala ang pagpataas sa isang creek kay Kifarjo.
1: Uh-huh. It's good, you know. Pero bag-o lang ginatapos si sa DP.
0: Actually kay Fajos sa pagkanto na to no, tapos na, pero although may mga ano pato ato pato ang heavy equipment sa DPWH ko pag-visit naton. Pero ang mga area nga nakita sa before nga mga buslot kay o naging totally kay Fajos sirado nakita na tanan.
1: Ahay. Ati ang importante di wells hindi lang mag-indiscriminate bala. Kahit pagtagwa sang flood control scandal issue, ginpa-suspend dayon ang tanan nga proyekto.
0: Hmm.
1: Which makes no sense. No? Kahit kinanglan gyapon sang tabo ang government projects eh.
0: Hmm.
1: Oh. Ti ini isa ni ka-example, oh. Ay. Siling ko isa ni ka-example.
0: No. Sakto ginag kay Fajos kiti kabalo ka sa mga balita kita kay Fajos sa kitaan ginaton ang strago sa mga pumuloy.
1: Ay.
0: Kay Fajos ang tubig ya, sa isang tagadughan mong tubig kay Fajos may daludo yan na dala mong
1: ay ginoo.
0: Kaya kung nagadelikado sa mga residente dira sa may puro carvic, and we know hindi lang sa puro carvic ini naga problema nagkadamo mas area sa syudad sa Bacolod yung nagaka-experience sa ini nga baha. Nagtigulula naman kay Fajos may baluan ta ini kung epektibo ang repairs ang creek sa puro carve kagang gindugang nilang isa ka metro nga kataas sa semento na magkikifadyo sa ining creek nga ginareklamo nga nagakos ang baha sa lugar kikifadyo.
1: Di ka ba'y unta nga masolusyonan na kay dugay na ginaantos ang mga pumuluyo dahi?
0: Oo, kikifadyo sa dugay na
1: dugay na na yan.
0: Ginakilala kikifadyo na miskin dulong kikifadyo umulan ah. Ginakibang ng mga residente na
1: kipadyos
0: kay kabalo ka rason nga nagadalo madirang puro carve kay nadalma na sila nadaan sa main highway kay kipadyos.
1: Correct.
0: So hindi na sila tupong sa main highway, so tinirag sila kay catch basin gina sila kung na
1: imbudo
0: kung consider
1: imbudo ang gwa nila da
0: gani nila tanada na tubig sa may puro carve kay kipadyos. So siguro kay kipadyos amula na ang aton sa dumadulo.
1: Sige. Oh, Domingo Takitanaya.
0: Ano na kay Fabio, sorry?
1: Siling ko sa Domingo Takitanaya liwat sa Kahanginan.
0: Ah, sige, oo. Kay Fabio. So, thank you so much. Good.
1: Ayos.
0: Sa kay Fabio, sa mga nalulong sa inyo sa Kalwan sa MyPC, D3Bio DTX 400 kag DTS Confirming. So, po dato sa patrol, si K5 Romnick Laoblaob, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Hot Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Magabalik kita, jutay na lang ang mga panumdom pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: DTX 500.
1: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galis si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad. Sikisakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko ga-inom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Number 101.5 K5 News.
7: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at mag-apat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Vista!
8: Antes ko magtakop, ginapanumdom talang kamo nga magluwas sa DTX 500 kag DTX Premium Coffee. May ara pagidako sing isa ka sekreto. D3 Bio, ginadungan ko ni sila sang DTX 500. Ang D3 Bio amoy ni ang John Wick sang lawas ta. Nagakuha sang gata o kon sang extra virgin coconut oil gikan sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kanayo, wala init, dimudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon ang kagaw. Virus, fungus o kung bakterya sa simple nga istorya. Kung wala kagaw, wala balatian. Saligi ang John Wick sang kalawasan. D3 Bio.
0: Larga Vista.
8: Oh, ay nako sang tiyempo, tanto ah. Ang iban nga mga talakayan by Sunday kay Buaste, Biyernes, why kita larga vista? Domingo kita magabalik. But remember, may ara pa kita sang talakayon. Parte sa China, nagligad. Halin pa sang Pebrero, ang aton lang ginaistoryan, permi, inaway sa Middle East, inaway sa Iran. Daw nalimtan ta na ang Taiwan, nalimtan ta na ang China, kag Pilipinas. Ti amo nang ginasiling ko sa inyo alin sang una nga ining inaway sa Iran kag sa Middle East sungaw lang ini sang matuod nga inaway sang Amerika kag China natungod sa artificial intelligence o kon AI kag kaangtanan nga mga isyu dire. Limbawa, ang raw materials ang ginagamit nga ginatawag rare earth para sa microchips, para sa magnets, kag iban pag niya kinahanglanon sa pag-ubra sang computer kag iban nga kagamitan para sa AI. So amo ina banwa. Alalangot initanan ang inaway para sa Taiwan, ang inaway sa West Philippine Sea, ang pagposisyon sang China sa West Philippine Sea, may kaangtanan initanan sa Middle East. And overall, inaway sang ginatawag super powers ang dalagko ng mga nasyon, ang ginatumod ta dire Amerika, China, kag Rusya. Nga, ti, why tamay mo? Superpower sila. Gapaindis-indis sa puder sa ekonomiya kag politika. Ti kita kumo kay gagmay nga nasyon, ti sa simple kag laktod nga istorya, masaksi lang kita. Hindi ta na imapunggan ang ila irinaway. Amo ini ang ginatawag mo nga geopolitics. Kundiin ka na hamtang, ti amo na ang imo kahimtangan. Nalimbawa, sa Pilipinas, nga importante kita for America and for China because strategic to man ka-importante ang nahamtangan sang Pilipinas para sa interesa sining duha ka mga nasyon, hindi lang sa Asia, kundi sa bugos nga kalibutan. As I have pointed out, nagligan, ang mas dalom-dalom nga kabangdanan sang inaway sang China kag Amerika, di sabong medyo gay posipos na sila, pero tuod kung sa humay pa ulabhang pa bala, ang kalayo ara sa sulod, nagamakot, amo man ina, ang inaway sang China kag Amerika, kung sa Rusya kag Amerika pasang una, ang tawag dira Cold War. But make no mistake, may ara inaway ang dalagko ng mga nasyon. Ti, ang China may monopoly sa ginatawag rare earth materials. Monopolyo ha. Ang Amerika nagakuha 90% sang iya parte para sa computer gikan sa Taiwan.
3: Larga!
8: Tidira niyo makita banwa nga ining irinaway. Hindi niya tungod nga mas mayo ang isa. Ang isa artista, ang isa traidor, hindi niya pelikula. Tuod iniya nga kabuhi. And believe you me, ang inaway dire has something to do mainly para sa ekonomiya. Simple nga istorya, kwarta ang ginahalinan sini. Pero wala na ko tiyempo ah. Buwas naman kita. Sa Domingo na naman kita. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Rebel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
10: Mabaka nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
14: pwede, magid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Moderna Max, Max Effectivo.
19: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
25: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
28: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
31: Hindi lang gani-carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
32: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
33: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
33: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
34: Basta.
33: Ano na yung intruder natin?
0: Maedukar ka pa.
33: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa tanan natin yung mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa itong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain ng mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa itong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
2: Of course.
1: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pag-in mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
2: Mm-hmm.
1: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amunin ginatawag natin yung mga oxidized low-density lipids or LDL ang ginatawag.
1: Mm.
2: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
1: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, layo, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
1: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism,
2: mm-hmm,
3: which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
1: Mm.
3: So nga ang naga-trigger ining RAA system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: Plakaon mo muna para, no?
3: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict ang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
1: Mm.
3: But silingon ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Correct. Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagit yung kuha na pala, inom ka dito X500, no? Ano pa matod, anak? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kagainom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension.
0: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining na tuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik kaning baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mangga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
4: which
0: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
0: Na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
1: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na
0: kaulos pulo ka pungkan, no?
1: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakal man ka nami sinakaon ng pungkan.
0: Pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
1: na nuts, ha?
0: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
1: Kung tinga bukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gito, agbalatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
1: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
0: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
1: Ah, amo na gusto ko.
0: Oo, hubin
1: sir
0: lang.
1: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, oh, isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
0: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
3: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So like kung hubin ang imong silula... hubin man ang imong kurason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa kurason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
1: Kung hubin ang kurason ko, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon ko an sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
4: Correct.
1: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
0: Oy, kamahal man, Dok Ramil.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
2: ang nami sa DTX 500 may kampyo na niya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa Orax scale. May upod pa kininga Charantia. Charantia is an extract from alin sa Ampalaya, no? Alin sa Margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo na yun ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa Charantia o Ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
33: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
2: Makabulag.
33: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Mm-hmm. Nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard
33: mas kalamay. Pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
7: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilatong score ganit?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
33: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
33: Hamot ilok mo.
2: Hamot ka, no?
33: DTX Herbal Soap.
2: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
33: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
2: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
33: especially sa guwa,
2: DTX Soap ka na.
33: Yes.
2: No?
33: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
2: Kay ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya sa fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
33: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend. Upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
11: Yes, DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
11: Antioxidant, ha?
33: May amarguso.
11: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Mm. So, ugasan, Sir Boy, nagapatapos na paligo, tinuon ng lawas, makinilan.
0: tinluan mo man ang imong mga selula, tumarka
33: may amarguso, may disugard sugar cane.
0: Yes, DTX coffee mix.
33: DTX coffee mix, sir boy.
2: Kapi ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
33: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
2: hindi siya kulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya
33: DTX premium DTX premium tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
2: si Sir Kevin niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium anong ni ginapuga mo Sir Kevin
3: ginapugaan namon sa duwa ka D3 bio luwas sa ginapuga puga namon nga D3 Bio sa DTX Premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa naga-creamy
33: pag gananam siya
3: no? Naganam no luwas na naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
33: bulletproof coffee na eh
3: ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
33: So, amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
2: Yung ano na ngalan niya na son?
33: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Bantayan. DTX 500.
33: Ito na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
3: Mas gin pa epektibo.
2: Mas gin epektibo. No?
33: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
14: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
13: Sa
14: DTX 500.
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
14: Subong, kamusta?
13: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-inom ginibatya.
12: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
16: Kag subong kanami sa kon paminsara.
12: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisita halan
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
33: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
2: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
33: Damo na hadlok Sir Boy sang tambok kay ang coconut oil is tambok pero wa isla madlok sa tambok sa baboy tambok sa karne pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
14: Meaning pa,
33: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang ato niya Clinica Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
2: Mm-hmm.
33: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
2: mm-hmm,
33: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
2: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
33: Sa Clinica Ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
2: Napag-gabi, no? Ka-importante.
33: Ginaprotektahan niya ang buhi
2: nga selula.
33: Nga selula.
2: Uh-huh.
33: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
2: ay, sus,
33: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
2: Correct,
33: no?
2: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
33: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
18: Pati DNA mo, Doc, exposed,
33: oh,
18: no?
33: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
19: Ditribayo! Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo! Adlaw-adlaw! Ditribayo! Ditribayo with Physio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
19: Ditribayo.
21: Ang Ditribayo.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Mga mga butika.
19: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
23: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, Atuba.
1: Subang sa PLDT McKinley Street.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Kadto sa madugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Klinika di Tribayo. Di syempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
10: Wow.
6: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
6: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
10: Wow.
6: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Klinika di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
14: Ang isa pagin, Sir Boy, kana namiyan ko sa Klinika Ditribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
6: Uh-huh.
14: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
10: Kung baga,
14: leptin ka nga hormone, Sir Boy.
10: Sir Kevin, ano pagit?
25: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
6: Amo nang pinakada best nga kung adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki kaya katama di ang basing tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, nalayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka.

0: hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Lane. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang bermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muternamax, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatsyagan ka mag-ana.
7: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong nakaratnotunan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya marakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial proteksyon, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggid ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga paslamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga paslamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mo utor magkabiyanan, padayonon ta tong aton nga ginatun-an ligad nga modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suguan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang

0: 라디오
1: 고.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number 1
2: Hit Music
3: Station.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gid ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatag gid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapugumon sa inyong mga paminsaron. Subo nga gabi, teksyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kung sa ating globe number 0927-44894-0. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kung sa aton globe number 0927-44894-0. June 11, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Grilly.
0: Kamusta nga adlaw ta, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanahan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Nainom na? Ati, good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagid, ha? Mga ka-K5, ang diabetes ay halalungan gid nato, no? Kamudlay makaagon ikaw sa diabetes, eh. May kilala ko nga very active sa sports, mga ka-K5. Nagapabalhas man, nag-exercise. Kibot lang ko sa kadlaw, medyo lawig-lawig, wala kami kakita na, eh. Grabing pagniwang nga girilim. Siling ko na nun tabo, si mo nga do, nagkulakig ka. Niyawagi ko maghuna-huna, lo nga may diabetes, di ko gali. Siling nga subong limitado ang akong diet. May mga pagkaon lang pwede ko kaunon. May mga pagkaon nga ginalikawan ko, anay. Naglaingid ang akon yung lifestyle. Siling nga si subong, arak ko subong sa treatment. Kay ang akon kidney daw nagahana na yung magkadiferensya. Mga ka-K5, madamo kita siyang kilala. It's either pariente na to, no, kung abyan na to, na may mga diabetes, no? And I believe, wala gid siyang may nagkalipay sila na may diabetes la. Kay tungod ang diabetes, isa ini ka masakit mga ka-K5 nga kabudlay. Kadamo siyang pwede niya paandaron nga masakit o balatian sa lawas, eh. Pwede ka magka-high blood. Pwede ka nga mabulag, Jirili. May ara man nga pwede ka makagangrina. Ining mapilas ka, kabudlay mag-ayo. Asta na lang kilala na ton, nagtiilya. Ang kamalag ko napilas. Kalawig na nga ginasagya bulong, pero binula na dirilimo. Huwag gyapon mag-ayo, no? Kag, naglabo tuig mga kakifaym. Ang matiis siya gagitom nga daw kahoy na mo. Kay gali, may diabetes sabi, hindi mapayos ang aton sistema ang mga pilasta, no? Tungod sang grabe kag taas nga sugar naton, ang aton nga mga special nga mga selula nga nagapaayos ang mga pilas, hindi makapangsyonal sang iyang tuntuon nga pagbulig nga mag-ayong mga pilas-pilas naton. So, nagaka-infeksyon ang pilas siya dirili sa tiil. Sa kamalagko, sa may tudlo, yung kamalagko sa tiil. Hasta nang ginaputos na lang halos tanan sa malawig ng mga chimpo panahon, tinuig na. Pagbukas siya dirili, may gaputi. No? Pinsyarya koko. Kay galitul ana. Gangrena mga kakifay. Nagakatunaw ang mga unod mo eh. Wala nagaayo ang pilas mo tungod sa diabetes. May ara pagid nga chance nga makaangkon ikaw sang problema sa imong tangki di gira mo. Hindi na siya mag-hand salute dirili. Erectile dysfunction. Tungod sang imong diabetes, may chance ikomplikarya ang imong kidney, no? Kag dira ka na i-dialysis. May chance man nga halitan yang atay mo. Kag nasun mapa-insurance ka na. Kay nasun nga iya iguon ang imo korason. Sa suma total, wala pa sang taon na patay sa diabetes. Pero tugas ang komplikasyon, tugas ang diabetes. Madamo kay di na maisip ang nagkalamatay sa diabetes. So gani mga kakifab, aton gid halungan ang aton ikayong lawas. Kaya hindi kita makaangkon sa sakit o kumbalatian katulad sang diabetes. Piliyon tagid ang healthy lifestyle. Iprioridad tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay mga mulumatang isdabi. Gamay-gamaya lang imod ang kanonda. Laban na kaon utin. Utan. Prutas. Kag subong man mga kakifive, exercise kikita. Tungod ang toxins kag ang aton nga sugar, nagaunubo ko nagasigi tapabalhas eh. No? May aktibidad dis ang aton sistema. Ginabuligan tanga ikonsumuhon ang aton nga blood sugar. Nga makonvert sa into energy bisan papano nga mabuhinan siya. No? Paagi siya pagpabalhas. Maglimpyo ka na sa sulod balay mo na. Limpyuhan mo og saranyo, dalong balanyo. Panarapo ka da, pamunot ka da, kung may ara ka bunot. Exercise ka da ho, jogging ka da iya sa inyo palibot. O swimming ka sa labador. Ano nga pamaagi nga para balason ka, mayo ginag inisyatibo, no? Makabulig palimpyo sa aton sistema, kag makapanubo-dugang sa aton nga blood sugar. Subong man mga ka-K5, aton man himuon nga paglimpyo sa aton palibot kag sa aton panimalay, no? Sulod balay. Kaya mga kagaw, isa man ini karason kung nga nagamalasakit kita kag nagamalatian. Ang stress, isa man ka-triggering factor sang sari-sari nga sakit kag balatian. So gani aton gid likawan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagalimpyo sang aton sistema kag ginatultol gid ang mga toxin deposits naton. Amo ining isagid kamayon nga ginatudlo ko nga nagaangkol kita sa masakit kag balatian. Kag ang DTH 500, madasig magpanubo sang aton nga blood sugar. Nagabantay siya nga kung lapaw sa libel ang aton nga blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya hindi maglapaw sa libel. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag way labot sina mga ka-K5, kinanglan ta mag-inom sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ang isa pagid nga ginatudlo nga mayor nga nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagatugas ang masakit kag balatian, ining mga free radicals. Katulad sang toxins, ang tuyo sang free radicals, halitan ang aton sistema. Kag kung magaguba na ganing sistema nato, direct na ina nagaresulta sa masakit kag balatian. Ang ginapuntarya sang ining free radicals ang aton healthy cells. So kung nagainom kita DTX 500, may ara kita sang panakot nga super antioxidant. Amo ini makasagang, makadepensa, batok sa makahalalit ng mga free radicals. Ano pa ginahulat naton mga ka-K5? Adlaw-adlaw, aton gid proteksyonan nga malikaw kita sa kunano nga masakit kag balatian. Inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati, very good, ha? Ang aton tiyempo subong tiara na, no? Why na siyang parihas sa nagligad nga grabe git ang singkal sang init. Nagabugnaw ng amat-amat ang klema naton, may mga galom na ta, no? Kag may mga panganod na kita, no? Nga mga lagpat, kag mga damol, nga mo ining nagatabon sa silak sang adlaw. Kag isa pa nagapakadto nag aton nga weather pattern o kon weather system sa tigululan. So kinanglan may ara kita sang maabtik nga sistema nga para makaangkot kita sang depensa kag resistensya nga para hindi kita makaangkon sang kunano man nga sakit o balatian sining kambyo klema. Hindi kita magkahilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo, kagiban pa. Depensa kag resistensya, pasakaon, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw, nato nga pag-inom sang Mighty C, naghahatag ini sang dugang nga kabakod sa aton nga mga ugat. Layo sa bugto, layo sa tastas, layo sa tumba nga wala siyang pilas. Kag subong man ang Mighty C nagahatag siyang dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kay man may chimpugig nga nagamango ang aton immune system. Ang aton immune system amuning depensa sa aton lawas, batok sa mga gusto gid maghalit sa aton sistema. Karon kung mango ang imo layang immune system, ara na galing kagaw sa tubangan niya, hindi e pakilala, dirili. Mamangkot pang kagaw mo, immune system, ding ganit ding imo baga. Masabat ang immune system mo niya relasyon na ara ng baga. Tudlo yan pa. Mango mo. Pero kung alam ang imo immune system, garhom pa lang kag mga sinyalis pa lang asang presensya sa mga kagaw sa aton sistema, makita na kag mabatyagan na sa aton immune system. Kay tungod alam siya mo. Bakod siya eh. Kinanglan naton bulig sang Mighty C, amo ini nagahatag sang duga nga kaalam sa aton immune system. So bagay lang gid mag-inom kita Mighty C every day para sa depensa kag resistensya, kabakod sang aton ugat, kag kabakod sa aton nga immune system, kag iban pa nga mga maayo nga benepisyo. Halin sa Mighty C. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 Bio. Ah, Ang D3 Bio, mga ka-K5, isa marinig ka-importanting suplemento subong sa aton. Kay padayon kita nagapangabuhi upod ang mga virus sa aton palibot. Ang virus pareha sa mga bakterya o kung mga kagaw, hindi makita mismo sa aton mata. Pero ini sila nagahatag sang kagayunan nga makasulod sa aton sistema. Kag hindi basta-basta ang virus, mga ka-K5, nga magatinir lang, kundi magapanghalit gid siya sa aton sistema kagubao niya gid. Kag kung guba ng sistema naton, may chance nga ikamatay sa isa katawo. Ang virus sa subong, mga ka-K5, padayon pa nga ginatunaan kung ano gid ang bulong. So far, wala pagyapon sang bulong nga parehas inumon mo lang o kung injeksyonan ka lang maayo ka tungod sa virus. The only way lang ginsumong is prevention. Protection lang ginagaton kinanglan. Ang isa nga the best game protection naton, amo ang D3 Bio. Tested and proven na mga ka-K5 during siyang pandemic. COVID-19, madamo siyang kabuhi ang nasalbar sining D3 Bio. Kag isa nakita dira. Ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para proteksyonan ang aton selula, ang aton sistema nga hindi makahalit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton lawas. Gani aton ugalion sa pag-inom gid sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa inyo na mga butika kag farmasya sa inyo lugar, palihog lang pamangkot, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo gid barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo rigta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10.

Muligan ta nga matagaan sang solusyon o kon advice, ha? O kon may ara ka muda, istorya sang kabuhi, matyagan nyo makahatag sang inspirasyon sa aton tanan, i-share ni mo kay maging blessing ina sa ibang nga tao o makabulig ina, makahatag sang pag-asa, makahatag sang bag-ong direksyon sa iya kabuhi, tungod sang mapuslanon nga mga eksperyensya sa kabuhi nga kung sa diin nga mga pagtilaw nga nag-abot sa imo nga nalampasan mo, maghatag ini sang kaalam da pagtulunan kag saliwat, makahatag ini sang bulig inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati nga nagatubang man sang ilatag sa tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. O kung may ara ka muda komentaryo kung opinyon, parte sa aton nga mga balita subong o kung mga isyo subong, may ara ka muda sang inyo yung analysis, may ara ka muda sang panilag ninyo da, o kung may gusto kang ipabutyag sa balatsyagon mo bilang concern na citizen, o kung may ara ka da sang komentaryo o kung sa liwat opinyon, pwede ka kayong katawag sa aton nga hotline 0928-611-2263 sa smart number ina, ha? O kung sa aton nga Globe number 0927-7-448-940. Pariyasin ni mga kakifibo, subong nga gabi dokin ha kakibot gid sang halos tanan ka ining balita nga gid aresto si anay Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Ginaristo sa subong adlaw Huwebes ni sang hapon sang Huwebes subong adlaw Hunyo 11 bagod sa kaso nga cyber libel. Titigulan na ni si Chavez Singson niya. Kritiko sang administrasyon. Kritiko siya sang administrasyon ang ginakritisize siya mga kakifive. Ang mga korupsyon. Ang nagaklatabo nga hindi maayos aton gobyerno. Iya advokasya nga ipahayag ya ang iyang personal nga pang huna-huna paagi sa social media platform. Di karon ginkasuhan siya sa nga cyber libel. Di, wala pa subong mabalaan gid klaro, no, as of 3 hours ago. Base sa aton nga posting sa aton nga Facebook page, wala naman gin-indicar ko nakapyan sa si Singson. Pero nakamag-shot-shot na siya, no? Nakamag-shot na siya. Nakapapicture na siya sa police. Nagabit-bit na siya sang placard dirili, no? Singson Luis Chavez, a.k.a. Singson Luis Crisologo, Cyber Libel Section 4, non-relation to Section 6, Section 1, kaya suna. Ara na, no? Na may mag-shot na siya. Okay, nakapiansa sa kuno, pilang piansa, 60,000. Kung subong adlaw mga kakifive, supposedly may ara sang hearing, no, kanay Marcolita. Kaso lang katik ginsira anay ang Senado. Tungod sang may threat o kung may banta o kung may ara sang posibleng nga peligro nga nabaton ang gobyerno. Halin sa NBI nga delikado ang Senado. So gin-close anay subong, wala anay hearing padayon sa grupo ni Senator Peter Alan Cayetano. Nga kung sa din pa tigayunon tani ang padayon nga pag-imbestiga sa flood control anomaly o kung corruption pa tungod sa ining flood control, kag wala labot sang 18 ex-marines. May 14 pagin sila nga imbitaron supposedly nga mga dugang nga mga witnesses o kon bisita nga magapahayag sang ila

ang experience o kung ang ilang panaysayon parte sa mga korupsyon. Kagway labot sa 14, may pito pagitan ni nga patigayunon nga imbitaran ining grupo ni Cayetano sa Blue Ribbon Committee with Senator Pia Cayetano and Senator Marcolita, no? Tiwai, mga kakipag kay Serrado ang Senado subong. May nagkakomentar nga amo-amo sa natabo sang una sa amay ni President Marcos, ang iya amay nga si Ferdinand Marcos sa 1972. Ang number one critic gitsaw na ni Marcos ang amay dirili sa 1972 is ang Senado. Ang number one gitsa Senado nga critic sa gobyerno ni Ferdinand Marcos at the time, 1972, is Ninoy Aquino. Ginpasiray ang Senado kag tapos nagmarsyalo. Pagbalik, wala na sa Senado kundi mga assemblyman na dayon. No? Lain ang porma sa gobyerno. Di may naghahambal sa social media nga ini siya mga unproclaimed martial law. Kido amo-amo kunong pattern. Kadamo sa nag-komentar kang ining aton nga sistema sa gobyerno, kado hindi na maitsindihan. Do magarot na ang aton politika, ang aton sistema. Puti sige lang mga ka-K5, sa kutob lang sa aton malabutan kang maitsindihan, pwede ka mo katawag, no? Kag makapahayag man sa inyo yung damdamin. Okay, sige, open ang linya na to na kung we can talk anything, eh, no? Kung anong topic ko nga gusto ninyo, ha? Party history, subong mga ka-K5, June 11, Buwas, June 12, magkasaulo kita sa ika-198 years sa aton na Independence Day. Kung sa diin sa Kawit, Cavite, una naging laylay ni First President Emilio Aguinaldo ang aton nga watawat o kung ang aton bandera. 1898, no? Sa Kawit, Cavite. Sa Balaya mismo. Amo pa ning controversial dirili, no? Until now, daway pagyapon maklaruhan ang controversial natabo sa kay Aguinaldo kag kay Bonifacio, eh. Nga si Bonifacio, may grupo manining mga revolusyonaryo batok sa mga katsila. Karon sa sige na ang ininaway batok sa mga katsila dirili. May grupo man si Aguinaldo, may grupo man si Bonifacio. Sang nag-surrender na ang mga Kastila. Si Aguinaldo kag si Bonifacio ang ginatibong parihas nga maging presidente sa Pilipinas. Di si Bonifacio ang ginatibong sa kadamaan kay siya ang naghatagid sang iya kabuhi sa pag forma sang mga katipunero. Si Aguinaldo nagsunod na lang dirili. Puuna gid si Bonifacio. Si Bonifacio mga ka-K5, no? Na-inspire ni siya kay Rizal nga aman. Isa sa mga ginabasa ni Bonifacio ang mga libro ni Rizal mo. Mga Noli Mitanghire kag El Filibusterismo. Dodre si Bonifacio nakaangkon sang Balatyagon. Nga dapat na untaton, tapnaon,
ang pagsakop sa mga Kastila sa aton. So in other words, ang impluwensya sa mga sulat ni Rizal sa iyang libro, dako gid nga bagay nga nagtubo sa Balatyagon sa kay Bonifacio kag sa mga miyembro sa Katipuneros. Now karon, may chimpo mga kakipayos na tapos na ang ilinaway. Ginpatawag ni niya Ginaldo si Bonifacio. Niya pre kadto di ah. Kadto di kay ma-meeting tabi. Mabinutuhay. Mga kakipay, pag-abot ni Bonifacio sa lugar nga kung sa diin nagahulat siya Ginaldo. Huma na galing binutuhay niya. Liko sino presidente? Human na jirili ang butuhay. Grabe, no? Hindi lang gili siya buong ang korupsyon natin. Even our history, nagasugid sa aton, even sa mga tao nga importante sa atong Independence Day. Kanay Bonifacio Aguinaldo, they are involved sa mga corrupt jirili nga mga sistema. Di imbitaron ka kay mabutuhay ka mo kung sino presidente, pag-aboto ni Bonifacio ya, tapos na, may presidente na, si Ginaldo. E di, mano ba ko di? Abal ni Bonifacio, mano ba ko di? Ano yang tuyo nyo sa akong patawag kang tapos, mabutuhay, pag-aboto, tapos na butuhay? Ang grupo ni Ginaldo, nakalma lang mula pre, hindi pag-abotang minangon mo ay. Maistoryahan tama lang niya. Kaya dumahanan niya gabot si Bonifacio mo. Binangon ng Bermilla sukbit niya. Nga, okay lang na kay himuon ka namon. Kung sa aton pasubong isang posisyon, sekretary ka sa DILG, dito equivalent siya may DILG. Na ikaw ang DILG, ha? Di karon may nagsabat naman siyang grupo, yan ni Ginaldo. Hindi na yung bagay, si Bonifacio mag-DILG, kaya huwag na tinapusan. Ba dito ganyan dirili? No, dito ganyan si Bonifacio, nagsantik ang kilay. Nagtinayaay sila armas, mga kakipay. Mayo lang kay na napunggan. Karon pamulogso si Bonifacio eh. Nabalik kami sa mong lugar. Pagbalik sila lugar, tisimpi layo mo, Jirli. Kilala sila mabiyahe mo. Upo diyang utod niya nga si Procopio. Ah, Procopio Bonifacio. Karon niya, pagtalikod ni Bonifacio, nag-take ang mga grupo ni Aguinaldo niya, Mr. President. Delikado ni Bonifacio. Basi konti, simpli, ikaw na presidente. Basi magkulita sa bla. Basi balikan niya tadi, kaglusubo niya, gumpo niya, kagawon niyang imo trono bilang unang presidente sa Republika sa Pilipinas. Ito na ngayon mo, unta. Anong gagawin natin? Magjalibi muna tayo. Ganong himuon, tabi. Yan din padakop na si Bonifacio. Ganong sa anong rason? Yan sa ano ah, sa anong rason? Anong kaso, pre? Yan susunod na trangkaso. Anong katrangkaso ni pwede na? Naganilalisay mga kakifay. Rebellion. Do something nga daw rebellion bla. Kung sa aton pa mga terorista sila, no? Di pagdakop ka ginbutangan sulat, no? Kag tapos daw warrant of arrest abi. Pirmado na Ginaldo. Ngayon ni ingagawa nyo, lagsa nyo siya, dakpa nyo to. Sumakay ka sa kabayo, Jirili. Sumakay sa kabayo ang mga tinawo ni Aguinaldo. Kag nahingagaw nila ang ngabutan nila, ang mag-utod, Andres Bonifacio kag Procopio Bonifacio, mag-utod. Una, Jirili, pag nyari, arima ka mo.
Nya dali lagi da Pari Andres, ha? Maasturyala kami sa inyo. May ari kami sang mga papeles nga ipakita sa inyo ini isa ka warrant o mares. Ano nga warrant o mares man? Nya ari ho, permado sang presidente sang Pilipinas. Di nagnilalisay dyan, damo soldado nga nakakabayo, nga panaog. Una nga ginlabo ko no, si Uto ni Bonifacio mo. Nakadalagan pa. Nakadalagan, pero ginlaot ka ginlasa, ginsa. Si Bonifacio, nakadalagan man, pero daw something ginlabo man siya kagintiro. Why mabalaan kung diin ang bangkay ni Bonifacio dirili. Ang asawa niya si Gloria de Jesus. Pila kadlaw sinimana dirili nga usoya sang lasang. Sang magkagubatan. Pangita langgit sa lawas ni Bonifacio. No? Pangita ya ang iya asawa ni Andres Bonifacio si Gloria de Jesus. Wala ya gid makitan. Kag wala gid makitaan mga kakipaib ang bangkay ni Andres Bonifacio. So in short, si Aguinaldo Nagid ang naging una tanga naging presidente. Kay why nang iya karibal mo? Why nang iya yung kompetensya sa posisyon ng pagka-presidente? Kay why pa siyang una yung kumilik dirili? Sila-sila lang ang binutuhay. Di ko magapan na isahan si Bonifacio. Wala lang ang gisling abi nga tawagon ang bilog na Pilipino. O kung butang tabi, diri lang abi sa Luzon, ha? Hindi ka mo danay mag-intra Bisaya sa Mindanao. Tanay nga mga Pilipino sa Luzon, tawagon, butuhan ninyo sa piyak si Aguinaldo o kung sa piyak si Bonifacio. Wala siyang mga musina. Kundi ginhokos-pokos lang dirili. Nga pagwa sinadaya may presidente na si Aguinaldo. Base sa grupo lang ni Aguinaldo, siyempre. So kung magapag imugid paminsaron, daw lutong Macau lang. Humanaya ang plastada sang binutuhay pag abot ni Bonifacio mo. Tiyan mo na mga kakifive. Nga wala gito makitaan ang bangkay ni Bonifacio. Now karon kuni tapos nag-American kag ang Philippine War, aining Spain kag ang Philippines sa ilang gera. All the while, magagaging five ang mga katsila, wala nag-surrender sa Pilipinas. Nag-surrender sila sa Amerika. Kaya nga man, nahuya ang mga katsila nga makabalo ang kalibutan nga napirde sila sa mga Pilipino. So na naghimo sang agreement ang katsila kag ang Amerikano, nga ti okay ah, kaming masalbar sa inyo kahuyanan, hamba sang mga Amerikano. Nangimoon ta, mag-away ta sa Manila Bay. Ang inyo mga barko nga may mga kanyon, pagwa nyo, ha? Kay matiruhay tabi, kuno? Kag ipagwa naton nga nalutos ka mo sa amon, no? Pero bayran ka mo namon sang $20 million, no? 20 million. Para nga magwa ka mo sa Pilipinas sang basa Amerikano. Ito okay man, pre. Sinyo ba mga kompadre, ha? Sa labista, baby. Yeah. Andali, andali. Okay. Okay ko, no? Yeah, okay man na. No, at least nita mo yan. Pag-uon talang istorya sa kalibutan nga ang Spain nakipag-away sa mga Amerikano. Why tayo na perdis Pilipino? Kikuluya, ginepre niya, human, huwag ko siyang guya, ipakita sa kalimutan, mga muni. Pero kung mga Amerikano, tindi may rason pa. So, tapos may kwarta pa ta. Na mga pila kamalita na, nanduguro tatlo ah.
In other words, mga ka-K5, ginbakal sang Amerikano ang posisyon sa mga kachila sa kantidad nga $20 million. Kuni nagwa na to ang ano ni ang mga kachila. Sun tapos ginpabula naman sa mga Pilipino nga ang Amerikano ang nagbulig sa aton salbar sa ila, no? Nga maghatag sang maayong palabuton ang Pilipinas pagi sa pagbulig sa Amerikano. Huwag kabalong mga Pilipino nga ginbakal galiya sa Amerika ang posisyon sang kachila diri sa aton nga sila naman makupar. Sang nabalaan dirili sang mga Pilipino nga may amusin na galing ang transaksyon. Nagsugod naman ang Philippine-American War. Nga kung sa di natumalang ginasukmat ni Duterte sa una, nga pila kagatos kalibong nga mga Pilipino ang ginpang masaker, bla? Atong Balangega Bells, ang mga kampana sa simbahan sa Balangega to, ginpangwato sa Amerika, kagindala sa Amerika, nga ginbawi bla ni Duterte, doon duman niya, oh. World War I to kung Philippine-American War to. Nagkaroon siya pag-gira, dirili, ara si, and this, as ano ni, si Ginaldo. Di, pag-gira, siya Ginaldo, idea. At to siya si Hong Kong. Sige kaon pansit. Siya Ginaldo, at to siya Hong Kong. Dito siya nagpusina sa Hong Kong. Hamba siya Amerikano niya, pre. Gulagaw to, lapang uyab to na sa Hong Kong. Lo? Kaya tapuso na ninamon ang mga revolusyonaryo kag mga katipuniro nga labilin. Pangubuso na ninamon, di parang hindi ka masyalaan nga ari ka. Di kiti kuluya, mga presidente ka, huwag hindi mo yung nag-apin. Nalagaw to na sa Hong Kong. Wala niya, repliti, o. Oh. Wala? Kita dahat, babe, siya. Kaya muna mga ka-K5, abi, no? So, in short, napirdi naman kita sa mga Amerikano kasi mas advance ang ilay ng mga armas. May mga gatling gada sila mo. Ina ba lang ang ginagaling ba lang ang mga machine gun? Kasi may mga makusog na sila yung klase sa mga rifles. Ang aton may ari makita diri po jutay. Kaglipot lang niya ang distansya nga malaganan sa mala. Ang ilay ang mga armas Amerikano, mga tayog yung mga lupad sa bala mo. Kag may mga gatling gun sila, no? Kag may mga teknik na sila kung paano gira. Kiti sige mas sila itong girahay sa ilang lugar sa Amerika mo. Batok naman ito sa mga British. Anyway, mga kakifelting, siyempre nagdaog na nga nuning Amerikano, sila na ang aton nga bagong akupante sa Pilipinas. After 330 years plus nga naging sakop kita sa Katsila, sa Spain, ang nagbulos is ang mga Amerikano. Kag nagbato naman ang mga Pilipino, mga ka-K5, so nagperde. Kag nagpadayon ang pag-colonize ang Amerika sa Pilipinas, no? So naging commonwealth ang aton gobyerno. Kombinasyon sang local kag ining aton nga bagong tagsakop ining Amerika, commonwealth, no? Commonwealth government. This time, ang aton nga presidente sa Commonwealth Government is Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, mga ka-K5, no? Would you believe nga dire sa Murcia, dire sa Negros, sila ni Osmeña at mga Rojas sa una, no? Kag ang mga Montilibano, permi na sila gamakasyon di sa may mga suba sang Murcia.
may ara tayo nga old pictures, mga kakipay, mga sultiro pa sila. Nga nagabisita di si Sirio Osmeña, si Manuel Quezon, ang Rojas to nga tatay guro ni, ang lulo ni Marujas. Kagang Alfredo Matilibano Senior, sang Negros. Nga ginapicturan sila di relation di sa suba sang Murciao. Nakakanto na di Gray si Manuel Quezon. Kag siya man nag-inagura sang aton nga Kapitolyo, si Manuel Quezon. Now nga nagpresidente si Manuel Quezon, sinong kontraya sa pagpadalagan presidente sa Commonwealth Government? Ang iya kontra, mga kakaibibes, si mismo si Emilio Aguinaldo. Kuni nagdaog na tuunang ang presidente si Emilio Aguinaldo, sang sakop na kita sa Amerikano, gag Commonwealth Government. Nag-elect presidente sa Commonwealth Government, no? Nagpanalagan niya po si Aguinaldo. This time, kontraya si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, isa magaling ka may ranggo di rili sa revolusyon. Militar ba ni siya gali? Nakipagbato ba din si Manuel Quezon batok sa Spain? Now, karon nga ana perde si Aguinaldo kay Manuel Quezon. Tungod sang strategy ni Manuel Quezon, mga kakifive, nga dito gid na perde si Aguinaldo. Ano ang strategy ni Manuel Quezon batok kay Emilio Aguinaldo sa pagpapili ay sang first president sa Commonwealth Government? Ang ginhimo ni Manuel Quezon, nagkuha siya sang karusa. Nagkuha siya sang karusa kag ginbutangan niya lungon dirili. Kagin libot niya, mga ka-K5, ining karusa nga may karga sang lungon sa bilog nga area kung sa diin madamo sang tawo. Karon nga alungon ang iyayang strategy nga i-recorridaya bi, no? Ilibot siya ang lungon nga nakakarga sa karusa nga ginaguyod sang kabayo. Upod ang mga tao nga nagdaog kaginboto sa mga Pilipino si Manuel Quezon. Tungod dako ang bulig sang karusa nga may karga nga lungon nga ginaparada dirili. Nga ano tong lungon, mga ka-K5, hambal ni Manuel Quezon. Inang lungon nga ginakarga ta sa karosa. Ang unod sina mga tul-an ni Bonifacio. Mga tulaan ko nun ni Bonifacio, tinapukaw naman ang malatyagod sa mga Pilipino. Ha? Tulaan na ni Bonifacio? Doon na-recall na yun sa mga Pilipino sa amuto nga panahon? Kung paano ginpatay ang supremo sang revolusyon, ang supremo sang katipunan, Andres Bonifacio. Kung ano karumal-dumal ang iyang nga naagyan sa pakigbato nga mahilway ang mga Pilipino sa pagsakop sang Katsila, nga mismo man ang mga Pilipino nga grupo ni Aguinaldo ang nagpatay siya. Kaysa ginataning choice sa mga Pilipino na tayo nga maging una nga presidente sa Pilipinas, doon nabuhi na giniling isyo.
Amo to ang ginatudlo nga rason kung sa diin na lutos si Aguinaldo batok kay Manuel Quezon sa pagpadalagan bilang unang presidente sa Commonwealth Government. Grabe, amugali na mga isyo, no? Kita nyo sa una, no, mga sistema, daw mga amu-amu magyapon, no? Daw amu-amu magyapon. May mga hukos-pukos magyapon, gali dirili, no? Dolo ang gid lang gyapon, ah. Galing daw, di lain tang una ilang chimpo, kag subong lain man ang chimpo subong. Pero, di same lang gyapon ang ugat, no? Sang rason kung nga nagkinagamo, tungod sang kadalo, tungod sang greediness sang tao, tungod sang selos, tungod sang hungry o power, tungod sang kwarta, tungod sang honor, gibla, tungod sang kadalok sang tao kag kaisa, nga daw wala sang kabulusgan, dirilig. Kaya ya isakripisyo ang parihas ya sa punto nga patyo niya kay para nga madula sa iyang alagyan kag siyang nga maging pangibabaw sa kanuman nga pamaagi kinanglandulaon niya ang iya kasumpong. Do nagbalik mangyapon sa Abel ang Kain. Tungod sa kahisa ni Abel o ko ni Cain. Sa kay Abel. Tungod sa nga kahisa kag selos ni Cain. Sa kay Abel, pinatayang utod niya. Una to yan diriling marder to yan mo. Marder tong kaso. Nilampusan niya bato mo. Nilampusan niya sa ulo yung batong utod mo. Si Abel. Kay si Abel to yung doamutong basis sa aton nga nabatian sa mga pastor kag nag-istorya about Biblia. Si Abel to yung muto yung ginauyunan sa Ginoo ang iyang nga mga buhat nga mga maayo dirili. Kag subong man siya dad ginapresyar sa mula. Si Cain do, hindi masyado ang iyayang pag-apresyar sa pareya sa kay Abel. Nahisa siya sa kay Abel. Di ginpataya si Abel, kuni siya lang bilin. Tino mo man na si Bonifacio kag si Aguinaldo. Ginpatay ni, papatay ni Aguinaldo, suno sa istorya. Suno sa intriga kontrobersya. Nga kuno si Bonifacio si Aguinaldo ang napapatay kay Bonifacio para madula sa lagyan si Bonifacio. Si Aguinaldo nagbulos. So muna mga ka-K5, subong nga panyimpo do. May palaanggiran ang aton sitwasyon nga kung usuyon mo gali, halin pa sa una nga history sa tao, doon mo naginigali yan, no? May mga traidor, may mga pinatsanay, may hisaay. Di bala? Di siya subong nga panyimpo, subong. You think sinong nagatraidor sa mga Pilipino, subong? Nga ang aton gobyerno si Posili, inhorma ini nga para maghatag sang kasana kag maayo nga sistema sa aton nga pagpangabuhi. Di may namot-amot kita. Nga para magnami ang aton gobyerno, kilanda mo pagkaon ta. No, may mga dalan ta, may mga building ta, may mga butangan ta di post office, hospital, eskwelahan. Di tanan ina, para ina sa aton sa Sudan nga magmaayo kita, magsibilas kita nga mga tao,
kag maging maalam kita, kag maging masanag ang aton palabuton. Tanan ini, maangkot tining matahong ng mga handom kagdamgo na ton, kung may ara kita sang pundo. Pundo? Anong pundo man? Kwarta eh. Yat hindi na magkakwarta, nakilala namin mga tax kita. Na kita nga mga Pilipino, obligado nga magbayad sang tax. Sweldo ta, may tax. Pagbakal tagatas para sa bata na ton, nga ipatiti mo bis tatay, sa bata. Nabuhinan ang sweldo mo tax, pagbakal mo gatas, may tax niya po. Ito, ubusa to kay may tax na wala. Titia, mayo to. Nanay, timpla ha, kay matiti pa ko. Matiti, pastoto. Nadali lang kay ginalugo ko pa. Nang ano, nang bibiron. Nabi pishwita, kung init na, kung init pa. Nara nagapishwit na, ay kainit. Hindi lang na paghatag kay Toto, masimpasok dila, ya ha? Hindi mo lang magkakaripay mo na. Magtimpla ka sa bibiron, lugoon mo na mayo, kagtapos ipapishwit mo sa kamot mo. Nga si Ginay, lugoan mayo. Nga ipapishwit sa kamot mo, be. Nga init pa, nga hindi lang pabugnawan, ay butang tunay sa kabo nga may tubig. Ang bibiron ni Toto, kikaroon pasok dila, yan ha? Di pagbugnaw na, ta, ari na titi mo. Matiti na si Toto. To, busa to, kami tax na. May tax eh. Di ba? Mabakal ka sa grocery, may tax. Bakal ka sa lakyan, may tax. May baligya ka sa lakyan, may tax. Bakal ka duta, may tax. Baligya mong duta mo, may tax. Bakal ka balay, may tax. Sakay ka sa aeroplano, bakal ka tikit, may tax. Bakal ka gasolina, may tax. Tanan na lang, may tax. Masiplakad lang, maginawa ta, may tax na bala. Hindi maginawa, kaya huwag ka makabayad, tax. So in other words, magkaka-K5, ang tax payer kita nga mga Pilipino nagaugyon sa katuyuan ining mga lideres naton. Amo ini magadala sa aton yung nga palabuton kag sa masunod nga henerasyon nga maayo ang madangtan bla pagi sa pagpatigayon sa mga serbisyo kag kinaglanon sang tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Pero ano kontrobersya subong? Diin ang kwarta sang taxpayers. Di amo ina supposedly ang topiko, no? Sang mga senador. Especially ang grupo ni Marcoleta. Ang ginatawag nga 18 Marines, no? Ex-Marines. Sila ang mga bodyguard ni Saldico. Nga si Saldico amo ang naga ginatudlo nga isa sa mga may alam, may nabalaan kung paano nagtigayon ang korupsyon parte sa flood control. Siya ang kabalo sang budget kundi nagkaladto kung paano ginplano nga ginpailosot dirili nga nadula sa aton kaban. Te ini ang mga 18 Marines. Amo ini sila ang mga nagadeliver, nagadala sa mga maleta nga may unod nga mga kwarta according sa report. Kag dapat ini sila imbestigahan kay ang isyo kabuhi nato ni kag future sa mga Pilipino. Galing di amo ining mga kaki-5 ang Senado supposedly
amo ining tagapangapi na ton mo. Sang chimpo sang Marcos Senior. Ang number one critic ni Marcos at the time is Senator Benigno Aquino. Ninoy Aquino. Tigin shut down to ang Senado tungod siyang Marcelo. Nagbalik wa na wala na Senado. Ti amo ni Sibong sa aton, ining mga Marines, mga ka-K5, mabugat ini nga mga testimony nila, nilang isa mo kuni 18 ka mga ex-Marines nga may mga dapat ipahayag sa ilang nabalaan. Karon may grupo naman sa isa ka Senado nga sila man nga claim nga sila na ang mayor nga grupo sang Senado nga ang ila presidente si Gatchalian, Senator Gatchalian. Kag ang Blue Ribbon Committee nga mo ining importante nga mag-imbestigar tani sa mga korupsyon. Ang ma-leader si Senator Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo. Karon sang chimpo na nga mahiring ang grupo ni Gatchalian. Abi nila hindi magbalik o kung mag-abot ang 18 Marines. Hiring to tani mo. Pero ang natabo mga ka-K5, nag-abot ang 18 Marines sa Senado para mag-attend sa hearing sa grupo ni Gatchalian, Blue Ribbon Committee. Hearing to. Pero why sila dayon kasulod dayon sa Senado? Tungod madamo siyang question ang pagsulod nila. Ginpangitaan sila siyang QR code. Wala sila nga mga QR codes, no? Kay wala man mabutang sa imbitasyon. Kay may imbitasyon sila mo. Ang nagkapot sang imbitasyon ng abogado sang 18 Marines. Nga questionably man nga imbitasyon. Nga kung sa diin dapat ang mapirma si itong imbitasyon is ang president o kung ang Senate president. Di gina-claim man, kagina-hambal, nga hindi man legitimate ang pagka-presidente ni Gatchalian sa Senado. Si Cayetano sa gihapon ang presidente, kay tungod may 13, sila ginbutos ang 13 mo. Ining grupo naman niya siyang piyak ni Gatchalian. Do silang. So ang role sa Senado, para maging majority ka mo, nga grupo sa Senado, kailan may buto ka mo nga 13. Te ang sapiyag nga grupo, do silang. Pero gin-claim na nila, nga sila nang mag-unga majority block. Kung sa diin sa mga pamatian naton sa social media, ang mga eksperto, nagahambal nga invalid ang 12 nga maging bag-o nga majority block sa Senado. Pero gina-insister sa piyak. Karon ginimbitaran ining grupo ni sang 18 Marines, sang grupo ni Gatchalian. 12 lang to sila. So why pirma siyang presidente? Why nagpirma si Gatchalian? Kay balaan nila matechnical sila mo, no? According sa report. So tapos nag-abot na sa Senado, hindi sila di kasulod. Kay may QR codes. Di wala mabutang sa imbitasyon nga dapat may QR codes lang nga preparasyon para makasulod sila. May imbitasyon mo. Galing sa pagkabalo nila nga nag-abot ng 18 Marines, wala gi sila maguna-una. Instead of hearing, ginhimo nila nga meeting. Nay, hindi ni gali hearing, meeting lang ni. Kinag-abot si Matibag dirili. Ang head sa NBI. Nya pare, problema niya ton mo. Nya Tito Sen blanay bla. Si Dr. Peng. Tipon sila. Nya mo ning pastada mo ninyo. Do delikado ni do may threat niya. Karon ko ni interview ta ning 18 Marines karon ni kag
busalan taning ba di lani kay hindi sila karason karon ba si kuma magpalangakig di sila. Kag karon ni ang balo na to sila nga binutig sila. Kaga hindi sila gyapon niya magkambyos ang ilang nga mga testimonya. Kag mag-inita, ito siyempre kita, mamba kita nga, you are out of order! You are in contempt! I-contempt na ni sila bla. Ipapriso na sila, masi bla kon. Lusubo na rin sa mga grupo nila ni. Threat ini pre, threat ini. O, tiyan mo na lang na himuon tao. Ma-declare na lang ta, kaya sirado ta ni sinado, kaya may threat. Nga, wise pre, wise move. Ipasira tayo sinado, ha? According kay Matibag, may NBI director, may threat ang sinado. Kakinanglan din nga proteksyonan ang sinado. Why tanay po sina? Work from home tanay, ha? Panlaki nyo, anay. Muna ang sitwasyon sa buong mga kakipaib. Hindi naton mabatian ang 18 Marines plus pagid ang 14 nga ginasunod sang grupo niya. Sang siyang piyag grupo ni Marcoleta kag may pito pagid. Kag may ara pagid gani ko mo. Nya basi pagid matestimonya ang mga Biba Max nga mga uyab nga mga gwapa nga mga dago dughan nga may mga senador nga nagatip tag 200,000, 250,000 o kon 300,000 tip lang na isang politiko, senador. Nga base kon imbitaron pag inanila ni Marcolita, wala labot sa mga militar, tapos ginta. Di ginagapagwadaan subong sa mga ano ni, sa mga isyo mga kagipay. May mga senador nga imbolbado sa mga uyab lang ang mga ano yun, Biba Max ni bla. Mga gwapa kang mga tag-as kang mga tahom. Di isa na dira sa mga senador kuno nag-tape sang 250,000 isa lang kagabi. Amot ginanoya ginlungi yaguro kukun nga. Bastang tip 250,000. Basi nagtumbling siya kagtapos nagbackdive una likod. Di karon kung ipatawag na karon, mahambal na karon sa Blue Ribbon Committee under kay Marcolita kakaitano. Pambalong ginanila ya, no? Unlike kasi sila itong medyo dul... Ops, hindi na magambal. Dali lang mo na siya, Your Honor. Yes, Second Honor. The research person is lying. Yeah, I'm lying because he's on top of me. Sorry, Your Honor. She's not lying. Tudlo yan niya, binutig siya. Niya, i-contempt na karon. Di mo nagwa. Do, ang pattern do parihas sa nagligan sa Congress Blatwaw, no? Do, medyo do, mabuking kag magtuo ng kanyon sa Malacanang kag sa kung sino mada nga ginaproteksyonan nila. Mamba na sila layon nga, contempt ka na, ha? Prisyo ka na, kaya binutig ka. That's why they need the majority black to gain the authority and power in the Senate. Kaya mo pa na subong ginadiskusyon. Karon may nagalap ta nga sa social media nga Supreme Court nag-intra na. Nga ang ilanan ni si ano ni Gatchalian, hindi na pwede, kay dosi lang sila. Ang Supreme Court, mga kakipay, do wala gin-aprobahan. Kagwala gina baton ang legitimacy sining grupo ni Gatchalian nga sila ng bago nga majority block sa Senado. Tiyan mo na mga kakipay ba? Dalang taas tanay. So let's pray na lang gid nga initanan isa lang ka proseso sa nga panahon naton. Kagkabay pa nga sining Independence Day was mga kakipay.
Mga pangibabaw gid ang kasanag sa kunanong mga kadulom nga ginaagyan naton subong. Inigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pagtatapos

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Ikaw ba'y nasaktan?
11: Naintuan nila ko sa nobya ko.
10: At di mo alam ang gagawin.
12: Ano ang himuon ko?
10: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Station, ha? Kinanglan may personality package kita, Black. Presentable ang aton aura, mga kakivibe. Isa sa mga sikreto sang pag-asenso ang self-confidence. Mga kakivibe, ining aton nga panit, ining aton guya. Importante ini, naghahatag ini sang impresyon man mo. So kung ang imo guya gabalas ang punggod mo da, may mga negative impression ti, may mga kuminto gidabi nga hindi naton malikawan. Damo kada alap-ap nagamantika ang guya mo, may baho ang lawas mo, naga-contribute ina siyang impresyon siyang pagkatao mo eh. So kinanglan, isa sa mga sikreto nga presentable kita. Ang aton personalidad, ang aton presentasyon sang aton kagalingon, mayo. Kang isa na diragid ang makabulig sa paghatag sining presentasyon nga maayo, impresyon nga maayo, kang pagsaka sang libel sang aton kumpiyansa sa kagalingon, amugid ang paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Kay man ang DTX Beauty Soap mapintas. Mapintas katama sa mga mikrobyo. Wala siya patawad sa mikrobyo, dirile. Ang tanan nga nga tungtong ang mga mikrobyo sa aton panit, ginakakasya gina. Kagrason man nga ginatudlo nga nagabaho ang lawas ng tao tungod sa mga kagaw, tungod sa mga mikrobyo. Nan. Kung wala mikrobyo, kag tinlo lawas naton tungod sa DTX Beauty Shop, hamot yang lawas ta, wala baho. Nagahipid sang garas ta nga guya kag may mga buho-buho nga guya. Mga inagyan pinalian sang punggo dulaon. Kung may punggod pa, pakuyo mo niya na dili. Nga pagpali, wala sang inagyan nga itom-itom. Mga kurinot sang aton agtang sa bahin sang aton guya, kung gamitan ta sang DTX Beauty Shop adlaw-adlaw, hindi nahil mo nun. Kag ang dugang nga epekto sa paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Shop, kung ikaw may edad-edad na, kag medyo yaya ng panit mo, amat-amat yan na nilihugton liwat kag hubin katlokon. Hubin katlokon, tiyansa ta na niya pre. Mare, tiyansa ta na ni. Sa nagahandom gin magputi, ang ila panit, ang ila ilok mga kakifive. Sa nagahandom nga madula na kag hindi na hilmonon ang mga stretch marks especially sa ilang at tiyan. Sa mga babae nga nakagi pamata, amo na ning handom naton, may katumana na. Gamit na ta, DTX Beauty Shop, adlaw-adlaw. Nagahatag man ini mga ka-K5 sa liwat sang kumpiyansa sa kagalingon. Ang bata mo nagadinalaga kag nagasinultiro, balik klase na. Karon nagginot, nagpaang ang kwarto mga ka-K5. Ang chimpo na to nagpaang. Ang mga teenager, naga-develop ang ila sistema nga maging isa sila ka adult person pila kadlaw. So from childhood, adolescent, young adult, adult, amo ina ang proseso sang lawas ang kabuhi sang tao. Mabata ka, no, baby ka, no, baby ka. Mamat-amat ka tubo. So sa pagkabata, ang transition makanto na ikaw sa teenager. So ina nga transition period, gadinalaga kag gasinultirong kabataan. May mga hormones kung mga chemicals sa sulod sa lawas naton nga nagabago. Ang mga babae nagahurma ang iladughan, ang ila balikawang. Ang mga lalaki may mga bigote nagatubo ng ilang mga butkol kang mga maskulo. Amo ina mga sinyales nga nagatransform na sila sa another chapter sa ilay ang alawas. So sa ina nga pagkambyo mga ka-K5, nagakambyo ang aton lawas kag ang chemical sa sulod naton nagaupo na dira. Isa na dira nagahatag sang resulta nga pagbaho sa lawas. Normal ina siya. Pero hindi maayop simutan dirili. Malipong kamo. Kapin pagid sa ilok dirili. Bauti na may tanang nga bayabas nga ginasipit. Di ina siya mga kakifay bilang ginikanan. Ang aton responsibilidad sa aton kabataan, wala lang nagauntat sa pag-provide sa ilang pagkaon, ilang mga bayo, biste nila, mga kinanglan nila sa pagtuon. Ang importante nga may tsindihan ta nga silang kamataan ta, tawo na sila nga nagatubo. Kag nagatransform na sila sa ilayang nga physical nga pagkatao nila. Now, kinanglan nila sang pagtubo nila kumpiyansa sa kagalingon. Kaya nagatubo sila physically, nagaupod ang mental kag emotional nga aspeto sa tawo. So sinangabahin sa chapter sa kabuhi sa tao, adolescent period. Sensitive ng ilang latsagon, kag paminsaron, curious. Very curious. Kag very sensitive at the same time. Karon ang bata mo da nagapanimaho, dirili. Damo siya punggod, baho lawa siya. Kanto sa eskwilahan niya, miga, hindi ka da magtupad siya da, okay. Kasi malatdan ka siyang bayabas. O kung ang lalaki, mabalasan sa gani, ang lawas siya do, panos nga ibos ang baho. Nimig, hindi na mag-upod siya kayo, no, do, okay, basi masalang ka na may basura sa dala. Kung makabating mata mo, it's either ang reaksyon niya, mahuya siya, o kung mangaway siya, dirili. Basi hindi na siya posible magbalik sa eskwilahan, bla. O kung hindi na siya makapagwas ang iyang full potential or talents because nagnubo ng konfidensya niya, basi suyaan naman ko na nila karoon daong. Basi liba ko naman ko na nila. Basi ang balo naman ko nila kung ano-ano nga hindi nami. Hindi na lang ko mag-hands up kamot. Hindi na lang ko yung mag-skwila. Kaya makabati naman ko na nahadlo ko kag nakulbaan ko. Ah, see? So ang tendency ng bata mo, basi ma-depress, no? Di ba? Saliwat, sensitive ang mga teenager sa ilang paminsaron kag balatsyagon. Kag amo ining nag-aupod sa ilang pagtubo sa ilang physical ng aspeto, ang ilang emotional kag psychological aspect. So kinanglan naton ng mga ginikanan, muligat ng kamataan naton. Hindi lang sa pagkaon, sa biste, sa pagtuon, kundi ang ilang emotional kag psychological needs. Kumpiyansa sa kagalingon. Ang nagapanubo kag nagapadula sa kumpiyansa nila, ining mga chemicals nga nagatransform sa ilalawaso, nga nagatugas ang baho, nagagwa ang mga punggod. Ting sabat ba lang na iya, DTX Beauty Shop, ano ginabiabi? Bakli bala! Importanting bata tamo. Nami ang ato ni Moon sa bata, tabuligan na sila magtubo sa insakto. Magguang ilang full potential, magguang ilang mga talento kagabilidad sa ilang pag-progreso sa ilalawas, sa ilang kabuhi. No? Tugangan, tabuligan na sila nga magtaas ang ilang self-confidence. Simply mo lang, pagamita lang sila, DTX Beauty Shop, DTX Beauty Shop, hapos na ni Baklon. Kantulang kamustanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, ara lang datanan. Kung gusto nyo damo-damong stockage, nga haling sa log hasta sa mabaw kisame, kanto ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil. O kung gani, pwede nyo ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ang iban paging mga produkto, gusto nyo barato, liwat kanto ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil. Kang magpa-check up na lang dayon. Sa aton medical kang alternative doktor sa libre, wala siyang bayad. Okay, hindi ka bahay manlo-doloman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, isa man ay importante nga suplemento natural sa subong sa aton panahon. Kay mabagsik sa dirili sa tawag naton nga mga uric acid. Uric acid problema tani uric acid ni. Tingala ka siyang hubing ka daw ay mani. Way mani yung mga arthritis ni. Nga sa pag-edad na to na may 40 pa siya kabi nga nagatinukar niya be. Tungod siyang deposito siyang uric acid nga makuha na to mismo sa pagkaunting pagkaon gid. Karon buligan tang sistema ta nga maglimpyo. Pagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, siputo niya, tultolo niya ang mga uric acid deposit sa lawas taga nagapalanago sa ilabi na gid sa mga joints. Amo ini nagatuga sang pag-antos ang kadam-an. Nagakuriit, nagakasakit, dinili noon, nagamatsag sa kasakit. O kung siyang kasakit, ining uric acid sa aton nga mga katulanan, sa aton nga mga joints. Tunawon na siyang Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuso niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, dirili ang sakit. Ti ano na bidang perdihon mo da kay isahanon malang lawas ta? Ini suplemento natural himo sa shark liver oil. Nga puno siya mga bitamina kag minerales nga kinanglan gid siyang lawas ang tao nga magbakol kag maglimpyo. Kag sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang tais nga tulaan sa joints mo nao, i-repair niya dirili. Hindi lang ina, kung nag-iinom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga toxin deposits pagin naton, pang-aksyon niya. Isa siyang pinakahigko nga parte siyang lawas ta, ang kidney tao. Kay man nagasala ni siya siyang 50 litro siyang dugo, adlaw-adlaw. Bisan ga katulog ta, sige na siya sala siyang dugo, kaya ang dugo sige man at lagad sa ugat mo. Di antes siya maglagan sa ugat, no? Nagahapit na siya na sa kidney. Kay para limpyo siya, karon ang dugo naton samtang nga nagabiyahe sa bilog nga lawas naton. Ang dugo nato nagabiyay sa ugat naton bilog galawas masipot na dili ang dugo ang mga higko da nga nagatiner sa mga ugat naton kag pag-abot naman sa kidney salaon naman aliwat sa kidney nilimpyo naman siya matiyog naman aliwat ang dugo naton pangwaon naman tong higko ti ara tanan ang higko sa aton kidney salaan sang lawas ta mo. Di maminsarabla sa isa kadlaw 24 oras. Kada minuto, segundo, nagatiyog ng dugo ta, nagasala na yung kidney ta. 24 oras sa isa kadlaw, 30 días sa isa kabulan, 365 days sa isa katuig, sige ubra na yung kidney ta. Gakatulog ka, sige na siya obra. Gapanglaba ka, sige siya giyapon sala. Nagakutso-kutso ka, sige man siya giyapon trabaho. Nagasakay ka sa jeep, nagalakad ka, mabakal ka mantika sa tiyanggi, sige man na siya giyapon yung sala sa dugo ta. Every day, 24 hours, 365 days. Sa isa katuig, 365 days. Karon question, pila ng edad ta? 40, 30, 50. Wala nag-unta tiyang aton kinisala ever since. Since ginagawa tas kalibutan, wala na siya nag-untat. Ara pala sa sulod sang chance ang aton Iloy, nagapangsyonar na na siya. Asta subong nga buhi ta. That's why nga konsehiko, damo higko kinita. nagpasalamat kita nga may mga amuni nga klase nga natural nga mga suplemento nga wala siyang side effect, wala siyang overdose, himo halin sa natural nga ginalimpyuhan niya ang aton kidney. Dr. Pinoy Squalene Capsule na pamatud-an na kagpadayon nga ginasaligan. Saranggin mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga suki nga mga butika dira sa Kabankalan, subong man dira sa bahin sang Binalbagan, dira sa La Castellana, dira sa Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Murcia, Talisay, Victoria, sa Silay, sa Cadiz, sa Sagay, kag sa halos tanang nga mga kabanuhanan kag kasyudaran dira sa Negros Island Region, kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag sa liwat naman mga ka-K5 sa may mga problema, kung gusto gid maghatag sa ila opinion o kung komentaryo, ha? Tawag ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894040. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Nagamonitor lang kami dito ng mga KSS Himamaylan area. From James Bornales. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Nainom ko na lang DTX Coffee Mix. Mangkod lang ko tani, Jerry Lee and Jay Lolo. If makainom ka DTX Coffee Mix nga adlaw, ginabalhas ka.
1: Depende ko na lang kasi sulod siyang kisami mo gainom eh. Hindi magikinaglan niya nga mag-inom ka ni Taste Coffee Mix, balason ka. Karon kung ara kayo sa mugnaw ng lugati, paano ka na kung balason? Do, wala, hinaki ang iya na iya is ili, sa salut sa tiyanta. Sa bagay, ang ining tawag nato nga elimination of waste, no? Is natural process ang pagbalhas, sweating. Way labot sina ang pagbanyo naton, ang pagpangihi naton, isa ina ka proseso sang aton lawas sistema nga ginapagwang higko mo. Pero daw wala sa aton ni baluan nga kung mag-inom ka di Taste Coffee Mix, ginabalhas ka. Magluwas guro yung magbayo ka, duwakbilo ka, magjakit ka, san inom ka di Taste Coffee Mix, balason ka ginaya. Din pagi ano pagi dada Jerry Lee?
0: Yes lo. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Tamya ko lang lo ang amon nga store. Nga nagapul subong sila ni Puloy o kon ni Pulay. Baby manang Kate, Toto Ruel, Mama Neneng at Tito Danny. Nagapamati gid sila subong sa may purok Progreso Bangga Guapo. Madabog gid nga salamat, God bless ang nagapanamiyaw si Nia Naida. Naida Yu. Ayan. Good evening, Jay Lolo. Greet ko lang pamilya ko sa Sityo, Masanglad, Barangay Kabatangan, Talisay City, Tortogo kaga Pimentel family. Kagsubong man Samon sa Siam sa Talisay. Sa bagong tinda nga si Maylene Tortogo Francisco. Kag sa magulang kong lalaki sa may Sityo Kampustuhan nga si Joan Tortogo, no? Kag sa akon pinakagwapang asawa nga si Jeline de la Peña. Kag maghalong gid kita subong sa inulan nga tiyempolo. Ako galilo si Joseph Tortogo, ang delivery rider sang JNT sa Kabatangan.

0: Good evening, Jay Lolan, Jerry Lee. Ask lang ko, pwede madugang ang Dr. Pinoy kag D3 Bio? Halindi sa Sumaglo.
1: Okay, pwede gid. Huwag gid problema. D3 Bio and Dr. Pinoy, pwede gid ni mo idungan. Ha? Okay, huwag problema. Unaha lang D3 Bio, dasyon Dr. Pinoy. Para dungan sila.
0: Okay, good evening, Jay Lolo. Mangayo ko tani, Laygay. Para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod, pag-aksidente, may damo gali siya ginapuyo. Ginapuyo na dula siya sa kalibutan, hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Libra sang hinigaran.
1: Na ano ko na to? Mangayo ko tani lagay para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod, pag-aksidente niya, damo gali siya ginapuyo. Nadula siya sa kalibutan, hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Okay, libra siyang hinigaran. Libra siyang hinigaran, no? Namigitani ko makatawag ka kay Maramad Italiana ton kung ano gid ang imo nga hindi malipatan. Ang ginbili niya nga utang? Ang ginhimo niya? Ti okay, ti appreciate mo gid na. Kay ti, ang ginhimo niya maayo man o kung hindi maayo, okay lang na, maayo gyapon. Kay man sa maayo, dra ka naga tuon, dra ka naga bakod. Sa hindi maayo, mas lalo kapag dra ka magtuon, kag dra ka magpakabakod. May pulos gyapon, mas hindi maayo mo. Kay dra ka na yung magpaminsar sang mga bagay nga balansihon mo. Nga kung paano mo matransform ang negative into positive. Mga bagay nga di maayo nga matransform mo into mapuslanon sa mga bagay para si mo. So, balansihon ta na sa paminsaron ta. Normal ina nga maginhimo siya nga daw hindi ka pabor, may pabor ikaw. So, bottom line, kwaon mo lang niya mapuslanon, ang hindi mo mapuslan, hindi mo lang niya pag-updon eh. Amo na lang ang bali nila, ha? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. Namati, ilang tanan nga advice nila. Kang pilia lang ang mapuslan mo. Ang hindi mo mapuslan, i-reserve lang anay, kay base sa pilakan law, sa padayong mo magpapangabuhi, kinanglanon mo man, no? Di ba? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. I-reserve mo lang, ano? Di ang inang mga hindi maayo nga mga ginbuhat si mo. Depende ina sa pagproseso sa imo paminsaron. It's either ma-react ka negatively, it's either sa pakon mo, maging malikaw ka, o kung sugataon mo, maaway ka siya. O kung pabayaan mo na lang, kaga magpadayon ka lang niya sang focus, sang imo direksyon. Kung ano ginman niya ang imo yung ginaplano sa imo yung pangabuhi, di ba? Kaya kung kisa mo pa na mga sablag mo, ako pa na kung kisa nga na ka pa maabiriya, madelay o kung madiskaril ang imo nga maayong nga mga handom sa kabuhi tungod nga nalipat ikaw kag natimtar ikaw nga magsapak sining mga bagay nga nagahatag si imo sang bugat sa balatsyagon kag naga pagumon sa pinsar mo blak. So hindi mo malipatan, that is your choice. Nga hindi mo siya malipatan. Tungod, wala ka pa siyang reason nga para lipatan mo siya mo. Di mo ina kinanglan naton, sumong kinanglan ang mga mapuslanon, aton niya taguon, sa aton paminsaron kagbalatsyagon. Ang nagapabugat, kag nagapasakit sa aton balatsyagon kagpaminsaron, aton inabuhinan, ipalayo sa aton. Kita ina ma-desisyon kag makontrol. Kay may choice kita, no? May pagpili kita, kag ina siya, ang pagpili o choice, libre. Libre! Wala bayad!
0: Okay, good evening, J-Lo, Jerry, Aslan Kulo. Available ba ang Dr. Pinoy sa Eskwaling Capsule diri sa Mabinay? Sa Mabinay. No?
1: Sa Mabinay, daw hindi lang ko sure. Kay I will try to ask Dr. Pinoy, Eskwaling Capsule. But I think daw bilog ni nga ni Gross, pati gani iya sa Dumaguete, may ara sila mo. So i-try lang abi palihog sa mga butika abi. Basi may ara man lang pero i-confirm ta na sa aton nga kilala from Dr. Pinoy. Kay bilog ni nga Negros kag bilog nga Panay ang ilay nga sakop mo. So Mabinay, try nyo ba sa generics pharmacy o kung sa, may kumay Grace pharmacy na sinyo magkunta nyo ba? O kung ano dag mga suki nyo ng butika, magkutabilihog. O kung pwede nyo manigani ma-order sa Ninisha online man ang Dr. Pinoy. Bae lang, no? Kati was Friday, was next day Saturday, day off na mo ni Jirili. Pero pagbalik natin sa Domingo, o kung sa Lunes, abi, kaya may pusina ng Lunes, Domingo ay pusina eh. We'll try to ask the office of Dr. Pinoy kunda sa Mabinay kag sa ibang pagindang lugar nga gusto nyo mabalaan sa inyo na may sa Mabinay. Kung available ha, kagundiin nyo mabakal na sa Mabinay ha. Magkutun tayong Dr. Pinoy, no? Okay? Pasensya lang, hindi ko makahatag sa Sabat as of now ha. Okay, sige yan. Mabreak tanay kadali liwat mga kakipay para tuloy-tuloy ang aton nga ano ni, nga pagbasa sa nga problema. Problema niya siyang ano ni asawa ni ano ni alalaki dako problema yan ni parte ni siya bisyong problema ya kung paano yung kunuuntatan paano yung kunuuntatan ang iyang bisyo. Okay, ma-break tanay kadali mga kakipayo sa pagbalik naton. Aton ni Saysayan, aton ni Tagaan sang pagbasa, no? Tsimpo sa pagbasa ang problema sa aton nga letter sender. Don't go away, we'll be right back.
2: 101.5 News. D3, Bio. Problema sa pagkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Sporebiotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
14: May makaw, kag vabuhas ka.
15: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Balo! Nakawin na! Dugay na kami balo, soltero ka. Napamagkot na namon ang ugangan mo. Mga ka-K5 antes natin basahon na problema sa atong nga letter sender. Reminder, boss, Independence Day. Kung gusto nyo nga dalon ang mga bisita nyo, pamilya nyo sa Gina Seafood Restaurant, open sila, boss, ha? Ipahayag ang inyo nga malatsyagon pagi sa pagkaon sang pasayan. Pagustohe ang inyo kagalingon kaon sang kasagda. Paluto, sinabawan, sinigang o kontinula nga lapu-lapu, depende sa gusto nyo nga isda, be. Pagusto kamubas kay Independence Day. Pagusto ka mo kung tatlo kakilo nga diwal ang ipasugba ninyo. Ika namit, ginman siyang diwal na sa Ginas, bla. Pagbutang sa parilyahan, jirili, masirit na siya na yun. Mabukal ng tubig, yada nga iyaman mismo tubig sila lawas, bla. Amunang maluto ka mapuhumok sa iunod. Tapos, pagbutang na sa parilyahan, barnisan na nirelease ang espesyal nga barnis ang Ginas, exclusive sa Ginas. Butangan butter, jirili. Kagda medyo lali na lagi maluto, butangan na dayon buribudan siyang fried garlic, mga kakipay. Maurag ka namin. Kanami-dami. Buwas Independence Day. Kung gusto nyo, kinilaw nga tangigi, pag-usto ka mo. Kay Boss Independence Day, pagkauna, paayawi ka on si Mrs. Munda sang sisling manumbok. Lutuin na lang, abe, orderin na lang siya na yun sang fried garlic. Ining butter garlic shrimp, ah. Okay, di ba sigurado damo tawo, pero don't you worry, miskan ano pakadamong tawo, makapungko git ang tanan. Kay sila nang pinakadako nga pwesto di sa Bacolod when it comes to seafood restaurant, mga kakifive. May aircon, kag non-aircon sila nga dining area, kag may function room pagin sila. Ang problema ko may silakyan ka, hindi na napagproblemahe kay may parkingan ang Ginas Seafood Restaurant. Nga perte kalapad-lapad nga parkingan, Jirile. Kag may nagaunay gidbantay sa imo na silakyan, ha? Don't you worry, ha? So Independence Day was, kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant, kagkaon na tutunom lang. Para sa dugang detalye kang informasyon, bisitay ang ilang Facebook page. I-type lang sa inyo ng mga Facebook na Gina Seafood Restaurant, ha? Ari ng problema ng aton nga at pagkatagaan sa advice. Good evening nga J. Lolo Jerry Lee. Itago lang ko sa pangalan nga si Toto. J. Lolo, sa tani matagaan mo ko sa advice. Permi kami abi nag-aawa sa akon asawa. Tungod nga permi ako gainom kag sigarilyo. Kag barkada pagid. Buligi ko, J. Lolo, paano ko malikawan ang akon nga bisyo? Kag paano ko i-focus ang akon ko galingon sa pamilya ko. Pero wala ko man napabayaan ang akon nga pamilya, J. Lolo. Kaso sobra ko nga pasaway, Paano ko J-Lo lumalikawan ang barkada? Kagbisyo, J-Lolo. Muli giman ako, J-Lolo, anong buhimuon ko? Salamat, gid. Tani, mabasa mong akon nga mensahe. Okay, God bless, no? Well, siya'y muli tersender. Ang mga bagay, mga ka-K5. Kinanglan may rason ka mo. Kay ang rason is amo nagahatag sa aton sang kaisog. Determinasyon. Kung wala ka rason, dali ka maguntat o kung magkambyo. Kay ang rason mo nagaangot ina sa imo yang gusto kaghandom. Nga gusto mo ina, anong rason mo? Nga handom mo na, anong rason mo? So ang handom mo, untaton. Ang handom mo, hindi na pagsigihon. Tungon, anong rason mo? As long wala ka sang rason, mabunlayan ka maghimo sang bagay nga hindi mo gusto na pagsigihon. Pero hindi lang niya basta-basta nga rason, kundi isa ka madalom nga rason. Kay kung may ara ka sa madalom nga rason, along the way nga ginaprosesyo ka sa panahon, sa pagbag-o mo, may mga temptasyon, may mga pagtilao ka magyan, may mga discouragement, hindi ka komportable, no? Magyan mo na. Kagbasi mag-give up ikaw kung hapaw lang yung rason mo. Nabaw yung rason mo. Pareha siyang building, mga kaka-K5. Kung gabok ang building, wala siyang pundasyon, dutay lang ang linog, marumpag building mo, gabok siya eh. O kung matumba siya, tungod nabaw ang pundasyon. So kalabanan, pastabakot ang gusto mo, siguraduhon mong pundasyon. Siguraduhon mong mga beam kag mga kamilya mo para mas mapag-on siya, di ba? So mo man sa aton mga kaka-K5, kung wala kita sang deep reason nga himuon tang bagay, mabudlayan kita. Kag kinanglan, imaginon taman kung kita makaangko na sang kadalagaan kag maangko na naton ang katumanan sang aton luyag nga matabo sa aton nga gusto, dapat ma-imagine mo man ang mga tao, especially ang kagalingon mo, kung ano ang kalipay nga maago mo bala as padya mo nga nag-succeed ikaw. Kaya mo pangilin na siya ma-energize, maghatag siyang gatong sa imo sa pagpadayon, sa pagpursige. Your burning desire. Desire mo, gusto mo nga magbag-o. Tungod sa imo nga ginatan-aw nga maging nami ang maging resultable. So ang kinanglan mo dila is ang proseso. Sa diin ka maagi nga mas epektibo, mas mapadali nga maangkon mo ang pagbag-o. Una gid, i-define mo ina ang imo yang reason, ang imo nga purpose, sa imo nga ginahandom ka gusto. Kag pangamuyuan mo gid sa Ginoo. Kay siya magahatag sa imo sang dugang nga kabakod. Kay ang kontra mo, hindi lang niya sa palibot mo, mismo sa sulod sang ulo mo. Kay ang nagadesisyon ikaw mo. Ara nagali daya sa ulo mo kay siya, ara naman sa palibot mo. Paano mo na utap naon? Ha? Kung hindi ka, wain mo man na iya may mahimo sila. Kay ikaw man na iya, madesisyon mo. So, ang kontra mo, dili ka galingon mo man eh, no? So, kinaglan may ara ka sa nga madalom nga rason, may maayong nga nga determinasyon, may pagtuo sa ginuogin. Amo ina ang pundasyon mo da. So along the way, may mga may counter ikaw sa mga discouragement, no? So kinanglan mo lang siguro nga i-kamyuhon man ang imo nga environment. Na totally nga masaylo ka lugar kundi ang mga group of people nimo nga ara sa misyo, ara sa mga hindi maayo nga buluhaton. Always mo gid i-cultivate at ipaminsaron ang imo pamilya, ang imo kabataan, tanan sila nagadepende sa imo. What if sa dugay mo nga bisyo magmasakit ikaw? What if sa dugay mo nga bisyo magbalatian ikaw? Paano sila? Paano ang ila future? Kay nagadepende sila sa imo kay ikaw yang nagahatag sang timon, direksyon sang imo pangabuhi upod sila. O kon paano na lang kon magmasakit ka kag madula ka sa kalibutan, kag kagwapa pagali kay misis mo eh. Basi magkanto siya sa iban, di ba? Isama na. So gani kinaglan ang mga inaimuon mo ha. Ang pundasyon anay, define your reasons, your purpose, sang imong handom ka gusto, pangamuyoy sa Ginoo, change your environment. I-focus mo ang imo kaugalingon sa mga maayo nga buluhaton. I-focus mo sa future, upod ang imo pamilya, upod ang imo yung pinalangga sa kabuhi. Makaya mo na, nobody can stop you except yourself. Good luck sa imo, iho. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subo nga gabi. Kita na rin naman kita sa Domingo sang gabi. Was is Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat, salamat gid mga ka-K5. Ako naman si K5 Jerry Lee. Thank you and God bless everyone. Kaliwat ako na ba si K5J Lolo? Don't forget to smile! And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye! Happy Independence Day sa aton tanan, mga ka-K5, ha?

0: Dan, kung bastante, halin sa DTX 500,
1: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik na sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
0: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa korason?
2: Yes, thank you, Doc Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system. May ara mga factors Sir Boy kaga Doc Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
0: La, plakaon mo muna para no?
2: Ikaduwa amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict ang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
0: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
2: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
0: Yes. Sa so, ibagit yung ana pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo korason. Dok Sam, katota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kagining ito ang hypertension?
3: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa kakabadanan siya na ining na tuwag pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na serving na balik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way manggahay blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
4: Which
3: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
3: Na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500. Ngay sa mga kasahay sang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
0: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na kaulos
3: pulo mo. Ka pungkan no
0: pero kung may sobra mo lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
3: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
0: damo na sa nuts ha
3: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
0: kung tinga bukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract niya bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
0: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
2: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm.

0: ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga, dabo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
2: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramiel, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
1: Ang mga gusto ko.
2: Oo, hubin
1: sir
2: lang.
1: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa na edad mo, pero 40 ka pa yan.
2: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blaster.
0: Hindi magpalya, hindi mahina.
2: So, kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramiel, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
1: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo, palakaon gulay. Damo prutas, di puno man asa antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
2: Oy, kamahal man Dr. Ramiel.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
4: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, Mighty C kag Puracy, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
3: Makabulag.
1: So importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw galihang kuan damo kalamay.
3: Ikaw galihang hoard
1: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubin sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test,
6: atong score gani?
7: 470.
8: Tiko 2.
7: Sa gabi 2. Sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
1: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
4: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
4: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
4: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
4: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
4: DTX Soap ka na.
1: Yes.
4: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
4: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pee kay Sir Iljan Castanyo, no?
2: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
2: Mga bita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinlo ano man ang imo nga mga selula.
1: May amarguso, may disugard sugar cane.
2: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
4: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo...
1: Amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar-free.
4: Sugar-free.
1: Dili free sugar.
4: Hindi siya, hindi ni siya kung tawag nga table sugar ang ginputang.
2: Stevia, Sir Boy.
1: DTX
4: from South
1: Premium.
4: America, no?
1: DTX
4: Premium Coffee.
1: Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man ka tama.
4: Si Sir Kevin, niya mayari niya may ginadugan pag ini sa DTX Premium. Ano ni ginapuga mo, Sir Kevin?
0: Ginapugaan namon sa 2 ka D3 Bio. Luwa sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
1: pag gananam siya.
0: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
0: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
1: amo na suggest nato, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
4: Ano nangalan niya dason?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
4: Bantayan. DTX 500.
1: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na naamon nga produkto.
0: Mas gin pa-epektibo.
4: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
9: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
11: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
5: Mighty C. Mapalit.
8: sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio, ano ang mga health benefits, sir boy, sa talk ni Doc?
11: Talk ni Doc!
4: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok.
4: Mm-hmm.
1: Kay ang coconut oil,
4: mm-hmm,
1: is tambok.
4: Mm-hmm.
1: Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Di kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
4: Meaning
1: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
4: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
4: Mm-hmm.
1: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
4: mm-hmm,
1: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gitawag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
4: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang atong lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, yeah, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
4: Napag-
2: gabi no? Ka importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
4: ng selula.
1: Ng selula. Uh-huh. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane. Patay na ya. Idali na dali dali attack yon, dali matoxic no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
4: Correct.
1: No?
4: Tinilipon na sulod, patay selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
0: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
1: oh,
0: no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before, problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
8: Para sa libreng a check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di syempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid no, isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
2: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
2: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at loud-loud ni mo ginainom ang D3 Bio?
2: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko isa ka, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, Abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
4: Kung baga,
2: tin kang hormone, Sir Boy.
4: Sir Kevin, ano pagit?
0: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? dasig lang ini i-metabolize ang aton lawas kaya nga madiretso ini sa aton atay kag dito pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakang abutihan. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampiyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampiyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Isip mo na ang inyong mga rosa na alas 4:37 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga. Dire kita sa atong sining mga dalagko nga mga balita karon, sa atong sining mga top stories of the day. Solo-solo kita karon nga aga. Sining nga Biyernes nga presentation. May ginatingwaan pa si Kaki 5 Robert Pacardo ah. Nag may mga transaksyon nga medya milyon to ah. Makulong medya milyon to. Oh, uluwas likim kami di. Damal lang yun eh kung wise yung may abot di bala. San paho nga balagtikon. Bisan paho na lang nga balagtikon kung may ara man. Areglado, sige. O ginaabi-abi tanang atong sininga mga suki karon nga aga sa atong sininga mga viewers sa mga nagapamati karon Luzon, Visayas, San Mindanao. I-priority na ito mga kakivab ang sur kag norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental dira sa Kabangkalan City. Live kita karon nga aga sa atong sining morning na sa inyo sa Kabangkalan sa 102.9 Kabangkalan City. Kamusta kamo dira sa Kabangkalan? Okay lang kamo da mga mamang mga papa? Choy Chan! Ay kamusta nagalia si si Madam Shirley? Araman ang CP issue 100.5. Sa kay Dr. Flor Lingamin. Doc, mayong aga da do kay station manager lang da. Kay station manager Flor Lingamin. Mayo lang yung nagapang logayawo niyo permi, no? Si Pane, si Paring Nono Carpio, Doc, musta? Kumusta ang negosyo, tapa? Daw dako man ang negosyo? Daw dako man ang ginansya, ta? Ang akon nga mapabilin, kag ma... Ang akon nga makwansi mo, ma-advise mo, yung pang Nono Carpio? Ang ginansya mo, tipigan mo, gina? Tapos ang imong kapital, kumola na nay ruling-ruling nga. Iprokon enough na, kagsapat na ang imong ginansya, taguon mo naman to yung kapital, kag amo naman to yung ikapital ang ginansya mo. Amo naman to yung ruling mo pang. Nagtawa ko bala pang kay putog. Sige, diri na kita mga kakivibes sa itong sining ang mga top stories of the day. Taekwondo Training Center ginreklamo bangod sa ginaligar silot nga 200 ka push-up. Magabyan patay sa vehicular accident sa Banwa sang Kawayan. Samtang nga creek nga ginatunaan sang baha sa Purok Carvic gin kayuna. Ika-128 nga selebrasyon sang Independence Day ginapreparahan sang PRO NIR. Special permit sa Alihe Satellite Market gin palawig. Samtang Valia Car Transit ginadalan o ginpadalan sang Shukos Order sang Land Transportation Office o kanilitiyo. Road rerouting ipatuman sa Bacolod para sa 128 nga pag-commemoral sang Independence Day. Amo na yung mga balita naton karon nga agad rin sa inyo pala tuntunan mga kakifay. Samtang sa aton sininga mga suke sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental na may 601 tanan ka mga kabarangayan, may 19 ka mga kabanwahanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Occidental. Dere sa siyudad sa Bacolod may 61 tanan ka mga kabarangayan. Welcome Bacolod. Sige. Oy, i-share nyo lang aton sininga live karon nga aga. I-share nyo naman ay ano man kamo yung mga daw ay kamugana. Ay kamugana. Share. Isa lalmin, so narana, may dagay ho. Si may dagay ang ako ang nagapungkong ang paminsaro niya tulad to kay Robert Pacardo. Amogi bala na. Amogi na yung ego mo pa, ma'am. Rowena Villaran, Erbito. Ara man ako sila niya. Sila yung namidagay niya, good morning, Sir Bay. Sa dalom, good morning, Sir Robert Pacardo. Ay, ay, ay. Inaparsyal-parsyal mo na yun, ano? Rowena Villaran, Erbito, mga kakifab, Sally Almenson, Sir Babes, Gunheart, and Shear. Ariglado, sige, salamat, Gabe. Leia Corario. Aha. Kagsia Menda Liantino, Emmanuel Miraflores Quales, Sir Robic Moncal, Sir Ray Sendico, Sir Ethan Kagawad, Rodney Tibos. Salamat! Kagawad Rodney Tibos na siya Kagawad, siya Councilor Pastor Antolo, damusta? Pastor! Morning lang da, Pastora. Bugtaw na mga taga Barangay Yubo. Nagasigabong ang K5 via 102.9 kag A98.7. Grabe no. Ang iba nga, ang isa ka purog, nagatunga sila yan. Dari ko ya sa 98.7 na. Ang sa piyag naman nga purog niya, ari ko sa 102.9. Oh, sige. Sige, mayong manano. Mga kaki 5, diri sa siyudad sa Bacolod, in particular, diri sa may bahin sa Porok Mabinuligon, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Tan may harap ato tan nga kwantan, ato blatan nga gin asin ko datan nga kwan, nga picture, regarding sa taita, ito blatan, kung may harap kapada, kung wala na tan, balalang ko tan kay Sindan Takatan para nga ma kuan na to kay matiya mo ni ang kuan sitwasyon kung nga ang ginatagaan tari sa nga pagtumod because nga ang mga tao dira nagareklamo mga kaki vibe sinya mayo tani ya kun iniblang nga kuan mayo tani ini nga proyekto kamay proyekto galing iti inchakto malang nga kinpatindo gay man gintapos hasta nagabok ya ang dapat sini ang mga materials nga ginadapat mga kagiba tapos way mamatapos pila na nga subra na sa katuig no ang pundasyon nga mo ang ginaangtan mga kagiba daw haligi bilang nga ginaangtan sang kable naghilay na kay nga ginabdab sang baha mo mang aras kilid sang suba kay ang purpose diri mga kagiba butangan sang footbridge para nga makatabok mga kakivibe ang ining mga tao padulong dito ti pero sino matabok da kay way man toy pa ni malay tos piak. Ha? Sino matabok na abing ang mga tao na kaya ito sa piyak to ya? Property ito ya ni Kagawad Okson? Oh. Iway mo ito ipamalay sa punta mga kakifarb. Ang pamalay aras kilid yun. Sa may purok mabiniligyan. Kamanti, inada sila ya. Associated na daya mo. Mga kakifarb. May homeowners association na da sila mo. Data sa may purok mabiniligyan. Ang musilingon. Organize inada sila mga kakivibe. Tinagreklamo sila kaysa itong pagsaka sa tubig baha. Sila mismo ang direkta nga naapektuhan nga nagsaka ang tubig baha kay ang baha nagadala sa ginanod ang tanan ng mga basura mga kakivibe padulong tos bye-bye why makadirekta kay nasangit na sa nagaluhiloy nga kwanho sa nga kable nga monta nga material sa akon nga ano na nga dapat sang ano na gay dapat sa footbridge nagluiloy kay naghilay na to yang kwan mo ang puno tisang nagpaluiloy ni why man naman gin sapak asta subong ara Japan kanaw but siling pabayaan lang na da now okay man tani kay ara na mo may tani kon na gin sige bla may tanay kung wala asang problema kag hindi makahatag sang huol sa atong siling mga kauturan dira sa may purok mabinuligon ang natabo kay medyo daan kag dabok naman to ang kwan kable ang dapat sini mga kakifipe Nagpasan pag ituya sa kwan? Nagpasan pag ituya sa unhan? Sa balo babaw-babaw? Kwan na, ng kawayan? O, nakatabok lagi man to, pwede ka to kalatay, tabok to sa piyak, te, pero huwag man to, pamala ito sa piyak to. Mga kakifay, ang malain lang, kay okay na tanay ya, kay mayara na latayan, mayara na sang, taytay, no? Kawayan, tapos na, mga kakifay. Ang malain lang, kay ang mga haligi, ara sa sulod, o kung tunga sang suba. Ara gin tasok, gin tasok sa kwan, sa tunga sang suba. Tikon magbaha ang mga basura, gasangit na da. Amo naman natunaan sang pag-aawas ang tubig da, kay hindi makarikta, kay nagbara. So, amo na mga kakibay ang ginareklamo nila. Ligad to, nagpadulong dira ang kwan. Aratan? Tan! Ah, tapos. Ginapadulungan sa ang DPWH kaginpakakasang taytay mga kakivay. Ginpakakasang taytay. Te, ang pamangkot. Sanoy nakakason kagina katuan na sa ang DPWH ginmanduan na nakakason ang inang taytay kay illegal. Kaga makahatag sang problema dugang sa mga pumuluyo dira sa may bayan sang Purok Mabinuligon, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Last 4:49 na. Inangabahin mga kakivibe, ginadulong sa kaluan sang power trio mga kakivibe sa aton sininga mga suki, ha. Importante sa aton mga kakivibe ang power trio. Sa aton sininga lawas, ara dirang DTX 500, ang D3 Bio kag Mighty C Alkaline na Vitamin C. Para ano ini mga kakivibe? Antiviral, bacterial mga kakivibe. Kampiyone para sa aton sininga mga suki ini. Kung magsiling kaya nga benepisyo ang sang DTX 500, ang benepisyo diri mga kakivibe, kampiyon mga kakivibe, ha? DTX 500, kampiyon ang supplement, ha? Amo na yung nagadepensa sa atong sininga lawas. Kung may mga problema kita sa atong lawas, mga kakifayim. Amo na yung blood sugar, abe. Ginakontrolar yung mga kakifayim ang DTX food supplement. Nano ang mga benepisyo dire. Nga nagabulig sa pag-digest sa atong sininga mga kinaon sa atong sininga lawas. Blood sugar control. Ginakontrol yung atong sininga pagtaas ang dugo, ta. Ang BP naton kag immune support mga kakifive. Isa ini ka kampiyon nga produkto mga kakifive. Kasi din bisan din ka diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Nakasahaw na gid sila mga kakifive sa DTX sa 500. May probiotics kag prebiotics nga naga-support sang healthy gut flora. Nag-alleviate sang digestive discomfort, pareho sang bloating, gas kag constipation, nag-improve sang nutrients mga kakibabs absorption. Ang Ampalaya leaves nga ingredients ni kilala nga nag-help nag-bulig sa pag-maintainar sang blood sugar levels, useful ni marang mga kakibabs para sa mga diabetic. Amo na kakampiyon mga kakivibe. Ang cholesterol kag cardiovascular health naga-lower sang bad cholesterol mga kakivibe. Ini mga ginatawag nga LDL, may B vitamins nga naga-support sang cardiovascular health. Labi na sa may renal stress mga kakivibe. Amo ni kakampiyon mga kakivibe sang DTX 500. Ano naman ang D3 Bio? Ang D3 Bio mga kakifay sa atong sining lawas, isa ini ka virgin coconut oil. extra virgin coconut oil para mas maayo ang absorption sang lawas kag naga-offer sang protection batok sa bacteria, viruses kag respiratory infection mga kakifive. Ang mga tulaan mo bla. Kung isa mga tol, amo din diginya ba yun? Nagkala ligto na mga kakipal. Yung mga gabok-gabok na mga. Ano nang nahadlo ka na yun bala nga mga dalagan? Kaya ba si kong maligto ang tiil mo? Ang imotulan? Na ambot siling o daw ay ka nasalig? Kaya ba tiyagaan mo nga ang imong atul? Ano nang diginya ba yun? Mga kakipal. Uy, ginapabos. Ini, ginapabakod. Ini mga kakipal. Naga-improve sang calcium kag phosphorus absorption o naga-prevent sang osteoporosis rickets kag fractures o naga-support sang bone repair kag regrowth mga kakifay. Ano ning immune support? Naga-boost mga kakifay sang immune response batok sa bacteria, viruses kag fungi, naga-regulate sang inflammation. Inflammation bala hubag-hubag. Kundi ka man sa lawas mo si may mga katik-katik ka daw. Mo na mga kakipal. Ginabuligan ka, ginaprevent niya ang autoimmune overreaction. Mga kakipal. Tiyan mo ni ang D3 Bio mga kakipal. Kampiyon. Hindi ko magsiling ka DTX kung na may TC Alkaline Vitamin C. Masilaning nagsanib pwersa mo. Sila na nagsanib pwersa ang tatlo tanan ka mga kampiyon. Ang pagsanay po sa mga kakifay, may kanya-kanya silang obligasyon. Di ang Mighty C Alkaline Vitamin C, sila niya, mga sirs, ako lang di bahala sa immune, sa aton nga immune system. Di ba lang immune system, nagahuyango, nagkagdi na kilala sa aton, ipakilalahon ko ni sila. Na, may mga sugata, blasang nga daw pariyo niya, di na siya kikilala. Na nagsalimuang ng iyang immune system. Sila isang mighty sinyap, ako bahala eh, pang na-relax ka lang lang. Na kay pabakudon tang aton nga immune system, liganda siya, kagpaala mo ta siya mga kakipo. Tiyan mo ni, ang obligasyon sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Diba? Tiyan mo na yung power trio. Manang ginatawag ang power trio kay mga kampiyon ini mga kakivibe nga mga produkto sa merkado. Ayos! O sino pa dang naga sino pa dang maga kwan mag-order? Okay, libre and delivery. Sabado, birahon tayo deliver. Sabado, adlaw, birahon tayo deliver. I-consolidate ang mga kwanta kay aton mga orders sa kay deliver na tingob Sabado. Ayos. Las 4:56 na mga kakifay. Tiyan mo na mga kakifay ang kwan. Dikabay pa. Tan. Kagina po ko nagsilingsin mo kung mayara kita na ano, daway gida. Ano tong ginanok ko? May picture bala sa taytay ito blatan. Siguro protay okay naman to. Okay na to tan. Last 4:56 size na mga kakifay. Dire kita sa kuano. Kita mga kakifibes sang istorya sang Independence Day. Paano ini pagin silibra naton ang Independence Day mga kakifibes. Nga ang ginatol-tol tagid nini mga kakifibes kada tuig. Dere sa atong sininga pag pangalagad gaan ta gamay nga background ang atong sininga mga kauturan kabahin sa sininga istorya sang pagselebrar sang Independence Day mga kakifay. Ang independente Botsilingon, mga kakifive, why na kita nagasakop kamayara kita yung aton mismo? May self-contained o kompleto na sa iya sining kaugalingon. Daw kasarang nag-ejap lang, independente. Ang sugilanon nga may ginumpisahan sini sa tunga kagkatapusan, mga kakipay. Ang istorya sa independente, isa ka sugilanon nga hindi kinahanglan sang sikel, prikel o related nga istorya para sa maintindihan ta. Mga kakifay. Yara sang sila na ginaumpisahan mo. Actually, ini nga ton nga kwa ni mga ton mga kakifive nga na basahan kag nabalaan gamay lang mga kakifive. Aha. Mga kompleto nga flat klaro ang sinugdanan mga kakifive. Ang independente man sa una sa chimpo sa mga katsiela. Katsiela ba?

0: din to nga kon ba daw. Ang sad to anay sa mga sa panahon sa mga Kastila sang nagaginasakop pagkita dre sang Espanya sa ang Pilipinas Espanya sang na 1565 to 1998 ini nga istorya nagdala sang dako nga kabagaliwat sa kultura mga kakifive reliyon sa pagpamalaod ang demokrasya mga kakifive isa na sa ano ang ginumpisahan nag-umpisa ini sang 1965 sa pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu kagpag tukod sang unang kolonya natapos sang 1998 matapos ang Revolution Pilipino kaga may mga kasunduan sila sa Paris na naghatag sang Pilipinas sa Amerika lapit 333 katuig na ang pagpanalakop mga kakipan ginahom nanong pamalaod kaga kundi mga kakipat, ang gobernador, muna yung inatawag general, pinakamataas nga pinuno nga representante sa nga hari sa Espanya, mga kakipat. Kataas-taas ang hukuman kaga tagapayo sang gobernador. Muna yung inatawag nga royal audienza. Pahat-pahat sa alkaldiya. Mapisan nga mga kwan nga lawigan bla medyo sado ka ano na si ano ang Kristyanismo ang relihiyon mga kakibad ginapalapnag sa mga prel Agustino o Dominicano Franciscano, mga kakifive, mga pista kag ritual, ginagamit para makabig ang mga katutubo. Hindi lang sa simbahan, kundi sa edukasyon, politika kag ekonomiya. So, kabahinasang ilasininga pagginahom mga kakifive. Yan mo nisubong nga ginakwa naton, ginasilibra naton ang independensya mga kakaiba, matapos nga nagabag-o na ang sistema sa pamalaod halin sa barangay padulong sa sentralizado na kolonya. Last 5-3 na mga kakaiba, makomersyal kita anay. Then mabalik kita mga kakifay matapos sining pinakaimportante nga mga pagbalo upod ang atong sining patrol sa Bantay Merkado Update.
1: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin loman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nga nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Tato si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. At pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Mapakal sa malapit na butika. Sa Amor.

0: Hello na, ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5 just na mga ka-K5. Binigabahin doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, sa atong sining nga mga suki, nag-promote sang health immune resist system nga makabato mga ka-K5 sa infection, cancers, kag tumors. Naga-provide ban sang oxygen sa body cells, kaga naga-maintain sang alkaline balance sang lawas mga ka-K5, nga alleviate sang hypertension, kag naga-lower, naga-pakunhod, naga-paganhagan, naga-panubo sang cholesterol sa liver cells mga ka-K5, naga-support man sang mga tao nga may diabetes kag fatty liver disease mga ka-K5. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Diin mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available mga ka-K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule dira sa Silay kag Talisay sa mga butika. Available man mga ka-K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gina Borja, Happy Friday, Sir Benz! Happy Friday man sa inyo. Ara lang aton, Patrol. Ang selebrasyon sang ika-128 nga selebrasyon sang Araw ng Kalayaan, mga ka-K5, ginahiwat sang kada Hunyo 12, June 12, sa Bugos nga Pilipinas, nga may tema nga kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang National Historical Commissions of the Philippines ang nagapanguna mga ka-K5 sa mga programa kag aktibidad halin Mayo 28 tubtub Hunyo 12 na nagapakita sang pagpasidungog sa kasaysayan mga ka-K5 kag padayon nga pagpanikasog sang mga Pilipino para sa kasulhayan mga ka-K5. Anong mga nagapanguna nga mga aktibidad diri karon? pag-display sang Philippine flag sa tanan nga

0: government offices kag private institution. Kadiwa ng pangulo kag diskwento karaban nga nagahatag sang serbisyo kag diskwento sa publiko, mga kakifay. Tapat sa watawat sa Metropolitan Theater nga nagapasidungog sa bandila bilang simbolo sang pag isa, mga kakifay. May mga parada sang ligad pa, mga kakifay, mga parada gina imbita ang tanan, mga kakifay, nga magpartisipar nga magadto sa Rizal National Monument nga naga panawagan, mga kakifay, sa publiko nga magpartisipar sa mga selebrasyon. Subong ang main event. Subong adlaw ang main event, mga kakifay. May mga programa sa Rizal Park, dira sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite. Barasuin Church, mga kakibay, sa Bulacan, sa may Bonifacio Monument sa Caloocan, kaga pinaglabanan shrine sa San Juan. May mga parada, mga kakibay, sa Quirino Grandstand karon. So sa Independence Day may concert, mga kakibay, isang mabining mandirigma sa Metropolitan Theater. Grabe. Anong tema na? Sinaman tema? Tema ganun yan mo na yun. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ano na yung bilang pagpakita, mga kakifay, sa tatlo ka aspeto. Pasidungog sa gina pakig-away naton sa mga bayani. Sa mga dumuloong. Gina pagtanaw sa mas maalam kag mas madinlagon na Pilipinas. Pagpatuman sang 333 katuig na pagpamigos kag sang deklarasyon sang kagawasan, mga kakifay, sang Hunyo 12. Mo na nga silinga hilway na kita, mga kakifay. Lasing ko 14 na, mga kakifay, katuwa na to si kakifay Vincent Dominic Medina Coralde sa Merkado Update. K5 Balantay Merkado Update. Pang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Rabel Alamin, Kakipay Babes. 300 ang mga boys of boundaries sa Sulod Market, Kakipay Babes.
0: Nagsaka o nagnubo?
1: Nagnubo, Kakipay Babes.
0: Nagnubo.
1: Kumagwa ka pag ito, te, ang chansalan din nila kung mag-ulan. Kay te, masulod ang tao.
0: Chansa ka lito ya kay mitong mitshop eh?
1: Nan, steady na daw, Kakipay Babes.
0: Steady na kay mitong mitshop
1: ya. Steady ang traffic na napermay sa BM, kay tungod kay mitong mo. Hindi maging siling tungod siya sa lawayon siya. Tungod ka binakal mga tao, Kakipay Babes, kay Barato. Gapundo sa iya.
0: Grabe yung pilahay sang magbakal to kaya sa mitong meat shop, no? Galalain man si Madam Vilma ba? Ha? Hindi sa ka... Ha? Grabe, hindi sa ka panagang daw.
1: Sa ako na lang ang lugar, Kakipay Babes. Na mo gabi na akal, kaya puli na wala. Tamaran mo pa merkado. Na pundo dira sa lakyan nila. Ang iban na pumuloyo, dira naman lang gabi na akal.
0: Kung sa bagay, nung ara malang na mapalibertad ka pa?
1: No drive-thru, Kakipay Babes. Hindi na yun, no drive-thru. Papungko mo na pag parking mo dira, pagkatigat ka lang gawa. Eh para hindi mag-create traffic, Kakipay Babes. Kinanto na mga tao magbakal kag para pagulayon na lang ba? Pagulay sila kung taga Kabog man sila, taga Mandumanan. Dami na may Kakipay Babes, kaya yung presyo, due time mo lang diferensya.
0: Ambot kung nakapamakal na si Maninoy mo man eh, fila mo?
1: Steady pulse niya, Kakipay Babes. Pero may na ya. May agad rin kay Maninoy man eh, fila mo, kag Ma'am Christine.
0: Ate Christine.
1: So, at sa Kakipay Babes, 290, ang ibang 280, kay Kondre sa sulod. Sa Sagwa, Kakipay Babes, sa 290.
0: Sa ginabaklan ko, 280 lang to.
1: Na, hindi na ba siga layo na mga panukoy, gurunay mo?
0: Mga panukoy, sumag.
1: At Drea, rason din nila, may balairan pa suga. Tapangko nila, manuglasa, Kakipay Babes. Paslauter pa nila, at ang ibang na dra. Huwag naman nga gapatong akiti, huwag naman narkilaki pa, Babes. Gra sa may guwa sining aton nga merkado. Kaya ti, huwag
0: na sila gapatong?
1: Ah, gapatong ga jutay lang kikipipips.
0: Ako pala pala sa A.
1: Yan niya nga patong. Ha? Yan niya patong. Huwag naman ko, may kumapatong ka lang. Idlaw na ko lang kikipipips.
0: Ako pala sa A. Kay Waylabot nga lasao sa patungan ko. Taga
1: ka pa. Ibre ba lang na lang kanta. Dami siya na lang kay kantahon. Dami siya ang katalin lang. Wala nun ang mga play mo na. Wala kay Kibay sa kontrol ka naman sa importe niya. Brazil kag Spain, Abi. Do 235 kag 230. Halin naman ang importe naman niya kay Kibay Babes sa para-barato niya gawa. Pero ting iban nga pangitagya sang preska. Okay, Pai Babes. Sari sa Libertad Public Market, ha. Gatulo-tulo po ya ang dugo. Okay, Pai Babes. Halin sa slaughter. Iling ato ng mga preska. Nga mga karne. Diri sa may Libertad Public Market. 380 naman niya ang karne na ito. Okay, Pai Babes, ha. 380 kag 290 sa guwa sang merkado ini nga pro Libertad Public Market dress yes 300 sa top dress yes kag kay Pepe sa ang aton nga kondre local pork kag kay Pepe kay Pepe local so para man ang aton nga presyo diri sa Libertad Public Market nga ginadulong sa liwat ini nga ang copy effect naton kag kay Pepe ini nga kasama nila nga DTX Coffee Mix ginas bubuan pag San Ditri Bayo kaki pa babes kaki effect kaki pa babes ang tawag sina kampiyon mo damo na kubla na ka-encounter na ginabuburan o ginapatuluan nila ka Ditri Bayo ginakakasa kuan kaki pa babes sa soft gel niya ka mix na sa may DTX Coffee Mix kaki effect ang gintawag nila kaki pa babes kay kinami ko no kananam kag kampiyon ang sabor kaki pa babes ang DTX Coffee Mix simbugan sang D3 Bio kay Pai Babes. At sa aton nga mga kautoran ha, available na ang produkto nato na Jimber Marketing dala sa may Jimber Nuggets, mga grupo nato dala Reverse of Babylon, bao si Boss Jomel Ramos, si New Year Ramos kay Pai Babes, Arada, si Gaspar, Arada, si Tagi, kay sila ni Kid nag-monitor kay Pai Babes sa Jimber Nuggets nato dala
0: si, sila ni Edward. Si Master Manuel Ramos.
1: Nan. Mga kay Babes, si Fermina, hindi na makakadra.
0: Using Jomel Ramos sa kampiyon.
1: Nan. Oh, may nga, gadala sa inyo.
0: Sa ito, mga from kotoran. Cadiz with love.
1: Cadiz. Hindi agin na lugar kay Babes. Sa ito, mga kotoran sa liwat, punara kami sa Barangay Sumag. At Sheila Trading, available ang produkto ng ginalawag na ito. Dara sa may Uliano Store. Amuman kay Babes. Araw available mga kay Delfa Bonds Cuisine. Dara si may Sir Arnel Gwagwa Pantay-Pantay and Delfa alias sa Tusilog kag Melvin Gwapo kag sila ni Ron Ron ay ngaton pa rin news itri kag ang aton Mami Kitsi itri nag-monitor mga kay Pai Babes available mga produkto na aton dira kunsing itri kag ang aton nga manamit nga fried chicken Mr. Bros kag ang kunsing itri ara sa ato bang Bamsi kag kay Pai Babes may bago city man nga branch ang Mr. Bros kag kay Pai Babes sa ato mga kotoran sila ni Tatay Gideon Efren Ariman nga monitor mga kay Pai Babes Giovanni Cordero Nanay Death binuman araman dala kay Pai Babes sila ni Kanoy araman kay Pai Babes sila ni Rolling Boy sila ni ano ni sino ni Siloy Maria Fe kagang aton nga Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez Delmar Delfin kag sila ni Consio kag sila ni Dodong Guapo Dodong Cebuano kay Pai Babes
0: naga si Dads Aberni Aberia
1: may nga gadara si Moser kag sa ato mga si Duna Dupa dupa ka kay Pai Babes sila ni Kasipi dala sa may Burgos Public Market sila ni Elena Kasipi kay si Ruben Kasipi ka kay Pai Babes aton nga umigo diriya si Sarid Ganson dala sa may Barangay Takuling sa Forest Park ka kay Pai Babes nga monitor man sa aton mga kautoran na aton pariente no totoo kini to dito busing nga monitor ka kay Pai Babes sa istorya kores nag live naman sa gapon ka kay Pai Babes sayang ang problema sayang ang programa istorya kores ko na kay Pai Babes ang programa ni totoo kini to makita niyo dira ay kanya lang ay paki-like and share sa aton ang programa ni totoo kini to istorya kores kay mga kaki five ba may nga gadra sa mo totoo kini to little bossing sa aton mga kotoran kay Pai Babes hindi matamyaw kay Pai Babes sa bala na sa inyo dira magtamyaw dira sa Mergen no Chavez kag si Montesino Jen Montesino Arroyo kag Kipay Babes sila ni Bong ara nagman nga monitor man sa aton kag Kipay Babes sa aton mga kotoran sa liwat ang aton mga produkto Power Trio kag ang aton nga klinika DTX 500 klinika di Tribayo kag Mighty C kag ang DTX Coffee Mix mga kag Kipay Babes mga Bawi Ilok dira klinika Dio Fresh, mga kakipay, available man sa mga pharmacy, mga kakipay. So, para mo na sitwasyon, kakipay, babes.
0: Sana sa pag-ibig mo ito, nain ako, no? Oo. May mensahe de para sa mo niya. Sana, sana, ang pag-ibig mo ay tunay na.
1: Tunay maginig ka kita, babes.
0: Tunay na ginagin mo pa mag-ibig,
1: 295.
0: Tunay na?
1: 295.
0: Ang ini nga kanta, mga kakipay, ini nga sana'y pag-ibig mo ay tunay na, gina-perform ini sa OPM group nga G-Brothers.
1: Oh.
0: Kaga isa ini kakilala nga love song nga nagapahayag sa paglaom nga ang gugma sang partner matuod kag matibay.
1: Oh, kapiyan na ng title siya na Kikipay Babes.
0: Oh, na ini nga gin-release ang BGM Records ang 200 o kung 2,000 ka ginlakip sa ila sa greatest hits collection. Grabe, no? Nagasikat ini mo. Ang ining title sana ipag-ibig mo ito nay na ini ginkanta ni G Brothers. Si G Brothers ini nagapasikat. Ang composer si Nonoy Tan. Aha. Ang pag-release ni sa tuwing Enero 19, 2004 official na yung release under sa Musico BMG Records. Nanong mensahe dire? Ang kanta nga nagapahayag sa paglaom nga ang gugma sang partner hindi pakitang tao lang kundi matud-tuod. Ginapabatsyag yung gijabla. Pag antos ka paglaom ginahambal sang lyrics dire. Ang kasakit nga naagyan sang persona antes makakita sang matuod nga gugma. Ang committed gagi diya balapang.
1: Committed. Mukha committed kay Ruina Bilyana na dito kay Babes.
0: Aryo? Aryo?
1: Sige, sige.
0: Aber? Ay?

0: Simita.
1: Pada yun, ikaw na.
0: Ha? Ikaw yung dapat?
1: Pagkita ko itong lyrics, ano ito ganyan title niya? Pag-ibig ko ay tunay.
0: Sana pag-ibig mo ay tunay.
1: Ayan, sana ay kampiyon.
0: Sana pag-ibig mo ay tunay na. Aber?
1: J Brothers. Kampiyon.
0: Way pa?
1: Arana.
0: Sige be.
1: Okay, taga. Kung naghihintay na dumating ka sa aking buhay at ngayon na nga nandito ka, sana pag-ibig mo ay tunay na. Doon lang po siyang tapalan sa akin. Buisit ko na. Buisit!
0: Why does it mean naglabay ni Simo na?
1: Ay, ay, ay! Sorry pa yung natin sa isang sak. Ikaw na ba tayo sa agi ko na?
0: sige. Araw, gabi.
1: Duway mo na sa lyrics ng araw gabi. Duway mo na sa lyrics ng araw gabi mo. Yaw mo mutan. Ano bro?
0: Kakampiyon.
1: Di mo alam ang dinanas ko dinding araw gabi mo. Ang mga gusto ay kakapreparan ko.
0: Sige na. Sige na.
1: Opo sa patrol, K5 Wilson Villena. Ini naman si K5 Vincent Coralde para sa kapyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan. So nagkawas, K5 Yosef.
2: K5 Bantay Mercado.
0: Salamat kayo ka K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Sa imo sa nang kampyon nga ba nun? Ayo. Sige. Enjoy lang pag ma... Enjoy lang kung aga. Alas 5.28 na mga kaki-5. Gatoan ito mga kaki-5. Ang reporting kaki-5. Sino nga po ni Carlami Defensor? Wilson Villena. I-check na ito mga kaki-5 sa karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad. Si kaki-5 Wilson Villena. Mamilili Enting Balinas, may nga aga lang. Ma'am Judith... Selpao Medina, may nga agalan na ha, sa Sumag. Jane Montesino Arroyo, Catherine Beloso, morning sir. Barangay Sambag Haro. Sige. Last 5:28 na. I-check na nyo naton mga kaki-5, si kaki-5 Wilson Villena sa patrol.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Kaya pwede, so klaro, tala ni Brano, ining kagapon na nagagawa na problema kanino sa may puro carbic, barangay Mandalaga, sinan sa Makulod, kaya pwede. So,
0: ang puro carbic, namo na nang daw catch basin, ginadaya mo?
3: Namo ginadaya, kaya pwede, ang gasalo sa baha, but tubig man yung problema, K5Babes, pero hindi niya sa baha ang problema sa community, K5Babes. So kagapon, may mga residente no, nga nagreklamo sa aton, K5Babes, no, sa K5 News FM, na ang ilang sining bomba nga nagaedad na K5Babes ang 60 years, kung so, anong kadikada na K5Babes, ginmanduan na sunok sa ila, ginmanduan sa nga DLG na ipahukas. Karon K5Babes, nagareklamo ini mga residente, no, kay tiamuni ang main source ng water nila, K5Babes, sa matagatlong at tanan. Di ang gusto sa mando, K5Babes, nga gabuton dayon. Di nagaproblema ang mga residente, K5Babes, hindi sila posible magkuha sa source ng tubig nila, if ever, nakwaon ining bomba kay K5 Babes no te ilangan daan ligo ila ila luto ila sa panglabad ra tanang K5 Babes sa bomba nga ina kay ti indi man sa ila tanan may linya sa tubig hali naman niya sa prime water K5 Babes so amo ni ginasaliga sa tanang tanan inang bomba kay K5 Babes karon may another issue naman nga nagagwa kay K5 Babes aside sina nagareklamo ang DILG kay ti suno sa ila K5 Babes indi kunuya ang letter nga gipadala ko nakita sa mga resident hindi ko nung yasuno sa DLG, hindi ko nung nagamando, nagabuton, dayon ang bomba. But silingon ang letter, galiya sa to kay Fabius kagapon, yung ipakita sa mga residente, is naka-address sa kipunong barangay Paul Anieve, agod sa ang reklamo sa nga privado nga kompanya kay Fabius, nga amunin nagpanag-iya sa duta kung sa dinamtang ining bomba. So, medyo may miscommunication na kagapon kay ti Abi sa mga residente. Amuna, in DLG, kita nag-daso-daso nga magpag-abot sinisang bomba. So, ginulat-ulat na itong kagapon si Kapitan Paul Anieve kag nakuha na ito ng sabat nga aragaliya sa iyang letter. Iyak para sa iyang letter para sabton, ina. Nagsuno naman sa kay punong barangay sa Mandalagan nga hindi magsagani mapasugot kay Five Babes nga gabuton inang bomba samtang wala pa sang court order.
0: Correct.
3: Upon man to halin sa korte kay Five Babes kay kinanglan na sa due process ba lang ang ginatawag. Kagadug ang paniya kay Five Babes do hindi man siya magpasugot nga ipagabot na nga wala man sang transferat ba lang ang daan. So kagapon sa tan nag-inistoryahan na si punong barangay kag ang mga residente sa lugar napapangita na siya nga daan sa nga posible butangan o kung bayluhan si nga sa nga water source kay Five Babes no ang tango ay pamakuha ini ba kaya para in kaso for kaso yang nakuha na bomba in sigida may ara na dayon sa nga may ma, ano na substitute nga bomba nga pwede makuha sa tubig sa mga kwan sa mga residente sa lugar kay Five Babes kay karon kagapon na sulit naghahatag na to sa sapat siya puno barangay Paul Anieve sa letter sa DLG kada mula ng hangyo niya tagaan sa court order so sa wala court order wala sa pagabot sa bomba nga matabo ka kay Five Babes.
0: Amo na dapat kagausto na ang gina-explicar ni Kapitan Paul Anieve. Galing kiti ang interpretasyon naman sa ibanda, nga daw nagdagapanginbabaw ang pagkamaritis nila, lain pang interpretasyon, tiko di guba ang senaryo?
3: Oo, gabi na. Ang ending kita pa nagwa nga malayan ko sa kisan sa DLG. Kasi naman nabi ka ginakot naman lang yung mga nagareklamo ng mga residente. Hindi man na siya nga nag-obra-obra kita sa story at sa Babes diri
0: sa bagay.
3: Reklamo na iyan sa mga residente. Kasi ara naman actually why man ka nagpabaya nung umakuha at piyak na bahin nalikit ano oras sila kay Five Babes so kaginang sa gapon sa aga alas 6 pa lang yan nagbalita na kita sa aga piyak lang nang magpinalawag kita sa opisina sinisan na DLG Agol Claro na tanang that's why amo na ganing rason na ginulat ginato si punong barangay Paul Anieve to alas 8:30 sa umabot dito kagapin sarap lang ulat natin kay Five Babes pila ka oras na ulat natin dito para lang ginma kuha ang bahay sa barangay kung si Araman nag-aklaro man ini si Kapitan Paul Anieve. So it's up for us na nga magbinasulay pa sa opisina sa DLG kung sa K5 na sala ko. So sala ko ng impormasyon niya din pagwa ko. Ano mo na kay ang letter
0: ang report nga gin-relay man lang naton sa publiko halin ina sa ila kay sila na yung naghatag sa informasyon. Natural ang source sila yung source. O galing kay tilain ang ilang akuan kay biktima kita sa mga maritis nila kag lain ang interpretasyon nila. Ti mayo kay ara si Paul Kapitan Paul ang ibigin sabat dayon ang ginsabat kag ginisplikar. At least na atagan.
3: Ning klaro ya kasi Five Babes kagapon ya kasi amo na ang kwan bala kay may komosyon lang sa aton sa mga ugto nga programa alin sa DLG kasi gintagaan na sa tinion gani nga mag-explica kay Five Babes basulon pa ang kay Five Babes manita ma ato kay kita mayo kun sa baba sa kagalin ka sa
0: hindi ka mo ya dapat mamasol sa K5 kay ang tanan di ginalabot gani ka ginapangitaan paagi para malabot kamo kang mapasabat kamo in fairness man sa ila.
3: Kaya ay han kay Five Babes, kung manawag ako to sa alas 6 ang aga, kung alas 7, masabat sila ay han. Ito yung pa man
0: office. Tulog pa na yan.
3: Kag-breaking pa to ya kay Five Babes ya. News alert at to ya ang natapo. So, any possible changes will happen. Kaya mo na gani, ang ginula to si punong barangay, kaya para maklaro at tanan. And then, amuna, nagpagwa naman kita sa full nga balita, nakwaro.
0: Sige, at least na klaruhan na. Son, oh na utod si Wilson. Tan. Ah. Last 5:35 na mga kaki 5, Ruina Villaran, Erbeto, mayong aga. Oh, ara si ah, di lang. Sandra Dison, mayong aga. Kag Norma, Norma Store dira sa May Talok, Bago City, mga kaki 5. Available ang aton sining produkto. Ah. Quiet son.
3: So, Pepe Benz, amo na patag ka na lang kong kapitan, siguro, Pepe Benz, no, ang judgment sa ini, kasi siguro, kagapon, base mo sa statement yan, o ginapaburan yung man yung mga residente, yung kabudlay, na Pepe Benz, so, mga mainit, yung tiyempo, mawadaan, tubig.
0: At least, klaro,
3: amo na nga dapat pinaka-importante sa tanan. So, Pepe Benz, amo na siguro, ano, yung madulong natin na balita, no, sa ato, sa mga programa, no, sa balita ng K-5 sa umaga, lagi na balita na doon sa inyo sa kanwan sa MyTC, D3 Mali, DTX, Sherman, Aiken, DTX, Coffee Mix. Po, dato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ang kailangan sa Negros, K5 News FM.
0: Ano mo kaya kasalamat ka K5 Wilson Villana sa patrol mga K5. Pamanayang kong isablaga, relay ka lang sa mga balita. Di pa mo. Kita mismo kay Gindang Pan. Kung anong i-relay nila mo man lang ato ni balita daway na matay nga dugang way matay nga buhin mga kakifab diba basulon pa kita da that's why gani nga vote sides ginapatingwaan na ton mga kakifab mamalabot man na ton ang magtimbang nga bahin para at least mapasabat sila at limabalaan mga kakifab kung anong gano'n lang ang kadadalman sini mga kakifab tiara man lang gali eh. Si Kapitan Paul Anibin nag-explicar naman kag para sa iya to'y ang litter. Mga kakipag, pag nagpabor, masaya ganit sa mga residente dira. No? O sige. Last 5:37 na mga kakipag. Ang special permit mga kakipag. Amo niya ang ginareklamo nila mga kakipag sa mga residente dira. May nga galang na kay Kagawad Lepe Discalona kay Boy Peralta kag kay Paring Yul Bingno no dira sa may Alihis Bago Alihis Bacolod City mga kakifive. Ang special permit mga kakifive sa Alihis sa Satellite Market kundi sa nagligato nag nagpagwa ang syudad sa Mando to bakit na mga kakibad sa itong sining mga satellite market na subong niya ginpalawig niya nagatag liwat sang ang sangguni ang panlungsod sang extension sa special permit sang mga manugbaligya sa barangay Alihis sa Alihis satellite market mga kakibad may tatlo kamulan nga ginhatag ang special permit para sa mga vendors nga valid top sa makapangita ang mga ini sang permanente nga magasama sa iluhan nga lugar mga kakifive. Suno kay Committee Chair on Markets, Councilor Celia Flor. Nag-tiner sa lugar ang mga vendors gamit ang temporary permits. Iga-process naman ang mga kinanglanon agod nga makasaylo sa Bacolod Girls Home ang mga vendors mga kakifive. So ang mando ni Councilor Celia Flor mga kakipab nga hindi dapat pagpabayaan ang mga manugbaligya ang katinlo sa lugar kaga ginadumili man ang pag-star sa nasambit ka mga satellite parket. Di pagkagabi punipuli ka mo. Last 5:39 na mga kakipab DTX Coffee Mix. Sa atong sining mga suki, mga kakifive, ang kakampiyon sa DTX Coffee Mix, ang kapinasahay sining kay Mangay na detox siya ka, makapangapay ka na mga kakifive, pero ginadetox siya ka na, ginapagwayang atong sining mga higko sa lawas ta, na kung makapagwa na ang atong higko sa lawas, hindi na ni mga kakifive nga magtubo pang balatian ta, kaya mo man ang ginalinan sa mga balatian ta, kapit pa kung grabing basura sa lawas ta, ang ining higko, mangita ganyan paagi para nga makagwa siya mga kakifive. Tiyan mo ning kung kaysa may inflammation, magahubag sa atrasan mo. Ginapili niyang mga humok-humok nga kagmaunod nga porsyon sa lawas mo. Kag dito sa magatubo, mga kakipay. Kati-kati. Puntaw ko. Areglado. Sige! Alas 5.40 na mga kaki 5. Matabid na kita sa Kalibo, sa Sining Matinon.
4: Kita ba na ba na 20 anyos nga babae nga gagaki? Ay, siyempre, public place na di karoon. Ayon do, Bacolod. Line number 7, K5. Bacolod, yes, good morning.
0: Mayong aga, Sir Michael, si Lorio, Kalibo, kampiyon, signal mo niya pang, may problema, naka-DTX, so coffee mix naman ko, inom ka, anay, kay para maka-detox na, ma-detox ka na. Back to you, Sir Michael.
4: Damo salamat, Daddy Babes. No, kampiyon man ang imong signal. Ah. Dire sa banu sang Kalibo, manayanayang panyimpo, naka-detex ko filming. Sa damo salamat, balikan talang kakaroon. Ako na to, na, check na to ng signal sang Iloilo. Sir ABP, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
5: Okay, good. Ang signal sang Iloilo, dire sa aton sini nga pagpangalagad, naka-klinika DTX Coffee Mix na kami kay Pipe Michael Silorio.
4: Damo salamat, Sir ABP, Sir Ray, good morning. Kag si Sir Jobert, Sir Jobert, good morning.
6: Good morning, Sir Michael, Sir ABP, K5 was ang Visayas, ang probinsya sa Capiz, sa Sulod sa Rojas. Pasko ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa naka-mighty sina. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal sa Rojas. Kantoan na itong probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Kumusta ang signal sa Antique?
7: Good morning, Sir Michael, K5 sa Visayas, sa Negros Island Region. Kampiyon ang signal dyan. Aga pa man nag-uran-uran. Pero naka-DTX Coffee Mix rin kami. Ha. Balik ka nimo, Kalibo.
4: Kompleto na kita, no? Kampiyon ang mga signal, alas 5.41 sa agang oras. Unahon ta ang mga balita, no? Sa aton na ABP kaysa Iloilo. Sir Ray, anong kampiyon niyo balita sa Iloilo?
5: Agula kami tapos, Trianay, sa ngamon sining reporter diri sa balitang K5 sa umaga. Ang amon sining mainit nga balita, may isa diri ka patrolman, no, diri sa may siyudad sang Iloilo nga nagkadto, pero taga Puro 4 ng Kabalao, Lanao del Norte ni sa, no, isa ka Muslim, pero na-assign ini siya sa 62nd company rather sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwas ng Kalinog, no? Ining 29 anyos nga patrolman, may ara sila ni isang event o kon seminar diri sa may Iloilo City, particular na sa Campo Delgado, no, sa aton sining mga K5. Nag-check-in ini siya sa isa ka pension house sa Villa Anita, City proper. Pero ang malain dire mga ka-K5, no, nagsang pagsulod niya sa iya sining kwarto, ginupdan siya sang staff sang sining pension house kay tungod nga limpyuhan ang kwarto kag tiiprepara para sa iya. Sang wala sang ano-ano, mga ka-K5, no, ginkupan niya ining staff sang nasambitan nga pension house kag hana nga pangimuslan mga ka-K5. Ang lain pa dire, ginalsaya kuno ang t-shirt kag na kumusan pang hindi dapat makumusan. Sa kakulba sang babayi, nagpakuno-kuno ini nga do okay lang sa iya, pero ginambala niya ang patrolman nga dali lang kaw. Padidion ko lang ang tatlo ko kabulan nga bata. Bawsos, may tatlo galing bulan nga bata mga ka-K5. Tino gusto pa mag-share sang patrolman sang tawag ni isang gata sa sining biktima. No? Yan ba sang staff ko, dali lang, kamo ibalikan takaw, padidion ko lang tatlo kok bulan nga bata, nga aras dalom. Kaya ang bata yan eh, kung sang iya Iloy, aras dalom. Ikaroon, nagigwa ang ining staff, kagway sa makabalong, naging message sinagali isang staff ang iya kalibin partner, kag nagdiritso sila sa police station. Samtang nagahilay-hilay, nga nagapabot-abot na isang grasya, no, ining patrolman nakimot ining pagpanoktok abiya ang babayi na gletimo upod na sa babayi ang mga pulis, no, nakapiansa ning patrolman sa kaso ng attempted rape, no, for sa iya sining temporaryo nga kahilwayan samtang nga gina proseso ang kaso batok sa iya. Nagpasalig naman ang Napolcom Region 6, natutukan nilang imbestigasyon sang pulis sa mga kakipay agod nga masigurado nga matagaan sa ngustisya ang tuyo nga pagimulos sa sining staff sang pension house mga kakipay ba, Namo na ang pinakadako kag pinaka-latest nga balita namon diri sa siyudad sa nga Iloilo. Balik sa inyo dira, Kalibo.
4: Damo salamat si Ray sa kampiyon nga mga balita. Sabi niya, guro, may kolostrom pa to eh. Kampiyon niya mga balita sa Iloilo. Kuhaon ta ang bakolod kay Sir, kay Daddy Babes. Daddy Babes, naraman pa sa bakolod. Ayaw!
0: Kampiyon, gaman ang kolostrom ng ina mo, no? Oh, importante nga. Maka-share-share man pag may time, ang kolostrom sa Iloilo. Dere sa mo sa siyudad sa bakolod. Ngubo ko sa kolostrum.
5: Kasi tatlo ko lang kakadlaw na.
0: Ang Valyacar Transit ginapadalaan sa showcase order sa Land Transportation Office. Ini formal na nga ginserbe sa Land Transportation Office sa Negros Island Region sa showcase order para sa Valyacar Transit Incorporated. Ini may kangtanan sa isa sa mga bus nga ginaaligar naka-sideswipe sa salakyan sa siyudad sang Silay sang Pizza Uno sang Unyo. Nagresulta ang aksidente sa pagkabunggo sang salakyan nga Toyota Vios sa isa ka e-bike nga ginkamatay sang sa tres anyos nga pasahero sini. So ginaserbi ang show cause order sang katapos sang Intelligence and Investigations Unit sa North Terminal sa siyudad sa Bacolod mga kakifab sang Miyerkules sang naligad nga adlaw. Diri sa amon mga kakifab road may road closure man ipatuman sa para sa ika 128 Independence Day man gina celebrate naton kag gina commemora naton ang Independence Day subong adlaw. Nagapagwa na sang abiso sa publiko ang siyudad sa Bacolod nga magapatuman sila sang temporaryo o temporary road closure kag road rerouting karon nga adlaw mga kakibab sa Upper East area sa siyudad sang Bacolod ini pagapatigayon on mga kakibab nga civic military parade para sa selebrasyon sang ika-128 nga Independence Day mga kakibab. Amo na mga balita lamo diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael.
4: Namo salamat Bacolod Daddy Babes. Pantang mga kampiyon niya balita sa Roa City. Sir Jubert, good morning.
6: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita sa maulanon nga kagahon diri sa probinsya sa Kapiskag Siyudad sa Rojas. Nagakasubo ang Siyudad sa Rojas, particularly ang Barangay Dayaw, mga ka-K5, matapos nga naglupok hapon ang balita nagikan sa K5 News FM Kalibo sa pagka-disgrasya sa bana sa amon sa nga Provincial Health Officer 1 kag Barangay Kagawad sa Barangay Dayaw, Roa City. Matapos nga na aksidente patay si Barangay Kagawad Rafael Chad del Rosario sa Barangay Dayaw, Roa City. Mr. Chad del Rosario, bana, ini si sa amon sa nga Assistant Provincial Health Officer. Kag ini siya ang halin sa Malaya Clan, padulong na tari pabalik sa Roa City. Matapos nga na disgrasya kahapon ngadlaw dira sa May Makato Aklan. Wala pa makapahayag ang sa statement si Dr. Leia, ang sining asawa, kalakip man ang pamilya de Rosario sa Dayaw, Roa City sa K5 News FM. Ginahulat-hulat pa namon ang statement sa pamilya sa Keron. Tamtang sa dugang mga balita, sufisyente suno sa amon sining NFA Capiz ang supply sang bugas apisar nga naka-experience kami sang madugay nga tag-ilinit diri. Suno sa amon sining in charge sang NFA nga may ara pa sang dako nga pundo ang NFA Capiz para nga sa kinahanglanon sang aton sininga mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bugas because nga naka-purchase sila sa tiun sang sa tiun sang tag-aglani sang tinalikdan nga mga binula. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa Capiz. Back to you Kalibo.
4: Namo salamat Sir Jover sa kampiyon mga balita alas 5:50 sang agang oras. Sir Nestor, probinsya kang Antique, anong latest?
7: Thank you so much Sir Michael. Mga balita riga sa may probinsya kang Antique, banged sa mga pag-uran kahapon naigo kang kilat ang gawang kang Fibox Antique nga nahamtang sa may Binirayan Hill San Jose di Bonavista ginaburbanta alas 12 kahapon kang tag-irigma Hunyo 11. Suno kay Romel Mark Junicio ang caretaker kang nasambit nga opisina nagapungko jata na K5 Western Visayas kang Negros Island region kag nagalantaw kang TikTok video saan ang cellphone kang nagtepa ang kilat sang kamitro kuno ang distansya saan ang napungkuan. Sunod naman kay Mr. Elmer Rilotang, Research Science Analyst kang Fibox Antique, ang naging pahayag na may porsyon kang andang linya sa kuryente nga wara ti supply kang power tuga kang kilat. Dugang na pa nga may darwaman ka computer sa salad ang napatay kadungan sa pag-igo kadya sa pader. Wa naman ti may nasamada na nga mga empleyado kang nasambit nga talatapan banged sa kilat. Samtang 83 ka mga person deprived of liberty o kon PDLs kang Antique Rehabilitation Center ang nakabaton kang tagdarwa ka kilo nga bagas halin sa provincial government kag sa prabuton nga Lunes, Hunyo 15, magapanagtag naman ang provincial government sa mga PDL kang Bureau of Jail Management and Penology. And the sambit nga distribution naging pangunahan kang Office of the Provincial Social Welfare and Development. Amorang tira ka mga balita, balik ka nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat antiki sa kampinyo balita Sir Nestor no. Angot sa balita ni Sir Jubert at ato di na ang report. Patay gid ang isa ka barangay kagawad sa Barangay Dayaw sa Roha City kahapon at tabo ang insidente mo pasadlo alas 2 ang hapon diri sa Kalangkang diri sa Makato Diversion Road mga KK5 no. Pag-abot dito sa mga pulis, nakita dito ang napulo ka bulard sang kilid sang karsada ginarado sang nasambitan ng SUV nga ginamaneho ni kagawad no. Gindala pa ini siya sa ospital no, pero wala gid siya makabawi mga ka K5 kag sa inisa lang investigasyon wala man siyang makita ang pulis nga may sinyalis siya nga nakainom duha subong ginalantaw nga rason posibleng basi kon nakatulog siya or suno sa pulis basi inatake ang biktima kaluoy patay gid. Kan sa katapusan nga balita isa ka lalaki nakita diri sa barangay sa Tangalan sa Banwasang New Washington sa Banwasang Tangalan mga ka K5 binabana 20 anyos ni nakita siya kana videoan sa mga babae ginabagting niya ang iya sex organ sa public places lapit ni sa baybay mo ginabidyuhan sa mga babae hindi pa subo makilala pero sige bagting niya mga ka K5 ba te wala na ta oras sa Lunes naman anami pa tani pero wala ta oras ah
0: sige balita salamat kay Lilo Ruas Antiki kag Kalibo. Nakulabos mo kita sa oras sa mga kakifad. Milo Anita Dianan sa KMS A3. Tubang Lady of Mercy mga kakifad sa Erureco. Available man ang ato sinang mga products nila. Ang Clinica de Alternativo Medicina. Anabel Cordoba sa Roger Store. Morning na kay Ma'am Anabel Cordoba sa Roger Store. Available ang mga products sa Clinica de Alternativo Medicina mga kakifad sa may barangay Pahanukoy. Janelle Store sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Tulang sang akisulada. Entrance available man ng DTX Coffee Mix. Norma Store dira sa Maim. Sa mga ang mga products sang klinika available dira sa Talok, Bago City. O Judith Medina. Kay Mr. and Mrs. Rex Ansona Montalvo. Sa Sharin Store dira sa may Purok, Busay. Kabog, Bago City. Kag sa may Barangay Busay, dira sa Bago City, available man ang aton sining ang mga products mga kakifad sa kay kagawad Leonardo Agonasi. Kay Juliet, Madam Agonasi, may ngagal na. Kay Mr. and Mrs. Leonardo Agonasi, may ngagal na. Kagawad, may ngagal. Sige! Wala kita panahon mga kakifad, may panahon pa rin din aton. Mamira Roslingaya, salamat gid. Sa Totong Store mga kakifay, magkapalo pa nga pindriya sa Totong Store. Salamat, Gid. Available ang Extend Food Supplement dira sa Totong Store ni George Lauso, Ma'am Mary Rose Lingaya. Salamat. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with kakifay, Kulin Kovya in Cerro Balalbay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Romelo Oyo, ko sa kakifay, babes, gantalaw para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako.
2: Tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, maumuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa umaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Biyernes, Hunyo 12, 2026. Makita kagmabati yaman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa talagang mga pangulong, dinalaan lalaking ginaligar na gapang garit-garit kag nagapamasol ginlutang pilason sang katrabaho sa Pavia, Iloilo. PBBM magapadulong sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit sa Hunyo
2: 17.
3: Duha ka mga ethnic Uyghur nga kalalakinhan ginsentensyahan sang silot kamatayon sa Thailand.
2: Balita, sports.
3: New York Knicks daog sa NBA Finals Game 4.
2: Balita, entertainment.
3: Dennis Padilla ginkasubuang pag-ilis ni Claudia Barreto sang apelyido.
2: Balita, negosyo.
3: Kag-commercial flight sa Jensen Airport plano nga ibalik sa Madason nga semana. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Sa Balitang Regional Taekwondo Training Center, ginreklamo bangod sa ginaaligar silot sang 200 o kon nga 200 ka push-ups. Ginreklamo sang isa ka Iloy ang isa ka Taekwondo Training Center matapos ginaligar ginsilutan sang 200 ka push-up ang iya bata sa syudad sang Bacolod. Sulo sa Iloy, ginpabutiag sang iya siyam katuig nga bata nga ginsilutan ini sang 200 ka beses nga push-up matapos malate sa klase. Nakigangot naman ang K5 News FM Bacolod sa pamunuan sang nasambit nga Taekwondo Training Center. Angot sa alegasyon, apang ginpanginwala sini nga 200 ka beses nga ginsilot nga push-up sa bata. Dugang pa sini kabahin sa disiplina sang training ang kon anuman nga ginapahimo sa mga estudyante. Handa man ini nga magsabat sa kon ano nga problema kag nagapati ini nga masulbar lang ang nasambit nga issue. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, balay nasunog sa Sipalay City. Isa ka balay ang ginlamon sang kalayo sa Purok 3, Barangay 2 sa siyudad sang Sipalay, Negros Occidental. Taak na alas 8:28 sang aga sa tung Miyerkules, Hunyo 10. Suno sa report sang kapulisan, padayon pa ang investigasyon sang BFP o kon Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang sunog sa balay nga ginapanagian ni alias Rang, 39 anyos. Nagdeklarar nga fire out ang BFP alas 8:45 sang aga. Ginabulubanta ngayara sa 360 mil pesos ang kahalitan sang nasambit ng sunog. Samtang mag-abyan patay sa vehicular accident sa Cagayan. Sakay sa tricycle ang mag-abyan sang sila ang nabungguan sang auto sa Purok 2, Barangay Tuyom, Banwas ng Cagayan, Negros Occidental, Miyerkules, Hunyo 10. Bangod sa impact, ginbawian sa kabuy ang driver sang tricycle nga si Rodolfo Calibio Jr., 40 anyos, kag iya pasahero nga si Demetrio Somaniones Jr., 59 anyos, lunsay residente sang Barangay Tuyom. Basa sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa norte ang tricycle kag Toyota Vios kag nagausoy sa kapareho nga lane, apang bangod sa madasig nga pagpadalagan sang auto, iya nasungkit ang tricycle. Gindala sa ospital ang mga sakay sang tricycle apang gindeklarar nga dead on arrival, samtang gindetain naman sa custodial facility sang Cagayan Police Station ang driver sang auto nga ginkilala kay Robert Hill Dinagit, 33 anyos, nga residente man sang kapareho nga barangay. Samtang lalaki nga ginaligar nagapang garit-garit kag nagapamasol, ginlutang pinason sang katrabaho sa Pavia, Iloilo. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: Masami ginagarit-garit, ginabasol kaginahangkat sang away. Iniyang rason sang sospek sa pagtanglutang sa iya kaupod sa trabaho sa Banwas sang Pavia. Padayon niya ginabulong sa ospital si alias Wilson, 30 anyos ang edad, nga residente sang barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo. Matapos nga gintiro sang upod nga cook sa ila ginaobrahan sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo, aga sang Hunyo 11. Ang sospek amo si alias Jowin, 24 anyos, nga residente sang barangay Bayan, Miag-aw. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge sa OIC sang Pavia Municipal Police Station, ginpayag sini nga may daan na nga hiligot-ano ng biktima kag suspek. Ginaligar sang suspek nga masami siya

0: pagkalutang sa likod sang ulo ang biktima. Gilayon ini nga gindala sa ospital kag kinanglanon nga operahan. Naaresto naman ang suspek nga aminado sa ginhimo nga pagpanglutang gamit ang .38 revolver. Na-recover ang pusil kag yara na sa karon sa kustodiya sang Pavia MPS ang sospetsado. Sa karon ginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kun bala maga-file sang kaso. Report na gikan sa Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang lalaki nga nanaway sa ilimnan, ginlabo pilason sa Barbaza Antique. May balita si K5 Eileen Magbanua.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Pila sa daghan na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan ang naangkan kang 21 anyos matapos nga nalabuan ginabanta alas 7 sa gabi Hunyo 10 sa Barangay Suligaw, Barbaza Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Dexter, 21 anyos, single laborer, samtang ang suspect amo si alias Mark, 18 anyos, single wara ti ubra kaglunsay mga resident kang nasambit na barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Alan Alagos, ang Chief of Police kang Barbaza MPS, ang naging pahayag na samtang nagainom-inom sanda nga tatlo, kay imaw kang sangka witness, may nagluntad nga pagbinaisbai sa tanga kang suspect kag witness na si alias Rain, rason nga ginsaway kang biktima. Apang tana ang hinali nga ginlabo kang suspect nga naigo sa anang daghan, na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan. Matapos ang insidente, madasig na nagpalagyo ang suspect, bit-bit ang gingamit sa krimen. Sa tulad, nagapadayo ng hot pursuit kang kapulisan para sa pagkadakap kang suspect na magapangatubang sa kaso na frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning.
2: Samtang kapulisan sang Norpo nakaaresto sang 75 ka wanted persons kag nakakumpiska sang kapin 800,000 pesos nga balor sang shabu sa sulod sang Siam kaadlaw. Bag balita si K5 Rufa De Vero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
4: Naaresto ng Negros Oriental Police Special Office in Norpo ang kabuuang 75 wanted persons at nakakumpiska ng shabu na nagkakahalaga ng 794,440 pesos sa loob ng Siam na araw na operasyon mula June 1 hanggang June 9, 2026. Ayon sa accomplishment report na inilabas ni Police Captain Stephen Jared Polinar, spokesperson ng Norpo, kabilang sa mga naaresto ang 8 most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level at 10 sa municipal level. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, 21 operasyon ang inilunsad kung saan 143.3 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual at 20 street-level individuals o SLI. Nagtagumpay din ang pulisya sa pagkumpiska ng 24 na loose firearms sa pamamagitan ng 20 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual at pagsuko ng iba pang mga armasa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, top 2 most wanted persons sa Palawan, arestado. May balita si K5 Gilbert Basho.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: Naaresto ng mga otoridad ang number 2 most wanted person sa provincial level sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Maytingid sa Taytay, Palawan, bandang alauna ng hapon kahapon. Ayon sa Palawan Police sa Provincial Office, ang operasyon ay isinagawa ng Taytay Municipal Police Station sa koordinasyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company at iba pang law enforcement unit. Ang akusado ay kinilalang si alias Ben, 45 anyos, mangingisda at residente rin sa naturang lugar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14-FC sa Taytay, Palawan at nahaharap ang akusado sa 2 counts ng qualified rape of minor sa ilalim ng Republic Act Number 11648 at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan, nasa kustodiya ng Taytay Municipal Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ito

0: K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Tatlong high-value drug suspects arestado sa Bybust operation sa Pampanga. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Tatlong high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Del Pilar, lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong Hunyo at Jes. Kinilala ang mga suspects sa mga alias na Ambek, 35 anyos mula sa Maynila, Bert, 45 anyos mula Dasmariñas City, Cavite, at Nini, 47 anyos mula sa Taguig City. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.2 milyong piso at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na tinatayang nagkakahalaga ng 11.3 milyong piso. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 38.5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Nasamsam din ang 900,000 pisong bypassed money, mga cellphone, identification cards, digital weighing scale, mga paper bag na ginamit sa transaksyon at isang puting Nissan Almera na pinaniniwalaang ginamit sa ilegal na operasyon. Ayon kay PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess V. Mendez, patunay ito ng patuloy na maigting na kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa Central Luzon. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang regional, masobra 150 ka housing unit gin-turnover na sa mga benepisyaryo sa Kalibwa Clan. May balita si KFM Leonard Viral.
1: DTX 500 Morning
4: Formal na gin-turnover ang 152 ka mga housing unit para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa nga Kalibo Townhome sa may barangay na Loo Kalibo kahapon nga adlaw, Webes, June 11. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor sang LGU Kalibo, inina ang ulihing batch ang distribusyon sa nga mga units kung sa diin may kabilugan ini nga 381 ka mga housing units para sa mga biktima sa nga Bagyong Yolanda. Samtang ang mga nabilin nga slots alin sa naunang raffle nga wala na ginkantuan sa mga naunang aplikante mangin subject na for disqualification. Hugot naman nga nagapadumdom ang LGU sa mga benepisyaryo nga sundon lang ang guidelines sa libre nga pabahay para hindi nga mabawi ang unit. Magapatigay naman sa regular nga monitoring ang Municipal Planning and Development Office o kung ang MPDO para nga masiguro nga masunod ang tanan nga manginapatuman nga guidelines. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
5: Balitang National.
2: PBBM magapadulong sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit sa Hunyo 17. Natalanan ang magapadulong sa Russia si President Ferdinand Marcos Jr. para sa patigilon ng ASEAN-Russia Summit sa Hunyo 17, Tubtub 18. Sunod sa payag ni Presidential Communications Office sa PCO Undersecretary ng si Claire Castro, magapadulong si PBBM sa syudad sang Kazan para sa among commemorative summit. Posible naman nga makikita si Marcos kay Russian President Vladimir Putin nga gin-report nga magatambong man sa among summit. Sunod naman sa mga reports sa guwasang pungsod, nagapati ang pila ka mga analysts nga oportunidad ni para kay Putin agod nga mapahagan-hagan ang epekto sa ilang diplomatic isolation bangod sa ilang giyera sa Ukraine. Samtang kinahanglan naman sa ASEAN si Putin agod nga mapahagan-hagan naman ang epekto sa krisis sa enerhiya sa daokon enerhiya dala naman sa giyera sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Dugang pa sa mga eksperto, posible nga magserbe nga source sang gatong ang Russia para sa Pilipinas, Thailand kag Singapore, partikular kung hindi maghimo sa mga tikang ang Estados Unidos agod nga mga offset ang supplies gikan sa West Asia. Samtang klase sa Davao nagbalik na matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Nagbalik na ang klase sa mga bulutuan sa siyudad sang Davao kahapon ng adlaw sang Huwebes, Hunyo 11. Pila ka adlaw matapos ang nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa pahayag nga ginpagwa sa mga opisyal sa mga bulutuan sa siyudad na kompleto na nila ang mga inspeksyon kag assessment sa mga school buildings agud nga masigurado ang safety sa mga estudyante, mga manunudlo kag iban pang mga school staff. Sa Davao City National High School, apisar ka limitado lang ang classroom space padayon nga nag-operate ang sa tatlo ka mga shift schedules ang eskwelahan agud nga ma-accommodate ang masobra 13,500 ka mga estudyante. Madumduman nga ang nasambit nga bulutuan ang ginakilala man bilang pinakadako ng secondary school sa siyudad. Sa dugang pa nga balitang national, mga naapektuhan bangod sa linog sa Mindanao nagdangat na sa masobra 346,000 ka mga persona. Nagdangat na sa masobra 346,000 ka mga persona ang naapektuhan bangod sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa pinakauli nga update sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC kahapon nga daw sa Huwebes, Hunyo 11. Sunod sa report, ang mga apektado nga persona ang gikan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxar Gen, kag Barm. Sa apektado nga populasyon, 16,349 ka mga persona ang nagatiner subong sa evacuation centers, samtang 29,260 naman ang nagatiner sa iban pang mga lugar. Nagdangat naman sa 47 ang mga napatay sa among linog, lagip na diri ang 35 gikan sa Soxar Gen, kag 12 sa Davao Region. Sa katapusan nga balitang National Senator Padilla nagpamalibad nga ihambal konsadiin si Senator De La Rosa. Apisar nga ginmando anas ang gobyerno nga arestuhon si Senator Ronald Bato De La Rosa, nagpamalibad si Senator Robin Padilla nga ihambal konsadiin ini nagapanago. Sa interview kahapon nga adlaw sang Huwebes, Hunyo 11, ginpamangkot si Padilla konsadiin na si De La Rosa apang nagpamalibad ini nga isugid konsadiin nga nagapanago ang senador. Si De La Rosa ang wanted sa International Criminal Court kon ICC bangod sa ginaaligar kaso nga Crimes Against Humanity. Nakapalagyo si De La Rosa o kon nakapalagyo si De La Rosa sa nagligad nga Mayo 14 gikan sa Senado.
1: Balita International.
2: Sa balitang international, duha ka mga ethnic Uyghur nga kalalakinhan ginsentensyahan sang silot kamatayon sa Thailand. Ginsentensyahan sang silot kamatayon ang duha ka mga ethnic Chinese Uyghur nga mga kalalakinhan sa Thailand matapos nga mapamatmatan sila nga guilty may angot sa nagluntad nga pagpamomba sa Bangkok sang 2015 kunsaniin viyente ka mga persona ang napatay. Nagluntad ang pagpamomba sa Erawan Shrine sa sentro sang Bangkok, isa ka popular nga tourist attraction. Sa Vienta ka mga napatay, lima sa ila ang mga taga mainland China, kagduha naman ang gika naman sa Hong Kong. Pahayag sang abogado sang duha ka Cho kon pahayag sang abogado sang duha nga si Chu Chat Kanpai mag-file sila sang appeal sa kaso. Wala naman sang grupo nga nag-ako sa among pagpamomba apang nagpahayag ang pila ka mga security expert nga balos ini sa mga Uyghur bangod sa forced deportation sa masobra isa ka gatos ng mga Uyghurs gikan sa Thailand isa ka bulan antes ang pagpamomba. Ang mga ethnic Uyghurs ang nag-iistar sa Xinjiang region sa northwestern China. Kagkalabanan sa populasyon sa rehiyon, amo ang mga Muslim. Hugot naman nga ginapanginwala sa duha ka mga sospek ang akusasyon nga responsable sila sa pagpamomba.
1: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, New York Knicks daog sa NBA Finals Game 4. Nagdaog ang New York Knicks sa NBA Finals Game 4 Huwebes nga adlaw, Hunyo 11. Ginlutos ang Knicks ang San Antonio Spurs sa scores nga 107-106. Isa na lamang kakadalaga ng kinahanglan sa Knicks agud makuha ang kampiyonato sa NBA. Nagpanguna sa team sang Knicks ang Mosanay Jalen Bronson nga may 36 points kag OG Anunoby nga may 33 points. Sa piyak nga bahin nagapanguna naman si Victor Wembanyama nga may 24 points sa team sang Spurs. Patigayon na Game 5 sa Hunyo 14.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Sa ato naman nga balitang entertainment, Dennis Padilla ginkasubo ang pag-ilis ni Claudia Barreto sang apelyido. May balita si KK5 Ivy Cordova.
5: Ginkasubo Pagpo sa aktor si Dennis Padilla. Ang desisyon sa iya anak nga si Claudia Barreto nga Kakson ang iya apelyido. Sa isa ka Instagram post ni Dennis, iya ginpakigbahin ang kopya sang petisyon ni Claudia. Nga tuyo nga ilisan ang iya pangalan nga mangin Claudia Isabel Barreto. Halin sa Claudia Isabel Barreto Valdivia. Wala man ginpakita sa dokumento ang kompleto nga detalye sang petisyon. Apang makita lamang diri ang intensyon ni Claudia nga Kakson ang Valdivia nga apelyido sang iya amay. Kagamito na ang surname sang iya iloy nga si Marjorie Barreto. Emotional man si Dennis. Ginpahayag gihapon sini ang iya suporta sa desisyon sang iya anak. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Commercial flights sa Jensen Airport plano nga ibalik sa Madison nga semana. Ginpayag sa Department of Transportation sang Miyerkules, Hunyo 10, nga gina-target nila nga mabalik ang commercial flights sa General Santos Airport sa Madison nga semana. Sa payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ginpa-assess na nila ang General Santos International Airport kag wala sa may nakita nga mayor nga halit nga mga structural engineers. Payag ni Lopez, ila nga ginapasiguro nga mabalik ang commercial flights sa syudad sa Madison nga semana apang kinahanglan ang mga rescheduling bangod nga may pila ka mga lugar nga ginakayo pa. Ang mga apektado naman nga pasahero ang temporaryo anay nga ginsilo sa Davao International Airport o kun sa Cotabato Airport kun sa diin nagapahamtang na o kun nagpahamtang na sila sang point-to-point nga biyahe sang bus padulong sa General Santos City. Mga ka-K5, mamuyatong dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga abutika.
8: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM.
3: Oras sa K-5 News FM Philippines, 6:31 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
6: Kaghimay-himayon, standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Supra!
2: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K-5, Aljan Castaño. And K-5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
3: Isa ka, my nigga, morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang natag palamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga K-5? Sa igan sa may bayon to ka sa Kaumari, Babong sa Kabukiran, lakip na sa Bilugan Provincia sa Negros Occidental, Ganakbanwa sa nga Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Master Visayas. Good morning, Philippines.
8: Foro
3: and good morning,
8: Pueblos.
3: World. And good morning sa Bilugan Negros Island Region. Kami gabarin ninyo Power Do every morning. Ako si K-5, Aljan Castaño.
6: Ako naman si K-5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
3: Well, kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Well, lang ko yung ato na pagpakamusta sa tanang mga Pinoy abroad. Di ba ka mga bayan sa kalibutan? Updated, gagamon sa nagkakalinabo, dari sa abon sa Bacolod. At the same time sa Negros Occidental, pagi sa ato official Facebook page ng K-5 News FM Bacolod, 101.5 FM. And sa YouTube channel, live magkita, no? Magluwas sa YouTube channel, aram ang kita sa ere, paagi sa aton Southern Negros sa 102.9. And Northern Negros, alaga sa ganang nga signal sa 89.7. Kaya sa Bacolod, 101.5 FM. Di Subong Adlaw, Happy Independence Day.
6: Wow.
3: Hiluway na bala kita. Bila ka tuig na?
6: 128 years.
3: Aton karon balik-balikan nga abalagi na sa ulog na ton, ang Independence Day, mga kakaipa. Now, sa aton naman, mga utod, Subong wayo pisina eh. No?
6: Why
3: mang klase because it's holiday. Pero kung may mga importante kamong kalintuan, tisubong niya may team building ang amon nga K5 News FM sa Adelaide Gross.
6: Ahem!
3: Napapauna sa amon station manager, SM Jean Shatita. And of course, marug pa tapos naman ang team building sa atong grupo. Iya sa
6: Klinika.
3: Clinic Alternativa Medicina and Wellness Center. Sa mga nag-graduate kahapon, congratulations.
6: Puno,
3: no?
6: Good.
3: For a job well done.
6: Hotels, restaurants, fast food.
3: Puno-puno gigali kapon.
6: Puno, grabe nga graduation gigapon.
3: So, sa atong mga kauturan, nag-upon sa mga adlaw sa ato naman nga presentation. Sa mga ginikanan, nagasaludar kami ni Kakipay Biarica sa sakripisyo ng inyong ginibo nga atin sa inyong kabataan nakatapos na sa ilan sa inyong mga pagtuon. Hindi lunglahog magpadala sa bata mo sa abroad, sa koleyo. No? Ang sakripisyo mo ba? Kag kita nagasaludar eh sa mga kabataan nga wala gin failure o gin paslaw ang ila mga ginikanan kung gin tapos gin nila ang ila sa inyong mga pagtuon.
6: Iban way man honor pero te
3: ko importante ka tapos. And ang pagpanikasog na balikan nila pangabudlay sila ginikanan. Ti kun ikaw ginikanan sini pagbugta mo subong adlaw gay yuhum ka samtang nagauyat sang imo mugs ka may DTX coffee mix.
6: Sa pala kay ang gidog na tinluan tinay mo. Nami pag ginapagambal sang bata mo nga nay, graduate na ko, ari nga akong diploma.
3: Yun na kanami, no?
6: Kundi ka blackpack ng economy sa bata ko, bahay maestra na gini, mga doktora na ni. Tapos na isa pagka-diploma, ari na yun.
3: Birth certificate.
6: Sino ni? Si Untoy. Aras yun, toy. Pero okay lang, ah, basta nakagraduate.
3: Nagubang aton mga damdamin. Sige lang. But nonetheless, mga kakipay, sa aton sa mga palangga, mga kautura, ganagupod ka nung adlaw, sa aton yung presentation, no? Welcome na, kag-welcome. And we hope that pabangkot sa kalamaan, ang ginpangin matyan, bala kang ginsugudan aton nga kahilwayan. Aton bala ina gina-enjoy sa buong ukon ining kahilwayan na abusuhan na. Tapos ang maduguon nga batalya, kaging sakripisyo sa aton mga bagani, ang ilakaw galingon, lamang ipakigbatong atong kahilwayan. Gintipigan ta bala ini nga kahilwayan para hatagan sang manami nga pangabuhi ang Pinoy o kita mismo yung mga Pilipino, amo ang nagpadayon sang bondage of slavery sa kaangay ta nga Pinoy.
6: Oh, isagid. Isagid na. Kagabi mo, Sir Eljan, nagagwagid ang nambal ta bala. Hurubaton, history repeats itself. Ang natabo 128 years ago today. Natabo gidsubong sa aton sa pungsod Pilipinas.
3: Madumanta ining abi ang aton nga pungsod ang iya pundasyon nagsugod sa isa ka magarot nga sitwasyon. Sa diin ang aton sining gobyerno ginsugdan ta sa isa ka kinagubot. Sa diin nagsugod ang ginatawag pagdinaya ay kakipay Eric.
6: Correct. Pagtraidoran ay
3: ang magsugod ang magdalo ka magdiwang group.
6: Correct, correct.
3: Di Aguinaldo wing in the Bonifacio wing.
6: Correct.
3: Mga kakipa.
6: Correct.
3: Ibig mo lang isa kasubo, balikan mong history, mga kakipa, Eric. Doon nasubuan ka.
6: Ang natabo sa kay Bonifacio kag kay Aguinaldo, who are best friends, actually. They, one is from Cavite, the other one is from Tondo. Natabo man subong sa aton Senado.
3: Ang
6: house divided. Duaman ka paksyon.
3: Hindi lang bisan ang presidente kag vice presidente.
6: Ang presidente
3: kag vice presidente. Nga santuanay daw sa damog kag baboy.
6: Ha?
3: Nakikita mong baboy kag damog?
6: Pwede ko lang, palaman kag tinapay.
3: Abol ito lang, daw subay kag kalamay.
6: No, ito no.
3: Nga nga ako niya nga damog niya kag baboy.
6: May nakita.
3: Abalok ako ng baboy, abiyang damog. Ang pangita mo. Pero you know, the best description is daw subay kag kalamay. Okay. Subong niya kakipay, Eric, ang guwa niya.
6: Kasi makita ko na picture niyo.
3: Daw tubig kag langis. So, kung ano mong kalita na nagsugod ang aton nga pamulitika, no? Do bukot nami, no?
6: Kaya namin, correct lang yun muna. Ama kasi Sarah kag si BBM, ga-abrisite mo. Tapos ang alam pa sila, Uniteam.
3: Huh?
6: Uniteam.
3: Subong niya?
6: Subong niya, no more team.
3: Ha? Huh?
6: No more team.
3: Sigurado ka.
6: Si Cayetano kag si Kuan kag si what do you call this? Gatsalian.
3: Uh-huh.
6: They're the best of friends.
3: Kalika.
6: One is a lasalista, one is an atinista. They're the best of friends. Naamikinas na nga doon, amiguay.
3: Tindo, ginapanumdo mo sa akin si Bonifacio kag si Aguinaldo?
6: Si Bonifacio kag si Aguinaldo.
3: In just a week ka ba na ay?
6: 1896, nagninaway sila iya. Until nga pag 1898 nag-declare yung independence kag nagimo iyan nasyon nga kaugalingon si Juan si Aguinaldo nag-break kay sila ginpapatay pa ni Aguinaldo si Bonifacio.
3: Grabe,
6: they're
3: no?
6: Best of friends.
3: Buti ganon.
6: Best of friends.
3: Ang tanan nga butang kon ipangibabaw mo gidang personal interest mo ay mulo amigos to gino. Ang balirap nung dumang ko na mo.
6: Wala.
3: Walang walang kamag-anak.
6: Okay.
3: Walang kumpare.
6: Okay.
3: Walang kamag-anak. Okay. Daw mo muna. Kung personal ng interest ng mga ibabaw.
6: Sige, walang kumagano.
3: Walang kolokumpare.
6: Ang nami ito ang bandira. Walang kumagano. Basta ilabas ng alak.
3: Ah, correct.
6: Galinopan lang.
3: Jose Bilarre.
6: Bilarre. Ano mga tirada?
3: So, pilay na sa mga bagay nga balikan. You know, kanami sa mga dinalan nga permi na ton mabasahan. That history repeats itself.
6: Amugid nga katabo.
3: Di, I don't know kung ginabalikan nila, gina-revisit nilang history para sundo no kung tani, i-revisit nilang history to rewrite the future kang ipaberik. Amo na yan tani, gina-expectar ta?
6: Why Manila gina-expectar, Bezer, nga amugid ng matabo, no? O galing by a stroke of luck and coincidence kisa ng ginambal na lang na pagkit na sa palad mo, amugin ng matabo mo.
3: Grabe. No? So mga kauturan, sa ato naman yung pagpakalagad sa bungadlaw, sa piyat kabahin sa iban pang mga impormasyon, yung dapat natin tutukan. Hindi lang kami mamukaw, kaya gapuway ka musbong. Gusto na mo, ma-relax na yun, maklase ba. Pero pisina, tikong pukawo na mo ko naman, disturbo pa ka muda. Kaya mo na lang ni Kakipay, Eric, mapasalamat sa bungadlaw. Ining adlaw, isa kamataob ng aga. At least, it's a beautiful day. and a beautiful goodbye kagapon nga adlaw, no? Ang siling nila blab, beautiful goodbye kagapon. Kinami ang adlaw ta lunes mo.
6: Di ko pag-remind pala sa hapsyat bala.
3: Ano man to yung ato kagapon?
6: Di ko pala pag-remind.
3: Sabi mo bala, sa kamal amo na sa basketball, bisan sa purok na lang to, ang sulo basketball player gabinsoy, pagkasilinga man sita 1 point,
6: 9 seconds,
3: idok-dok mo yung saring ang bula, kundi palibot mo bitong bula.
6: Or kaptan mo na lang?
3: I-dribble mo kaya, you have to use the time. Gingaan mo pa chance ya sa 2 point, inano man to ya, dumahibi si Wimbia, grabing wow siguro sa biggest person.
6: Ano man to?
3: Ang iyan ni dapat imbisigaran si Aaron Fox eh. Because hindi man siya mag-usa basketball.
6: Ako katingalan sa iya,
3: natingala ko siya, nga gidiritso iya kakipabiyari, hindi mo naman kailang lang mag-score.
6: Muyong gan lang.
3: Gintapal pa sa likod. Tani ginubra niya, pagkuha niya sa bula, ginrotate niya o ginpasa, yan na lang abi sa point guard nga si Castle.
6: Sila ni Castle.
3: O ginatag na lang abi kay Ron Harper para at least i-delay ang bula.
6: Si Harper mayo magdala, kagabalo, maghampang bata. Ginlay up yan.
3: Ginlay up yan, hindi amang kinanglanon to.
6: Why,
3: 9 seconds, kadalagaan na lang ito yung kagipay, berik mo.
6: Why na, daog na gito yan. It's a victory na that
3: abi
6: slip
3: mo pinakalain kay it will go down to the NBA history, the greatest upset ever.
6: Yes,
3: the with worst. A 29-point lead in the third quarter.
6: On the third quarter.
3: And then all of a sudden, pag abot niya sa fourth quarter, 30 puntos ang ginubra. Ang analysis natin kagapon kay Kipay Berik is just very simple. Nga sininta, kung gusto makalagas ang New York Knicks, balikan nilang depensa nga ginubra nila sa game 1 nito. Ang depensa nga grabe kadikit. Plus, dapat i-cut down nila by third quarter by 15 points ang abansi. Sus, pagtapos ang third quarter kay Kipay Berik, ginlabo sa bato. 15 points ang abansi.
6: Kita mo tong isa ka coaching staff, mindset to. Check pa mati sa aton, bro.
3: Dinara ka naman. Damo ka muna mo. Sige, kapamati sila sa discussion nila.
6: It's a joke, no? Pero, you know, kahapon ay sa isa ka panyapon. I was there. And isa na sa ginawang namuno ng mga listener, tagit ba? Nga sining na ustutong hambal ni Sir Eljan. Nga kinsis niya ang kakwantog pamati. Kaya mo kita na tabo mo.
3: Sang trick. Nadumduman mo man sang second quarter nag imo ta analysis. Nga dapat amo ni Bronze sa San Antonio Spurs pa-agresibo sila sa depensa, dapat lagson nila i-contest na every shots, no? So mo to gidubra nila not because my but if you try to kung naghampang ka basketball, abi ko go observe ka kay Pyberry. Gapanilag ka kun anong dalagan sa hampang.
6: Correct gid.
3: And panilagan mo anong mga winning strategy sa mga coaches bla. Kay ti panawag sina amuning problema. Coaches, ang trabaho sa coaching staff is to find solution. Ti ang ginubra sa coaching staff sa New York Knicks, paano nila ma-cut down ang 29-point lead?
6: Gina-isolate la si Wembanyama, why bigin pabantayan sa dako?
3: Gipabantayan sa gamay sa para hindi ka dribble.
6: Para hindi ka dribble.
3: Kay kabalo ka.
6: Kaki-rough playing correct. Siya.
3: Kay kung dito sa Idalom, ang ipabantay mo sa iya, si Anthony Towns Gade.
6: Si Towns Gade, because
3: hindi niya kinaglan mag-dribble kung sa Idalom ring mo. Pag salo iya bula, direkta niya. So ginubra nila, ang strategy, dinala nila sa gwa sa three-point country. Nga anubo ang nagabantay, kay hindi siya ka-dribble.
6: Kaginakulit na siya, kaginakulit.
3: Kay kung mag-dribble, kaganubo, kabantay si mo, definitely magaw na kita.
6: Why ka kuliton siya makasiti 4 ginabantayan siyang size? Huh? Why hindi siya kagiyo?
3: Tapos at the end of the day, ang nanugunan tagi diya ang sala nga desisyon ni Aaron Fox.
6: Nano to say man?
3: Pangamuyuan tas la kay Pabiri kay iningad lang is a beautiful day para sa atong tanan.
6: And let us remember that we are the holy presence of God. Ginoong Diyos, subong nga Biyernes, nagapasalamat kami sa imo tanan nga mga grasya kag pagiya sa bilog nga semana. Forgive us for our shortcomings and help us walk in your wisdom and love. Ginapangayo namon ang isa ka peaceful and blessed weekend para sa tanan, dear Lord. Bless the team building activities sang klinika employees kag ang team building sang K5 News FM kabankalan. Grant them unity, cooperation, good health, safety and joyful fellowship as they strengthen their teamwork and friendship. Guide us to become instruments of peace, kindness, and service wherever we go. May your presence be with us today and always. And today we reflect sa nasulat sa Salmo 133:1 nga nagasiling, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen.
3: amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day sa karon nga law. Ato naman yung top stories of the day dala sa inyo sa kaluwa naman sa DTX 500. Ang inyong superior antioxidant. Subong ang long Independence Day celebration sa siyudad sa Bacolod, Kasado. Ha? Hibalo din na karoon ang mga aktibidad. Doon ko punta si K5 Wilson Villena. Iba'y tiyendita pa sugod. Ini ba'y 7:30 subong aga?
6: Yes,
3: K5
6: yes.
3: Arika. Ini in line sa ika 128 Independence Day. Yes. Kag pasiplatanta, paano bala ini ng sugod mga ka K5?
6: Yes.
3: Ha? Ang mutukin ng amon nga preliminary ni K5 Arika. Kung sa ginatawag nga pamulitika, hindi katingalahan kung ano kadamak ang pabalitika at subong kay ang pundasyon sa gobyerno sa Pilipinas din sugdan sa dinamak kag pinatyanay.
6: Treachery, double cross, grabe.
3: Kag dito nagsugod ang bribery sa eleksyon.
6: Bribery, tinagay. Ang halin sa tiga Cavite nga grupo ni Aguinaldo, may ara taga duwa klitsi ka bugas.
3: Aglikan?
6: Itagahan. Di ano pang hatag ni Bonifacio kay Stundos, lapigados na iya.
3: Kag si Bonifacio to, ang guwa ni Bonifacio to, ka-principled man ni saya.
6: Bonifacio isa
3: principled man. Ang iyaya pang-itsindi, ang iya lang ang pamatasan daw si General Luna.
6: Ah, ito mga grupo yun mo.
3: Mga isog sila ya.
6: Luna, kag, na niya.
3: Sinto. Luya, lagit sila ya sa Pilipinas. Why na sila duroga mo?
6: Why na?
3: Why sila ya, pag-abot sa Pilipinas, no compromise sila ya mo?
6: No. Amo na nga plasubong nagagawa ang hambal ni Tulfo sa 18 Marines Platoon, mga kargador. Di ba nag-controversial itong hambal ni Tulfo? Inisip Bonifacio, isa ay kargador sa Tundo.
3: Mm-hmm.
6: So gabalik na tanan.
3: Grabe no.
6: Mo man lang nabalaan, pero nga ang nga gabinalik ina.
3: Grabe no. Tibot si Karongid, abi ko gani, let us revisit our history to rewrite in the future. No? But si ganun sina, balikan mo tani ang maragtas para tadlongon mo sa palabuton.
6: Uh-oh.
3: Pero natabo sa aton, gin-revisit na ito ng history, but we want to repeat itself.
6: History repeats itself.
3: Di, hindi pwedeng, tani balikan tani siya, kung may time capsule, hindi lang gusto niya balikan time capsule, kaya mga salat, tani tadlongon ta.
6: Ang ilang tema, para sa bungo, kalayaan na nakuha noon, pahalagahan ngayon, ipaglaban bukas.
3: Ay, kanami, no?
6: Diplo-diba?
3: Kalayaan, kalayaan na nakuha noon.
6: Pahalagahan,
3: pahalagahan ngayon
6: ipaglaban bukas.
3: Tisubong lay na.
6: Why na?
3: Ang kalaya, ang siling sa aton mga tagpalabati, ang kalayaan na nakuha noon, ay, kanawa ko di, ano nga ba? Pahalagahan?
6: Pahalagahan ngayon.
3: Ang guwain sa ni, i-take advantage naton.
6: Ay, isa pa na.
3: Oo, tapos ang punta yung ipaglaban.
6: Ipaglaban bukas.
3: Ipaglaban bukas ang ating interes.
6: Ay, masinig. Ano na yaman? Pwede rewind.
3: No, you know, ang iniging istorya na Monica K. Fiberic, these are the feedbacks in opinion of the
6: yes,
3: mass.
6: Yes, yes, yes.
3: Because they are dismayed. Amo na gani nga, dapat ang inyo pagkadismaya, ibutang nyo na sa punta sa bulpen. Ang problema, abisin nyo, dismayado. Kamusubong pagkita yung sa klibo, dahil ni bago.
6: Hindi na ako magambal.
3: No?
6: May ATM pa. May GPS pa.
3: Paano mo lang nagsugod in Independence Day? I-check ta na karon sa ato naman yung pagparagan sa piyak. Yes. Kabahin mga ka-K5. Sa iban pang information, subong adlaw doon may celebrity, balibol na. I-kwanta na sa kabangkalan doon at sa kanderon din na. No?
6: No.
3: And may duwa ka mga government building dito naman sa Sagay.
6: Okay.
3: Nga gininagurahan. And ang punong barangay Blas Mandalagan. If you can recall kahapon, gin-discuss ng party sa Bumba. May pila ka mga discovery dito ang K5. May misinterpretasyon sang DILG memorandum. Ginuyatan taktaling DILG memorandum. Ang ato na lang yung ihambal sa mga amigota. Ang K5, wala agi kami interest kalain or any malicious intent to any government agency. Kaya nga, trabaho mo lang niyong amon. Isang amigo na ton, may sulat ining si Sir Christian Nagaynay, address kay Mr. Paul Anieve.
6: Kapitan. No?
3: Kapitan. Kag ang sulat gani, basahon namon karon ni K5 Eric. And then kung kaisa kun hindi ka lang yang magpadalom din pagtsindi mo ya ora-ora mismo ka kason ginabomba mo eh.
6: No.
3: Tabo na karon nga ton hibaloon sa ato naman yung program sa karon nga adlaw. On the other hand mga ka K5, subong ang ginatutukan ta is paano maglimpyo siyudad. Kagabi ka K5 Eric, damo gimang gali nagabarigya.
6: Dabyan mo to?
3: Nakalabay ko ni Helicosis M. Nalabay, grabe gid man yung gali ka damo. Kagang puwersa kay kundi ari di isa kundi isada. Sa Seda ya, opposite road lang, opposite side of the road.
6: Ang piyak?
3: Paglampuwas mo sa Seda, going na dito sa
6: BBP.
3: ka o dako nga hindi nga DBP diri lang yas sa tadlong ng Gyapon sa North Capitol
6: ang sa ubos to sa ubos na
3: sa ubos pa kadto na bala sa Aguinaldo Street
6: totoo motor
3: left and right ya wala to
6: ato na to
3: then dito sa Piak amuman so maybe guro kinang lang na regular pero why nasang relief puro na pagkaon
6: ang relief dito na nang ligagin butang sa tubang DBP
3: why na to sbong
6: why na
3: kay wala to sila legally permit. Ang yeah, may permit. Pinakadako yung ginakaong space sila.
6: Oo, oh, sila to.
3: Subok ko tanawon mo, bisan pa paano, it seems like nakita itong doara ko sa Thailand.
6: Abi mo yung nagtubang sa Seda Hotel.
3: Siling ko lang doon sa Thailand ko kakipabirik mo. Kaya kung may bisitang Seda Hotel, mas attractive na sa mga turista da.
6: Correct. Ang akong ganitan ni suggestion na, why not ibutangan na sa isang daw uniform ng food guard?
3: Ti nami na kagtapos limpyon after.
6: Limpyon after.
3: Kaysa gabi, kung manunotis mo, hindi magiging masyado traffic na mo.
6: Why? Ay, okay naman lang na.
3: Dahay. So, but si ganun sini, ginagaanta sila oportunidad mga buhi tarong, pero hindi lang sila mag-abusar. Inabalang hindi sila maglapaw sa latin yung ginahatag. And maybe every night, may arata dapat tawo gabantay da.
6: Kaya hindi lang sila tayo magladlad, last 4 po lang.
3: Hindi pwede. So, good din na sila, last size.
6: Last size, ara na. That's what abi naming food cart. Abi mo sila dyan kung gabi, ang paliwansan sa call center.
3: Amo na na sa bong?
6: Amo na da ang paliwansan sa mga common tao. Every evening, you can see families na nang common which in Cameroon, nga nagkakantuna ka maglagaw sa kabataan nila. Dalon sa lagundra makaos.
3: Tipila ka daw, gali. Kanday Aryo, like yung mga ano na. No? Kanday Aryo, mahilig ni sila magkanto.
6: Damo na, damo
3: kanday Ayo kanday GSM Jean no mahilig ni sila maggagawa mga grupo nila mo kanday Berto Gakit mo di dress lang matulot tambay do ka sadya kan bisan kita ka kipay berik ka kisa pwede nga gadon ti si si Kwan lang lagadon ti ta kay Jilulo ya kay nga problema kay Jilulo gatong kod siya mo si Jerry Lee lang agadon ta
6: Jerry Lee tiyo kag sakyan ta bago yan Jer- kanin
3: wala nakasakay na ko yan nakadrive na gani ko ti why not gadra da tama ba di? Si ala si Kipab Julius no din mo nakasabay sa aton
6: hindi na nay malami oh dili ni Jilulo na pop
3: oh, oh abalon ta ti si Robert Pacardo kag si Babes Gantalaw
6: oh pwede oh. Na pwede
3: ti kung gusto man lang yan ni Sir Jerry Julius ang aton bla nga ang Cormans banding dire nato no Brown kung ko ta to
6: nami na Sir Jerry kung gabi you know sometimes I sit there pungko-pungko sa wala lang bla
3: munta na niya.
6: Kanami kayo may mga pagkaon ng bigya sa gwa.
3: Kadang nami, di kayo mga sidewalk vendors ko, no? Na nag-plaster sa mga gwa sang iskwilahan, bla? Pagwaon na kayo nga, delikado ang quality sa pagkaon, hindi matest. May ara iya sa sunod iskwilahan, ganito ya, gina-verify, gina-mayo. Kaya kung ano, may mo sa kabataan, pilakadlaw ka kay Pam Eric, kung magkaon na lang hindi ma-check mayo ang pagkaon, kaya anong matabo, basulan iskwilahan.
6: Dumduman mo siya, una ko mag-recess mo sa elementary kasi Liganes.
3: Oo.
6: Siya madlagan kasi guwa sa kundal niya, bla? Tapos mabakal kasi saging at tinanok na...
3: Oo, iba niya nasal eh. Oh, hindi lang tinanok, tapos iba niya yung Mr. Margarine, bla? Nasugba.
6: Nasugba nga ba saging, no?
3: Tapos, balo ka naman, pagudto. Hindi ko na kaya, ya muna. Kaya nga, ako niya, balo niya, pero miyamunin mo. Nakaputo sa saging kanon, din butong-butong. Lunis ko na butong-butong. Pagka, Diyos niya, bukayo naman ah. Ang bukayo. Ang bukayo. Tapos, pagka Merkulis, itlog naman ah.
6: Okay ba na?
3: Oo, muna yan nga. Muna sa nasadya na kami pagtapos na muna panyaga.
6: Lagsanay na yun.
3: Malilagsanay naman kami na na yun.
6: Uy, kasi una ka lagsanay si Riljan. Tapos panyaga.
3: Lagsanay kami yan.
6: Amo niya yung nampang. Namiyan ko mga nampang. Iupos mga classmate ko yan. Mabalay-balay kami.
3: Ay.
6: Kaya nanay-nanay, tatay-tatay na mo.
3: Nami, hindi yung ibo yung galing, no? Laway ko naman ito, ipantibrano. Pasa ko naman. But nonetheless, these are the things nga ti nami, maraming plano nila. So, ma-pause lang ta commercial break. Pagbalik ta, tutukan natin mga ka-K5 ang update, no? Dito iya sa celebration sa Independence Day, diri sa Rizal. Do, diri nila sa pa-Rizal.
6: Do, in GC ko naman.
3: Saint GC's na
6: subong. I-check na lang
3: karoon. I-check ta kundi na, no? Nagligan diri sila sa Rizal, no? Park, elementary school, subong in GC, tanawon ta. And then, plastar naman kay 5 Eric. Ang history, no? Sang Independence Day. Oras, alas 6:55 sa aga.
6: San maing.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka.
9: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio. With your boy, Solweta.
10: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamaskulado. Basta appendicitis gani, gauning hon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
11: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko di tribayo, kag sige-sige na ang di tribayo sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka ako.
12: Appendix.
13: Duwa ay patobi di tribayo sang una. No?
11: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
13: Grabe. Purti ka dyan.
11: Ang paglumpok sa appendix.
13: Ano laman ang untog, Rodok? Ba, no?
11: Layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
12: Oh, grabe,
11: tapos pag-abot mo sa ospital,
13: wala mo lang may
11: mo. Pa ang imong tiyan.
13: Yan din sakit, oh. Yan din
11: sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
11: Inisiyag ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So ang ditribayo i-correct niya, Sir Boy, para ngano nami ang imong pupo.
12: Nami ang pupo.
11: So wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios, na kung di ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
13: Mga ascaris na.
11: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka.
11: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kay man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin pa normal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
10: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic nga bulong, may ara si mo anti attack si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nan sa D3 Bio.
11: Apat taksimo.
13: Taksimo.
0: D3 Bio.
10: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo gyud protektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon o buo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Kuway ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsay do sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
12: D3 Bio.
10: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
11: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
12: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkanta mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotic na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift, OT, Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Pabalik na mga ka-K-5 sa inyo naman kapalit tuntunan ng oras sa K-5 News FM Philippines na 7-8 naman sa aga. Now, pabalik kita mga ka-K-5 sa inyo naman kapalit tuntunan. Today, ka-K-5 Eric, we are celebrating the 128th Independence Day. Yeah. Kung balikan tamaragtas ni ka-K-5 Eric, ang Philippine Independence Day, una na ito nga gina-celebrate ni sang June 12, 1898. Yes. Diin natabo ang declaration sa Independence Day. Dili formal nga gin-deklarar. Natabo ini dito sa Kawit, Cavite, sang June 12, 1898.
1: Sa tirasa, sa balay mismo ni Emilio Aguinaldo.
0: Kag ang nagpanguna is si General Emilio Aguinaldo.
1: Yes.
0: Well, during that time, sa declaration, nakita ang pinakauna nga Philippine flag nga ginubra ni Agoncillo.
1: Agoncillo. Ang nagubra sa aton nga Philippine flag, actually, yung malang kadlaw ginubra nila ang Philippine flag.
0: Gini nga, gawin lang. Ginpulawan ko nila ni Tahi. Gintahi
1: nila mo. Ang nagubra sini si Marcela
0: Agoncillo.
1: Marino de Agoncillo. Nga asawa sang Philippine ambassador to Hong Kong. Nga si Felipe Agoncillo. Upo dya, ang iyang bata nga teenager nga si Lorenza.
0: Yung kamot lang din nila. Kamot, nga pag... Grabe, no?
1: Kamot, 5 days nga, gamay mo lang ang flag mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos si Delfina Herbosa de Natividad, nga hinablos niyo si Rizal, nga ato man to naka-exile sa Hong Kong.
0: So, gimbuligan nila?
1: Tatlo sila nagtahi. Ang inimo nila, ang bata ni nga si Lorenza, amo ni nag-ubras ang triangle nga puti. Naging...
0: Okay.
1: Kundi mag-utol ka sa tila, do, dapat sigsagan mo na. At kasi unaw ay pato sigsagan. So kay bata siya, ang iya ang triangle ng puti ng gamay, amuto siya itong nagtahi.
0: Okay.
1: Ang pula, ang nagtahi, si Agoncillo.
0: Okay.
1: Ang nag-kilid blan, parang hindi matastas.
0: Ang blue,
1: amo ni si Natividad.
0: Nagbuligay, gitsla.
1: O, sang wala na sang may matastas ka side, gintaod na nila kag amo na ito gintahi in 3 days. Ang the last 2 days, nagbutang sila sa mga star kag mga si Santo.
0: Ang tatlo ka star gaga-represent sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang walo na ka-ray ka-adlaw, abo nang walo ka first province kay nag-revolt against the Spaniard. To na kag amo gid man ang kipabiray.
1: Manila, Cavite, Bulacan,
0: Pampanga. Walo na bilog.
1: Walo.
0: Eight rays of sun.
1: The eight rays of sun, ang singuna maghambal ka nga Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac. That's the Philippines. Amo na siguro ng Pilipinas. Because it is where people do amo na lang daw Metro Manila. So
0: muna dito na nagsugod abi ang dira ay nagsugod abi ang sibilisasyon na kag gobyerno sa Pilipinas.
1: Oh, ti amo na sa Manila aran da ya si Bonifacio, aran ni Emilio Jacinto, aran da sila ya. Dire naman niya mga big time naman niya mga manggrano naman niya. Ari naman diya sa Cavite. Sa Kawit sila naman na ni Aguinaldo.
0: Emilio Aguinaldo.
1: Oh, sila ni Makapagal.
0: Makapagal.
1: Dira na inupol naman da sila.
0: Okay. So during that time in June 12 of 1898, the most important piece of history is the Philippine flag. Kaya mo to siya ang simbolo sang una nga republika sang Pilipinas, no? And bilang paghatag ligwa para mabuhi ang espiritu sa mga Pinoy, mabatsyagan gid nila ang kahiluwayan. Gingkanta ang pinakauna nga anong parang title sang lupang hinirang Kakipaybe Eric?
1: It was a Spanish song sing una.
0: Okay.
1: Ang ilang nga Spanish
0: basi song. Basi kung pwede na tol matag nagipakanta tato kay Kipaybita no.
1: It was called sang una nga the Marcha Real.
0: Marcha. Kay marching song ni nga to national anthem for four. Ang beat siya gani ni ispila for four.
1: For four.
0: Kay do marcha gid saya.
1: The irony of it all, kaysang pag-ubra isang kanta ni Marcha Real ni Julian Felipe mga K5, kundi dapat independent song na eh. Gingkopya yan eh sa Marcha Real man nga independent song sang Espanya.
0: Okay.
1: Halos pariho ni ang national anthem sa Pilipinas kaysang
0: Espanya.
1: Kag wala lyrics. Kung lang music lang itan. Iri, Dave Latan ang first, mga ka-K5, this
0: kay
1: is the
0: English version niya na isa na is Land in the morning, child of the sun returning. Ado mo, amun, abi?
1: Dugay lang siya yakag na butangan lyrics. Balo ka, sino nagsulat siyang lyrics?
0: Sino?
1: Calderon. Tiyo ni Extinction Manager Rolls Palma.
0: Si?
1: Si Jose Palma.
0: Oy!
1: Ang nagsulat siyang lyrics in 1899.
0: Si Palma.
1: O Palma.
0: Tingala ko mga kasagad ganyan magbinalaybay kay Kipay Broads. Madala ka ganyan sa Batamis ka dila ni Kipay Broads mo.
1: Ang dila pa lang.
0: Ang dila pa lang. Tapos ka na
1: yan. Ang Batamis na way pa.
0: Ang Batamis way pa.

0: So muna siya General Jan, that it was Jose Palma in 1899 ang nagsulat sa isa ka poem do tula. Pero ang tula niya nga pwede makaigo sa kanta ni Agoncillo kagintaod nila. Pero ang original gidiya sang kanta sang Philippine National Anthem ta music lang, why kwan?
1: Sige, biara ka na. Pabatita sa ilang?
0: Itaan, pabatitaan.
1: Ang marching na ton, kay we are trying to revisit mo our history, kag ipabirik. We are bringing you in June 12 of 1898, amuning sitwasyon.
0: Ang nagtukar sini during that time, kay tiway pa man sing una, yung mga sound system sa dyan mo, ginpatawag nila ang San Francisco de Malabon Drum and Bugle Corps pa.
1: Sila nagtukar?
0: Sila nagtukar.
1: Di ba nga lyre guru itong ginagamit nila?
0: Oo, kag mga bum-bum-bum-bum.
1: Boom. Oo, tiyo si grabe.
0: Tan, patukaratan ng music na tan, the first mga ka-K5 national anthem played in Kawit, Cavite in June 12, 1898 when General Emilio Aguinaldo declared so-called independence from Spain and saying, we are Filipinos. Julian Felipe, original composition. Tira. Amo
1: ay na.
0: Pag-download na lang na.
1: Abugid sa'ya, kipa narik. Amula na, why na sa'ya, no? Drum and bugle, corning katakar.
0: May boom, boom, boom, boom.
1: Nas na yung matiyan. Amulit pinagkaunang, gito.

0: mo ka na, may pamatian, no?
1: After that song was played kay Fievel Jan sa Malabon Drum and Bugle Corps, nagsaka, nakita nyo ng picture kasi una nga si Aguinaldo gabayaw sa iyang bandira ta. With him was ang upod niya Aguinaldo, ang iya pakaisa nga si Baldomero Aguinaldo. Si Baldomero Aguinaldo amuto ang commander sa Magdalo Group gidya sing una. Pakaisa na ni Emilio Aguinaldo. Ara man si Mariano Trias. Kita mo sa Cavite, may ngalan na nga Don Mariano Trias nga mga siyudad. Ara si Mariano Trias nga isa sang mga advisor sang revolutionary movement ni Aguinaldo. Ara man si Severo Buenaventura. Barangay Kapitan sang San Francisco de Malabon kay siyang nagdala sang banda si Riljan. Ang Barangay Kapitan niya kukulak mo banda niya ryo. May banda ko pero ang Barangay Kapitan ara nagsaka man to sa tirasa kang magwibing-wibing man. Ara man si Marcelo Castillo who during the time amo ang mayor sang Kawit.
0: Actually kay Pabirik at to galing tatlo kastara dito to makonsider nga Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya tungkol dito galing is Luzon, Panay in Mindanao.
1: Because Visayas before is called Panay.
0: And Panay is the biggest island in Visayas.
1: And the only place nga may mga representative sa revolusyon. Si unang Cebu ay niya.
0: Subot si ganong gali. Ang Panay, una pa niya sa Cebu, no?
1: Cebu was there. O galing kay mga batasan si Cebuano, hipos.
0: Lain sa mga Ilonggo, mga Tikalon.
1: Ilonggo yung gahod mo. Gahod. So amo ni sila nang nagkantuto. Kag sila yung may representante. So Luzon, Panay and Mindanao. Ang Visayas ang ulihin na lang na sa nagdamo ng mga Cebuano nga nagkuan nga nag-alsagid. During that 1900 revolution, dito lang nagbantog ang Cebu. Si una Panay gina iya, Panay gid. Ang masubo lang kay sa Independence Day naton nga mga Pilipino sa tirasa ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sir John Mudjo Bilibit. Ang Amerikano nga si Colonel Johnson Blanc.
0: Okay.
1: Nagupod
0: siya.
1: Kaya ang ato gali nga aton independence, nag-declare kita independence, pero iya ato siyang Amerikano celebration. That is why the first independence.
0: June 12.
1: June 12, ang independence date as yung una was celebrated on July 4th.
0: Kaya ang iya Amerikano, July 4 mo?
1: Oh, the 4th of July. Amo na nga may Amerikano to ya, amo to nga pangakig ito si unan na Emilio Jacinto na nagagapangakig sila ni Del Pilar. Nga gaano-ano na yung Amerikano nga randa siya upod ni Aguinaldo. Kinuntra nila to. Kag ang aton nga independence, why ta gin-celebrate June 12, gin-celebrate ta siya July 4, dungan sa Amerikano.
0: Hasta sa uli nga gin-island, ta gin-balik ta gin-yang original ta.
1: Only during the times ang tatay ni Gloria Macapagal Arroyo in 1964.
0: Nagpungko bilang presidente.
1: Sa presidente siya, siya hindi ibotang ta gin-ya July 12. Ang aton nga celebration sa independensya because it is the day when the Republic of the Philippines was born. Not on the 4th of July because it is the independence of America pagkontrol sa mga Confederate Army ito yung una. Ngayon, July 12, 1964.
0: Si Wilson Villena kay Subong Aga, ginapaabot na ton ang anong matabo Subong Aga in the celebration dari sa aton sa Bacolod.
1: Yes.
0: In light of the 128th Independence Day celebration, anong matabo dari sa aton? So, i-check na rin dugay mga ka-K5 kay naka-standby na ang aton sa linga patrol with K5 Wilson Villena. And kadami, blakang ipamirin, kinabalikan ta ang maragtas sa Pilipinas. You know, ang simbolismo sang Philippine flag, para matagaan taman sang jutay, hindi yung matagpalamatita, no? Ining puti, blakang ipamirin, the white triangle, nag-represent ini sang secret revolutionary society.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: The symbol of unity, ang ginatawag nga katipunan.
1: Yes, yes.
0: Ang tatlo ka stars, amo ni sang Luzon, Panay, in Mindanao, hindi na Visayas, gali? Not Visayas, as a whole. As Panay represented the region at that time, kag ipabirik, mahudambal mo na, mga garot, iya kag Tikalon, mga Ilonggo, dan.
1: Kita to yung debate sa babaw.
0: Ang walo ni ka mga rays of sun, amo ni gimensyon ni ipabirik, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, in Batangas. Amo ni?
1: Amo na sila.
0: Actually nga ito niya flag, do inspired niya sang American flag.
1: Inspired by
0: the original
1: American
0: proclamation
1: flag.
0: Sang states, ang color ginpili tani in honor of the flag of the United States. Kita mo may red,
1: white,
0: blue, and blue, and white.
1: Yes, yes.
0: Oh? So manifestation isang aton pagpasalamat sa ila disinterested protection. No? Bangod nga ambal niya sa una pero after sinabla ka kay Pemerick naglupok na yon ang ano gani Filipino-American War?
1: Filipino-American War.
0: Grabe kay Pemerick no. Ay just ang lasting. Ginbuyan ta nila sa kamot sang mga Espanyol. Dason sila namang may tuyo magangkon sa aton. Grace din nagkinagamo kada General Luna.
1: Actually pag ang aton independence, amo this is being questioned eh ang aton nga 1898 kay Aguinaldo. Because sa Aguinaldo nag-exile niya sa 1895-96 nag-exile sa
0: Hong Kong.
1: Pagkabuto nagtransaksyon niya sa kay Diwi
0: sa Amerikano.
1: Oo, ngayon sa kwarta. Gid magbibigay ya be. Kag gitagaan sa kwarta kay kuno gin bakal mga pusil sa soldado niya. That's why sang I think it was May of 1898. Nga nag-abot na diya si Aguinaldo, magpuli siya, upod yung mga Amerikano. Kag pag-abot nila sa Manila Bay, nag-away niya ang Amerikano kag ang katsila. Napierde sang Amerikano ang katsila. Diri sa duta, nag-away man ang grupo ng day Aguinaldo. O galing kay ang katsila, hindi pwede nga mag-surrender sa mga Pilipino kay Kahuluya.
0: Sa Amerikano sila nag-surrender.
1: Sa Amerikano sila
0: nag-surrender. Actually, sa pagkabato dyan, manong perdi na ito yung katsila.
1: Manong perdi, why na pagkaon mo? Sa
0: mga Pinoying mga gerila during the time.
1: Why na sila pagkaon? Nalibutan na sila mo. Nalibutan
0: galing sila. Kay, bangod sa kabalo ka naman, ang actual yung pag-surrender na di, why na kaniya ka nagpalupok lang ka, nagdeklarar nga may amunin ng kama, just to give honor sa mga Espanyol, sa nag-away sila sa mga Amerikano.
1: Oo. So nagkuha na, maya mo nang lang, the Treaty of Paris mo lang ka nagpirma na lang, ito sige, ayin yung nakmiya.
0: Sa Amerikano. Ang panawag na ton sina is,
1: may ara sila nga surrender documents.
0: The Diwi Magdapilo.
1: Nga, surrender kami sa inyo. Pero, para nga daw nami, abito na won, kay papit ni isang Amerikano si Aguinaldo, nga isigun singgit na blaka magkuhan bla. Amuna nga sangga, singgit si Aguinaldo, June 12 of 1898, may Amerikano si Colonel Johnson na askidid dya, nga nangakig ni sila ng Del Peral de Jacinto, nga gano'ano na daya. Nga gipapatay mo na si Bonifacio, tapos karun,
0: ang panawag na nakagipay, Eric, it is the Tidings Magdapit Act. The Act of Congress established the process for the Philippines, then a U.S. territory to become independent country after 10-year transition period. Amo nang nagatag sa aton sa independence ang Tidings Magdapit Act.
1: You see, the 10-year period, turnover period, so from 1898, hindi pa kita ya independent kitutuon.
0: Kaya nga, sa pagkabatun, binakalm lang sa Amerikanong independence.
1: Binakalya mo.
0: Actually, daog na tayo tani sa gira.
1: Daog ta. Si Aguinaldo, galing kinag-transaction sa Hong Kong.
0: Inano mga Pilipino,
1: nag-transaction
0: no?
1: Sa Hong Kong.
0: Alin sa una, negosyante kita yan, no?
1: Amo na ang transaction namin.
0: Hindi ka tingala niya, Spratlys Island, na pinakalo, kay Botong Bilja, tapos China.
1: Kag pinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio, kay ginag-eleksyon sila, tungkol kay Waya Cuarta si Bonifacio, pinamakal yan ni Aguinaldo, no ba ang perdi si eleksyon niya si...
0: Kabalo ka nga, very historic, kag very very significant sa akon ang Tidings Magdapilo. Ang akon, eldest son kag Ipaberic, pwede yung asawa ko, gabasakit sa ospital, gabantay ko. I was studying, and I'm studying social studies sa among mass communication class.
1: Okay.
0: I came across this Tidings Magdapilo. Ang ngalan niya sini is... Senator Millard Tidings of Maryland and Congressman John McDuffie. Kita mo nga lang sa bata ko nga first son ko, John Millard, because that is Tidings McDuffie Act.
1: Okay.
0: First name ni Tidings, Millard Tidings, and John McDuffie. So, i-combine ko na. John Millard Castanyo. Kaya during the time mo muna.
1: Ang ngalan niya si John Millard Castanyo.
0: Yes.
1: Ang balo kasi no hayo is na.
0: Sino?
1: Independence.
0: Ah, independence. Actually, kag Ipamerik, amunin siyang nabasa ko during the time. Gapasakit si Mrs. Lee, kung pagbata, yan yung ngalan niya dapat John Millard. Because that is the Tidings Magdapit Act.
1: Kita mo ilang na. Te, pagpirma sa independensya na to. Amo na to pagpirma sa independensya pero, mo sa pagkasutiro.
0: Ang kanami isang punto ni kag Ipamerik. Ang katuntuhan giblak nga bisan hindi tayo makabot Amerikano ya perdi na tayo sa ato niya kag Espanyol ang natabo ya ato naging nga gira gipagin matyanta sila pa yung nag angkon sang recognition
1: from January 1898
0: ara na si Wilson ay
1: up to May 1898 Why niya pagkaon kay Pabilyan sa Intramuros yung mga katsila?
0: Ubus na ito sa Pinoy?
1: Napalimutan na ito yan sa mga grupo.
0: Ano ginubran nila? Gipakanyon-kanyon sila sa mga
1: barko.
0: Navy ships ang Amerika.
1: No, ikanyon-kanyon na ito sila. Ina sila ni Johnson, nagpulupalupok lang. So nagsusurinder sa Siga Dagat. Amo nang dira sa kilid sa Intramuros. Bla. May lugar na dagat na nagsurinder ang mga kuno.
0: Kuno?
1: Ang mga
0: pero actually, why na ito yan?
1: Why na ito yan? Gutom na sila. Why na gani? Gakwa na ito yan? Gapanginhas lang ganito.
0: Because of that, mga kakipay, bambalik kakipay, Merrick, it is a 10-year transition period. 1898 and then naghatag sila independence sa aton. It was enacted in March 24 of 1934 sa 73rd United States sa Congress. Kagdiri na balay ang aton 1935
1: Constitution. That was the first Constitution.
0: And 14 years after, nagkwa ang Cuenco Avelino ruling on the basis of the 1935 Constitution.
1: It is a story of a walkout.
0: Of a walkout?
1: Nag-walkout
0: sila. Yeah, subong ginailog nila, just like you mentioned, that history repeats itself.
1: Gabalikin.
0: Di karoon katuwan ta na kay Mayog, istoryahan ta na, kay why ng 1935-1987, nataya.
1: Why na to?
0: Istoryahan ta na karoon. I-check one ay si Wilson, kang ipag Eric. Kahit talawon tang sitwasyon to sa celebration sa Independence Day. I-check na to sa line number one, K5 Wilson. Line number one, Wilson, good morning. Wilson.
1: Wells.
0: Okay. Lugid doon natin signal.
2: Good
0: okay, go ahead, Kipa Wilson. Ano matabo sa celebration subong aga?
2: Good morning, Kipa Galjan. Kipa Eric. Sorry, kita dali subong no. Sa may new government center, Christian sa Bacolod, po sa rin isa ka programa ang nagpapatigayon sa karon din no, sa atong sini local government unit sa Bacolod. Ang mo sa Giyapon, Kipa Galjan, Kipa Eric, no, sa pagsaulo.
0: Why ka live?
2: Independence Day. Dapat kasi pwede lang nakasulod sa Viber kay Colonel John, kay Merrick waiting ato yung Viber so to. So after sinisang actually natapos na no, napasaka na kay Colonel John ang aton sining flag diri sa karon.
0: Mati, tanong si lumatag sa message kay dong ila sining speaker kuno si Brianna Ang for the
2: Brianna Ang. After pa ini kay Colonel John subong nag flag raising ng sila ni kay Colonel John kay
0: speaker tayo is the title varsity player.
1: Brianna Ang.
2: May parad.
0: Oy, kanami. Steady lang.
2: Ara. So, ara si Sir Vincent, so maparada sila anay kay Fred Aljan after sinisang gamining of flag ceremony.
1: Ay, may
2: so,
1: parada?
2: Oo, may parada. Kay Fred Aljan, kanami. Kay Fred Aljan, kay Fred Aljan.
1: Matanaw ito, Marjorie.
0: Hindi sila maparada? Mapalibot lang manda sila yung GC?
2: Ah, hindi. Kay Fred Aljan, ang ruta sa
1: parada
2: kay Fred Aljan, may ari rehalin sa may new government center. Pakadto sa may dalan Galo Street no sa patulong naman sa Mega World malibot ni Mega World Cafe Aljan.
1: Libot lang sa Mega World.
2: Bali malibot sila sa Galo Street paliko sila mo sa no sa Lopez Haina pasulod balik naman sa Mega World and yes. Balik sa new government center. Yes.
0: Ano na subo panumpa sa Watawat na?
2: Oh, nagapanumpa sa Watawat sa karon Cafe Aljan ng Cafe Derek.
1: Anong eskwelahan ng may banda ng may mga
0: marjo? Laban-laban niya naman isang handumanan. Bluebells ni panawag?
1: Bluebells?
2: Damo-damo sa ila kay Sir Aljan. Di actually lima kabilog na mga drumming bugle corps ang ato sila.
0: Bawang nag-high sila o? Ang utabi sila kung ano ang ilang...
1: Bumiwanan sila yun.
0: Ano ang mensahe nila subong Independence Day?
1: Pakita ng mga microphone ng atahong bla.
0: Basta mataktak ang foam.
2: Are. Basta mataktak naman ni Karun to. I-try to sila. I-try to si ila ni ma'am yung ma-interview.
0: Thank you, Vince. Ma-check
2: today. Ma-check to kay Sir Aljan. Ma'am, morning. Mensahe lang sa Independence Day, ma'am. Message.
3: Thank you. Good morning, everyone.
0: Ginatabunan mo man ang imo mic, oh. Ang imo cellphone na mong
1: Silinggo gidaw. Silinggo gidaw.
2: Yes, I go, Sir Aljan.
3: We have to note that
1: tabang, kasiligan.
3: A very important event to our life. Happy to see you. Ngayon po rin kita sa captivity sa other country.
2: Thank you, ma'am. Dyan na principal si ma'am.
1: Dennis lang eskulahan, Wilson.
2: Thank you, ma'am. So, maraming kita din sa ongoing pang program.
0: Silingin si Kipay Perik.
1: Ang pomalong ito.
2: Gadi.
4: Naglupad gisega po kita sa dyan. So, aaro din ang katapos ng BJMP. Nakita natin rin ang katapos.
0: So, guwa sa rin inter-agency parade ni Subong.
1: Amunin siya kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, nga basta gani Independence Day, may arang ginatawag per mga civic, military parade.
0: Si, correct, hindi kaling inter-agency. Civic, military parade. Civilian, kag military.
1: Nga parada.
0: Parada.
1: Kag hindi gid madula, basta Independence Day, ang drum and bugle corps, because they are central to the playing of the first national anthem. Ang banda tototot kag pum pum pum nila yon.
0: Tikay na namin tukar sa national anthem, may pum pum pum gigipay ba?
1: May tototot, may trombone pa na mo.
0: May yara gid. Pag ginalitan kag hindi Papa Berto maya dayan mo.
4: Natag
0: na sa message, gatag sa message, pamatay bi message.
1: Kamera na ibay, kamera ta ba?
4: At so sa mabaw sa stage, naka-green siya ng Pilipinana. Kito daw dyan.
0: Nag-message na siya mula pa?
4: Yes.
0: Nakatag na siya message niya mula pa?
4: Kito daw dyan. Kinaparada pa after siya ng flag racing.
0: Sabi ko, ano yung sa matag message sa flag racing?
4: Na after parada, pang iya sila nga message kito daw dyan.
0: So, basing kung interview mo siya, kung anong iya balatsyagon, nga siya ang mangin... Brianna ang ilag ang independence
1: ko. Nga siyang speaker.
0: I don't know because
1: why her?
0: Amo nang namin yung pabangkot.
4: Kung ang bagong Pilipinas, kaya ka bagay sa Dodan, para sa sababa, pwede dito sa malakot, kasi nila. Pero it is just pwede sa Dodan, ang program sa buong aga.
0: Steady lang, Wedge, ha?
4: Mayroon kita din siya na with sa program. So, ang first niya na set sa program kay Sonel Jan, of course, pagpasaka sa flag na muna yung ongoing sa karon. Mga message sa lin kay Honorable Greg, may Greg Sataya, no, ato siningal City Mayor sa Bacolod. And then, may koro Bacolaniano kapag magsang-awit ang matunging kanta nila pag ulang kay Sonel Jan.
0: Di ba atag na message si Mayor Greg Subong?
4: Ano na?
0: Atag siya message after that?
1: Tapos na?
4: Oo, mahatag siya message ko ito ka dyan ng Kevin Eric.
1: Okay.
4: Then, after siya na mahatag, mansang message si aton si Nina SP, no, Hover Baez. And then, maghatag naman sa ano ganyan, pagbasa sa history. Sang flag kay ito ka dyan, may hatag naman ni SP member Wilson Gambua Jr.
0: Okay.
4: Pangunahing talong pati, muna ni Amatag, ito na, si ano, Brianna Ang, kasi daw dyan.
0: Di ba matihan na message, sabi sa bata, it's very nice for us, representing the younger generation, kagkalabanan, sini yung mga dagko ng mga tao ang gina-invitar ta. In this time around, in our independent celebration, we will be listening a message from a colorful athlete of Bacolod City.
1: Kaga FYI lang sa aton ng mga tagpalamati, masyahalin ka mo sa Helbitsa, maagi ka mo sa NGC, may bypass road wala. Sirado na subong kasi kay 5 Barons Palma, itong station manager.
0: Libot siya.
1: Nagalibot man siya. Sige, close na di pa balon, tagpalamati, para hindi sila mag-stack up kay subong kapunong.
0: So dito sila maagi, balik sa Morsya o malibot sila pagkanto to sila.
1: Ma main highway na nagilang sila na subong.
0: Hindi so, na, hindi sila mag-agi, hindi subong sa Burgos direkta.
1: Hindi, ang Helbit siya, hindi sila mag-agi.
0: Di, gwa niya main highway.
1: Main highway lang anay, Burgos.
0: So gwa niya, doon diretso na lang sila Lopez.
1: Yes, amo lang anay. Main highway lang anay.
4: So ang second part, mag-expect man sa first part, kasi sa Dan Kefeterik, si Aton, sa mga congressman, no? Binipes, mag-hatag na sa iya.
0: Ay, ara man si congressman. Hindi ko nabi, si Mayor Greg, kati kampiyon. Amo niya, amo ni Gagipay, Eric.
1: Nanopor gina sa Birmingham, duwa
0: dito. Dapat gina.
1: Oo.
4: Next, may second part, pati sa Dan, ang kwan, ang program, kag ining second part, kasi sa Dan, no? Pagbigay-pugay, at pag-alay ng, ano ni, bulaklak sa pamansang bayani, no? Atong siningan yung government center na sa Japan. Sa flag, and then sa atong siningan, ano man, ribulto. And then, ang tatlo naman, ako yung pagparin, o after, sa pagkakata, sa pulang,
0: anong una matalumpati itong gitpang lawag mo kung una na yung paradantis ang talumpati nila?
4: Karin na may opening message. Diyan, play ko lang.
0: Sige.
1: Okay.
0: Ang audio mo i-improve, Gidson? Kung pwede, kung imong atalis sa telepono ka lang agi. Kayo ha? Dayalan Tabilio at si Wilson sa phone niya, no? Ikino kapigaw sa iyo sunod.
1: Okay, while we're trying to improve the signal ni K5 Wilson, gina-improve ng K5 Wilson.
0: Tawagan ka na mo liwat sa phone, son, ha? Para sigurado, kino kapigaw, gid.
1: Sa mga nag-aagib na sa Diversion Road, nga dira malabay sa NGC, ang halin sa mga Kore, o halin sa Lupwes, inang bilog nga stretch sa isang diversion, in front of NGC, kag Lupwes East, sirado mo na subong sa Reljan, kay dira maagi ang parada. So hindi ka muanay da, kung magkudra ka mong area, tadlongan nyo na ng Burgos Street, pakanto Lakson. Hindi kita na magliko sa Lupwes East kay sirado na pati sa Asta sa NGC. Ang halin sa Doña Uliana, hindi man ka mo magliko pakanto sa NGC, sirado, subong balalik ka muanay sa main road. Parang hindi ka mo mag-ipit sa trapiko. As per advice ng aton nga station manager, nga ato kisubong dito si K5 Bruns Palma. Okay?
0: Okay.
1: Okay na, Wilson. Mga K5 tahom niya. Abi mo si Reljan sa Cavite subong. Grabe nga mga selebrasyon eh. In Bulacan right now, grabe nga mga selebrasyon ining mga amo ni ang Independence Day. Ara na si Wilson.
0: Okay. Okay. Go ahead, John.
5: Naalaala ng aking kalayaan ay bunga ng kanilang dugo at pawis. Ngunit, ano nga ba ang tunay na pangyayaan ng kalayaan sa kasulukuyang panahon. Sa bagong Pilipinas ngayon, ang kalayaan ay hamon pa rin
0: sa
5: ating lahat at dapat tayo ay
0: magtutulungan. Magtagalog.
5: Hamon ay paglalaban ang katotohanan, labanan ang kahirapan at ipakita ang malasakit sa Pilipino sa pamamagitan ng tunay na bayanihan. Tayo ang patuloy na magiging bayani ng ating sariling panahon. Naway magsilbi ng inspirasyon ang araw na ito upang naglalaman natin mahalin ang ating
0: steadying camera sa speaker kagi 5
5: para sa mas magandang
0: i-zoom bin is i-zoom.
5: Muli, isang maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipino sa pagpanguna ng alkalde ng siyudad, Mayor Greg Sataya, at ang ating absent na acting vice mayor na si Attorney Cesar the Great Distrito, pero wala dito at ating mga kasamahan sa Puntio, at lahat sa mga kapitan, mga department head, sa lahat-lahat sa the men and women in uniform, magandang umaga at salamat sa inyong tagtambong sa araw na to. Mabuhay ang Bacolod.
0: City Councilor Homer Baez.
6: Maraming salamat, kagalang-kalat Homer Baez, na napakaganda at napapanahong pabuhay na namin.
1: Kaangay yan, siya sa long sleeve yung abarong
7: ba. Ang sinasamasa natin ay hindi nakuha sa isang at isang paraan. Ito ay
0: dumakan sa bahagong proseso. Hindi pwede na si Wells. Ang audio daw ginalubid. Kasi pwede kayo palapit sa speaker na imong microphone na ang imong ano.
1: Ang important ang mic lang.
8: Ang ako niya, cellphone, kita ba dyan, arano sa speaker, ginatapay ko na gano'n. Sa speaker.
1: Titisan siya yung video tayo, mga tuwalas dangaw.
0: Mga isak dangaw. Ah.
8: Councilor Wilson, marumbong po naman. Kaya lahat,
5: ang kasaysayan ng araw ng kalayaan, ang Hunyo 12, Hunyo 12, ngayon ay isang malagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang araw ng kalayaan. Ang paggunita ng deklarasyon ng kasarinlan ng bansa mula sa mahigit 3 siglo pananakop ng Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, Hunyo 12, 1898, sa tahanan ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, formal na itinayag ang kalayaan ng sambayanang Pilipino matapos ang matatumbay na pakikibaka ng mga revolusyonaryo laban sa kolonya ng pamalaang Espanyol.
9: sa makaisaysayang okasyon iyon, una, iminagayway ang watawag ng Pilipinas na pinahe Lina Marcela Gonsilio, Lorenza Gonsilio at Delfina Cervosa de Natividad sa Hong Kong. Tinugtog din sa unang pagkakataon ang marcha na nilikha ni Julian Felipe na kalaunan ay naging ating pambansang awit ang lupang hiniram. Bagamat hindi agad kinilala ng iba't ibang bansa ang deklarasyong ito, ay sinundan pa ng pananakop ng Estados Unidos
0: na nakilin buhay ng estokada ni Pari Wilson. History. Kipay Wilson, Kipa Wilson.
9: Ang Hunyo 12 o Hunyo 15.
1: Wells, Wilson is on the podium.
0: Wilson is in reporter.
1: Is reporter.
9: At pagmamahal sa bayan, mga Pilipinong nakalay na dyan, ng kanilang buhay.
1: Tukayo mo gambal.
0: Si Tukayo mo gambal. Medyo maliglag yung mensahe, pero so far, Subong, sino daw mga opisyal na nakita mo? Luwas kay Mayor Greg, Honorable Omer Baez, sino pa iba ng opisyal na nakita mo na kay Pai Wilson?
10: And then si Brianna Ang, kasi pa sila kapagpunta rin, no? Si Alistino, bago na kaabot, kita daw dyan, kita rin. And then, piyak pa niya na side, sa my left side, sa mga stage, para digtong ako, sila yung mga uniform personnel.
0: Nakapadala ka picture dira sa Independence Day pakanto sa Facebook. Dano ay ko kita o? Nakapadala ka mo picture dira, kipay ba? Ano na yun, takapadala, no? Kay Paratis maposta, ginatanaw ko, wala patay.
10: Pero sa program, baka sila ang arak, kita Rodan, kita Derek, na maghatag sa mensahe. So sila ang ma-closing, mahatag sa message, no? Sa pag-close na first part sa na program kita Rodan, kita Derek. Pero si ano pa lang ari, si Mayor Greg pa lang to at mga sa nakitaan si Juan, si Congressman Alvin Benitez, kita Rodan, kita Derek. So ari, mandiri si Sir Mark Mayo, ang ari na Derek, si Sir David Nelo, mga to, ano, na sa superintendent, social superintendent, ari mandiri kita Rodan, kita Derek. So may isa kita gra ka picture agad makita kung ano yung mga services kita na dyan kita tari subong. So si Sir Wilson Gapawa kita na dyan kita tari kung niya sinigang kila message naman niya is history in isang
0: after ni Councilor Gamboa, sino masunod?
10: Yes, kita na dyan, sorry.
0: Sino masunod ba at tagbinsay after niya?
10: After ni Wilson Gamboa, si Brianna na. Brianna na.
0: Okay, matag na mensahe si...
1: Narinala.
10: I-play ko na lang mensahe kay si Brianna na matag.
0: Sige. Go ahead, no? Mamati na sa mensahe. Kaya muna importante ka message from the youth as we celebrate Independence Day.
1: Kalibong ulo ko nga siya ang speaker.
0: No, siya gipili.
1: Ano ay hanang raso?
10: Intro pa lang.
1: Matiibing intro, matiibing.
0: Go, go.
11: Sa puntong ito, tibig ang boses naman natin ng ating kabataan, ang pag-asa ng bayan at ang simbolo ng ating kinabukaran.
0: Kayo ang signal, ha?
11: Para sa araw na ito, ay isang...
0: Brianna Ang will be the commencement at the independent speaker. Representing the youth.
12: Siya ang kapitan ng kupunang Bacolod Taytong High School.
0: Kayo ang signal.
12: ...ng malaking karangalan. Si Binibining.
13: Sa ating kagalang-galang na alkalde, Greg Higa Sataya, sa mga opisyal ng pamamalaan, mga guro, kapoko kabataan, at sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Bacolod, isang mapagpalang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ang pagdiriwang natin ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng matinding sakripisyo at katapangan ng ating mga bayan upang makamit ang kalayaang pinapamasan natin ngayon. Madalas nating inuugnay ang kalayaan sa pagkikipaglaban gamit ang tabak at baril. Ngunit bilang isang atleta at kabataan, natutunan ko na ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita rin sa ating pagsisigap, pagkakaisa at hindi pagsuko sa anumang hamon. Bilang kapitan ng koponan ng volleyball at nakasalin sa iba't ibang liga at malayang pambansa, maranasan ko na ang tagumpay ay hindi makakamit ng nag-iisa. Katulad ng ating kasaysayan, ang panalo ay bunga ng matinding pagsasanay, disiplina, pagtitiwala sa isa't isa, at ang matibay na panindigan na huwag sumuko kahit mahirap ang laban. Sa loob ng korte, ang bawat puntos ay pinaghirapan. At sa pagbuo ng ating bayan, ang bawat hakbang patungo sa pag-unlad ay nangangailangan din ng ating buong pusong pagtutulungan. Ang kalayaan ay hindi lamang kalapatan. Ito ay isang malaking responsibilidad. Bilang kabataan, ang ating tungkulin ay panatilihing buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Ipakita natin ito sa ating pag-aaral, sa paggalang sa batas, sa pagtulong sa kapwa, at sa paggamit ng ating mga talento at kapayahan para sa ikabubuti ng ating lungsod at ng ating bansa. Ang ating mga bayani ay nag-alay ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya. Ngayon, hamon sa atin, paano natin gagamitin ang kalayaan ito? Gamitin natin ito upang maging mabuting halimbawa, magkaisa, at magtulungan upang mas lalo pag-umunlad ang Bacolod at ang buong Pilipinas. Muli, maligayang ika-128 na araw ng kalayaan sa ating lahat. Naway manatiling ng ningning ang ating pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang lungsod ng Bacolod. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Okay, short message from isa ka rin po kayo sa Helene sa atleta. No? Representing the youth. Sino na sunod ba tag-message? Si? Si Mayor Greg Negro ma tag-message?
14: Ating pangunahing nagkapagbigay.
15: Ma-award pa sila sa NATO. And then after sini, Ari ang ruta sa parehiti sa Laljan, ari makaingagaw, sen palaki kayo na isi sa sigla tungkol sa kadabong kitaho, kundi si ko na sa Laljan, mga sigla.
0: Kasend na yung iban nga. Pandala na lang lasubong, naulihi lang kamo sen, isen kayo masulod na. No?
15: Ara-ara na kayo sa Laljan, ara na kayo itong high school number po. Ara na nagsulod na kayo sa
1: Laljan. Marami siyang posing ni Councilor Romer Baez.
15: Mga 3,000 to 5,000 ang mga attendees sa aktibidad subungan lang kayo sa Laljan ng Kitagaring. Ari man ang mga empleyado, no? Ila sa inyo mga school heads, ari man rin makita na magkita sa Laljan ng Kitagaring. And at the same time, ang mga department heads, no? Ari man nagtarambong sinisubong aktibidad sa Panyadugo New Government Center. Sorry na, i-award na sa kay Brianna ang token, ang plaque, no, halin sa local government unit as a appreciation sa iyang pagtambong at paghatag sa mensahe subong 128th Philippine Independence Day na nasa ulog diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Okay.
1: Okay.
0: Platon tang message si Mayor Greg, and then after that, ma-terminate, no? Nga gawin ta, pero before the commercial break, masulod yun tayo, no?
15: Okay.
1: Okay. Aga photo ops na sumo.
0: Photo ops na sumo. Puro sila nakabarong, ha?
1: Kabarong.
0: Councilor Jason, kita ta?
1: Jason, si Gamboa, si Taddy.
0: Attorney Mark, kita ko.
1: Attorney Mark, si Sir
0: Homer. Sir Homer, gito skili daw. Ito na gamay-gamay gito Sir Homer, no?
1: Grabe, walking niya kunaga.
16: Wala po sa ating ng ating lungsod ng Bacolod.
0: Ipalapit ang audio, mamati. Ito sa Minsaik, Mayor.
16: Ang ating sama ng lungsod ng Bacolod. Kagalang-galang na Greg G. Gasotayo.
17: Guest speaker, Diana, and to all the city officials present, Councilor Eman, Councilor Pauci, Councilor Celia Flor, Councilor Alex Pino, Councilor Jason Villarosa, Councilor Sadi Saison, Councilor Jun Gamboa, and Councilor Homer Baez, to all our department heads present, to all the employees of the different departments, to the Department of Education, headed by Sir Dennis.
0: Imogitan na sa Rovi Diok, if I will, so na kay mga abutan ng commercial
17: break. Sa lahat ng mga men and women in uniform, fellow Bacolod nons, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. In November 1898, a group of our ancestors stood before a heavily armed Spanish garrison right here in Negros. They had no real weapons. They had no military advantage. All they had was a daring idea, an unshakable faith in one another. They carved rifles out of nipa stalks. They rolled up wooden sawali mats and painted them to look like cannons. Then they marched. They marched forward, shoulder to shoulder, projecting a strength so unified that the powerful, formidable Spanish Empire surrendered without a single shot fired. That victory belonged entirely to the collective. We know that when you say collective, it's a very strong word, especially to those na nag defend sa ating bayan using a different approach. If one person had faltered, if one column had broken right out of fear, the illusion would have vanished. They won because they understood that our power lies in our absolute unity. It was this exact same brand of courage, that courage to believe in the goodness of one's fellow man, that secured the 128 years of Philippine independence we celebrate today. We stand under a free sky because revolutionaries across the nations locked arms to face down an empire. That deep devotion to our republic did not disappear into history. We see it living into a uniform, men and women standing guard before us today, holding the line so that our children might live in peace. The duty of defending our nation, however, has evolved since those early days into the trenches. Every generation is called to define freedom for their own time. Today, defending our nation rarely ask us to lay down our lives in battle, except on some occasions and in some instances, even here in the College City. Instead, it asks us to live our lives in faithful, deliberate service to our people. To our fellow public servants, our barangay officials present, our workers in the barangays, our revolution unfolds in the halls of the government.
0: Well, mga kakipay, pa-pause kita commercial break. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga kakipay, ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa, alas 7:54.
17: Honest,
18: governor.
19: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: My family history ba nakamuhusang diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
20: na nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DDX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis Whoa. DDX 500!
21: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
22: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
21: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
22: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
21: Bukana,
22: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
21: of
22: pesos.
21: Of course.
22: Nga kapsula nga, health investment.
19: DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
23: Ina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Duwa sa agad.
21: Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
19: DTX 500!
21: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
22: Ginaparis naton ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na nasang oxidative stress so kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
21: Amo na.
22: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo ipares ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginapares ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
3: Dina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI ka kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka magin
3: sa
4: DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Tiyambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI. Ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
28: Sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
30: Ka! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran?